0: amo ni Subong ang papel ng kapulisan ng sang disipyo na o social toko na matubot ini kung ano ang motibo. Kung ano ganyan yung kabagdanan, gaano yung target sa sinang incidente nga kinamatay ng anay polis.
1: With all due respects, pamilya, kag sa active nga Bacolod Police Office, we'll wait, no? Hulat na sa pinaka mga ulihing resulta sa investigation if may aragid man sa mga dapat na paminsaron sini sa pagtaliwan sa isa ka mataas nga police official sa aton Bacolod Police Office katropang France.
0: Oh, correct na. So, the American Department is one sa mga pinaka-importante, mandrabing nga personalidad sa BCPO. Eh, di siyempre, kay Trapper Win, grabe naman ang experience ni Sir Vargas. And di pila na nakabulan na bilin, pagkatawa na siya sa servisyo, tingaling mapait, no? Sir, masubog yun eh. Ang natalatan niya. During his sobrang tatlo katikata, servisyo bilang polis pa Trapper Win.
1: Kaya Trapper Win, ano galing ang mga banwa kang sunod ni nag-sipo polis ha?
0: O kadapo ni Santa Farwin eh. Kaya ito, hindi ko magsara, ito may doon nakahagi pa ni siya sa Iloilo, wala mo?
1: Oo. Madugduman ko, though I think na himamailan.
0: Nakahimamailan siya, correct. Nakahimamailan siya.
1: Na Carlota, doon nakapungko mo ni sa mga chief of police mo?
0: Correct na. Sa muli nga mga police stations sa Negros, ang iyan nga napungkuhan, ang case ni Santa Farwin, ginbalik rin sa Bacolod City Police Office.
1: Makumo ba lang manog tapos na, manog pahuway ka na sa imo serbisyo, enjoy mo lang imo retirement ng mga oras para sa pamilya, para sa mga para sa kabataan, do bla bla. Tapos sa tabo pa ni. Well, depende na, bala antay sa investigation sa pulista.
0: Correct na. So, wala pang tanik ito para win na. So, yung lugi ng lakas ng investigation sa BCPO, and also sa Soko, angot sa kamatayon ni Sir Vargas. No? So, hoping na makakagal isang sabak ang ining makatilingala kag misteryoso na kamatayon ni Sir Vargas kay Tropa Arwin. Dugang ka na lang ni nga balita, makagabi kay Tropa Arwin, grabe naman eh, no? Hindi lang vlog naman ni Gabalor sa Sabong na Kumpisar sa City Drug Enforcement Unit na napahidalom sa Bacolod City Police Office ang Balor sa Sabong na Kumpisar sa isa kababayi ni Katropa Irwin dire sa may Puro Fatima, grabe sa may Islamic Center sa Barangay 31 dire sa aton sa siyudad sa Bacolod. Kaya Katropa Irwin ang ininga Balor sa Sabong na Kumpisar sa City Drug Enforcement Unit sa babayi. Sobra 28 million pesos.
1: Terrible. Terrible.
0: 28.5 milyones pesos daw sa Tropa Irwin.
1: Daw kalamay lang daw ginputos-putos ho?
0: Oo, gani man. Eh, kung nang taon ta, maano ka gin mo, no? Pati nga, naagin na. Nga muli ka na mo, ang sabo. Apisar nga kayo pa tayo ng dinakpanay na rin sa syudad sa Bacolod. Pero gani ko maroon ka Tropa Irwin na meron. Ang kabugato ni Katropa Irwin sa sining na balor sa Shabo, naglabot ito 4.2 kilos. 4,200 grams o 4.2 kilos.
1: Terrible ba? Di na siya nagkuhaan?
0: Amo nang ako nga pamangkot. Sige na pa nag-ayan eh.
1: Pa, sige na.
0: Sag-aan
1: na gini ang term? Ginagamit na Katropa Irwin? Hindi na sagob-sagob mo?
0: Sag-a? Sagana. Hindi na nilog na ako kita po yung balor. And kabugatan sa sabong na nakuha, no?
1: Ang pabangkot, di? Di nga sapa?
0: Kaya mo na pabangkot na. Okay, siling nila may ginalaga sila. May ginabatayan silang nga posibility makabig nga muna din nga sapa. Kung nalit ka Trapper Win, amulan niya yung sapa ko na mula niya yung subang way gahubas.
1: Correct.
0: Muli niya yung gahubas. Way gahubas. Ang suba na din yung subakulod. O ginakuhaan supplies ng tubig, amulan niya yung gahubas. Pirason ko na siyang primoter. Kaya yung supplies ng tubig. Kaya kapala, ganubong libels ng tubig. Pero pwede yun sila sa sininga subaya. Kaya sag-ob lang niya sag-obo.
1: Terrible yun.
0: Di lang lang yung Trapper Win ang balor. Si Eri, dako niya question sa karon sa bahay sa kapulisan nga may amo kanig akong nga kadamo. Sa isa bouldering sa akon sa Bacolod. Ang tingin niya individual, Gator Pa Erwin, isa ni kababaying, yung kilala lang niya sa kay alias Teresa.
1: To.
0: Pero high value individual ni Shankan. So, nag-aboy lang na sa lugar. Hindi man na sa residente, gito no. Hindi man na sa tagadira. Do temporary, walang man na sa nag-i-star ka tropang Erwin, no? So, kaya mo pa rin sa karoon ng investigation dire kay ato lang gito nga nakuhaan sang payag si ano no, ato yung regional director, newly installed yung regional director sa Police Regional Office ng Negros Island Region.
1: Oh.
0: At si Police Brigadier General Romano Cabino angot sa sininga pagkakumpiskar ka tropang Erwin sa muning kadabungan siya buo dari sa akon sa Bacolod. No? May interview na tadara ayat ni Police Brigadier General Romano Cardino ang regional director sa Provenayar.

0: is the
1: General Romano Cardinio.
2: Oh.
1: Atin nga bagong original director sa PNAR.
2: Oh.
1: Dati ka na parwin under investigation eh. Dati yung nag-legat na yung mga payag man ang atin nga disipiyo nga may mga nga may mga na-dismantle dati nga mga ano nga mga drug groups.
2: Oh.
1: Wala na sila wala na sabi na monitor din yung mga drug groups. And they are nung mga kapawin nag-atake man ng kapulisa natin.
2: Oh.
1: May pisar nga ang drug groups.
2: Oh.
1: Na-dismantle pero mayari naman niya napapawin yung mga individual players
2: oh.
1: At mga magpon naman yung mga panubaligya
2: mm-hmm.
1: At least sa siyudad sa Bacolod which is they are operating of their own now
2: mm-hmm.
1: But sundid na kapapawin sa dalagbo ng mga grupo but they are sa Bacolod we're not really sure lang
2: uh-huh.
1: Kahit yung mismong BCTO doon kayo naman may na-monitoring ng mga dalagbuan ng drug groups.
2: Oh.
1: Dari sa atong sa siretsang pakulog.
3: Inog-distribute na ni Guru Katropang France mo kag inog-pag-impakihon na isa. Mayari sa mga gagbay ng mga sachets. Tapos mayari pag itsang do kilo-kilo do pinutos ko dag ko.
1: Pinulto na?
2: Oo.
1: Do mga do may kamay na. O ano na ng Guru Katropang sa inumol man ako ang katakunan, no? Kung sumaon na, kung kilo na, inilo na na.
3: Gani?
1: May kumaputpot na, pila na nasa kagramos kay Prof. Erwin.
3: Damo naman nagguba utok
1: na niya. Damo na nata. Damo naman yung matapong yung spirito.
3: Oo. Damo naman yung spasipa lata po.
1: Damo gano'y? Damo naman yung mga rituan sa sili mo lang supply sa siya po. Nung naman yung katabo kay Prof. Erwin, hindi na yung lockdown. So far, ang kumuha natin, ang 28.5 million pesos.
2: Mm.
1: Weekly na nakapapawin na accomplishment. Weekly
3: na
1: accomplishment yung sumaon tagit.
3: Oho.
1: Dari sa Bacolod.
3: Subong isa kadlaw lang, isa na kang preso? Subong isa
1: kadlaw ya. Dara kaya mga tingala mo. Grabe nga supply sa Shabong na para sa kostiga o para sa posisyon sa sininga babayi.
2: Mm.
1: Eh ano binibinya nga background, no?
2: Oh.
1: Eh di kita sa karela na gating waman.
2: Oo.
1: Oh. Na makapakigahot sa CDEO para ma baluan ka kanino ang kangkanan sa sininga babayi
2: mm-hmm.
1: sa iba nga grupo.
2: Mm-hmm.
1: At kundi niya din ang sininga balos. Kaya mo ni katabo nga siya po. Kaya nakuha man siya sa buong kakukunta ka di katrapahawin.
3: Mm-hmm. O recap ko lang katropang France, ha? Sobrang ni 4 kilo, no?
1: 4.2 kilos. 4.2 na.
3: Okay.
1: Mas nag-deplete ang supply sa Shabu,
2: mm-hmm.
1: mahal na sila.
2: Mm-hmm.
3: May low supply and demand mo sila mo?
1: Ito ang gramos to from 6,800.
2: Oo.
1: Sa pinakataas niya na dumduman kung nga nag-abot per grams.
2: Mm-hmm.
1: Nag-abot into 10,000 pesos per grams.
2: Mm. Terrible. Na.
1: Punti kung nagpapabilin into 6,800 pesos, so sumahon mo ni ang 4 kilos sa Trafalgar, ito sige nga, nabot isa sa amon nga valor, no?
2: Mm-hmm.
1: Eh kung mag 10,000 ang valor, eh, natakol-takol yung Trafalgar, eh.
2: Mm-hmm.
1: So hindi nila lang, subong din nga muna nga presensya sa Shabu,
2: mm-hmm.
1: sa siyudad na pakulad sa Trafalgar, and also, no? Kaya patayin nga po sa pagdaligya, sila ka mga individual, dari sa atin sa siyudad ng Sabaka.
3: Toho. Kabay pa nga mabalanta kung sinong aras likods ni.
1: Oo.
3: Eh, may dakla pa hindi matyagan ko mo.
1: Ambo ka, limang katropa airway. So, kaya mo nga po rin nga update kay si Kapag Ita. Kasi mo ako kita sa airway niya mag-ubangan sa pagkininginig niya information.
2: Oo.
1: Ako sa pagkinala sa sining babae. Yung nga kung ano yan sa 28.5 million pesos ka valor sa sabudri sa siyudad sa Bacolod. Katropang Airway, naman nga sa update sa Katrol,
2: mm-hmm.
1: Pinitikas ako kang France at the Bordeaux. Yung mga pupuntukulis sa lawas pag
3: Salamat kay Tropang Franz. Mo rin pamangkot na itong dito na galin man. Paano ito na kuha? Paano ito na sa kote mga katropa? Ang ining illegal na droga. Wow. Lamo naman ni nag guba utok. Guba paminsaron. Guba was damlag. Guba pag-eskwela. Guba pamilya. Tungod sa illegal na droga. Kabay pa nga we're just keen to knowing sinong naga butang di sa supply, sino sa dinihalin, no? Paano mag paano i-ship ni, anong mode of transportation or shipment antes magkadto sa Bacolod ang illegal nga droga daw amo na Japan pala mo ko tanong tabla because kabalo kita mga katropa ining na dakop ni recipient lang ni sila mo. Gabaton bla. Kaga nag-distribute. Ang main manufacturer sa illegal na droga mo rin gusto tambalan. Ano yun, no? Majakpatan man sa Bacolod City Police Office natin. Dako ba na bulig man bla mga katropa sa ano ni, sa curfew, sa kabataan. Oo, kay para mapalayo sila sa mga bisyo. Wala mo naman kung gabi. Wala ka balo sa mga kalatabo. Subong, no? 8:14, mga commercial ko na eh. Pagkanta mga balita ta, pagkatapos sa mga panumdo, mga katropas na.
0: Bullseye XFM 90.3.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Abot lang kung paano nila takso na.
0: Southern Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya kag of course, may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para magsupport sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen dakong epekto yun siya to maintain sang manami firm na ito siya nga skin. At the same time nagapanami sa ato siya nga mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siya nga brain.
0: The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD. Kaharing gabi, matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gas Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Ang pahubin pa sang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buti ka. Samphone Gold. Live. Testimony.
2: Antoinette Bale po. Taga Siniluan, Laguna. Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Samphone Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Samphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Samphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Samphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement. Full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.
10: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
11: Nga XFM kid how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga XFM kid?
12: Inami ang music ah.
11: Nga XFM kid?
12: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala mayarap kayo sa mga balita. Wala sa amin pagkakit sa mga DJs na lakad.
13: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
11: may how kid dapat.
13: Enjoy lang.
11: Nga XFM kid how?
14: Tiki mo!
9: FM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
15: For them, yung nag-atras ang public opinion.
9: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang bullseye.
17: Oras mga katropa, 8:27 na sa pagpapalagay tayo. Nakita nyo, ito Karta Blan na ipagwat itong video. Mga katropang Chris Capo dito sa Bacolod City Public Plaza. Triple. Sometimes ang kapikinuhon mga katropa hindi siya rason para kalimtan ta na ang mga responsibilidad sa batat. So ang sitwasyon ng Gragya nato hindi man siya rason no nga ma-exempt kita sa mga layi nga ginapatuman sa aton syudad mga katropa sa aton pungsyon sa aton gobyerno. Hindi man sa nagakaigo mga katropa nga mag-indepensa mo Because why ka can cheat this ang layi, mga katropa? Ang ato naman di mga katropa, gusto ko pabalo sa aton nga mga pumuruyo, mga ginikanan, mga biyan. Kabalo kita rin lain ang aton nga sitwasyon, lain ang aton nga stilo sa pagpapakabuhita. Kag ang aton nga economic status sa pungsod Pilipinas, no? Nabo sa mga kultura katropa, budayan sila. Tutud, oh. Pero I think this would be a good reason to strengthen our relationship to the member of the family, to the members of family. And maka-focus kita sa mga kabataan ta, pagpananga sa bata ta. Pero ang ining video mga katropa, ano ko lang, pabalo ko lang sa inyo mga katropa, medyo hindi siya namin ilang taon. I know may aras ang pananawag, pero ako makatunan ta, but let's just be careful sa mga komento na ito, no? Aryo, nag-viral ni kahapon, gid-post ang XFM Bacolod, and eventually naglapta. Oh, naglapot sa isa ka bata. Natabo ni mga katropa sa Bacolod City, sa Bacolod City Public Plaza. Nan, ginampak yung bata yun. Kabalo ko ni Igo sa liog. Tiil naman, isa. Oh, ulo naman. Oh. Oh, ulo naman Igo. Kampak. No, looy. Kiruoy mga katropa. Oh. Morning sa mga katropa tang nag-upod sa program naton. Ako kasakit buot kus nimo because hindi ni deserve sa mga kabataan ta nga mo rin pagtratar sa ginikan. No? So amo na sa mga katropa ang tabo. Amay ni, no, ang nagbakol. Granting ti ang argumento naman di is away kami kabalo sang laye, wala kami ka intindi sang laye. Mangayo kami pasensya, pero anong dapat naton mahibaruan sa sining panahon mga katropa? Naglabot na ni sa igdulungog sang alkalde ta. Tapos nga naghatag naman to sang tawag sini ang posible mo on ang aton nga bulig, ang aton nga local government, but we just wanted to understand ano responsibilidad sa aton ginikanan sa amo ning mga sitwasyon man, no? Ari karon sa aton mga sa linya na

0: oto ni sa igdulungog nyo ang video sa bata nga ginasakit sa isa ka I think amaya ni diri sa Bacolod City Public Plaza.
1: Yes, sa kagapon no pa nakuwan sa ato ng amuto nga video, amuto nag-respond man kita dayon, yung papangita na ito, no, kundi ito. So, pagkadso nila, wala na dito, so gulibo, kasi nga nakitaan sa barangay.
0: So, nakita agad man siya, ma'am. Ano nang status ng kapangabuhi sang ano, sang amay, kagsang bata?
1: Of course, kung financial ang istriyahan, no, pigado man, then, hindi siya rason, no, para pabayaan ang bata. So, nahibaluan natin kagapon na after na binbayaan ang bata sa iyang mother last month, no, naging neglected child ng bata. Kagapon ay ulo naman sa dalan, kagutman, kagamuto nga. Ang kagapon mo sa video, nakita nung physically gina-abuse mo siya sa iyang amay.
0: Oo. Ang amaya gid niya, ma'am, no? Hindi niya tambay lang sa plaza, kung ano. Amaya gid niya ang nagkitaan sa video.
1: Amay niya gid niya, oo. Although wala, kung tama din ang iyatan, na document kayo napalaan sa man kagapon, na wala doon sisipikit ang bata, no? So, i-facilitate man siyang office.
0: Oo, pero na-identify na ang amay, doc.
1: Yes, and kagapon din ano man siya naging hold naman niya nga custody kay pasakaan man siya natin kang child abuse na child.
0: Okay. You've mentioned sa mga possible charges niya i-file sa mga pareos ni Even Ginikanan. Anong dapat pahibulaan sa atong pila ka mga ginikanan na responsibilidad sa mga kabataan, Doc?
1: Yes, no. So, ang mga ginikanan, dako-dako din ang inyong role, no, sa pag-atipan, pag-ensure, no, magdako ang inyong bata na safe, kagmaayo, no, kagmatagaan sila sa nurturing environment.
0: Oo.
1: Pina-remind man ato, no, nga ginaproteksyonan din sa atong lalagi, ang atong mga kabataan sa Miara Kita Republic Act. 7610, kag iban pang mga ano no, mga laws nga protekta sa mga kabataan. Kag gina-remind naman ng ginisana na ang Estado, ang gobyerno, pigigidya kasunod, especially kung kakakita nga ginabutang niya sa harm, ang ginaput niya at risa inyong mga kabataan, hindi makakasa inyong parental authority, no, kagkaon ang kasubi sa bata sa inyo.
0: Oo. Ang physical abuse could be any form of ano ganun, pagpanakit inflicted sa isa kabata?
1: Yes, no, pag-inflict ng physical harm, sa pag-insured naman natin sa bata, makita man natin nga neglected siya. And neglect is also a form of abuse, no? So, gusman ng bata, yakapabayan, nakita man natin nga doon yung may mga pasa-pasa siya. So, muna nga, yung pa-check up man siya natin. So, subong ang kataharap sa atin na custody para ma-provide ang iyang sinahanglanon, no? Kasi matunan kung ano ang pinakamaayong tikang para sa iya best interest.
0: Oo. Nang ano pa mga intervention, Doc? Kaya ti, why madulaan sa bata? I mean, mga parents, madulaan nun eh. Why nasa mga gahinakop sa iya? Why naman sa possibly pulian niya pamilya? Ang DSD nato may ara sa mga programs niya pwede matanay sa bata, Doc?
1: Yes, no. So, ang case management, kita ang mag-handle. So, temporary lang, no, nga ang iyang custody ara sa aton, alternative child care, no, para ma-provide ang iyang need, confidential, no, kung di-engage siya specifically, but ang isaman nga later on, dolin at sa natin, na binadali, i-assess man natin, no, ang iyaman niya, binog pa nga pamilya, exhaust natin, no, kaya bakit niya nga may mga iban pa siyang relatives, kag-inig pa idalom sila sa ginatawag na parental capability assessment, so lang tawag kung makasarang sila kahit yung last resort yung binakwa natin ng bata sila custody. But in cases like that, of course, kinanlan ang immediate na rescue. But ang long term, lang tawag natin depende sa circumstances ng bata.
0: Oo. Like for example, Doc, ang ining amay naghambal sa mga nagbago na ko and na-free na sa mga accountabilities niya sa papanakit sa bata niya, can he be still qualified to ano to take custody of the child?
1: Kasi bang, kayo nakita natin niya

0: daw red flag sa kamay, the ano man o report man yung sa iyo bata ng mga tayo para ihampang yung mga sasapay, mga amon ang abotang na. So, dalugo, hindi supportive towards pagbalik sa iya, no? Sang, kasi sa iya nga bata. Yet, but then, hindi na natin mahambal yun sa, ano no, sa, in the long run. But for now, ang pinaka-safe na himuon is caption with ang bata, no? Sa, ilang environment. Uh-huh. Nantawa natin in the future, no? Kung ano good man. Depende sa kada case.
1: Oo. Usually, Doc, ang rason de, siya pigado kami, why kami kabalo sang layi, could that be an exemption sa mga laws applicable sa pag sa aton child protection program?
0: Hindi, no. Kay nakita naman na kadamo sang parehas man natin na kauturan ng mga pigado man, pero grabe mag-asipan sa nila ng mga kabataan. Kaya hindi siya issue ang sa economic aspect, but it's more on ang parental capability ang inyo na pag-atipan sa bata kung paano niyo siya binagay. Importante no, nga hindi niyo siya pag-ibutang sa harm. So, ang pag-protect sa bata, it's very important. Ano na siya nga, ang atin man din na-remind ang public, especially ang parents, nga ang mga bata dapat protectionan gitya at hindi din sila i-pakisun.
1: Yes, yes. So, yes, Doc, any message naton para sa pumuloy naton? This is one just example sa nagkakalatabo nga child abuse sa pila ka mga kabataan. There were those nga way pa makita eh. So, any message sa aton nga DSSD sa mga muning mga kaso, Doc?
0: Yes, no. So, although agapon, medyo nagahod to yaya ng muto nga hitabo, but everyday, damo success, no, nga gin-encounter ang ato ng pisina, talainain ng abuse, physical, sexual, emotional, no. Kasi ito na ito nakita, no, nga, layo pagod man ang ato niya need niya humuon na sa community para ma-promote ang ginatawag, no, nga, safe, nurturing, tag-enabling environment na nag-protect pagod sa kinamatarong sa mga kabataan. And this requires collective responsibility na hindi siya yung role lang yung parents, yung government, but binagin natin yung society. So, kadayon kita nga magbaligay, kag maging vigilant man sa pag-fight sa mga klase niya abuse. So, muna, kung may mga muna yung cases, yun na nga, gusto bigyan natin i-hold accountable no, ang mga nakasala, pag-ensure no, na may justisya ang mga naming biktima. Kasi gusto natin sila nga buligan daan sa psychosocial support ng mga activities towards their healing, pag-empowerment.
1: Oh, with that, Doc, salamat gito sa oras ni mo.
0: Welcome. Salamat na.
1: Thank you, Doc. Salamat. God bless. No? Inyo naman yung mga katropa si Dr. Benifrado Manga, ang aton Richel Benifrado Manga, ang aton nga DSSD head kasi sa Bacolod City mga katropa. Kasakit lang, no? Magita ta. Kaysa ang aton nga mindset subong mga katropa is once ka ba ta, protection ta at all cross, no? We need to protect our kids against any type of any forms of violence, but sa sininga sitwasyon, kita tayo may ang nagasakit sa iya. Kabalo kita, damo pa rin sa mga kaso katulad si ni mga Bian. Damo pa rin yung kaso nga nagkakaltabo para sa nipag panakit lang sa bata. And that's why, ano kita, nagpaibalo kita sa mga kakuturan ta, nga may aras ang liability, kamo, pwede ka mo mapafilan kaso, pwede ka mo makasuhan, pwede ka mo mapapriso sa sini. Because may aras kita sa child care protection nga laye para sa mga kabataan ta. Hindi ni nila kaya, muna niya sakit ya. No? Kung ginahimo nyo na sa ibang mga tao, hindi ni kaya sang bata. And sometimes mga katropa, dali sa aton nga pungsod, ang aton nga depensa malanda, kapigaduhon. But, may limitation ng pagpalangga sa bata, how? May ara sa mga kabudlayan nga ipakita ta ang pagpalangga sa bata ta. May pag-inulsol ba lang ang nagbata ka mo sa amune? No? May pag-inulsol ba lang ang nakaangkon ka mo sa bata? dapat arin ni sila sa eskulahan eh. No? Dapat arin ni sila sa paghinakop sa pamilya. Kagka kita nga mga ginakanan, may mga responsibilidad ta. Hindi lang asal baron ta lang kaugalingon ta, okay na. Ang disiplina, ang sahi sa disiplina, hindi sa always nga may gina-implement ka, may gina-inflict ka nga sakit sa bata, physical nga sakit sa bata eh. Sometimes, mas maintindihan ng bata ang sitwasyon kung may pagpalangga, no? Kadamo sa mga nasaksihan ta nga mga success story mga katropa. Sa una, nagpamasura. But because they're binded together, bilog nga pamilya, gaisa, bata, iloy, amay, mga utod, no? Eventually they get an opportunity para mag-eskwela. Ang isa sa inspirasyon nato ng sitwasyon ginagawa. Pero kung sitwasyon ta lala na, amo pa ni, madruga pa ta, mabisyo pa ta, naglala pagid sitwasyon ta. Naglala pagid ng aton nga sitwasyon sa aton, ano? No, kasubo, no? Kita nyo? Bisan sa video, gani mga katropa, pila ka mga kuturan ta, may rasong komento eh. No? Nga nakita ta subong kasubo, no? Kalain nga nagkadto pasporto nga ti kita pigado man amo na bala kung kisang kapigadohon mga katropa do escape na lang naton sa gina ambal ta nga mga rason para meskopuhan nga mga responsibilidad ta pero hindi may ara kita ya sa mga responsibilidad sa bata ta hindi lang dira lang hasta oo. Araceli Lorais, morning. Shout out sa Moms Across the Philippine Negros Incorporated, Handumanan Chapter. Morning. Ma'am, salamat kita. Ma'am Araceli, thank you. All the members of Moms, thank you. Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Migariana Diastro, good morning. Sakay Ma'am Lynn Taldip, kagay Pastor Winston Villanueva, sakay Miss Pa Marino. We have Miss Pa Marino Montano Villanueva. Kag sa kay Ma'am Diana Rain Bacani, Berayon, kay Ma'am Maricel Largo. May aga, salamat gid. Ma'am Renita Cuenca, thank you so much. Salamat gid. Shout out sa Light and Shrine Church sa Purok, Rosal, Takuling, kag Ma'am's Takuling. Morning. Salamat. No? Lia Lobrado, may aga sa inyo. Thank you. Ma'am Lia, from Kamangkalan. Hindi ko mapakita ang inyong mga comment ng iban, pero as much as possible basahon nato mga katropa no damo sang mga reaction kag mga gapada pa abot barang sang kasubo no sa diri shout out diri sa barangay 4 Ramos Subdivision Chiangi nagapamati XFM oy sakay poy sakay paring art gali no dito sa dito gani ka Purok sa Kamangkalan sa iya tong purbuyan. Morning ah, salamat sa kaparing art da. Salamat gid sa pag tutok kag pagpamati diri sa aton nga programa naka XFM sila sa kaparing art corpus. Morning. Salamat sa pag tutok kag pagpamati diri sa program. Kamay pa nga okay na gapo puro pa nga ating mga grupo naton da ang sa mga tropa peps naton thank you so much salamat gid ha and i-mention ko man ang mga katropa naton dira sa Cafe Mateo naka tutok man ha no salamat ha morning sa inyo tanan okay well katuwad ta pila ka latest update mga katropa sa sining naglabot sa aton nga viral video gin-post nato nini kag gin-parapot naglabot sa aton nga alkalde kag ari na may ara sa pagahimuon pila ka mga programa kag paghinakop mga katropa amo na bala ang ginikanan ang mga kabataan is a blessing para sa aton mga byan so kinahanglan ta tipigan palanggaon ta mga kabataan muna sa amo ni ka mga sitwasyon sa bata mga katropa wa ita kabalo basi gulpi lang bala kag duha kita ta may chidianta ang makita ta sulihi mga lideres ta panispungsod no ang ini ka pigiruhon mga katropa amo ni ginagamit ginapanghawakan ta mo para gamiton ta bilang inspirasyon para maglapot sa mga andom kag mga ambisyon tas kabuhi nga mag-ayo But of course, mga katropa, we expect na ang aton nga gobyerno mag-ibos pumasok niya. But nonetheless, ang problema kung kis ang kapigruhon, no? Pero sa mga punto ka ni, gusto natin intindihon ini mga katropa nga mga sitwasyon nga sometimes ang aton nga pagpangabuhi kinahanglan taman tutukan gid mo, no? May mga bisyo, sugal, isa na nga nagapalugmok sa aton, ikaduwa droga, nagapalugmok sa aton katropa. Pagkatapos ang ano eh pamilya nga nagakawasag ba nga ang biktima, ang casualty na tunda mga katropa, kabataan, no? Mga kabataan, di ba? Kamubi, anong inyong pagparabot mga katropa paglantaw nyo sini? I hope makahatag man kamo sa inyong mga komento angot sini nga nagluntad nga isa ka naga viral nga video sa nga pila ka mga kutura naton mga katropa. Ay, arigli kay Ma'am Sol Holito. Ma'am Sol Holito, mag-aga. Salamat kita. Ma'am, thank you. Salamat kita. Thank you. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Monitor lang kami dere sa Canalom chapter. Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Katropa, salamat. Jovi Amudente, watching live with you at home. Salamat. Mary Jane Balyo Alyo. Monitor kami niya. Ma'am's chapter, Barangay Hinubanan. Thank you. Salamat kita. Thank you. Sir Lloyd Novales, so easy to onto me to report and to blatter because of my most powerful identification. Okay, may ID siya. Water meter. Ginkawat ang water meter. Why na blak kung katuon blak mga kauti kung kisa? Pating mitrohan ta mo rin ginanapta nila. Tristan Yat Gulay, may aga. Marivic Jor Castine. Moms, from MGC Stainless Steel Fabrication from Moms Felicia Chapter. Thank you. Morning. Salamat. Salamat kin sa pagpamati sa program natong diri ka tropa. All right. Oras na po mga katropa, 8:48 na. I-wrap up ko na lang si katropang Winston Villanueva. Development update mga katropa sa nagluntad nga kinagual o kung inkwentro sa dito sa Kawayan, no? 5 ang casualty sa bahin sang NPA. May isa ka pilason wounded, no? Sa bahin sang NPA kag sa Philippine Army. Pero ang ika-4 to bra, ang bata mga katropa nga taga Cebu katropa nga nakita to na mat-an nga tukiban nga isa to sa 5 nga napatay mga katropa. Ang pamilya hindi na magbaton, hindi na magkuha, hindi na maggawad sang bangkay because nga may ara may ginagyan ang pamilya, no? So this time ko ang tampira ka latest development with the katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston, may aga.
2: Katropang Win, may aga sa imo kag sa ating mga tagsa-tagsa-katag palamati. Katropang Win, no, natigayo na nga makuha kahapon pang pamilya ni Alex Sanginita. Si Alex Sanginita, muling ikapat gaging claim kagaraga star ini sa Banwasang Santa Catalina. Pinaraya sa Negros Oriental. Sunod sa magulang sini nga ining si Alex nag-alin sa ilang mga balay. Siguro mga 7 na katuig ang nagligad. Taga wala naman sila na kay balo. Kundi ini nagpadulong. Apang na ini sila gali may araman history. May history ini si Alex nga daw ka ngay bala nga naglain niya paminsaron. Okay, nagaya niya paminsaron. Kaya nakita iya man gali ang iya nga amay. Ginakastigo. Sa sulugan sa magulang, na daw kaangay ang uniforme. Sa mga wala yung may tumod na army, no? Kaya ang iya ginambal niya daw pare-pareho man ang uniforme. Pero bangun sina, daw nagsak ini si Alex, kaga nagsinggit na magpumalos siya. Daw magdako lang ko, baga timalos gid ko, mabalos gid ko, Laman lang kayo, wala man nila dibutan sa pinsan na tropang win.
3: Oo.
2: Nga tuturon.
3: Oo.
2: Ako matuturo ni Alex ang iyayang ang ilang bal.
3: Oo.
2: Kag ilang natin paraan, nga daw ang galain ang napaminsaron. Actually, kung nakadina nila inigaling na tropang win.
3: Okay.
2: Ang iyang nakadinaan, inigaling ni siya sa una.
3: Oo.
2: No, kaya daw hindi mayo ang iyang panggiho, panghambal, kaga iyang mga paminsaron. Kasi mag iyang kadinaan, ugaling. Dapat yun yung nakabuhi ini, wala na siya nakabalo. No, kundi yung nagkato kagya sulo sa ilan ni Baluan, daw katrabaho kuno sa Manila. Kag wala siya nakabalo, nayara na gali nagsulod sa oblad. So, nakibot siya sa mga nakita nila sa mga post sa social media ang pangalan ni Alex Tanginita na isa sa mga napatay kakatumang win. So, yun padulungan kahapon dire, kag dala dito sa ilang lugar na ginatagan man sa 15 IB sa plaster man maayo no, na naimos bigin pa misahan man gani kaya ginatagan sa servisyo ang ining pamilya ka to pangwin apang ini si alias Poy ini nga taga Cebu na UP graduate daga ambalang pamilya na hindi nagin sila katopang win magano hindi na nila kwaon not because na layo wala po na layo sila but may ara problema sila personal sa ilang pamilya na ang iyang iloy daw nila sa permanent depression kaga na hindi maipamasyag that's why hindi nila gusto dugangan pa sa nga problema o bugat ang ilang ginikanan kaya mismo nga nanay that's why nag-decide sila nga itugya na lamang sa Philippine Army sa Banwa sa Kawayan kung anong mayo para sila nga utod ka tropawit at posible aware git sila priskan sa UP painting si alias Poy nakitaan na nila ang bata sa nga pagkakitibista kagani inam lang aktibo sa mga organizing sa mga pagbulig sa komunidad. That is why bato nila. No, nabato nila ang natabo sa ilang bata katropang win. No?
1: So ano matabo katropang Winston? Ilubong na lang ni si Francis Vince the Ding Ding and Cero.
2: Babali ang Banwa ng bala ang actually ang location sa nga patio dire sa isyo dire sa Arenas sa funeral homes ang likod sini patio no ang likod sini patio gid so malapit lang so ang bala na lang Banwa kagang 15 infantry battalion sa paghimos ang lawas ni Vince Ding Ding alias Poy no? Alias Poy ka tropang win kaga sulo naman niya sa ano nila sa piyak na grupo kaila ginasaludar no? Ginasaludar nila ining lima nila nga kaupdanan nga nagahatag sa ilang kabuhi para sa masa no? Kag sa mga pagagagmay na mga pumuluyo hindi nga susunod nga bahay sa Negros
1: pero so ang aton nga ang lima ni na claim na katropang Winston
2: apat
1: so may isa pa
2: So apat ang apat na no kasi Jobert kasi pong kahapa sa isa kadlao nagabot pa niya nga ginikanan ini amo man no galipong lipong ang iloy sini bangod niya way man kabalo nga ang iyang bata nag-intra na gali sa rebuilding grupo hindi ko lang maibalo ano mo na patay na no ang ini Jobert kasi pong patapangin
1: ang posisyon ni Jobert no medical squad 2 ni siya kuno eh no
2: yes,
1: sang
2: yes,
1: Southwest Front sang NPA kag well dugay rin sa kuno na dula katropang Winston na
2: mga pitong roman mga pitong jadiraman
1: dugay na nag ano nag
2: so tatlo sila taga south Southwest Front iling duway man Southeast Front
1: okay hi medyo hindi sa nami nga palabatinaan nga may nag pinansyanay ba na? Puro Pilipino. But because may kinandugan kita, may ginalantaw kita nga ideolohiya, pagpati, no? Garisulta ini katropang Winston. Ano pa pwede mapalabot sa Filipino Army sa pamilyas ni katropang Winston?
2: Actually, no, tanan nga mga pamilya nga nag-claim, nakabaton sila sa mga goods, taga-gamay nga cash assistance, sa alin mismo ya sa DSWD, na lokal nga pamuluhan sa Banuasang Kawayan, taga Philippine Army, no, may mga buga silang nabaton, taga iban pagit yung mga pagkaon, no, nga pwede nila mapiyan-piyan, taga ang pagpalubong, katupagwin, daw din na salo naman, no, sa lokal na panguluhan sa Banuasang Kawayan.
1: Aha, at least, matagal na sila sa mayong, ano, nga paglubong ba na?
2: Yes, sir. Ang isang na napilasan, yara na karon, no, sa, hindi, hindi ba natin may storya pa, yara na sa paglilakob sa katolya kapulisan din sa Banuasang Kawayan, kahit kung madunuman, hindi siya naiguin eh, kagagini niya ako dala sa ospital, samtang ara sa ospital, no, guwara, ginibantayan dito. Pero kahapon, ito na kong information, na-detain, sa Kusunyal Facility sa Banuasang Kawayan.
1: Ang casualty, lima, dua kabilog ang wounded. Isa sa Philippine Army,
2: isa sa Philippine Army. Wounded isa sa Philippine Army, yes.
1: Aha. Ah, okay. Sige, sige, sige.
2: Yes, sir. So, pumula, pumula nga, matang natin nga update sa natin nga pag-standby din sa Banuasang Kawayan. Ang sining nga development sa bago naman na nagluntad na inkwentro patok sa 55th Battalion kag mga tapos ang Nibibus Army diriya sa Barangay Basak kag Barangay Poblasyon kag Barangay Manuling diriya sa Banuasang Kawayan. Para sa nag-ogyol ng Pilipino sa Pilipinas, sila si Katropang Winston Antares Villanueva, XFM News.
1: XFM Live Reports. Thank you so much, Katropang Winston, sa mga latest development dira sa inkwentro sa Kawayan. Nagligad nga adlaw mga katropa, no, ang ato naman di way tiga kalipay nga may nabataya, way tiga kalipay nga may ara sa mga inkwentro, no, kahit tanan nila may pagduluhan kaga may pagpati mga katropa sa problema sa aton pungsod. If we think this is a perfect nation and country and government we have, if you think that there's a system that works perfectly right para sa aton mga katurat, mga katropa, tiyan mo na eh, mambalta nga wala sang mag-rebuild. But because makita ta, nga may ara sa mga korupsyon, may ara sa mga issues, sa injustisya. One typical example, mga katropa, mutong sa, ano, ang sa Sipalay, no? Ginkabig to sa isa sang mataas mong ka-opisyal o kumembro sang New People's Army. And nakita to mga katropa, ang iyang kabuhi nga matapos gigin patay ang iyang amay, no, nga ginatudlo man ang Philippine Army. Pagkatapos amunay nagduso sa iya mga katropa sa pag-intra sa rebuilding hubon, no, kag naghandom nga magbato kag mag handom sa ustisya para sa iyang amay sa una mga katropa. So there's just one example sa problema diri sa bungsod katropa. It's still happening around sa mga lugar nga hindi nalabot sa aton nga sistema sa ating gobyerno. Even aton nga korte hindi makaresolbar sa kaso sa pinatinay. Ang problema pagid bala kung may ara involvement aton mga state forces sa mga pamasakit, panakit, pamatay, mas nagalala pagid sa kwasunta. More than above, mga katropa, ang sitwasyon sa pungsod ta. Nga nakita ta grabe putoy-putoy, ta grabe singgitan ta para sa ustisya, para sa atong pangabuhi, para sa pag-eskwela sa mga kabataan ta, para sa boss ng vlog sa mga bata ta, para sa kasanjong sa pamilya ta. Igumarahon, kita mo to. Oh, ang tarang mga proyekto, may ara sa mga prosyento.
3: Sinabi nyo na lahat eh.
1: Na, may mga hukos-bukos na nagkaluntan sa mga programa sa gobyerno ta. As long as nagkakalatabo ni mga katropa, ang isyo sang duta sa Negros Occidental, it's a long been nga problema sang aton nga pungsod, mga katropa. And if you think this is just normal, mga katropa, then let's think again. Because may programa nga atong gobyerno para sa duta niyo. Nga may ara kita ginauyatan ng mga klowa pero wala sang duta. Kaya napakita lang pero nga o, programa ta successful, may ara na kinapatagaan sa mga CLOA, pero ang installation sa mga biyan, sa katong mga mangunguma, ti wala. Ha? Kung kis, tubangon pa nila mga Blue Guards, no? In several times, kita ta Blue Guard manakit, maniro, mamahog, may armas. In that challenge man sa sistema sa atong gobyerno, katropa, no? Are they allowed to use their firearms, no? Para pahugon ang mga makanguma nga lehitimo man nga benepisyaryo sa programa sa gobyerno na mga katropa. Lapnagon nga kapigruhon, no? May ara ka man programa tuod, pero way ka man suporta. May programa ka, pero kalabanan sa mga programa ni nagtugap-nak man. Paano ma-enjoy sa mga mangungumata ang mga kadutaan eh, kaya way mas lang igastos na da. Sa Pungsod Taiwan, ang 10-year agriculture program nila mga katropa, para yun sa agrarian reform program nila mga katropa. The government ensure nga within 10 years mga katropa, may productive ang duta. Kaya kung hindi nila ma-cultivate sakto, hindi maging productive ini mga duta katropa, ang gobyerno may ara sang kapasidad para kuhaon ang duta diri mga katropa. Diri sa ato niya 10 years wala ma-cultivate because di way man ma-install, way man butang to mga duta, mga beneficiaries to, puro mo pamahog ni sa mga lagko ng mga landlord ho. O, ti ang resulta, pwede katuan sa mga kuturan ta, masakas bukid, mag-rebuild sa gobyerno ta, tungkol sa mga palpak na mga programa bla. So, isa rin sa mga dugay na niya, even ang aton niya, mga government agencies nakita niya mga problema. But, nagalapnagon Japon mga violations sa kumatarong ta. May ara sa mga isyo sang duta, pinatsanay mga katropa, tungod sang maang tag-iyat no sang ginpaidalom sa gin-carp nga mga duta to, nagpangisok, nagkuha sang blue guard, nakatiro, until nga ti pulis na ma-investigara mo lang sa kaso iya. Sang gin-committer nga krimen, hindi sa kabugusan nga sistema sa aton nga programa nga wala ma-implementar tungod sang ini nga mga kapalpakan sa mga opisyal na atong gobyerno kag ahensya sa gobyerno nga daw may ginapili lang para ipatuman ang mga programa na itong mga katropa. No? So, muna, no? Oras naton, it's 9:04 sa pagpangalagad ta morning sa aton pinakamang kuturan, no? Ma'am Nadja Haligi Barilia from Barangay Handumanan, I think members ni sang moms. Skelan T. Dinaga, good morning from Handumanan chapter. Thank you. Salamat kita. Mabuhay kayong lahat. See you. We have Ma'am Sosan Defante Tabuyon. Sang Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan. Salamat, good morning. Skilan May Tinaga, Handumanan Moms Chapter. Salamat. Ma'am Maricel Andales, no, thank you. Handumanan Maling Chapter. We have Amela Monarca Kapadosya. Maing aga from Moms Tangob naman. Thank you so much. Salamat good sa pagtutok. We have Sosan Defante Tabuyan, Moms Chapter. Kenneth Tiongko, good morning. Salamat kid. No? Ang bali Sir Kenneth Tiongko, sinya agricultural lands also transformed and converted in housing solar farms mga katropa. Isa din sa mga ginahambal tabla, ang mga duta ta gina-convert into subdivisions, no? Ang mga kagulangan ta katropa, no? Ginaangkon sa mga lagko ng mga negosyante, nagaresulta sa pag-displace mula sa mga kulturan ta sa kaumahan. Di kung kisa ba mangkot din sa makaduni, no? Ma tulog lang to sila kung sa din. Kikinapahalin man sa permi. Daw amunay lang mga sitwasyon katropa, ginapakatubang plaso at nalawabla sa mga flood control ta. Kita ta ang sitwasyon hindi kaaya-aya. Ang sitwasyon kabudlay, no? Intindihon katropa. Ang sitwasyon nagaka-disappoint, dismaya ang aton pumuluyo tungod sang ining billion-billion nga ginahakab sa mga opisyal sa gobyerno. No? How frustrating it is, katropa, while we suffer too much for poverty, gagmay nga sweldo, these politicians are enjoying, no? With that salary, halin sa tao, plus, hindi pa makontento, mga what pa? Ah? Sa mga programa ta? Subong yung mga katropa, nakapag-get nun sa utok sa tao mo? Nakapag-get nun sa paminsaron ta? Nga ang aton nga gobyerno daw kung kis aga pasalig lang. Ah? Managtapos lang yung termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., wala pa masulbar ini ang isyo sang flood control. May ara sa mga kaso nga posible ika-file, pero pilang nahot na lang ni. We know for a fact, mga katropa, that corruption sa mga proyekto sa gobyerno, massive ang nagkakalatabo ni. No? Ah? Kada proyekto, kada programa, ah, mapunduhan na sa may corruption nga nagaluntad. Ah? Ang isyo sang flood control, mga ghost projekto, may ginfailan sa kaso, pero ara lang sa level sang tatlo ka mga individual, tatlo ka mga tao, mga official sa DPWH, kag iban pa, pero mga congressman, mga katropa, kamano mo kita, ang tagsa ka mga congressman, di may araman sa mga kontraktor kay ila, kag ina mga kontraktor, sama-sami, nagadaog sa mga bidding ta. No? Diri nang gakatabo ang mekos-mekos, ang tinungaay sang mga district engineers ta, mga politiko, congressman, kagtanan, ha? Nga nagahimo sino mga katropa. Kabaro kita, may ari ni karon sa mga reaction, hindi man tanan, no? Pero medyo solo sa lamaha. Kay kalabanan sa mga congressman ta, primero, tanabla, ang asset and ang statement of asset and liabilities ng mga katropa, they started very poor nga income, nga kwarta. Pero after a couple years, katropa, in possession, the service of the government, mga katropa, billion ang kwarta, nagpaldo sila.
4: XFM News.
1: O, di ba bang, kung ano kwaon to, huwag man gusto, huwag pa kunano pa, di ba? So, tao maduda. Basta mo na kunang balgani sa mga eksperto ta. Sige, basta politiko, nagpungko sa posto, pagkatapos nagmanggat, nagbakal sa mga propiedad, mga katropa. May corruption ka nagluntad sa nada. No? May corruption ka nagpalibot ta. No? Din makuha mga politiko, mga katropa, sa mga resources, siya man? No? Para itukod sa lagko ka mga baray. No? Ibakal sa mga lapad, mga propiedad. No? Mabakal, pinakamilog sa lakya, no? No? There is the gross out din talaga kala tabo ni. Amo na ba kung kisa inspirasyon sa mga politiko ta? They want change. We all of us, we does. Nga gusto natong pagbago sa atong sistema sa gobyerno. Gusto natong baguhan ang sistema katropa. But once nakapungko ka na sa posisyon, duha ng kabagay pwede matabo na. Either ma-resist ka or makakas ka sa pwesto or go with the flow.
4: XFM News.
1: Kaya para proteksyonan ang interest mo. So focus area nato, not hindi na sa not in public service anymore. Sa interest na personal. Tapos ang ining mga kultura katropa daw embedded na bala sa atong tanan, sa utok tabla tanan. Nga once nga nakapungko ka sa posisyon, bisan ara lang sa smallest unit of governance, no, diri sa apong pungsod, ang mabulos da pariente, utod, asawa. May ara pariente nga mapadlagan kagawad, may ara sang barangay kapitan, no? Ang iya tong utod kagawad man. Pagpungko ni kapitan, mga katropa,
4: XFM News.
1: Ang tanan nga mga miyembro sa pamilya nagpungko naman, no? May mga komitiba, nangin sekretaryo, no? Nangin staff sang barangay, no? Oh, nag-head sang tanod. Makon mo lang na.
4: XFM News.
1: That's where corruption begins. Because nga sang unas kapitan gusto niya man ipagbag-o. Tungod na kita yang garok nga sistema sang isa ka panggobyerno sang barangay nagpadlagan sa ang handom bag-uho ng sistema. Kaya mo ito bla, balik na sa istoryahan ta, mga katropa. Doon na kabagay mo. Either kaunon ka sa sistema or ma-resist ikaw for change. No? Pero kalabanan sa mga gusto magbago sa sistema ta, nagkakadula sa posisyon?
4: XFM News. FM News.
1: Anong impluwensya? Impluwensya sang mayor ho? Impluwensya sang congressman? Impluwensya sang governor? Board member? Matag-as nga official? Nga may politika tagsa-tagsam? No? So, kung mapabilin, das kapitan, dara sa barangay, nga manjutral sa mahambal sa, hindi kuya, babato kuya, no? Ako niya. No? Base mga lugawahan ka. Ah, wala ka proyekto eh. Wala ka man programa. Pero may ka lang isolated. There is Negros Occidental, daan mga katropa, ang aton niya politika, ya, ginplano, ginegosyar, ha? Nga, ituyo, ikontrolon ang aton nga politika diri sa Negros Occidental nga mag-retain sa gahom ang madagko nga mga official nyo dagko nga mga tao kaya hindi ni basta-basta sang una politiko sang una pigado nakapungko sa posisyon nag-angkon sa mga propiedad nag-angkon sa kapital nag-negosyo. Now si kapitan si mayor ang iyang intention sa mga ina no? Tungod ng negosyo na sa, tungod naghahimo na sa mga kumpanya ya, gusto niya ma-retain sa gahom para proteksyonan ang iyang negosyo subong. Ah? So it's more on personal interest mga katropa. That's why sa politika, bisan sa Senado, ta mga katropa, they're there because they have their individual interests, no? Sa politika, sa negosyo, sa gahom. And that frustrate us. Because all of us wanted change. Gusto natin nga bag-o nga sistema, wala sa korupsyon. But iniba lang nga mga ano, nga kultura, daw na nag ano na, nag panalupsop na sa dugo ta, nagpanalupsop na sa utok ta, nga kung makapungko ka to, katropa, himuon mo tanan para magmayo kayuhan ng pakabuhi mo. Hindi naman mabasol mga politiko to mo. Again, Manila nga wala kang kaon. Abyan Manila nga bigado no? So ang ini kamahando mga katropa because may opportunity nga once makapungko sa posisyon dira take advantage and nagakartabo na before magkanto sa aton katropa this is organized this is systematic no? Sabi ng Pilipinas and all these practices mga katropa embedded sa tagsa ka mga politiko sa tagsa ka mga distrito nila tagsa ka mga probinsya nila there is Negros Occidental bla pila kabilog nga mga politiko ta nga may dynastiya nga ara sila ha mag-asawa utod pamilya nakapungko sa pwesto ha and they wanted to retain that power sa ila ano yung mo nila bulig to sa tao, mapadala to sang bulig, kasal mo niyang bulubong na. No? Kasal, maninoy, politiko, bunyag, maninoy, may Japon, politiko, pagkapatay, mga katropa, araman Japon sa politiko. Ha? Anong tabo sa politiko? May tento, may tinapay, may ara to sang kape. Bawat na itawag, dagdag ang iyang emosyon, mambal sa liyo, ay buko nami, yagid siyang politiko, ho. Ginbalangga, yagid kuya. Maglagan isa liwat sa politika, butuhon ko ni siya liwat.
4: XFM News! FM News!
1: Nan? But those are system, mga katropa, nga ginihimo sa mga politiko na ito, mga abyan, no? To retain the power and to introduce a new face of politics. Ang pagpatunod sa ila because kita humok man ilong dali ta malikalimot sa mga katuntuhan ginahimo sa mga politiko kung ulo inganyo sa utan ka malanda sa TV sa television pagkatapos daw okay na lipat ka na sa ginahimo nila butuhon ta and that's what happened despite kamay mga politiko kita kamay mga kaso despite mga politiko kita nga involved sa korupsyon, katropa, we keep them in possession by voting them during the election. No? Ginabuto ta sila. And eventually, ining kultura mga katropa is being perpetrated sa mga politiko man aton eh, no? Because this system works for us. Nga pwede ta intuon, pwede tagaan sang ayuda personal. And that's why Ang pag-institutionalize sa mga basic services natin dari Pungsod Pilipinas, mga katropa, budlay-budlay mo, no? We have that PhilHealth. May programa kita, health, medical, no, sa atong gobyerno. And this should be concentrated para sa programa ng GID, para sa tanan, mga katropa. What ba have you? Kita ta, senador, may programa man sa iya nga health nga iya? Oh, ang aton nga congressman, may programa man sa health nga ila? Ah? And all of these programs are being funded by the government, and that us paying for these programs, no? Mga programa nga ni mga katropa, kita yung nagbayad ni. Ah? Because ang balumalas politiko ni, oh, may loophole this programa to. Ah? So, kami naman niya, buligan amo ni. Kanto ka muli sa amon nga opisina, buligan ka muna amon. Hospitalization nyo, may-ari kami programs na di. May ara kita sa mga free consultation, mga doctors, mga katropa. Why not? Nga ang aton nga estado nga maka-provide sina. Ha? Makahatag sina sa aton? Because may programa man ta sa mga medical? Health, mga katropa? Why these politicians can afford to come up with a program nga ila version separado sa programa sa atong gobyerno, sa PhilHealth program naton, then dito makadto ang tao? Because of that patronage politics, gusto na ito, mga katropa. And this system works for us. No? Nagtrabaho niya, nag-epekto sa ito. And successfully, we gain that, politicians gain that trust from these benefactors sa ilang mga programa. Yet, at the end of the day, mga katropa, if we try to scrutinize, pamagutunta niya, di nakakuha ang mga politiko sa kwarta. It's still a public money being spent for that particular program. Naginihimo nila sa barangay, sa mga purok, and that us paying for this program sa mga politiko. Nga hindi natin ma-institutionalize nga muna yung mga programa. Kaya sa politiko, pero kung PhilHealth, hindi. 2023-2024, we have that savings of 700 billion pesos sa atong PhilHealth, mga katropa. And yet, hindi na-utilize gani. Why na ma-utilize? And they said nga savings nisa. Well, mind you, ang gobyerno, mga katropa, is non-stock, non-profit, no? Hindi pwede ka nag-save ka mo. Hindi pwede nga may ara ka mo na sa kwartas ka kaban ninyo. Ha? Dapat kina-utilize ni para sa basic services ng kinanglan sa tao. Ha? Dapat kina-utilize ni. Why is it nga ang pundo, nag-apundo na sa inyo? O, may plano para invest na niyo? Nablang kong isa, ginapag-yan-agyan sa mga pulisan ni. Ay nako ho. Ma'am Gloria Cuenca, good morning takuling. Ma'ams ni siya. Thank you. Salamat kida. Ma'am Lia Lobrado, budlay kong taga lupa sang gobyerno kay mawad-an ka ibrigya git. And that's why no wonder may mga grupo nga nagaprotesta. May mga grupo nga nagarebelde sa atong gobyerno, mga katropa, because ang sistema naintindihan na nila, nakita nila from their naked eyes, no? Nakita nila kung paano ginkaute, ginhampangan ang kwarta natin sa ating gobyerno, mga katropa. And yet, ha, every month, no? Sa mga ginabakal ng mga produkto, we are being subject for taxes. No? May mga taxes na ginabayaran, pero me, no, mamalta, karga taps mo lang ko, eh, makubayad tax, exempted man ko. Pero every day sa pag-consume mo sa mga basic commodities, basic necessities ni mo, mga katropa, you're paying tax. And every product nga ginabakal mo na, may arat sa 12% tax, gabayad ka na. Adlaw-adlaw na. Bakal ka sudan, bakal ka kano, bakal ka sa bugas, bakal ka sa mga groceries mo na, mga katropa. Paldo-paldo na, pero me, repeatedly, we are paying taxes sa mga ginakonsume natin yung mga produkto sa responsod. And don't tell us nga wala ka nagbayad sa tax mo. Amo na yung nagabuhi sa gobyerno, mga katropa. Amo na yung nagabuhi sa atong pungsod, no? Para mag-angkod sa isang budget, para ipadlagan niya sa atong gobyerno, sa atong pungsod, sa mga programa, para mag-sustain sa mga basic services natin, programa, para sa tao. Pero we receive less, we pay much. Sinong mag-down-daho man nga sa pagbutang pa lang ito sa aton nga budget sa National Expenditure Program, pagprepara pa lang sa budget natin for annual budget na mga katropa. Mayara na ito sa mga nalihap-lihap nga mga porsyento sa mga politicians ta. Oh. And that's why amunay yung ginahambal na itong mga katropa nga kabudlay sa Pilipinas kung kiso. Gusto ko nang lumabas, gusto ko nang pumunta sa space.
4: XFM News. FM News.
1: Oras na ito mga katropa, 8:21 mga katropa. Mga commercial ako habo. Itong ano, kantuan ta, kay nagpagwa ng DILG sa mga CCTVs, nagluntad to sa May 13 sa Senado mga katropa, nga ginpahayag ni Senator Alan Cayetano nga the Senate was under attack, no? Amo rin taliwas mga byan ang posisyon sa aton Malacañang nga ginpanindugan kahapon nga ang Malacañang never been attacked by anybody mga katropa. Ginjustify ni sa DILG ang ining mga CCTV footage nga ginpagwa to mga katropa sa isa ka press conference mga byan. No, tarawang tari. Tapos rin, tarawang dugay, dugay. Sa pagpangalagad na dali sa programa Bullseye.
4: Bullseye. Bullseye. XFM 90.3. Santon Gold. Live. Testimony.
5: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinanakas. Santon Plus Gold.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
7: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: System pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na cease the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka. XFM 103.9.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
9: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
5: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
10: Hindi
11: nga nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
11: Prangka
5: kag diretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang bullseye.
12: Si Ma'am Jovi Amodente, mayari sa iyang pagpainino, ho? Ma'am Lia Lubrado, nagtagman sa iya komento. Ma'am Lia, budlay kung tagaan ka lupa sa gobyerno kay mawad-an ka ibaligya man. Because ang support sa ato gobyerno katropa, though inablang hatag si Mokea. O tangi lang to.
5: XFM News.
12: Before pa na gamit sa ato nga mga manguma, lugmok na sa utang. Logbook na sa loans bangko. Kag because

0: Kanto ta na ikaw-kaon ta, mga punsyon ta to. May kwarta di, nakapangot lang ta.
1: XFM News!
0: Ang programa natin sa ano, wala. Sobra ba katropa, no? Ang sistema, bulok. Once nga makatilaw ka na, nga damo imo kwarta, kag open to spend, matintar kagid, nga gastuhon ini. Honesty is the best policy. Sad to say, nga hindi nga jutay lang ang mga Pilipino politicians nga honest sa sila sa ila kaugalingon. Ang mentality sa iban nga swapang kaghakugan sa power kag wealth.
2: Oh.
0: Hambal ni Ma'am Jovi Mudente, ang pahayag naman ni Sir Kenneth yung koho. I have question. Malihis lang ko gamay. Kay tungod nga mayoriya sa Senado, alliance ni VP, may chansayhan nga hindi siya ma-impeach? Ano pa sa imo ang posibilidad? Pamangkoton tabla si Chris, si Sir Chris Librando. yes, sir. Number counts. And at the end of the day, mga katropa, it's politics that reign over the impeachment trial. Sildam nga mga politiko ta nagahusga based on their conscience and the gravity and merit of evidences being presented by the prosecution against the impeachable official. Ang akong gani paglantaw, kundi pagsaka ni Duabe, butang ta, for example, Senate kag ang ano ta, ang aton nga kongreso, naghimbon sila para i-impeach ang isa ka public official. Pagkatapos, ang impeachment, makadto sa Supreme Court. Para talakayo ni, no? Para malikawan tang issues politika. Para may malikawan ta, kay separate entity mo nila, no? May ara sila sa mga separate nga gahom sa ilatag sa mga functions katropa bilang sanga sa gobyerno. So pamangkot ni Sir Kenneth, depende ni, abangan ang susunod na kabanata naman eh.
1: XFM News! FM News!
0: Ma'am Jovi, thank you for that, sa imong pananawan, opinion mo. Well, we encourage kayo nga ito, pinakamang kuturan to post their comments because nga ti, amuling sitwasyon na ito sa Pungsod Pilipinas, kita mo lang ni Mr. Estoriani. Kita mo lang ni Sindihan Nais ni. By this law, kung ba sila pamati, no? Ila pala paon sila paminsa, sila pala may tinan, bahala na sila. Basta kita yan, nakahambal ta.
1: XFM News! FM News!
0: Diba? Importante na kapag tuwas na yan. By this law.
1: XFM News! FM News!
0: Amo man ang kinanglan to mo sa mga mag-abyanay, wala katropang Chris. Ang isang tao nga nagpamati si mo, importante na. No? May ara kay bubunot, may ara lang mamati si mo, importante na. Stress ni sa mo, napagwa mo. Matuod, gigali, pariha sa akon ka, ingod nga ka sa binanatan ng kapal malaya. Sir Kenneth, swapang hindi lang gobyerno ang ara. Gali sa tupad mo. Inaablang wala bawal ko, no? Kay ginsakop yun na ang sidewalk negosyo. Sa tubang balay, ginsakop yun naman ang dalan. Ginhimo iya personal nga parkingan. Shout out sa mga taga Dika Homes. Init-init na si Sir Kenneth.
1: FM News.
0: Amo rin kung kisa mga katropa sa mga tudod sa mga subdivision, no? Dapat may mga stricter palisita on parking and iriable nga ginagamit na utilize ta negosyo kag kung ano pa ay para hindi man na makatag epekto sa negatibo nga lain nga epekto sa tupad balay ta. 9:36 mga katropa, tatlo lang ang mga produkto kinanglan ta. Ang aton ultimate trio mga katropa, pabakod sa aton nga sistema. Relaxer Kenneth, no? Maestro yan, Tony. Kaya, Tony.
1: XFM News! FM News!
0: Abansin at ano'y?
1: XFM News! FM News!
0: Paminsaraw mo lang, may gaba.
1: XFM News!
0: May gaba mo na! Latunta lang ah! Thank you again, Sir Kenneth. Sir Kenneth, naintindihan ko ginipirming ang sentimento sa mga kuturan ta. Pero

0: Me kay Bud Lyman, no, na ano na na na conquer na ang imo space line. Oh, 937 mga katropa. Ang tatlo ka mga produkto mga katropa ang aton ginaduso niya, ang tatlo, ang mga premium D3 ang Santon Plus Gold at the same time ang aton nga Santon Vitamin C. Buligan talawas tanga mag sanyog pag ginato depensa kontra sa mga viral diseases, sa mga masakit katropa. Uso sumong ang ubo, trangkaso kag iban pa. Premium D3 mga katropa supports bone health kag ginapabako dia pa ang aton nga sistema. Panubo ba nami pa na sa pagpasanyog sa blood circulation nato mga katropa. That's why gina-recommend gini siya ang tatlo ka mga produkto para sa mga abiyan nato nga medyo nagasipa na perming ilang blood pressure. Ang premium D3 ga-support sa bone health, heart health, ang aton brain mga katropa, ang overall health naton, condition sa lawas naton, pabakod, antioxidant pa ni. Syempre pinaka nami pa ni because nga you're not just taking vitamin C. Nagainom ka man, you're also taking sang supplement kag ginahatag sang sang virgin coconut oil. Depensa para pagbabakod sang aton nga soldados lawas tabla kontra sa mga viral diseases. Kung kesa kinanglanta pa ayuhon pa adamon ang aton nga mga soldados lawas naton mga katropa because may aras mga pathogens or mga virus nga hindi sa mga automatically detect sang lawas nga kontra ni sigli no lain ni sa mga grupo kung putian ka hindi sa ka determined katropa kung kontra ni kun hindi man color blind XFM News. Hindi naman identify ang mga kontra. So pabayaan niya lang no, pagambal nga sulod to sa mga body cells ta, sa mga ano ta, body cells ta ginabrihan niya man ginala niya. So importante nga kabalo kag ina malabot naton kun bakod ang aton resistance sa mga katropa, no? Premium D3 with virgin coconut oil plus may malunggay. Ang balunggay naman ang iyan nga benepisyo sa aton niya, ginapabakod ang aton nga sistema, ginapabakod naman mga katropa ang aton nga depensa because nga ti sa mga nutrients nga ra karon no, halin sa vitamin A, vitamin mga B complex naton, potassium, vitamin D, ara man da mga katropa no makuha naton sa balunggay. So mayugid, may ara kita sa premium D3. Ang Santon Plus Gold, may mangustin man, may ampalaya, no, to control some blood sugar natun. Balunggay, supplement sa mga nutrients kailangan sa lawasta, garlic, no, nag-acto bilang antibiotics lawasta. Kag siyempre, spirulina, anti-inflammatory. Gabulig sa pagpakupos sa mga hubag-hubag sa lawas natun. Kag nagapagamay sa mga bukol-bukol na bla. No, damo na sa mga testimonies kag pagpamatuod sa sining ilang pag-supplement sa Santon Plus Gold mga katropa. Ang aton vitamin C, balaan nyo, ang vitamin C may role man iya. Ginapadasig niya bla ang absorption sang vitamins ta. XFM News. Mga nutrients nga ginaabsorb sa lawas naton. So, siya ni nagaproseso, naga traffic. Abi, oh, sulod na kamo. Oh, sige, dali-dalian nyo na. Oras mo, may oras ta, maurit na tanong idugay. Amo na yung vitamin C mga katropa, nagaprosesos na di sa mga nutrients kailangan sa lawas naton, ginapadasig niya. Especially kung nagaedad ka na or immunocompromised, may ginabatsyag ka na. Existing conditions ka na. Nga nagapigaw na ang metabolism naton, kagapigaw naman ang aton pagproseso sa mga nutrients kailangan sa lawas naton. No? So, ang vitamin C may ara gid siyang role nga iya katropa. So let's take it every day, no? But make sure nga vitamin C way man sang lain nga epektos lawas ta. Just make sure nga okay lang ang iyang epektos lawas ta. Wala kita nagapangangasim, way nagasuka-suka, wala nagalain pamatsyag ta, no? So makwa ta na sa alkaline based nga vitamin C. And if we talk about sa alkaline-based vitamin C, mga katropa, this is Santon Vitamin C. Mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong lugar, dira sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide. Kag syempre, para sure ball na gid lang, pwede ka mga kaduto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building. Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Katropa. Ang mga produkto sang Yes to Health ara da tanan, pwede ka makapili halin sa Turbo Herbal Supplement. Pakadto naman sa mga kape, ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Coffee, mga katropa, ara da nga pwede nyo ma-check sa mga branches ng atong Yes to Health Wellness Center, mga katropa. And kung magpakonsulta ka mo, kuha ka mo advice para sa inyo gilabat sa katropa, let us know, ha? Babaro ka mo, bisita ka mo to, pamangkot ka mo, kung saan o ang atong mga consultations. Alright? So, mo na, no, ang pinaka-ginapabalo natin sa mga katropa. Na 942 sa pagpakalagat na. Dari sa atong palatuntunan, nagpagwa na ang DILG kag PNP sang video footages sang Senado. At ito parang nagluntad itong sigahot nga nagpahayag ang Senate President nga the Senate was under attack. No? Nag-angko na isang naglainain ng opinion, mga katropa. But for us, no, whatever anong declaration nila, anong paglantaw nila, be it as it may, no? If it's under attack, mga katropa, let's take up some precautions. Ang national government, mga abyan, nagpagwa sang upon ang Malacanang, nagpagwa sa mga footages gani, no? At tanawon ta bala, halin sa oras nga nakita to, nga may ara sang mga makabig naton pagsulod sang presensya sang NBI dito sa lugar, mga katropa. Ang subong gina-establish, kidman, sinong traidor di mo? Sino ang bidas na di? No? Di, ang atong paglantaw na di, wa isang bida ka gano di? Ang natabo sa Senado, isa ka and welcome nga event nga ang atong Senado, may mga presensya kung may arasang pagtinirohay nga nagluntad, mga katropa. Ang ining CCTV, mga katropa, gagin pagwa sang DILG nagsugod alas 5:23 kung sa diin panawagan si Senator Bato de la Rosa nagkanta to bla nga suportahan siya suportahan sa pumuruyo because may ara sang direct threat, mga katropa, for arrest, no? In line sang warrant of arrest kaya gin-issue sang International Criminal Court, no, ICC, until alas 8:39 nga nag-abot na, no, naghatag sa mga statement ang NBI sa mga katapos media. Nang taon tabla, mga katropa?
1: Ito po yung arrival ng ating mga NBI agents at GSIS main building. Yes, sir.
0: Nagdiretso na taas NBI pag-abot na sa NBI.
1: Merong letter
0: sa Senate building.
1: Pakitignan. In effect,
0: May 13.
1: Their presence was backed up by a letter properly received at about 5 p.m. 5:08 p.m.
0: Ma'am Michelle Doble, sang halumanan, ma'ams. Morning. Salamat, Gid.
1: Okay. Ito po yung mga NBI agents.
0: Pagkitaan nyo, mga NBI agents na ni.
1: There are 29 NBI agents.
0: Damo ni.
1: Nung una kasing investigation natin, ang nakuha pa lang natin nakita through CCTVs is 21.
0: Mm-hmm.
1: And after the conduct ko of the continuing investigation, we accounted 29 of them.
0: 29.
2: Please take note that none of the NBI agents had tactical
0: DALG Secretary
2: gear.
0: John Vec Remolia.
2: They were dressed as NBI agents, clearly identified, nakalagay.
0: Mm-hmm.
2: But none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door.
0: Mm. A reversion niya sa DALG, mga katropa.
1: Okay,
0: we're up to check
1: na nung
0: lantaw naman sa katon nga
1: okay.
0: Senate President
1: These
0: or Senate
1: angot
0: sa mga statement.
1: These were the on malapit na to sa area kung saan nag-disperse ng firearm.
2: This is the NBI, this is the GSIS canteen which is adjacent to the
0: tupad lang ni mo, ang GSIS building.
2: Senate second floor.
0: Isa lang nisla, tapikay
1: okay,
0: lang
1: next.
0: Ni. Senate kay JSIS building mga tropa. This is around 6:51 sa hapon, okay. May 13.
1: Again, site inspection at level 2 or second floor.
0: May 51, sorry. 6:51
1: p.m.
0: Sa medical hallway niya siya, mga katropa. Second floor.
1: Out of the 29, there are 4 female NBI agents.
0: Mm. Mga babaeng iba nga, mga NBI okay. agent, mga next. Katropa. Yung butang to. Ari okay. na.
1: Minutes before the gunfires were heard, ay merong naririnig din na nagdi-drill dun sa when you are inside the Senate premises.
0: Ang ginpahayag din sa PNP, madumduman nyo to May 13 gabi man to sa mga katropa. We cannot recall exact time, but based sa CCTV yung katropa, 7:39, may nabatian to nga nag-drill sa likod. Ang likod, mga katropa, amo to sang exit area going to GSIS. No? Kagdiri sa report, mga abyan, ginpahayag sang DILG, may ara to nga naka-standby, duwa kabilog nga NBI. Amo na yung question sang Senate Sergeant at Arm karon mga katropa, why is it nga may ara na sang NBI? No? Ang pinakapagpariser, nag-request ang GSIS sang NBI nga mabantay sa building because ang threat nga nagalunta dira sa Senado. So, NBI ang gin-request. That in contrast sa pagpahayag sang Senado, nga NBI ang inyo gintawag, hindi police. Aryo, dugangan tawa.
1: At the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po doon na steel door na pinortify ng ating maintenance or security ng GSIS.
0: Mm-hmm.
1: So this yun po ay recorded, and this is the proof that this was recorded.
2: For the information of the body, all entrances from GSIS, Senate to GSIS, or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance.
0: Amo ni sa mga katropa, ipayag din nga may drill sa guwapo, may ara sa mga tingog nga
2: drilling in all the doors of the Senate connecting, of the GSIS connecting to the Senate.
0: Dito ang kalabanan.
1: Ito po yung arrival ng ating mga NBI agents at the GSIS main building.
0: Okay. Posta na yun. Amo ni mga katropa, may NBI gidman nagkanto sa GSIS building. Nagtipon to sila, no? Because katikuno, may ara sang request from GSIS for an NBI presence because sang para sa security and safety sang building dito sa nasabit ka lugar, mga katropa. But still, that remains a question karon nga NBI gate. No, surihan tara karon. Lang taon-taon, pila ka mga clips dari mga katropa. But early before, 6:15, nag-abot na niya mga NBI agents, mga katropa, sa GSIS building, no? Kag-ginopdan sa mga security personnel sa GSIS man. Okay, sige. Padayon.
1: Teka muna. Merong letter yon. Pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5:08 p.m. of the same day. Okay. Ito po yung mga NBI agents. Okay. To sum up, there are 29 NBI agents. Nung una kasing investigation natin, nakuha pa lang natin nakita through CCTV, 21. And after the conduct ko of the continuing investigation, we accounted 29 of them.
0: Ma'am Gloria Cuenca, may aga.
2: That none of the NBA agents had tactical gear with them. They were dressed as NBA agents, clearly identified. Nakalagay. but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shaped charges to breach any door. So let's just make that clear.
0: Okay. So anyway, amo ni sa mga pinakamang bagay, mga katropa. Pero gusto ta ipa ano pa labot sa aton nga ano pinakamang clips diri sa CCTV gin pagwa to during the exact time no sang pagpalupok sa OSG mga katropa no sa nasambit nga building sang Senado because nga ti gusto naman i-presentar diri mga katropa for awareness pumuno yo no ano gid bala ang question di was it really the Senate was it really under attack during sang time nga nagluntad ang linupok to mga katropa? Was it an intent mga byan para i-atakihon ang Senado sa mga grupo sang NBI mga katropa para kwaon si Senator Bato de la Rosa sa nasambit nga lugar no i pagwa ta ni Blau Ario ang last mga byan nga pag presentar sang bureau o kung sang NBI sang DILG angot sining naglunta dito nga ano pag linukpanay sa Senate building mga byan. Okay, pagkatapos may ara sang pa lupok no sa bahin sang Office of the Sergeant at Arms. Now pila ka pala makutanon sa Gyapon sa pila ka makuturan ta kung ano ang natabo dito mga byan, no? Isa-isa akong tanong para diretso na lang, no? Mapakita ta sa pila ka makuturan ta ang ining mga nagkatabo dito sa Senate building during that time, mga byan. XFM News. Ma'am Gloria Cuenca, thank you. Salamat kid ha. Watching live from Takuling. Ambal ni Ma'am Jovie Amodente, ambal ya sinya sa Senado, may presensya sang miligno kag lain ginawa. Sinong lain ginawa, ma'am? Sinong miligno di sila? XFM News. FM News. Oh. Ano pa to daan? May 13 pa to mga katropa ang nagluntad to. Gina-extract na lang ang video mga katropa. Pa-present na to na. Para sa inyong mga para sa consumption sang pumuluyo ta para sa mga kuturan ta. Atong gipresenta amo to pag-abot sa NBI which truly true nga may ara sa NBI dito sa nasambit nga lugar mga katropa no. May ara sa presensya sa NBI. Now we'll see the next scene nga ginpresenta sang Malacañang sang DILG. According sa ilang investigation, nakita to nga may ara sang pagpalupok. Sino nag-una palupok to, no? Sino ang nagpagwa sang armas, no? Ang claim sang Office of the Sergeant at Arms mga katropa sang Senado ginpahayag siya may ara kami sang grupo nakita nga mga tropa sang FBI ginpamangkot namon, no? Dito sa likod, ang likod amoning ang lugar nga cordon la no sa NBI mga katropa kay ti hindi pwede nga mapanabyan to mo gin cordon amo ba ni question ni Senator Alan Peter Cayeton Cayetano sinya di ka kita imo ya nga sa panahon nga to mang nirado ka hindi pwede bagyan may ara sa mga senador may ara sa mga bisita to. Manirado ka. Ang ininga lugar mga katropa adjacent lang sa talatapan ni Senator Loren Legarda manatili mga lights, katropa. Lights. Amo na sang sitwasyon dito mga katropa, no? So gina-check naton. I hope mapakita naton last part lang antes kita magpaala mga katropa. Ang video footage ngani nga ginpagwa karon sang DILG sa ila investigation, no? For the information of everybody. Si NBI Director Melvin Matibag mga katropa suspended na, no? Kag ang OSG nga head na suspended naman. This is in view sa ginakabig naton investigation sang sina o sang DILG sa nagluntad nga incidente sa Senado mga katropa, no? check naton ang ininga mga footages mura mga byan. At least na maghalin, magkita nyo di. Kag kun sino ang nag-una tiro sa nasambit nga lugar mga katropa. Kag sino ang pila ka bilog NBI dito nga nakita sa nga ano sa nga osa. Okay, ariyo.
1: You have to
0: sa likod right ni sang dito sa lugar.
1: Before the hagdan may
0: nagtipon ang NBI sa gwa sa Senet. Amo di blang balda tudto sa ginagyan dito sa GSIS na po sa GSIS kag Senet
1: pa area. In this CCTV was requested and or nakuha natin secured from the CCTV of the Senate. This shows the NBI agents coming from the first floor kasi one by one sila paakyat. If marirecall mo, marirecall nyo po, ang sinabi ko kanina, there are areas A to I.
2: Just to add, this CCTV footage was from the Senate CCTV room, not the GSIS. So, the Senate security had full view of the people who were on that floor. Take note that none of the elements are in tactical gear. None of them were, all of them were just in conference. None of them were in formation to attack the Senate. They were just checking out every floor that was in danger.
1: That's correct, sir. And we take note of the timeline. The timeline is 6:52 p.m. Up to 7:01 p.m. Wherein 6:52 sila dumating sa area na yon.
0: Nag-convene,
1: and then they left that area at 7:01 p.m.
0: Oh, alas 7. Naghalin ang NBI kuno dito sa building sang GSIS.
1: As Secretary of Justice. And take note, nung umalis na sila, at 7:02 p.m. particularly, dalawa po ang naiwan dyan.
0: Duha ka bilog NBI bilin.
1: Na NBI agent.
0: Amo na sa kita nyo mga katropa.
1: Darwin, Francisco, and...
0: Alagyan na gwa pa kadto sa GSIS. Ginsirado na sang, ano, sang NBI. Hindi pwede maagyan. Okay. Duha ka bilog NBI.
1: So, makikita nyo dyan, dalawa sa likod. Sila. They are...
0: Okay.
1: With the uniform of NBI.
0: Uh-huh.
1: And naglagay lang ng upuan dun sa may hagdan.
0: Ginsirado na yung hagdan
1: di mo. Take note of the time that is they started posting themselves there at 7:02. And take note the earlier my earlier statement that that place is within the jurisdiction or control of the GSIS. Okay, next slide. At 7:44 p.m., 42 minutes after
0: 7:44
1: sa pag debuting on the second floor veranda. Ito.
2: Okay.
0: Dari na naman ito pa. Paposa na yung kamay.
2: Call the...
0: 7:44 sa gabi, mga katropa, confirmed na niya nga may naispatan ang OSA nga presensya sang NBI sa likod. No? That's why nagwa si retired police major, police general Mao Aplasca, ang head sang OSA, to check sang lugar katropa after receiving reports that indeed there is a presence of NBI sa likod, no, mga katropa. Okay.
2: Pause, please.
0: Naka-pause na ko. Ma-pause pa ganyan siya.
2: Rewind please to when General Plasco was addressing the units. Rewind 15 seconds. There. At that moment, General Plasco called in the OSA. Operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load.
0: Lock and load, no?
2: So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which, he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. Okay, proceed.
1: So that's the video General when Aplaska, they Mabia. Organize themselves to go to the area.
2: Take note that pause please. General Aplaska did it in full view of the press. He gave the order of the lock and load, and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire.
0: Again, the LG operating standard procedure.
2: He allowed them to follow. Okay, proceed please.
0: Okay, sige, padayon.
1: So, this is one angle of the video going to
0: Arita. Nagkatuloy ni sa lugar
1: going to ang OSA veranda.
2: As you can see, pause please. Pause. The Marines are in single formation according to their training, staying to the side of the wall.
0: Tactical niya ang mga Marines ta.
2: Followed by the PNP who formed the perimeter line at the very end.
0: Dirita makita mga katropa kung sino nag-una pa lupok, kung sino ang target tos pagpalupok. Kamu na binag-binag doon na. Kamu na binag-binag sa nada.
1: Take note of this time. This is the CCTV footage taken at the veranda. The CCTV footage is owned by the Senate, and we requested it and binigay naman. At this will show, kung matatandaan nyo kanina, 6:52 p.m. up to 7:01, dumating yung bulk of NBI. And then, this is the actual video wherein makikita nyo may burst of fire. Merong usok.
0: Ito na. May naglupok
2: just
0: na to.
2: Just to also be clear.
0: Nag-hero na to. May nagpalupok ng mga katropa.
2: Mga lights na dumadaan. Hindi po putok ng baril yun. Those are insects that are flying across the lens. But we will show you clouds of smoke and possible muzzle fire that actually occurred. Kasi may kita niyo mamaya, may gumagalaw-galaw eh. Baka kala niyo nagpuputukan. Hindi po nagpuputukan yan. Those were instruments of those were insects. No, look at that. Insects yung gumagalaw din.
0: Mga sapat, mga insekto
2: okay,
0: niya.
2: Okay, go proceed.
0: Okay. Dari na tayo karoon ng mga katropa tapos na maglulok pa tayo. May actual footage pa niya kung paano ginregroup ang OSA para tiruhon mga katropa ang why na? Sige lang, no? We hope to present to you everything mga katropa. But ihatag din ang istoryas na di nagpanupok una no ang OSG no sa duwato ka mga miyembro sa NBI kagin disarmahan nagpanupok ka tatlo ha? Tapos eventually ang pagpa-reset sa OSG nga nagtaas ang armas na yun ang NBI but actual sa footage says duwa kabilog NBI lang at ito no and ang gina-stage ka point nila mga katropa there's an intent to arrest Senator Bato de la Rosa po, during some time nito no gusto nilang i-dakpon si General Bato de la Rosa but the thing is that matapos to ang incident ni mga katropa na nagluntad no pagpalupok ni General Aplaska sang CCTV asang iarmas may ara sang resistance daw no nga nagluntad dito sa lugar no sa veranda dampito katropa nga nagbato okay nagbato ang ining mga NBI agent mga katropa no pinpointing or targeting sa mga grupo sang katapos sang OSG no nga nagpalupok mga katropa sa dito nagbato nagretaliate kuno and that hujat sa pag palupok ng bato sang OSG mga katropa grupo sang OSG because nga ti nakita to nila nga may ara sang mga bato sang ining mga NBI agent mga katropa. All right? I present nato ni mga katropa ng mga video. Bantay lang kamo sa mga public affairs program sang aton nga sang XFM because nga ti ipakita naton sa inyo mga katropa kag siyempre sa Facebook naton, no? Arnold Lee, good morning. The Senate is under attack. Very expert, sanay na sanay. Kayang-kaya na magsinungaling, kayang-kaya to tell us a lie, kayang-kayang mag-twist ng facts, kayang-kayang gumawa ng script. Kayang-kayang gumawa ng mga narratives, magaling, na movie director, no? Sir, good morning. Salamat, kid. Thank you so much, no? I hope I can read all this mga comment mga bagay nga gusto natin ipabalabot bilang sa itong mga kulturan, mga biyak. Nami ni siya. Kahit nga mabalantagid ba na? Kung ano nagkalatabo to sa lugar, na mabalantagid kung sinong nag-una dito, mga katropa, kung sinong sulokton ta. No? Kahit ang statement di is that Senate was then under attack. No, and attack maybe because nga ti gusto nga kwaon si Senator Bato de la Rosa, and that form of presence sa NBI mga katropa is a form of attack, no, sa Senado mga katropa. That's why naghambal man naman kanya, sige, there's no intent nga itaka atakihon no ang ano ang Senado mga katropa, no. Oras naton 8:10 overtime nagid ko abi, no. Hindi nagid ko ka pa dugay mga katropa. Daso naman sa programs naton mga byan, no? There is a XFM. I-present nato nini. Okay? Buwas naman ah, no? Sa ngalan sa atong technical partner mga katropa, katropang Chris Lebrando, kag sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, atong CEO President Dr. Remily Tuoy, mga katropa, buwas naman. God bless. Ako naman sa katropang Win Salinas. Halong kag see you all tomorrow.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Arur, balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: music ah.
1: Nga, XFM hit.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mong tapap lang. May anak na isang mga lita. Lansong namin bigit mga DJs nila kanya.
2: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how gita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.
4: Sa tagsa kabagpitik suntaknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves. Pamatsyag ko ba na? Busa na adlo ka kay Roy Risa.
1: Ano kay, hindi gaman ako matuod sigurado. Masya nang babunpon sa mga hinalay.
0: Kung nagsiling ka ng adaan, kundi wala na kita nagkatuto kay Kap? Kag wala nagguanga daw sa inti amo?
1: Pabay ilang ah, kaysa rason. Siguraduhon ko na kung sino gina nagpangawat sa aton hinalay.

0: Ano? Nadulang si Nagod nato nga baboy sa tangkal?
1: Oo, Waldo.
0: Sino nagkawat?
1: Wala ako makahibalo.
0: Sa tingin kay How? Nga wala ka makahibalo kung sino nagkawat sa baboy mo?
1: Kaya nagtanto ko abi si ilan ni nanay. Kaya mga bata, wala pa diri. Ito pa sila sa eskulahan. Gani, wala ko sa pamangkutan eh. So nag-abot ko, wala ng baboy sa tangkal. Patatusaya ka bulan niya. Kagmahal na to ko ni Baligya. Pero ginkawat pa.
0: Nagsiling ka hanggang bilisan to. Ibakal mo sa bagong ref?
1: May ida ah.
0: Ano? Hindi ka magsiling nga wala ka na sang gana nga magbakal sang ref.
1: Ano gid ko wala sang ref, how? May man sang una nga wala ta ref. Ang aton pagtao, inabutang to lang sa basket. Kag na sang at sa lansang.
0: Oh.

0: wa ganai.
1: Oi, ikau gali waldo? Wala kau bra?
0: Mayara man. Pero naisipan ko nga maghapit anay diri si Monay.
1: Iga, Armand how?
0: Nakaibalo ka ba lang aking kawat ang babon nga ginasagot ni Risa?
1: Uy, iga ah. Wala kaya makahibalo how?
0: Sang ano nay?
1: Yagin baligya niya ang baboy. Kag ang bili, ginhatag niya sa simbahan.
0: Ano nay?
1: Ay Waldo. Wala ka sila makahibalo how? Nagpakita ang isa ka birhen. Kag nagpahibalo, nga nagaplano ang China nga sa kupo ng bilog ng kalibutan. Kag dala na kita dira.
0: May... Nay?
1: Oo, Waldo. Gani, kita tanan, dapat nga magpagamuyugin nga malikawan ini. Kag hindi lang kita ang dapat nga magamuyo. Agod nga hindi kita pagsakupon, kundi kinahangla na itong tanan nga mag-abot. Agod nga gastuhon sa paghimo sa panalipdan kung hamuyod kita sa missile sa China.
0: Be, sino nagsiling si nanay?
1: Ang birhen gani. Kinahanglan nga mag-isa kita tanan sa pagpangamuyo. Hindi lang kita ya mag-iya-iya lang. Magbuligay kita. Kagmasi kong pamatian sa mahal nga Diyos ang aton pangamuyo. Kagmaluwas kita tanan sa kamatayon.
0: Amugali? Kabuangan, nanay.
1: Be, ano?
0: Oo, wala na sa kamaturan?
1: Apagamuhi na ginapatihan sa asawa mo, Waldo. Kag sa iban pang mga tao, dire. Kag amuhi na nga ginbaligyan niya ang baboy ninyo.
0: Hindi. Nag-ano-ano man niya si Risa man? Nagapatig siya bahin sa birhen nga nagapakita. Kag nagsili niya ang China, ang manasun nga superpower. Hindi ng Amerika?
1: Oo, amo na.
0: Sugit-sugit lang na yan ay. Kagulay na yan sa kamaturan.
1: Apag amo na yan, ginapatihan siyang tanan ah. Pareho siyang asawa mo. Kanamo na siyang nahatag niya ng mga bisnis sa simbahan. Kagmatik ko, pati ang inyo gasol. Ginbaligya ba niya?
0: Nakaibalo ako si nanay. May guba ko no, gani ginilisan niya.
1: Ano nga guba, man? Ginbaligya to niya, no, kay budak, no? Kanto ay tumula si budak, kagpamangkuta to.
0: Oh, amugali, nay?
1: Panatiko naging siya sa relihiyon, naging sudlan niya. Kung magpadayon, ina, maabot ginang adlaw, nga siya duta na lang kamumahigda.

0: Liza. Luya ko nga magsugid ka sang matuod, ha?
1: Anong isugid ko?
0: Matuod ba lang? Nga wala na dula ang baboy ta, kundi ginbaligya mo?
1: Sunod na ng siling? Ang iloy mo naman?
0: Oo.
1: Panagpati ka man sa iya.
0: Iloy ko siya. Kag nagaulikid siya sa aton. Tanawa ko! Ang ginasuksok ko ng mga bayo, daan na. Di lang ako mga bayo. Wala! Kagin, hatag mo sa simbahan. Kag wala ka naman makahibalo kung ano ang matuod sa ginabuhat nila dira. Nagpati-pati ka man.
1: Ay, isugid ko na lang si mong matuod, Waldo, ah. Anhon mong matahom nga bisti kay hindi mo man nagihapon masuksok.
0: Kaya nga hindi.
1: Madali na lang matapos ang kalibutan. Amo naging siling sang birhen.
0: Kagsano ka nakasiguro nga matuod ang birhen ngayon, ha?
1: Birhen na sang kaluoy. Nagpakita siya bago daluoy siya sa katawhan nga wala sang ihibalo kung ano nagakatabo sa kalibutan. Wala ka bala makahibalo? Nga masalakay na sa aton ang China? Maubos kita. Kagbangod dira, maapin mo ng Amerika. Kagmalapuyot ng inaway ang matabo. Kagwala kita sang maparipdan kay ti. Mga nuklar ng ibomba sa aton mo. Wala na kita sang panaguan. Ganisubong palangadaan ang tanan naton ng mga bayo nga malahalon ka mga pagkabutang ipanghatag na naton. Anong parato ng TV, ang ref, kaya mga aircon, kung buwas, wala na kita tanan?
0: Ano?
2: Exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Ako po si Rodrigo Tacuña. Ito po ako sa Singapore. 25 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Hala, ka-exciting!
2: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
3: edukasyon,
2: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pa ang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya, prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tubo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59.

0: Paldo, wala ka lang makahibalo. Kaginahimo ko yung tanan. Para nga kung ano ang matabo. Kita, kag ang aton mga kabataan, masaylo na sa langit.
1: Ano nga langit? Kaga nga masaylo kita sa langit, ha? Ay, pamatsyag mo. Do masaylo ka lang sa piyaga barangay ba?
0: Hipos, Waldo, ha? Hindi ka maglangulango. Kay matuod ba lang ginasiling ko? Ang simbahan may baklong na jet. Makalupad sang madasig. Kag kita, bagod nga madamo ako sang nahatag na amot sa simbahan, isa kita na makasakay sa among eroplano.
1: Boy, Diyos ko! Kag anong eroplano? Ano ina? Saan siya makakadto sa langit?
0: Uy, nalipat ka na bala? Nga may eroplano na nga nakakadto sa bulan? Tag amo man sa Mars? Dira ang aton destinasyon sa hindi madugay. Masakay kita sa jet padulong sa langit.
1: Sinong nagtudlo sang katuntuhan ngayon sa imo, Risa?
0: Amo yung ginahambal sang Birhen, Waldo. Ang aton mga gamit kanutanon, kinahanglan, ipanghaboy naton. Tungod hindi na naton inakinahanglan.
1: Kag amo gali ina, nga ang aton mga bayo nga ginasuksok, pulos lang mga daan. Kag pati ang aton mga gamit, ginubos mo na pamaligya. Nagbuan ka na bala, Risa? Katigulang na sa imo, nagapainto ka pa? Sino nagbunol-bunol sa imo, ha? Kay bandahon ko?
0: Hey, wala sa nag-into sa akon, Waldo, ah. Ginatuman ko lang yung ginahambal sa Birhen. Sa sina, maluwas kita sa palaabuton ng gira. Kag antes mag-inaway, baka saylo na kita sa iban nga planeta. Kag halin dito, masaylo na kita sa langit. Malukso-lukso lang kita hasta makalambot kita sa langit. Hindi na kita dapat pang maggamit sang cellphone.
1: Ay, hugali. Nakadumdum na ako. Sa din ang cellphone ko? Wala ko na ito nakita sa ginbutangan ko sa tuhao.
0: Ginbaligya ko na ito, ah.
1: Ano?
0: Oo, ginbaligya ko na.
1: Hindi! Ginahawa ko gani nga makabakal sa ito, pagkatapos ginbaligya mo? Risa, Risa! Madali na lang maubos ang pasinsya ko sa imo, ha? Hindi ka na lang gani. Kay base kung ano pang mabuhat ko sa imo. Dira ka na!
0: Hoy, Waldo! Magbalik ka dari! Madama pa kita sa nabalan! Party sa aton pala abuton nga pagbakwit sa iba ng planeta! Waldo!
2: Ipos!

0: Sugwere ko. Ano gid ba lang natabo? Kagano sa mabuang gid si Risa sa ginasiling niya nga parte sa pag-inaway sang China kag Amerika?
1: Eh, ambat man gani, ah? Hindi man gani ako makahibalo ko na, ah? Pero, nagahimulat yun ang asawa mo nga makalambot sang iyakuta nga isa kuno ka milyon?
0: Ano? Isa ka milyon? Eh, saan din siya makuha sa isa ka milyon?
1: Ambo gani na, gagibaligya niya ang inyo mga gamit. Kag maabot ang adlaw, nga wala

0: na siyang makita nga bisan isa ka gamit sa inyo, Balay Waldo.
1: Oh, Diyos ko, Diyos ko. Hindi ako makahangop. Apang ikaw, Nay? Nga wala ka man nagapalak na makasakay sa jet ngayon na hao?
0: Eh, tigulang naman ako, ah. Kag nga ang mahatag pa ako siyang isang kamilyon naman. Kay nagsiling man si Padre Ido, nga mahulat na lang kuno ako siyang waiting list.
1: Isa ka milyon? Saan mo makasupot si Risa sini? Sa isa ka milyon man? Saan mo na eh?

0: ang aton natipon, Greta?
1: Mga 2 na ka milyon, ah.
0: Wow! 2 ka milyon? Medyo tulutumukan mo pagid ang pagpamahog sa aton mga suki. Panumduma, ah. Nga napulo ka milyon ng aton masupot. Agod niya makabakal kita sang yati nga mong aton sakyan. Samtang nagalibot-libot kita sa bugos nga kalibutan. Nagsamtang nagapanakayon kita, pakadto sa langit.
1: Wala gid ako maghuna-huna nga makajakpat kita diri. Pulos gali mga manul ang tawo diri.
0: Husto ka, Greta. Husto ka.
1: Wala sila makahibalo. Naginsakyan lang nato ng isyo nga bahin sa imahin sang birhen nga nagamilagro ko, no? Kagang mga tawo, do sa mga buang man sa pagtuman nga malambot ang ilakota. Tungod madali na lang matapos ang kalibutan. Sa tiun nga mag-away na ang Amerika kagang China. Kagbangod malapit kita sa China, kita gid ang una nga matup-an sang mga missile sang China. Amo ina nga nagakaskas man sila nga makatipon sang 1 ka milyon. Nga amo ang ila ipliti pa kadto sa Mars. Ayong bot, ah. Kung kaisa, do sa mapatay ako sa kahamot.
0: Karika, my love. Kay sabakon ko ikaw. Come on. Hindi ka magkahuya. Eh, kita man lang ang ari diri sa kwarto. Come on, my love.
1: Okay, my love. All the time.

wala na kusang makita nga gamit diri sa balay. Magluwas na lang sa kulo kabayo nga plantsahan. Kag-away lang maabtan ko kung magsugilanon kami ni Risa. Ulos kwarta lang nagasulod sa utok niya. Kag hindi na ako makagwanta sini. Hindi na. Kinahanglan, mapauntat ko ng kabuangan niya ngayon eh.

0: Secrets of Health. Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
1: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag berde ng autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag berde ng mga autanon.
0: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagyan ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: FM.
5: FM.
6: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Mga katropa, exa!

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: XFM tayo mula sa Jess 43 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang sentro.
1: XFM News Centro.
0: Mga katropa, at lao kita subong sang Miyerkules, Mayo 20 tuig 2026. Kagsubong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Centro.
0: Kita naman din mga katropa, maginop na naihumalin alas 10:30, tutob alas 12 isang uto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan talakayin kagdiskusyonan sa sininga adlaw mga katropa sang Miyerkules. Sa mga nagamonitor, dara subong sa aton, tamay awuntis lang na isang good morning. Good morning sa inyo, dara mga katropa. Kag subong ni nga aga, hindi ko na pagpadugayon pa kay may kaupod kita dari subong. No, may pila kita ka mga importante nga mga issues dalaguan nga aton talakay kag diskusyonan sining adlaw mga katropa. Kay sining ation makaupo na to no ang Regional Director sa National Police Commission Negros Island Region si Attorney Owen De Luna mga katropa nga diri subong sa tupad naton matalakay ta niya. Ang may kang tanan la mga katropa no sa pila ka mga benepisyo sa aton nga mga kapulisan. Mga katropa no kay ti ano ihanang mangin lakas sa investigation matapos nga may insidente nga natabo kahapon nga wala man ni nalauman mismo sanay sa Bacolod City Police Office mga katropa nga ang isa sa ilang nga opisyal no si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang nasapuan nga wala sang nasangkabuhi sa iyang balay.
1: Centro.
0: Mga katropa, di na pagpadugayon pa kay Arena no nag padulong na kag Arena matupan naton kag madiskusyonan ta ni mga katropa live and direct dire sa XFM station dire sa Barangay Tacoling si Regional Director Owen De Luna. RD, good morning. Welcome po dito sa XFM Bacolod. Kasama niyo ngayon sir si Katropang Andrew. Magandang umaga, sir.
2: Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
2: Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood na sa ating programa.
0: Thank you, RD, sa inyong time at pumunta kayo dito sa amin, no, live interview po, RD, sir. Kasi kahapon, no, unexpected itong nangyari and nagulat ang lahat, no, sa nangyari kasi kami sa media, maraming nakakilala sa kanya, no, sa kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. RD, regarding po sa nangyari, but so far dito sa investigation ngayon, kamusta ang sa part ng Napolcom, sir?
2: Katropang Andrew, actually, kahapon ay inatasan natin ang City Director,
0: yes, sir,
2: Bacolod, to submit a comprehensive and complete report on the cause of death ng ating si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
0: Yes, sir.
2: Kung ano ba ang talagang naging dahilan at natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang kwarto.
0: Okay. Oh, but RD, ang on the part sang ano ng Napolcom, mag-investigate din po sir yung sa side or sa part ng Napolcom, RD.
2: Kasama sa ating function yung pag-iimbestiga.
0: Yes, sir.
2: As to whether or not ang ating pamilya ng deceased PNP member ay
0: yes,
2: pwedeng mag-apply for benefits.
0: Okay, okay.
2: But as to the criminal aspect, kung meron bang foul play,
0: yes po,
2: meron bang ibang dahilan bakit nauwi sa pagkamatay ng ating kasamang pulis, ay ito ay nasa ating kapulisan
0: ang okay
2: pag-iimbestiga.
0: Yes sir. Dito tayo RD no. Because kailangan talaga ng investigation RD to identify if namatay yung isang pulis sa during his nasa serbisyo or may aksidente nangyari or let's say RD no sa mga termino na ginagamit is which is suicide. RD, ano po yung possible na investigation and then anong mangyayari for the benefit ng ating mga PNP personnel pag ganyan, sir?
2: Actually, pagdating sa suicide,
0: yes po,
2: ay hindi ito normal.
0: Mm-mm. No?
2: At depende sa pag-evaluate ng isang ahensya.
0: Okay.
2: Kung ito bang suicide would be considered as part of the service connected.
0: Okay.
2: Or in the line of duty,
0: mm-hmm,
2: yung pangyayari. Pero alam naman natin, ang suicide is still subjective.
0: Okay.
2: But I don't look into the issue of suicide.
0: Yes, sir.
2: Dahil pag nagtanong ako, meron bang makakapagsabi bakit
0: correct
2: suicide?
0: Yes,
2: meron
0: sir
2: bang suicide note?
0: Mm-mm.
2: Meron bang nakakausap na para bang ayoko nang mabuhay pa?
0: Yes, sir.
2: Meron bang mga dahilan?
0: Correct.
2: Sabihin na nagpapaalam na ba siya? Meron bang paramdam? So these are things that would really be considered if indeed yun ba ang isa sa mga dahilan,
0: okay,
2: para masabing suicide.
0: Mm-hmm.
2: But as of now, I don't look into this matter,
0: yes po,
2: as a suicide issue.
0: Okay. Pero RD, pag ganyan, sir, dito tayo, sir, sa ano no, sa general na discussion. If one of PNP personnel na lumabas sa investigation na talaga yung cause of that is depression na nag-result to suicide, RD. So, ano po yung mangyayari sa benefit ng PNP personnel and also sa family dito, sir?
2: Okay. Pagdating dito, if the evidence would be sufficient, no?
0: Yes, sir.
2: Na makikita that there would be, in one way or another, may connection sa kanyang trabaho.
0: Oh.
2: No? Diyan natin kasi dinedetermine ang compensability ng debt, no?
0: Mm.
2: Dahil siya ay nasa servisyo.
0: Mm-mm.
2: Then that would be the time na ang kakulang benepisyo ay maibibigay sa naiwang tagapagmana ng ating deceased PNP member.
0: Mm-hmm.
2: At kung in the line of duty ang cause of death, ang ilan dito ay natatanggap dito yung tinatawag natin na burial expenses benefit.
0: Yes, sir.
2: May mga lump sum or gratuity.
0: Mm-hmm.
2: Meron din pension, no? Ang mga anak at asawa, no? At depende rin kung nagkaroon ba ng mga expenses,
0: no? Okay.
2: Bago namatay ang isang kapulisan. Dahil meron din tayong iniimbestigahan,
0: yes,
2: pag nag-a-apply ng death benefits na kuminsan, okay, ay namatay sa ospital.
0: I see. Pero RD, may mga ano naman, no? Nagadepende talaga sa reason, no? RD, ano po yung considerable na mga cause of death sa ng isang PNP person na talaga na hindi ma-compromise yung mga benefits nila, sir?
2: Okay. Mm-hmm. Dapat makitaan natin ang isang investigasyon na in the line of duty ang ating kapulisan, no? Isa ito, no?
0: Mm-hmm.
2: At hindi rin naman nangangahulugan na kapag naka-off duty,
0: okay,
2: ang isang kapulisan, mm-hmm, ay hindi natin pwedeng ma-consider as in the line of duty. Halimbawa, siya ay galing sa istasyon,
0: okay,
2: at mag-off duty na siya.
0: Ah.
2: Pero siya ay gumanap sa kanyang tungkulin. Mm-hmm. Halimbawa, at meron siya nasaksihang isang hold-up incident.
0: Yes, sir.
2: At dito ay kung siya ay nasawi sa pagtanggol sa ating mga kababayan, ay pwede, mm-hmm, siyang, no, mabigyan ng kaukulang death benefits.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Meron din namang ating sa ilang insidente na tinatawag nating police operation.
0: Yes, sir.
2: No?
0: Mm.
2: At during the police operation, ay nasawi ang isa sa PNP member. We call it killed in action. No?
0: Mm-hmm.
2: May ibang benepisyo rin na natatanggap ang pamilya ng, okay, ating kapulisan.
0: Yes, po. Okay.
2: Aside from yes, regular benefits.
0: Okay. But RD, sa ganitong nangyayari ngayon, especially sa hanay ng PNP, no? Pero sir, ano po yung mandate natin, especially sa BCPO and also sa investigation, related to the investigation, sir, no? Sa kay yung death, cause of death ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Sir, may mandate po kayo, sir, sa
2: BCPO?
0: Yes,
2: oo. Kahapon yung ating directive kay City Director,
0: okay,
2: na to conduct the necessary and complete,
0: yeah,
2: comprehensive investigation. Huwag madaliin.
0: Yes, sir.
2: Alamin talaga ang ibang mga pwedeng maging dahilan bakit ikinasawi ito ng ating isang PNP official.
0: Okay. RD, kasi based sa information na na-receive namin from BCPO, 33 years na daw in service si Sir Vargas. So, parang sayang naman, no? Yung possible na ma-receive niya, sir?
2: Yes, mm-hmm, oo. Actually, nakakahinayang talaga, oh, dahil hindi niya inabot yung kanyang retirement age,
0: okay,
2: no? Meron na nga siyang mga kaukulang clearances, no?
0: Mm-hmm.
2: At siya ay about to retire, no? Within the year.
0: Yes,
2: no?
0: Sir.
2: At ang issue dito ay meron bang matatanggap, no? dahil hindi niya inabot itong kanyang retirement age, no? Meron naman, no? At ang isang ahensya dito, meron din tayo sa PNP na in charge on the release of benefits, no? As to whatever is left, no? Before the retirement age.
0: Okay. Sige. Pero RD, except for Sir Vargas, kasi there are previous incidents na nangyari sa ano, no? Just like doon sa Sibulan, sa kay Sir Galvez, and then last time doon sa La Castellana, no? Si Karampatana ba yun, no? Yung namatay during the police operation, sir. But sa ngayon, RD, kamusta, sir? Ano po yung... Dito tayo, sir, sa ano, sir? Sa kay, sir, sa kay pinakalites, sa kay Karampatana, sir, from La Castellana. RD, kamusta sa ngayon, sir? Yung ano?
2: Yes, the family is about to submit the complete requirements on the application for death benefits.
0: Oh, okay.
2: At alam naman natin na kapapangyari lang yung insidente. So we're giving them time no, to complete all these requirements.
0: Yes, sir.
2: At ito po naman ay may imbestigahan agad ng ating mga investigador.
0: Yes, no?
2: And at the same time, doon sa mga previous incident, ongoing na po yung pag-iimbestiga.
0: Okay, sir.
2: At meron na pong mga ilang kinukumpletong papeles para matapos ang hearing dito sa death benefits claim.
0: I see. Sige po. But RD, dito tayo, sir, no? Kasi yung mga cases na ganito is parang ano eh, no? Alarming yung previous incidents na sa dito sa Bacolod, and then doon sa La Castellana na dalawang police na namatay during the police operation. But RD, may ano po, sir, may mga possible na mga ano tayo, may mga initiatives po sa ngayon sa bahay, sa side ng NAPOLCOM to coordinate with the PPRO NIR, no? So NOCPO and BCPO, sir.
2: Yes. In fact, during my previous engagement sa mga talk to men or consultation with the police officers, I directed them to conduct the necessary skills enhancement.
0: Okay.
2: Baka kinakailang i-update na ng ating mga kapulisan ang kanilang mga police operational procedures.
0: Yes, sir.
2: No? Be updated on the current trends na maiwasan itong mga ganitong injuries or fatalities during police operation. And I have also conducted some coordination with our law enforcement agency concerned to help us enhance the skills and training of our police officers para maiwasan yung mga ganitong injuries or fatalities during the operation.
0: Yes, sir. So kailangan talaga, sir, may ano, no? Hindi naman masasabi natin na may kailangan babaguhin or we need talaga na ano, RD, may mga based sa observation na magiging lesson na to or the possible next police operation, kasi di natin masasabi, RD, yung ano eh, no, state of mind ng suspect, no, or subject person, especially sa ganyan, no, na if he will be ano talaga mag attack sa PNP personnel or hindi, RD.
2: Yes. Actually, yan yung risk ng ating mga kapulisan. Kaya yung sakripisyo dito ng ating kapulisan ay dapat nating bigyang papuri dahil hindi nila talaga alam kung anong pwedeng mangyari sa isang operasyon.
0: Yes po.
2: At mayroong mga operasyon na kuminsan ay hindi mo dala ang iyong mga service firearm.
0: Yes, sir.
2: And you have to depend on others' support or assistance sa isang operasyon. So, ito yung mga bagay na I think no, dapat maging handa ang ating ilan sa mga station commanders, team leaders, chief of police, that in every operation, there should be proper planning and complete knowledge of the circumstances na pwedeng mangyari no, para maiwasan natin yung mga ganitong insidente.
0: Okay po. Sige. RD, dito may ano po ba? May, for example, no? Involve yung other PNP personnel sa pananakit, no? RD, baka makabigay kayo ng information or saan po talaga yung makakontakt sa inyo if there is violence na involve yung aboso, na involve yung ilang PNP personnel, RD?
2: Yes. Tungkol dito sa mga nakikitang pang-abuso ng ilan sa ating kapulisan. Mm-hmm. Kung ito man ay umabot dun sa isang issue na umabuso ba, ay pwede silang sumulat sa aming mga emails, no? Meron din kami mga linya sa aming FB account. Mga aming mga linya ng telepono at cellphone, no? At pwede silang lumapit sa aming opisina, sa aming mga provincial officers.
0: Okay.
2: Although sa ngayon ay ilan pa lang kami, but we are willing to cater these issues or concern ng ating mga kababayan. In fact, yung ating mga kababayan sa media ay kasama namin dito na nagbibigay ng impormasyon at pinaiimbitahan namin sila para maliwanagan ang mga ganitong mga pangyayari. Okay.
0: Pero RD, dito sa Negros Occidental or sa NIR, sir, may mga reported po ba na ganito na involve yung ilang PNP personnel na sa na pang-pang-abuso, sir? Involve sila?
2: Merong nakakarating sa amin ilang impormasyon.
0: Okay.
2: No? At ito'y binabalidate natin. Meron din namang ilang merong desisyon ng husgado na kung saan ay merong na-dismiss na kaso.
0: Okay.
2: At maaring ito'y hindi masapang-abuso ay sa kapabayaan ng ilan sa kapulisan, isa ito sa aming iniimbestigahan.
0: Okay. Sa tingin ninyo, RD, yung number na ganyan na na-receive ninyo, ano po, how do you assess that? Nakakabahala po ba or di naman?
2: Di naman. Okay. It's because with the new leadership and our new regional director of PRO NIR, very active naman siya to enhance the knowledge and skills of our personnel.
0: Okay.
2: And para bang nagre-reboot tayo dun sa mga procedures, no?
0: Yes po.
2: Not because they are not aware,
0: yes,
2: but
0: sir,
2: we want to test their what we call skills and the knowledge on naalala pa ba nila kung ano yung dapat gawin pag ganito ang scenario.
0: Okay.
2: No? And review of some decisions of the Supreme Court and policies of the government and agency para maiwasan natin itong alleged commission of human rights violation.
0: Okay. Sige po. Oh. RD, baka may dagdag kayo, sir, no? Especially sa mga importanteng announcement sa NAPOLCOM. From NAPOLCOM, sir.
2: Sa atin pong lahat ng kababayan na nakikinig at nanonood po dito sa Katopang Andrew.
0: Yes, sir. Dito sa XFM.
2: Kami po sa NAPOLCOM ay handa pong tumulong. Hindi lang po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga ilang insidente sa police operation. Kami rin po ay tumutulong sa ating kapulisan, no? Na kung merong mga ilang impormasyon na dapat makarating sa aming opisina,
0: yes, sir,
2: sa mga pang-abuso ng ilang opisyal nila, ay pwede po naming imbestigahan. At makakaasa po kayo na ang due process ay gagana. It's because amin pong inaalam ang totality ng mga pangyayari. At the same time, inaalam din po namin kung ano po ang mga remedyo para po maiwasan ang mga bagay nito sa ating komunidad.
0: Okay. Sige. RD, thank you, ha. Mga katropa, ito na batihan, no? Si Attorney Owen De Luna, ng atong Regional Director sa National Police Commission, Negros Island Region, mga katropa. Alas 11:11, ha? Ito na batihan ng atong naging talakay, Derek, kaupo ng NAPOLCOM NIR Regional Director, no? Mga katropa, mag-a-pause kita for a while. Supo na tani ka ng iba, pagiging mga discussions and topics, diri lang sa sentro.
1: Fetch, Andrew Burgos, Andrew Burgos. Sa sentro. Sentro. Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Valley City, Lual, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagig kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agata sa akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan in ang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kay nga ah, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga biskan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health
3: hindi mag ako no
2: labi na sa panglawas kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs mas simula okay ni kaya ko pa ni kaya nga aman nature sa mga lalaki gali na bisa ila bala, ginabatyag dira na sila magsurrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian so amo na
3: ang problema ginatawag ta permeable Dr. Erwin ginadala-dala lang hay makaya
2: yes.
3: Pa
2: yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod
2: amo na sa aton mga tagpalamati ha inom gid ka mo sa mga suplemento kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bulungan sa mga hospitals hindi pirmi magpa-check up para sure inom gid ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian like for example gabatyag ka do pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo taas imo blood pressure hindi untat ka na untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon ikaduha untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon kung makaon ka karni tala laka-laka na lang damuan mo kaon gulay din inom ka suplemento Santon Plus Gold and then inom ka premium D3 ini nga kombinasyon Sir Jusel ining Santon Plus Gold kaga premium D3 ini sila amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats sobra nga cholesterol kag sobra nga parat sang aton nga dugo amo na kung kisa gasuffer kita sang pagtaas ang pressure bangod sang sobra man nga tambok sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga premium D3.
0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan naton para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri may malunggay man siya. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffee nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem and then sa mga kautura naton makasaka ang imo nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So, inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test kag pwede gininomon sa may mga diabetes, kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
0: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
5: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sipurado, Mabakal sa mga butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga balita.
10: To be evidence-based now.
8: Sentro sa mga impormasyon.
9: Sentro sa mga impormasyon.
10: Ang evidence sa prosecution, ito sustigo nila.
8: Sentro sa serbisyo publiko.
11: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
8: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
12: Sentro.
13: FM News. Central. XFM time, alas 11:22 na mga katropa. Nag-break na ito nga pala tuntunan ang Sentro.
8: Sentro.
13: Alain nyo rin nga kapot si katropang Franz Andrew Burgos. Pero mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health, ipakilala ko anay sa inyo. No? Mga katropa, ang mga Yes to Health products, ang ultimate trio. Ang importante aring ultimate trio. Bangon mga katropa, ang ultimate trio ginalagipan ini isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kagang Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa, himo ini sa mangosteen, amarguso, malunggay, aos kag spirulina. Gitingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign mana o kon malignant. And also mga katropa, may ara man kita. Kung ano pagidabi yung mga baliti, and just like mataas yung mga sugar level, kagang yung mga blood pressure mga katropa. Kaga, kung ano pagidabi yung mga masakit, no, nga nag-cause pagid mga katropa sa inyo dang kabudlayan. Ang Santon Gold Herbal Capsule, safe and effective. Bango di mo initanan mga katropa sa organic ingredients. No? And also, may aramang kita mga katropa sa Santon Vitamin C naman. Ang Santon Vitamin C mga katropa, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka manggaranang gid sa vitamin C. Makapaboost sa aton nga immune system mga katropa. And also, mga katropa, may aramang kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Gintingobin ni mga katropa sa isa ka soft gel para makapahealthy sa itong cells, makapabakod sa itong makatulanan, kag mga katropa, makapalikaw sa itong sa mga infections nga cause ang bacteria, kag viruses. Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drug stores, kaangay sang Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store kag sa Generica mga katropa. Di ka mo magkalipat sa online sa Shopee. Oh, inyo ina nga mabakal. Alas 11:25 na mga katropa. Hindi ka mo magkalipat, nagapadayon kita sa ato nga Santo na next FM libo-libong papremyo. No, ang Santo na next FM libo-libong papremyo, padayon lang ka mo mga katropa sa pagulog sa inyong nga mga entries. Dira sa may pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong lugar, kag sa Yes to Health Wellness Center, mga katropa. Ano ang isulod sa puting envelope? Butangin ninyo sa isa ka blister pack sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin o kon Premium D3 Soft Gel Capsule kag Turbo, kag lima ka sachet mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix. Sulatan sang pangalan, address, permahan, contact number, ibutang. O sa sina nga puti nga sobre kagihulog sa pinakamalapit ng mga XFM stations sa inyong mga lugar diri sa Bacolod, sa Barangay Takuling kita mga katropa. Meron man kita draw sa may Barangay 39 sa may Dalan Lizares, Yes to Health Wellness Center at tubag sa Marayobang, pwede ka mo dakahulog para hindi ka mo kulayo ka mo, pwede ka mo dira, no? Kaya bangod mga katropa, kada simana 11th week na kita. Sa Friday, may maswerte naman yung tagdaog sa 3,000 pesos cash. Sino naman ay hanap maswerte yung tagdaog naton, mga katropa? No? Kaya nga, ang karasmana, dira natin mabalaan kung sino naman maswerte yung winner sa 3,000. So, ito yung mga katropa, sa grand draw, meron kita sang first prize, second prize, third prize, kag consolation prizes. Ang third prize, mga katropa, makadaog sa 20,000 pesos cash. Ang second prize makadaog sang 30,000 pesos cash. Kag ang first prize makadaog sang 50,000 pesos cash. Kag mga katropa, may ara kita sang pulo ka mga consolation prizes nga 5,000 pesos cash each ha. Ate, wala ang uwing luhaan.
12: Sentro.
13: Titanan daog mga katropa. Ate. Basta the more entries you send, the more chances of winning. Amo nang sikreto sa ato ni nga papromo sa Santo na Next FM libo-libong papremyo.
12: Sentro.
13: Alas 11:27 na mga katropa. Magatalakay kita no kay kagabi ba o hindi nilaglag ng balor sa syabungan na kumpiskar sa sining isa kababayad sa may barangay 31. 28.5 million pesos nga balor sa syabu ang nakumpiska. No, hindi loglaog ni mga katropa nga balor ha. Ang ini nga balor ni mga katropa kun lang taon ta isa na ni kasman ang accomplishment sa aton nga kapulisan mo. Oh. So galing ti isa lang kadlaw ah. Na.
12: Sentro.
13: Tempo to dra blado ay gini katapusan, no? Tiga tingo man ato nga kapulisan mga katropa para matap na ini malaot kun sinong sa likod sini. Pero ting mga katropa ito ni Hibaloon, no? Magatingwa kita, makapakigangot sa itong regional director sa Police Regional Office Negros Island Region, mga katropa. Si Police Brigadier General Romano Cardinio, ang aton nga regional director sa Police Regional Office Negros Island Region. Mga kita sa ngayon nga dugang pagid mga katropa nga komento, no? Ano niya ang pagtutok sa karon? Presensya sa drug group diri balaayhan sa Negros? Posible mga katropa nga do may mga nagapabatsyag naman? Nga hindi lawglawag ang balor sa shabu kagang kadamuon mga katropa nga nakuha ini. Nakuha diri sa isa kababayi mga katropa. Ah. Sino ini siya? Kay ti sa information lang nga na-receive naton mga katropa, no? Kung ang tawon tani mga katropa, doon may mga may mga ginalantaw pa sa karon nga posible maangot dire mga katropa ang nasambit ni nga babae, no? Si Elias Risa ni siya 36 anyos. Pero hindi ni siya mga katropa kuno residente gid sa sinang lugar. Well, di sa nagapuyo dira. Oh, pero temporaryo lang kuno nga nag-star man mga katropa. So tikin ang lan ini imbestigahan. Hibaloon, kung ano gini mga katropa ang madalom nga rason sa likod sa sininga ba o amunay kadamo mga katropa, bangod sa kadamo sa sininga droga, which is tikin ang lang gining matutukan sa atong kapulisan ilabi na gidri sa syudad sang Bacol. Hindi ni siya lawag-lawag mga katropa, ya? Ba? Dini siya og lahog nga balor sa shabu ang makumpiskar. Mga katropa, diri sa aton sa sining persona sa syudad sa Bacolod. Ila mo na dahil sa insidente, mga katropa, diri nga nagkalatabo dahil nga sa Bacolod nga may mga pila ka mga hitabo. Di nga nagapinatsyanay, ginapamatay, bangod ng sa illegal nga droga. Di mga katropa, ang inang kaso, basta ang isa ganit ka lugar, just like Bacolod City, is a highly urbanized city niya. Diri kaya mag-atlantaw mga katropa, especially sa crime rate. Basta mo ni nga sa isang syudad, highly urbanized, sigurado yung presensya sa droga, ara ginada. Presensya sa nga kung ano nga sa isang kriminalidad, ara marada. No? Tinga ito nga kapulisan na gatingwa, nagalaot ba ni sa ila? Kung sino ni nga mga personang gahimo sine, gaduso sa shabu, at di siyempre mga katropa, imbulbado sa pila ka mga insidente o kung pila ka mga kaso, mga katropa. So, sining at yun, tingko anta kon available lang aton nga regional director sa nga ProNIR si Police Brigadier General Romano Cardinio, mga katropa, para ma-discuss ta ni isang para maibaluan ta, no, dugang detalye monitoring, mga katropa, sa nga aton nga Police Regional Office Negros Island Region, especially sa presensya naman, mga katropa, sa nasambit ni nga nasambit naman ni nga mga grupo o kon mga durugista
12: sentro
13: grupo sa mga durugista diri sa aton sa syudad sa Bacolod and also sa iban nga parte sang Negros Occidental man, mga katropa. Check tani no, baka mas maayo ni mga katropa nga makapakigangot kita sa aton nga regional director and also mga katropa basi kon may mga ano lang sila no, may dugang pagin nga mga investigation. Mga katropa, angot diri o sa pila ni ka mga buy-bust operations, mga katropa, o nga hindi lawag-lawag ng balor sa shabu nga makuha sa sining mga individual. Kaya makon muna. Lantawa ba lang, mga katropa? Tigatingwa ito nga kapulisan nga nagapadayon sila nga paglaot sining mga katropa sa ila. Pero galing ti duwagido, do gasigi gapon sila, mga katropa, eh, no? Ito yung nagapadayon, gusto nagyapon, dari nga nag-duso sa ilegal nga droga. Dari sa aton sa syudad sa Bacolod. Kasi kung pinsakroon mo lang gid, no? Duway katapusan, mga katropa. Di, basta siling sing iban, protektado na guro. Ito, protektado na. Pero galing, kung hindi na siya, mga katropa, maguntat, sigurado, ganyan, mga katropa, nga magadagsa, nga magadagsa. Tob-tob, mga katropa, nga madamo, nagid sang pangabuhi. O kung kabuhi nga mapiktuhan, maguba bangun sa sining illegal nga droga, eh kung shabu.
12: Sentro!
13: Eh, damo na, mga katropa, sang ano? Nantawa ba lang, mga katropa, ang epekto subong sa aton? Na, halos tanan nga mga krimen, sige lang, halos tanan nga mga krimen, mga katropa, dari naton ginaangot basta presensya sang illegal nga droga, bangun sa sinang abagay. Dari, mga katropa, kasubo man yung mga hitabo, no? Kay there are some cases, mga katropa, nga dumay ano gani ini, dumay ano no, nga may mga domestic violence bala subo.

And man sa nga to, nga regional director, ang efforts ng City Drug Enforcement Unit nga napailalom sa Bacolod City Police Office o kung BCPO CDEU. Ang pagkakumpiskara sa 28.5 million pesos nga shabu mga katropa. 4.2 kilos ang kabugaton sa sininga shabu. Pero rin mga katropa, no? Samtang nagapakigangol kita sa aton nga regional director, aring talakayon taning kahapon. Central. Kahapon ang ninatabo, no? Dere mga katropa, amunin siyang gina-refer kung domestic violence, no? May mga nag-trending ang mga videos, just like yesterday mga nakita naton, nga nagligad man tong adlaw, at ublang, ang tumboy, bala? No? Isa ka members ng LGBTQ. Actually, ako galantaw, nakita ko, prododo kalain, gidman, masakit, gidman, ng imobala tsagon, malantaw. Ang bata ay kalabot-labot, kapay muyong lang ang bata, no? Ang bata, very peaceful, no? Without any, ano mga katropa, biniras ang sining LGBTQ. May takabalo, no? Yung bata, kapay muyong, mga katropa, no? Teka, sakit na yung mga katropa, ang amo to nga, ti, partner to sang iloy, sang bata, ang tumboy. Ti, tapos amo to ginaligar, ginsakit yung bata. Pero kapon, mga katropa, dari sa syudad, sa Bacolod, miyara, isa ka amay. Nga ginbakol yung bata, kaya hindi na sa siling, pati sa una ka-experience kita sa mga corporal punishment, no? Balbalon, kita nga balbalon, sang ginikanan ta. Pero ti, mga katropa, why ta bala siling, mahambalangin kita nga, sala ko man to. Huh? Why ta yas ang right ng mga akik? Kaya ta siyempre may sala ta nga ginhimo, kabangdanan, ngang ginikanan ta ng akik sa ato, ginbalbal ta. Teri mga katropa, muning mapait subong istorya. Kaya ngini nga bata, nga nag-surface sa social media, nakita man ni naton, yung post ng concerned citizen, ang ngini nga area mga katropa, dra na sa may, ano, sa may plaza, no? Ano na ganing nga dalan man? I think Gonzaga na da siya. Gonzaga na da, no? Ang sa may Raya, bala pa 888 nga dalan. Gonzaga. Ano na ganing nalipat ko, ah. No? Dra. Gonzaga or basta dra na da nga dalan, no? Kaya nga nga dalan da mga katropa. Sa may ano na bala, sa may Tore, no? Raya na da sang dalan na da. Tubang da sang isa ka fast food chain. Dira na sila namtang, dira na tabo, dira na nakuha ang video. Abi nato dito sa Tubang, sa Bacolod City Police Station 1, no, dito na to spiyak gali. Oh. Tayo mga katropa, kahapon, may naka-record sa video. Makita nyo ni sa video mga katropa, ang isa kalalaki nga nag-suksok sa itom, no? Tapos, may bata nga babae nga nag-suksok sa brownie siya, nga doon nag-dress. Makita ni nato sa video mga katropa, nga doon ginaakigan niya ng bata. But for how many seconds, pila ka minuto sa naglipas, binakol yung bata, no? Ang nakita natin mga katropa nga ginakapitan niya is lipak. Pero do ka bugat, do ka solid nga lipak ni siya, no? Binakol yung bata, kita sa una ginabakol, tas sa ginikanan, tas sa paa, sa aton nga latrasan, diras kamot ginabapa ta. No? Iti siyempre may sala kita nga nabuhat. Pero mga katropa, aryo, ang pinaka-bawal nga parte sa lawas, especially sa mga contact sports gani, no? Bisan sa mga contact sports, magsumbag kayo mga katropa sa tangkugo, bawal na mo. Ginaano ka na mo, gina-remind ka sa referee nga hindi pwede sa tangkugo. Pero galing tayo mga katropa, nga rin nga tao, binakol yung bata gamit ang lipak, una yung ginampak nga parte sa lawas ng bata, ang tangkugo. Sentro. Tinakol sa tangkugo ng adoprasado pa ni ganing mga katropang paghanot yan. Paghanot sa tangkugo, gipaluapan niya pagid sa baba. Sentro. Pinaluapan niya pagid mga katropa sa tiir sa bata. Sentro. At siguro natalupangdan niya na. Ngayon may nakakita, may nagkapanilag sa iya. Sentro. O, tinauntat niya gid. Inuntat niya. Pero galing sa ginpa-report na ini sa Department of Social Services and Development, Dries Bacolod, tiwain na sa kita, ah, kundi na to sa Sentro. Tiwain lang kay ginmanduan man ni Mayor Gregas sa tayo, mga tropa nga lauto ni sa Sentro. Ginlaot siya. Okay, ay, okay. Correct. Gatuslaw gali, no? Gatuslaw. Sentro. Kaya ang piyak sa nuwa na da mo, no? Sa piyak to Gatuslaw, correct. Kamu na da sa. Salamat. Gatuslaw, no? So, tiwain mga katropa, ang sara tupong day asang katedral
Rizal Street, mga katapos.

0: No? So, sa gatos, law ni siya nga dalan. And then, tiyan mo ito mga katropa, dragon na ta sila gali, no? Kag sandi sa ito itong pagpangusisa, permi na ta sila. Tinga may mga katropa, sinisang bata, barker man dira. Ang ini nga bata, pito katoy nga bata nga babae, nagapangalimus lang. Sentro! Ginaligan mga katropa nga do ginatabog yung bata, nga hindi magsunod sa iya. O kung may ginasugo siya nga hindi guro magpating bata. Sentro! Tinga lang labot sa punto nga amugin. Pero te, subong mga katropa, do, ano to siya subong? Ginakop to siya. Ginkuha niya siya sa Balis Barangay 16, kaya may nakakilala siya. Pami, utod, yan iba lang mo, parienteng nagpadakop, nagtudlo, kundi yun siya. Na. Teka, subo ni mga katropa, ting bata, way iloy, no? Binayaan man isang iloy yung bata. Kasubo, no? Ting amay ito, nga muna lang ining dalangpan niya. Ito pa, amo pa ning nagbira sa iya. Te, subong priso. Ting mga katropang bata ni, ito to sa kustodiyas ng Department of Social Services and Development o kung DSSD. O, oh, eto siyempre, mano ni karoon ng bata sa edad nga pito katuig, mano ni siya karoon? No? O. Oh. Kapila pa ang pakon sa ulo. Sentro! Hindi na siya pwede. Pwede na siya mapadakop, mga katropa. No? Pwede na niya mapadakop. Amo ni siya ang kabayulenteng bagay, pwede na niya manabat ang ininga tawo ni, ang amay sa bata. Pero kasakit man mga katropa, no? Kaya ti amay mo. Amay sa bata. Ti kung bayaan ni sa karon, sino na yung mga tipans bata? No? Mga katropa, kasubo katama. Sentro! No? Kita gani, no? May kabataan, makita kisamlado, dumaugtas kagid man, pero malabot, gidbas punto nga mapakan mo slabla. Pero after how many minutes, gani mga katropa, makita mo bata mong gibit, doon konsensya ka, di ba? Sentro! Tapos kisapagid mo na mga bata mo babaan, manugid gina niya. Sentro! Manugid, is na gimpakpa ko, O, mga katropa, di ba? How much more nga mo nang sa tanggap play yung video do ka ano gid man mga katropa kalain. Sakit batyagon, no. So subo nga panahon damo na kita may nakita mga katropa nga mga domestic violence. May mga circumstances no. It's because of the poverty. Rason nga mo ni, no. Apisar nga ano mga katropa. Mayara ko na yung mga nakita mo, no? Nga, may isa na ka-movie nga nakita ko. Nga, na-remember ko, no title ito man. The Pursuit of Happiness to. Pursuit of Happiness nga si Will Smith tong artista. Ang bata ito nga upod si Jaden Smith na, no? Nga muna yung natabo mga katropa. Nga tatay, wala sa trabaho, gimbayaan, masasang asawa, ya. Ti siyang gatipans bata, ya. No? May tanan na lang nga racket ginsudlan niya ginasta nga nakaano siya makatropa naninguha kay ti wise listaran mo wise la tulugan gitulog sila sa public CR na ting batay ka pamangkot ya nga gamay pa tong batay ti din tani matulog way ta istaran way ta balay ti naninguha ang amay nga makabulig nga makapangita sa trabaho ti is nakasulot siya sa do danangin broker siya ti do mo to makatropa bala no. So, muna ang aton bilangalan tawon, kinanglan lang gina aton sang perseverance. Ningwa kita. Ti, siyempre, may arama gani mga individual nga way katapos sa eskwela, but in the end, mga katropa, naging successful pa sa nakatapos gani. Sentro! We salute them, no? Gina-appreciate na gina sila. No, mga katropa, it's because sa imuna yung effort, sa ikasarang muna, kung paano ka mga katropa, kung nag-desider ka, nga makabulig sa pamilya mo. Pero ti, tani, no? Bisan ano kapigado o kung single parent ka? May kilala tagay nga single parent, no? Sentro! May kilala tagay nga single parent? Nan. Pero ito yung mga katropa, nagasugod na yan sa sulod sang balay. Ang gusto nga pag-atipan o kung hindi, siyempre, pagpalanggaan ay. Sentro! Mga katropa, no? May kang tanan sa sininga balita, kung ang balita ni katropang Wendell Balinario. Sentro! No? Pangitaon tani ang kwaon taning dugang mga balita mga katropa. Kahit si Mayor Greg Asataya ginadusugin nga makasuhan ang lalaki nga nagsakit sa iyang bata. Oh. Tiyari mga katropa may emergency hotline pa. Kahit tinaga pangabay nga gamiton sa mga butang nga may angot sa kaangay sining mga insidente. Gina-reiterate ni Police Colonel Eugene Badumia, City Director sa BCPO, mga katropa, nga kinanglan magtuwag sa 911. No, mga katropa? Kay tignong 911, Dri, sa atong duway naman sa... Duka makatawag na to dahil maka-access na to dahil 911 mo. If may makita kita, no? So, may mga social media reactions, may mga comments. Hindi na naton mag-question, mga katropa, ang nag-video. Gasiling, nag-video lang kada, no? Gabidyo ka lang daw, kaya din nag-reporter whatsoever, drama katropa. Protood, amugid na dapat tanimuon, mga katropa, no? Pero dako ding bulig ya sa sininga pagpalapta sa video, pagpagwa sa sininga video. Oh. So, ari mga katropa, kung na to ng balita ni katropang Wendell Balinario, angot sa sining insidente, mga katropa, kag-desidido, kag-prosigido kung si Mayor Greg Asataypa ang pagpamakuton na mapasakaan kaso ang amay sa sininga bata. XFM Live Report Central. Katropang Wendell, please come in.
1: Katropang Clark, like pag-cover test, yari update sa video ko, nabit na mag-cancel sa tingin na isa sa amay niya sa mga bata. Kapabayan na ibaluan na ito na sa secure hold kung sa may bakit ang public sa solid public sa kung friends sa kata binimiro tayo sa higyan sa sulit pa kung lagi niya sa ito mag-fasta sa mga at narapang ato ang bata sa case for child abuse na pasok sa amay sini na ginagawa na mismo sa kapag-karyara tupong sa police station sa trapang sa WCPD sa PT ang lanon,
0: Katropang Wendell, tayari na natuldukan na yung pagpangabuso ya, no? So, this is abuse. Abuse gini siya katama kay ti based sa report mo dira sa information mga nakuha naton. This is not first time, no? Kapila na gali ka beses ti hayang bata may mga lagob gid manggali, no? Sa based sa psychological balang paglantaw, Katropang Wendell, ang dako ni siya nga epekto sa bata, no? Ang amo ni bilang nga bagay. No? Dako ning epekto sa bata. Ti magdako ni siya. Ma hindi niya ano mo? Hindi ni sa silinga nga ang ano bilang pagampak. For example, mampaka mong bata. Kay di bangod nga na aki ka ginampak mong bata. Pero sa ila gatatak na. No? Gatatak na sa ila ti hasta kita magdako, madumdumata nga oh galingin backpull ko sa una sa ginikanan ko. Pero galing ti sala ko man to. Pero galing ka tropang Mendel, no? Ang ini nga bagay. No? Dapat ni siya matuldukan, dapat ni siya matulupang dan, ma-ano-gid, no? Makita sa syudad. Nga ang domestic violence diri sa syudad sa Bacolod, wala dapat sang lugar. Way ta kabalo. O, kadako sa Bacolod, basi may iban pagin nga mga barangays, diri nga may mga domestic violence nga nagkakalatabo, ginaabusuhan sa ginikanan nila, kung sino man sila. Oo, ti mag-coordinate gini sa mga nagakadapat ng mga departamento kay ti ang syudad sa Bacolod. May hotline ni sila, no? Based sa mga information. Pero katropang Wendel, pamatian, tabi ang payag ni Mayor Greg. Oo, kay do decidido, ginadusog yung mga file ang kaso. Yes. Oo, pamatian ta.
1: Yes.
2: Ma-file today, no? Ang as agdidapan last night ang lola sang bata willing siya mag-file sang case, no? For child abuse, so bina-assist sa subong sang WCPD, you know, Women and Children's Protection Desk of BNP, as well as ang atong syudad for pilaman ka mga kinanglanon for the legal aspect. And then ang DSSD is on top of the situation. So definitely the case will be filed today. I'm just waiting for the latest update kung naka-file na sa mga aga.
3: Lola, sa mother's side niya?
2: Yes, Lola sa mother's side.
0: Oh, katropang Wendel, klaro, hambal ni Mayor Greg, no? So, within today. Pero tito may payag, pamatian, tadi ba yan kay Councilor Celia Florbe?
1: Yes,
0: pamatian ta, oh, sige.
4: Siguro ni comment, kundi rant. Kaya daw kailingit yun, no? Sang natabo. Of course, hindi makita kasi din nga isolated event na, no? Ang natabo dito sa plaza. Pero kapasalamat gid kita sa tao to, no? Nga nag video kag ginsaway niya mismo, no? Ang father, no? Nga, you know, ang aton halin sang una advocacy, there is no tolerance, zero tolerance kita for any kind of abuse. Kapin pa children, kag kababainhan na to, no? So, salamat sa nag-post, salamat sa nagsaway, kay that should be our own, no? Kada isa sa aton dapat may initiative to really, saway, to saway, no? People who are abusing children and abusing women, no? So, simple lang na ang advocacy, but sustained naton dapat ina, no? Advocacy, kay we should never tolerate any kind of abuse.
1: Okay.
0: Garapang Wendel, ti amo gina. Pero, may, I don't know lang kung may resolusyon kita diri sa Bacolod, angot dirain, no? May mga ano kita bla, for example kaangay sini bisan sino bla, actually ti pwede gid man na siya, no? Pwede na masaway na to, pwede kita ideya ka pasilabot nga for example bigas ginaway sila pero sa minabta na i-provide ta labot, pero maglabot sa punto nga do gabinal bala na natangin na sa puti na da after to sang commotion ti may kinamatarong gid man ng public na magsaway sila. So ginaano mo na gaano ka mo ginaano mo na sa how nan pwede ta ka mo pwede ta ka ma-report, no? Pwede ta ka mapadakop kay ti gina kastigo mo na ang especially ng bata.
1: Yes. Amo na ka dito sa kapatid sa care director sa kanya ng care sa urgency hotline kung say patay ang sudada. Matikandra sa bahin sa kapatid sa kalbar para pagpapigyan nila yun kung matawagan ng numero. Tapos ang text ka to pang plan sa numero 0-9-6-4-3-7-2-8-2 taliwat mo sa numero 0-9-0-9-6-4-7-3-8-2.
0: Katapang Mendel, sa talk and text, ano to? 0-9-0-9-6-4-3-8-2 7-3-2 7-9-0-9-6-4-0
1: 15.
0: Okay, klaro. Sige, no?
1: Kung ano ang numero nga, sa kang hindi ka matawag, agad yung magreklamo kung okay. Pagkalambot sa ilang pang concern.
0: Oh. Ito pa rin yung mga issue ka. Oh, salamat. Okay, 0909 sa talk and text, 0909-640-7382. Ang sa Globe, 0926-751-4615. Thank you, good. Sige, no? So, muna nga, ito nga emergency hotline for this kind of violence, no? For the domestic violence, oh, katropang Wendell, especially sa amo ni, no? Nga mga nagakalatabo, dari may mga makita kita publicly, nga may mga amo ni, no? Nga nagakalatabo. Mostly makita, tagi ni mga katropa, dra mismo sa plaza. Pero katropang Wendell, salamat, good.
1: Katropang Wendell, salamat. Subong sa matolod city government center kag mga katropa subong sa konsumpo magsumatagay sa sanson pregnancy agad magsektahan na kapag nalawa siya bato kung sa palasian kag sa makinig sa karoon ya panahon na para sa nalang bumitin ng tutupilas sa ibig sa katropang Wendell Balinario
0: at ang news salamat sa katropang Wendell Balinario. Update rin mga tropa sa natabungang insidente sa pagpanakit sa isa kama ay sa iyang bata Centro kasubo, no? Makaluluoy sa bata. Tingitood mga katropa. Mulang ginabala, no? We cannot blame the lola. Kasi siyempre, way takabalo kung ano itong estado sa kabuhi manilulaya sa bata. Pero desidido ang lola nga magpasaka sa kaso. Pero tood na ay, no? Pangabay na lang, git. Total, sulay mo naman, no? Ti sulayo na lang, git. No? Kaya napasaka ng kaso. Ba? Porsige na lang kay ti. Budlay na makagawa na. Basi kung maglala na, git. Sentro. Dapat ang muling mga itabo mga tropa tagaan sa leksyon ng ara sa likod sir. So kung may mga naka-experience ako sa sining bagay, sigurado mga katropa, oh, dapat pursige mag-file sang kaso. Sentro. Kaya ito siyempre tap na on tuldukan ang ining mga say sang violente nga mga butang. Oh. Gabi na ding mga insidente sa aton pinatsyanay wala too. Tapos amo pa ni mga tropa nagakalatabo, no? Violence against sa kabataan kag sa kababaihan. Sila ning pinaka at risk mo kabataan. Ilabi ningin mga kababaihan, mga bata. No, mga bata, mga minor mga katropa. Sila gini ang dapat halungan, no? Bantayan especially kita nga mga ginikanan.
5: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:56 na mga katropa, no? Ang oras ko do ginakolabos na pagabulos ng XFM Network News. Di nyo pagkalipat tayong mga produkto sa Yes to Health, mapakalinita na sa Yes to Health Wellness Center ng Tandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Ciudad Sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangayon sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga tropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat ha sa online sa Shopee, nyo man ininga mabakal. Centro. And for the greetings mga katropa, before kanay magtako, pare sila o, mga nagamonitor na subok sa aton, good morning, good noon dira, kay Jessica Gonzalez, kay Joy Rodico, kay Sir Elvis Guanzo, kay Mama Rachelle Lurais, bako kay SM Shuti Boyo, dira sa maing XFM Canlaon City, no, maing utod dira sinyo, Sir Shuti, no, kay Rihanna Diestro, Gianni Cordonio, Marlon Caniete, kay Maravik Casten, kay Juar Atanoso. Good morning, salamat, no, kay Jenny Ordonio, dra sa paano ko, oy, mga katropa. Sige, ano, standby lang kay damo pa sang matasong pagiging mga programa. Dari lang sa XFM 103.9 Bacolod. Sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday!
6: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Centro. Happy birthday sa mga katropa na to, dra nga nag-celebrate sa birthday nila today, Wednesday, May 20, mga katropa. Sa liwa, tingin nyo ang kurban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gin mayang uto and God bless all mga katropa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone. Non Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta

0: Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sound ka vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: System Pain. Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangapit salamat sa Sis the Pain. Tatlo palang karamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ko.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede.

0: FM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Na ng balitaan na istalakayin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais niyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo, mga katropa, na marami ng exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakda ang 4 na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
0: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa saligang batas sa anumang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
1: Opisyal nang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos Region 9B Sulu. Ang May 27 para po sa celebration ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. Alinsunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyang daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-ayuno, pagbabahagi ng biyaya at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinahaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA Officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant at Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage si Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos na naganap na pamamaril noong nakaraang linggo gamit ang isang sasakyang nakaristo kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., sa isang briefing sa Malacanang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakay ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad namang kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot, kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na naharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
2: SFM News Nationwide. Maring pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang caucus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado umano siyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggo Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Dismayado si Senador Jinggo Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget. Base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang investigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live!
3: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Araneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis ito bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ang pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Tatapusin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22, eksaktong alas 12 ng gabi. Kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pamasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulins, signage at iba pang materials na programa. Bilang kapalit, ipatutupad ang 10 pisong kada litro ng fuel discount para sa lahat ng PUB nationwide. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff Sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagrereklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
1: Pasintabi, nasawi ang isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis naman kinalungkot ng Department of Agriculture ang malubhang insidente. Tiniyak po nila na nag-ipag-ugnay na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan. XFM News
2: Nationwide. Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China. XFM News
1: Nationwide. Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapapinsala na kombinasyon ng southwest monsoon o habagat at ng isang super El Nino na inaasahang magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa masusunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan niyo rin po kami napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamamahagi na mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
0: Live report.
5: Aabot sa sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tuguegaraw bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon na mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga benepisyaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod, kabilang sa mga unang isa sa ilalim sa verifikasyon ang mga magsasaka mula sa Barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang ang Tuguegaraw sa 5 lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay, habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong benepisyaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
2: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
6: Kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y manumalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tino, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure projects sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Davaoenyo. Binanggit din ni Duterte na 4 na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Davaoenyo. Binanatan din ni Duterte si Tino at sinabing imbes na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tino ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha, Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
7: Ng balang bahay ni Numansha Sangguniang Bayan Member Jerome Vega sa Barangay Kamansi Norte, Numansha, Aklan, badala una 50 na madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang 3 tama ng bala na tumagos sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyon ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Mabuti na lamang umanot hindi tinamaan ang 2 binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si SB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na rin na ipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numansha PNP. Mula dito sa EXA-FAM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, EXA-FAM News.
2: 55 anyos patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalulundaman sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng EXA-FAM Cebu.
8: Live Report.
9: Patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos. Bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsa ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes, Mayo 18. Batay sa investigasyon, nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsa ng suspeka. Umalis umano ang suspeka, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itaka habang natutulog ng biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadat na ng biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa sinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang inahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8 anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Iwanon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na palutang-lutang na sa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay diniklara itong patay na. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, EXA-FAM News.
1: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Ito pa natin sa balita, Rowena Munchang, EXA-FAM Santiago.
10: Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR sa pinaigting nitong kampanya kontra illegal na droga matapos matuklasan at masira ang tinatayang 228 million pesos na halaga ng tanim na marihuana sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa ulat, natuklasan sa Mount Chumanchil sa Barangay Locong Tinglayan ang 10 taniman ng marihuana na may kabuang lawak na 9.5 hectares. Tinatayang mayroong 1,140,000 na nakatanim na marihuana sa lugar na itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng pagtatanim ng marihuana sa Kalinga. Ayon sa PROCAR, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marihuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marihuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 EXA-FAM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, EXA-FAM News.
8: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: pang Brian sa lagay ng panahon, ulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng Easterly sa Visayas at Mimaropa, Bicol Region dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
1: Katropang body dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon bagamat mainit sa tanghali. Magbaong po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya'y traffic sa mga mababang lugar.
0: Bound din po ng panyo ha. Grabe ang tindi ng singaw ng init katropa dahil abot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Abang abot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated mga katropa.
1: Samantala sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Suntone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi. Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas marami pang biktima sa naganap na pag-atake ng dalawang armadong minor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at magiliw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa moske. Sa ngayon mga katropa, hindi pa opisyal na sinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
2: Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Suntone Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jake Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jake kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam yang ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusa na ang kanyang paghahanda. Ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktora. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports naman katropa hatid po ng Premium B3. Pinatumba ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals sa score na 115-104. Pinawalan ni Jalen Brunson ang Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Sayang naman na nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang maghanap ang dalawang koponan sa darating po na Friday. Alas 12:30 na katropa at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday, May 20, 2026.
1: Maaari nyo pong balikan mga katropa ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Mega Manila.
4: XFM 103.9
2: Suntone Gold Live Testimony.
5: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Plus

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakina.

0: ni Saradyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Wilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige!
9: Hello!
8: Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeeha!
11: XFM.
12: Ano pa mo?
8: Anxiety!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki na ito ni Matag Pramati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita, update nyo naman kami para sa ito sa ninyo pag inistoryahan na iparty sa pag-amlig sa ikayong lawas. Wala nang lungkot. Kagaton man sa ninyo istoryahan ang mabulig sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, katulad sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, ang ato sa ninyo mga kape, ang Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagiban pagin sa ninyo mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kaya makahatag sa mga nutrients o konbinipisyo sa ato sa ninyo lawas, basta ang sigisigihon talang sini ang pag-inom kag tawag nato sini supplement sa ato sa ninyo lawas. Sa sini nga mga produkto kay kun kaysa hindi abi makumpleto ang mga vitamins and mineral requirements sa lawas ta. Kun sa digan talang ginakaon nato nadlaw-adlaw. Amo ning kun kaysa kinanglan man nato, or if not adlaw-adlaw halos kinanglan ta gid ang supplementation. So ang mga gintunan, ginpaagi sa laboratory, gintunan sa mga siyentipiko pagkatapos sa jury approve ang processing sa Food and Drug Administration. Isa na dira sang ginasaligan sa madamo ang Santhon products iyain isang Yes to Health Incorporated. Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga may XFM station sa bilog nga isla sang Panay. Amuman sa kabugusan sini nga Negros Island Region. Ay basi kon may mga palamakutanon kamo, may mga concern bala. Pwede ninyo gidina mapadala sa ato sini nga Facebook ka, pinagi sa ato sini nga live stream, pwede ninyo dra ma-comment sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag syempre sa ato sini nga pagparagad as usual, upod ta ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Kag-kumusta naman sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga nag-hulat-hulat, no? Kung ano naman ang aton sa pag-istoryahan sa ning edisyon sa aton sa ning pag-pangalagad. Actually, sa ning edisyon na hilabta naman namon kamo ni Sir Josiel.
0: No, hindi tayo mag-istorya subong sa mga mapait. Ano na na? Hambal ka mo, pait naman. Gusto ninyo, tis lang tak matamis eh.
1: Hindi naman ito sa nami, tag tamis ah.
0: Matamis ang sabor, pero mapait ang iyay picto, Doc Leo.
1: Daw amo-amo, siguro Sir Josiel, especially kung ang isa ka kondisyon bala, nga pag-istoryahan na ton subong, nag-asuprer ng pila na ton sa nika mga tagparamati, ka mga viewers na ton.
0: Sa amo ninyo klima, kag-tiyempo, daw damo gisini nag-suffer, una sini sa asthma, Doc Leo, tawag na ton sini ordinarily hapo. Ang hapo or konasma daw katulad man gid ini sang ginahapo kabla daw parius bla linagas ka to bala Doc Leo. Kay pala nasma kabla dalagan. Kon lawig ang imo sini nga dalagan ginahapo ka in short daw ginalagas mo imo sini nga paginawa. Kinakulang oxygen sa lutsi mo sini nga lawas. Kon may asthma ikaw, kon iguon ka gani ka gatakihon, da mo man, di na mabugto ginhawa sa inatake sa asthma, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Ginalagas naman siya rin niya, siya rin ang paginhawa. Pero unlike Sir Josiel, kung ginahapo, kablang hindi kaya asthmatic, bala? At least, makaginhawa kaya dalom, Sir Josiel. Mapainat mo, mayo mo siya ng diaphragm. Pero ari ba Sir Josiel sa may asthma, monitor mo ba Sir Josiel mabatihan na ton sa may mga aras ni nga do asta lang sa liog. Ay, ila sa nga ginhawa sa ila sa nga pamatsyag.
0: Do ginhawa nila kapapanaog sa ila sa nga baga. No? Mm-hmm. Pamatsyagan mo tuod bala do ginapunggan do ginakuga sa bala. Hindi makapapanaog sa ginasuyop yung oxygen pagkanto sa ila sa nga baga. Pero hindi lang per se asma pag-istoryahan ta, Doc Leo. Ang epekto sa mga tao nga mahilig magkaon sang mga matamis.
1: Correct, Sir Josiel. Atuntunan, subong ang pila ka mga ingrediente. Halin sa aton sini maginakaon, halin sa aton sini mga ginainom nga may labot gali Sir Josiel sa pag-atake sang asthma.
0: Istoryahan ta subong is ang tawag naton blood sugar and sugar per se and sugary foods.
1: Actually Sir Josiel ang sugar nga ini hindi magid ni problema kun tani. As long na ma-manage lang sa aton sa ninga lawas. Like for example, la, palabtikan lang aton sa diabetes. At ito yung problema sa diabetes, hindi mismo ang kalamay, Sir Josiel. But ang aton sa ninga pancreas nga na-overload. O kung hindi na maka-manage, sini, nasa nagataas ang aton sa ninga blood sugar, nagaka-insulin resistance kita. Kag may ara, mangali, Sir Josiel, problema ka kondisyon sa lawas nga matrigger, mangali kung sobra-sobra ang kalamay sa aton sa ninga lawas, o kung na ginakonsumo, ginapasulod na aton dari adlaw-adlaw.
0: Ang problema sini actually yung pinakamadulok sa tanan ang ato sininga mata mo may ara kun kaysa nga lapad mata ko no gamay sulok-sulok mo. Kay tanan isamo yang isamo lugar ya tilawan digli ka uyon.
1: Bawa ang bugin na Sir Jose lang nasawayan sang kadamaan. Kay laban-laban na uyang lang gid ang pagkaon.
0: Oo. Madamo na sa mga okasyon sinaguro kamo may experience man nga magkadto gani sa mga may Pasko, birthday, may mga celebration, halaya kakaka ning nami bla plating. Pagabot sa iya sininga lamisa pagtilaw yan niya hindi ko kaya ni daw lawain ni hao. Pero sama sa mi ang naga kauna ubos sa Doc Leo. Ang mga sugary sininga mga pagkaon pare sa bisang cake. Pareho sa bisang pasta, ang pasta actually ti carbo ina, katulad abisang ice cream, may mga agugo pa diba, nice buko. Oh, gakauna ubos ni Nucleo. Nga supposed to be ang ginahimo naton sa ni normally ya, ha? Hindi amo nang dapat ha. Normally Nucleo ginahimo ta na pangyamis. Pero nagakatabo kon may ice cream, may candy, may ice buko, may velvet. Ayan himo ta, inaw na tanakaon, over the other.
1: Kaunun mo gina, Sir Josiel, dahil kati matunaw na yan mo. Mayosin mo kon mga spaghetti na mga salad, kati masulod mo na yan sa silupin. Masulod mo na yan sa plastic, pwede mo na yan dala.
0: Pwede mo putos.
1: Pwede mo na yan putos. Pura rin, Sir Josiel, di kaunun mo gina yan dayon, kati kon matunaw, why na ni Sir Josiel?
0: Ang lain pa sina kundamo, labinakal, tapos gamay lang kamo. Ang duna, sina nga paminatasan sa mga Pinoy bala. Siling yari, ubuson niyo, kanugon sila niya. Mga tunaw man lang ni. Ari siling yari, pila na kabilog, duwa kabilog. Ari ka tatlos niya. Kanugon ni, patunawon mo na. Ginbakalta na.
1: Talagsagin lang.
0: Tiyan ko ayos yan eh. Kung taas ka dan imo siling blood sugar, madugang spike ang imo siling blood sugar.
1: Correct, Sir Josiel. Kago na rin ba, may condition kasi ni Sir Josiel nga pwede matrigger sang sobrang kalamay sa lawas, atakihon dagan, Sir Josiel.
0: Okay. Pero if we speak about blood sugar abi Doc Leo, how much is too much if you speak about blood sugar level sa ato sa ningin lawas and intake, Doc Leo?
1: So ang balon na gawin natin, Sir Josiel, dire abi kita sa mga waay pasing diabetes. Tahigad-higad, anay ang mga diabetes ko kasi masaling ka mga daw, parmi na lang may diabetes, parmi na lang kami ginahilabtan. Tahigad-higad, anay ka mo. Dire kita sa ginatawag hamtong, kag-healthy nga Pilipino, Sir Josiel. Suppose ang aton sa ningin daily intake, like sa mga kalalakinhan na Sir Josiel, dira kita sa mga siyam ka kutsarita sa isa ka adlaw.
0: Siyam ka kutsarita, ti mga apat lang ang kakutsara, Dok.
1: Kag sa mga kababinan, ti dira sa anum ka kutsarita, Sir Josiel, sa isa ka adlaw nga sugar consumption. Pangkabilugan na Sir Josiel, bilog na nga adlaw nga sugar consumption.
0: Insert sugar gidiyang sugary ha. Halin gidiyang produkto Doc Leo kalamay ha.
1: Halin sa kalamay Sir Josiel, kagang iban sini, halin man sa aton sini mga ginakaon ukon mga sangkap sa aton sini mga giniinom.
0: Actually if we speak about 90 spoons sa mga kalalakinan kaya ini nga kontrolon kon kalamay per se lang. Pero kung include tada ang ginakaon mo sini nga tinapay, ginakaon mo ng pasta, sobrang nga panginaon sang kanon, kag iban pag sini nga may intake convertible to sugar, ati galalapaw, Doc Leo eh.
1: Way palabot, Sir Jose, ilang mga coffee yung ginainom na ton, like mga in-one coffee, iced tea, milk tea, ara pa Sir Josiel ang mga fruit shakes nga damo sang kalamay man may gatas pagid soda gagiban pagid Sir Josiel abi mo kung nano sa pagbulubanta Sir Josiel tungod sa mga added sugar sa aton sa mga ginakaon tugina inom ang ato recommended daily intake Sir Josiel sa mga kalalakihan is up to 9 teaspoons pero nagalabot gali Sir Josiel 10 to 17 teaspoons daily
0: ang actual nga intake na
1: correct, Sir Josiel.
0: Oo, kay ti isa pa lang adan sang 12 bowls sa soft drinks na kun kaysa galabot na taga 7 hasta 14 kakot sara mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang unod ya nga ano ha, nga kalamay ha. Kalamay per se nga ginasakot sa mga soft drinks. Tandaan ninyo ina samtang nag-green green kag maulo aslom ang yes ning sabor the more nga ginagamitan ina sang sugar
1: correct
0: para mabalanse ang kaslom so dapat takson tanan na mga 9 to 6 to 9 teaspoons daily anom sa babae siyam sa lalaki ang problema sini kun kalamay per se matakos na ton sa teaspoon o kun kutsarita. A problema sini ang convertible to sugar nga intake na tundok layo hindi ta matakos.
1: Lain pagiri na Sir Josiel kun medyo maasab-asab ka sa mga refined carbohydrates ang matamis gid ang imo sa nga templada.
0: Gintemper mo nang tinaga mo ha maasab-asab dok layo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kun mapulupintas na ang may pagkadalok.
1: dalok-dalok lang ah. Tayang balsang kilala ko ganin sa Sir Josiel siyang siyam na ka kutsarita nga kalamay kalamay gid mismo nga recommended daily. Sa doha ko lang nakapangapi ah.
0: Mm-hmm.
1: Tag apat ka apat hasta lima ka kutsarita kada pangapi.
0: Ati oy kada timplaya kapi gamunong iban ba siling niya din tibog stars niya kung hindi sa Pasig siguro San Enrique ay
1: lapit sa
0: Central.
1: Muna kung maasin man ganit Sir Josiel masling ano balay mo lapit sa dagat.
0: Pero kung if we speak about Dog Leo sa Pictoy abisin eh ama sa amin sining ginahalinan sa aton sining mga komplikasyon kag balatian Dok Leo. Nagaumpisa ini sa chronic inflammation Dok Leo no. That also naga apikto sa aton sining immune response sa aton sining lawas. If we speak about inflammation kag immune response, anong gakatabo sini Dok Leo if you take excess sugar sa kinang lanon sa lawas tao?
1: Focusan tabi Sir Josiel Subong ang isa sang ginaigo o kon gina-trigger gali sang sobrang sugar sa lawas naton ang pagbudlay sa aton sa nga paginhawa tungod afektado ang aton sa nga respiratory system.
0: Mm-hmm.
1: Especially sa mga asthmatic na nga daan Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kag ari ha sa mga may asthma na nga daan na throwback kumusta inyo sa nga lifestyle kalabanan sa Sir Josiel mahiligid sa mga matamis.
0: Mm-hmm.
1: Tungod niya may labot na Sir Josiel ang mga matamis. Speaking of mga matamis, hindi tanan na ginakaunta ng matamis ha.
0: Oh.
1: Kundi ang iba na ginakonvert man sa aton sa ringan lawas sa tamis o kung kalamay pagsulod sa aton sa ringan lawas. So, dari kita karon. Pag-abot sini sa excess sugar, nag-trigger gali Sir Josiel sa inflammation and immune response sa naton. Speaking of asthma, ginadrive ni Sir Josiel from chronic inflammation sa aton sa airways. Ang aton sining tubo nga ginagyan sang hangin Sir Josiel nagapalang hubag ina sila nga kun may ara sing gidatawag pag-trigger pagid sang kalamay nagadugang pagid na Sir Josiel ang pagpinot sang aton ginhawa tungod nagagamay pagid ang alagyan sang aton sininga hangin kag hindi lamang ina pati sa bilog naton sininga lawas tungod ang sugar gali Sir Josiel kung magsulubra ni sa aton sininga lawas excess sugar intake especially fructose, especially glucose, nagaresulta Sir Josiel kung nagpadulong sa increase in the production of pro-inflammatory cytokines, mga signaling molecule Sir Josiel nga nag-regulate sang inflammation. Kag inidirekta nga nag-influensya sa aton sa respiratory system, nagaresulta sa pagpalang hubag, kag nagapagamay sang alagyan sang hangin, kag nagapalala sang asthma, ukon atakihon ka sang pagbudlay sang pagginhawa.
0: Kung wala pa maglala ang imo sining problema sa blood sugar Dok Leo. Way pa bala ma-diagnose ikaw nga diabetic ka na. Ang amat-amat nga cravings imo sa sugar kod resulta obesity sa mao, no?
1: Isa, Sir Josil, kahit ti ang kalabanan niya daan kung diabetic ko, Sir Josil, medyo tamaran maghulag.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang isaman sa ginatawag factor mga daan kung nga nagpadulong kadira, kaysa itong hindi ka pa diabetic, kulang kagiman niya daan sa physical activity.
0: Oh, grabe pala fangon, mahinay pahulagon.
1: Gusto.
0: Oh, kung sa mga salakyan pa, no ni? Mahinay ko nung dalagan niya, no, bikay low speed ang buli.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung high speed ang buli, kung nasang salakyan, dasig dalagan niya.
1: Mm-hmm.
0: Ti low speed ang buli, bumpered ang makina.
1: Mm-hmm.
0: Yung bumpered ko, no, mahinay gin man na yung tiyog, yabisan sa Korea lang, sa panggaling sang humaibla.
1: Mm-hmm.
0: So, obesity may also be associated with high blood sugar intake. Pero ano naman yung epekto sang katambukon, Dr. Leo, if we speak about asthma, how?
1: Nagadugang, Sir Josil, pabudlay ini sa aton sining pag ginhawa. Katik ay excess nga body fat, Sir Josil, can put mechanical pressure sa aton sining diaphragm, kag sa aton sining baga, making breathing more difficult and contributing to asthma symptoms.
0: Hmm.
1: So, ti sa pagkata, sa sobra pa lang ang pagkatambok na Dancer Josil, ti nagapabudlay na sa aton sa nga pagginhawa.
0: Timbal nila, sinagalipot gani ko na passageway sa hangin, Dok Leo, kay gakadula ng liog mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung masobrahan katambok kon kaysa mahambal ka nga, grabe, daw ay ka na liog, no? Daw sila niya daw, isa na lang kadangaw siya nga, antan sila niya sang ilong mo pakanto sa imo nga baga.
1: May ara man, Sir Josil, gintago, ilang guro.
0: Timbal, tabla gakadula ng liog kon kaysa, bla sa sobra lang katambok ka.
1: Mm-hmm.
0: So may ano ina ha, may dako inang epekto, especially kung may asthma ka na. Dapat buin-buinan mo ang imo sining obesity, manage mo imo sining blood sugar also. Now, if we speak about sugar and microbiome, ining microbiome, mga microorganisms in actually nga nagapanghikot man to sa sulod sa ato sining laos, we need to maintain sina, ladies and gentlemen, what we call as the gut microbiome. Anong epekto sini, Dok Leo?
1: Ang aton sini nga gut microbiome, Sir Josil, o kon ining mga mikrobyo bala sa sulod sa aton sini nga tinai.
0: Mga kaliado, Dok Leo, ha?
1: May mga hindi man kaliado, dire, Sir Josil, pero as long na ang ila sa nga populasyon is nasa balance,
0: mm-hmm,
1: why sing problem?
0: Balance ecology dapat.
1: Correct, Sir Josil. Oh. Ang problema, malang sini ko na limbawa ang mga hindi bala tampad, hindi tampad, ang hindi bala mayo, Sir Josil, mga overpower nila itong mga friendly na itong sini nga mga bakteriya.
0: Mm-hmm.
1: Pag madula, ganyan ang balance.
0: Mga traidor ng mga bakteriya sa sulod.
1: Mga traidor, mga hudas, o kung mga nga. Daw may hugot to. Once ka madula ang balance, Sir Josil, dira na ang problema. Kaya nga aton sa nga human gut, ako na aton sa nga gut microbiome is composed of trillions of microorganisms. But ang balance, Sir Josil, bisan ano takapigado, may mga trillions galit tayo sa sulod sing lawas mo.
0: Pero ano, bakterya.
1: Trillions sa kagaw. Yung na-compose sila sa bakterya, fungi, viruses. Nga tumang kadako, kaya importante nila sa nga papel para ma-maintain ang immune balance and overall health. Ang damlag ang mga pagtuon, Sir Josil, nagkasadyas nga ang high sugar diet mahimo nga makadisturbo sa ila sining balanse dito sa sulod, nagaresulta sa imbalance ng aton sining gut bacteria nga may ara, Sir Josil, dako ang efekto sa aton sining ikaing lawas, lakip sa respiratory system kag sa asthma. Ini, Sir Josil, nagsugod kun palakaon kita sini sa mga matamis o kung sobra-sobra ang pagkaon naton sini sa mga makalamay ng mga kalanon kag mga ilimnon. Because a diet high in sugar may impair the microbiome's ability to regulate immune response, leading to increased allergic reactions and heightened asthma symptoms.
0: Kung balansi gali kita kaon ta sini nga puno sa vitamina kag minerals, more on vitamins and minerals, more on nutritious foods ang ato nga ginakaon gali, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: kusa yang mabalanse dito sa sulod yung presence ang mga ginatawag nato sir mikrobyo no.
1: Do na nabalansa lawas nato niya Sir Josil ang ginatawag ng homeostasis bala.
0: Oo.
1: Dira na nga dan built in na nga kabalo siya mag-regulate, kabalo siya mag-control, kabalo siya magbalanse sa mga dapat balanse, kontrolon kag regulate sa sulod sa naton sa ning lawas.
0: Ang problema kung ang ginasagod naton dito sa sulod ang mga traidor ano pagid mga hindi nami tawag nato sila nga mga mikrobyo magdamo ini sila ma-overpower ang mga maayo ang guwaya masakit.
1: Correct Sir Josil. Kagun na rin ba kahit asma managin destroyan na ton subong masami Sir Josil ang pag-atake sa budlay ni mo sa nga pag-aginhawa. Pero areha may pero kita nga dako-dako pero ahambalon gyan man naton kita malang ang nag-isa kita ang isa sa mayor man Sir Josil nga nagahatag sang trigger o kung ligwa kung nga ang pabalik-balik ina paano di naton napunggan naton sa nga baba.
0: Pagkatapos huwag kita kahibalo nga mo galit na nag-trigger sang asma.
1: Isa pa gin Sir Josil, that's why no may hambalan no kita sa Ingles nga nagasiling na ang tao kuno people are destroyed for lack of knowledge. May iban pa kun ka isa Sir Josil nga mapamangkot pa nga sa kadamo sang tao nga ako pang gintapikan sining balatian ho.
0: Kati ikaw man lang ang palakaon sang nagadala balatian mo.
1: Correct Sir Josil, pero why sa makahibalo. So but ang balon Sir Josil, hindi garantiya nga why ka makahibalo, hindi rason nga tungod why ka makahibalo, maluwas ka o kung ma-safety ka sa balatian kung hindi among imo sa nga lifestyle. That's why ang pagpamati permi sa Secrets of Health Sir Josiel bisan paano siguro makabulig-bulig para nga ang mga way naton matalupang dansang una mahibaluan naton subong
0: katulad lang ini sang kakulang naton sa hibalo may hibalo kita pero kulang may ara kasang arthritis kontra niya siyempre ang baboy magkaon ka baboy ti mautan sang baboy butangan nila lang ka pagkatapos sa bawan way sa dagakaon sang unod sa baboy. Pero gakaon sa langka kagsabaw nga may duga sa baboy. Nagbanog yapon arthritis. Yas nya may nagkaon baboy, sabaw malang to akon kag langka kag
1: kadamo ko sa Sir Josel sa encounter ano. Mga mo na blas yun, dokto may mga kung magkaon sa pataw, sabaw man lang. Sigo kaunan na lang pataw. Para at least lubos-lubos ang enjoyment mo, total masuffer ka lang yapon sa konsekwensya. Sina?
0: Oh, kaya ang pataw kag sabaw, basi kon damo pada, ay makuha mo sini sa sabaw sang sa pataw.
1: Tungod Sir Josil sa pagpabukal bala naton. Kasi na-extract niya na dira sa karne mo. So ang aton mentality bala nga hindi ka magkaon sang pataw, dira lang sa sabaw. Kung makaon naging man lang kamo, kaon na lang kamo lubos-lubosan niyo na lang. Pero kung balaan niyo kontra nang adaan bisan sabaw kon may mo, hindi na nay kamo magtilaw-tilaw.
0: So amo nang kalimbawa sang kakulang sang ihibalo Dok Leo. Kakulang bala sang knowledge. Nga, bimuhay sabaw lang, hindi ka na iya magsipukarang mo sa nga balatian just like that sa arthritis. Pero, mula naman, sige hapon, kiti ang duga yara na sa sabaw nagkanto. Kag isa pag ina-notice na to, if you speak again, back to asthma, Dok Leo. Ang asthma, may mga allergic reactions or manifestations ini sa lawas. More so, Dok Leo, kung ikaw may allergy na pagkatapos excess pa ang consumption no sang sugar, anong matabo sini, Dok Leo, makapalala sa imo sining asthma?
1: Actually, Sir Josil, no, may ara mga asthma balaan nga matrigger sang allergy. Or allergens because of allergic reaction. Kag ang isa ka rason man kun may labot man kun nga ang mangin allergic kita o kun matrigger nga ma-allergic kita, it is because of excess sugar man Sir Josil. Naga sobra man ka sensitibo ang aton sining immune system. Ari bala Sir Josil ang pila sini ka mga may labot ang food sensitivity. Excess sugar, particularmente in processed food, may increase likelihood of food sensitivities or allergies. Yung makatrigger sa asthma attack. Why palabot, Sir Josil, nga ang sugar mismo ang direkta nga makaigo sa aton sa immune system balance, making allergic reaction more likely or mangin severe ang reaction sa aton sa immune system. Ibalik na aton, Sir Josil, sa gut immune system link. nga sa sobra-sobra nga sugar consumption nato, nagakadula ang balanse sa aton sininga friendly bacteria sa aton sininga tinai nga makapalala pagin Sir Josil sa ginatawag allergic responses. Ang high sugar diet ang makadula o kung makadisturbo sa balanse sa aton sininga gut microbiome, leading to a higher incidence of allergic asthma.
0: Kaya tida mo kita sang kilala si na Doc Leo nga nali ganyan buton sa asthma niya. Ang ibang sinay may nagamanifest ang skin allergy. Kung formibla ka dako ang madampian kaga mapressed sang panit amo man nakadako ang nagahabok ang pamatsyaga mo da agi bala sa natawag nga naalaw ikaw. O kung nagkatol blangin kalot mo da kinututan sang subay, so may mga allergic reactions. Pero is it safe for us to say, Dok Leo, kalabanan sa mga may asthma nga ini dapat maghalong kay there's a possibility nga taas sa ila blood sugar, Dok Leo?
1: May ara Sir Josil sing labot yet. Kay nga aman ti confirmi high ang imo sining sugar consumption ti diin abi ina padulong. Pero at hagon nato na hindi sugar ang kabangdanan Sir Josil sang pagtaas imo sining blood sugar ug pagka-diabetes nimo ha.
0: Oo.
1: Kun pagka-diabetic sang isa sa ni katao, hindi sugar per se ang iya sining kausa. Kundi nagresulta lamang ina Sir Josil sa pagka-overload sang aton sining system dito nga nagaproseso sang sugar kay ginapakapuyan naton sila. Pirmi, kaya ginakargahan man naton sa sobra-sobra sini niya kalamay. Tandaan naton, ang aton sining lawas, hindi sugar central ah. Nga no. nagagaling lang sa isang tubo para nga i-convert sa kalamay, para nga ibaligya ah. Ang aton lawas, Sir Josil, may proseso, ini nga may ginatawag, may dapat, may limit lang kita. That's why may mga recommended daily intake lang kita. Kung magsobra kita, dira, mas makapoy sila adlaw-adlaw, Sir Josil. Madali sila magbigay ukon maguba ukon magluya nga nagaresulta Sir Josil sa badatian kag diri na Sir Josil magsulod insulin resistance, pagtaas triglyceride, pagtaas blood sugar eventually kag kon hapuon ka, I mean kon halimbawa hindi ka man way ka man sang hapo sa primero, posible nga magdevelop ka Sir Josil sang mga allergic reactions kag basi magresulta man Sir Josil sa pagbudlay sa mapaginhawa.
0: Ang problema man lang kay nagadepende man kung kaysa ina sa physical activity sa tao. Kami ara iyang trabahuso, para sabi sa mga taga-uma, titingala ka nga isa kabandihado, ubos siya man niya kanon. Pagkatapos kung magkalamay kung kaysa sa iya sininga kape, pamatsyagan mo daw gihigup sang kalamay nga ginbutangan sang kape, kitidamo pa ang kalamay sang sa kape. Pero bangod sa ila sininga grabe nga physical activity, mga riskis kahon, masag-ob, manglaba, tanom-tanom, mang sadulto, kung ano pa gid ang iban sini, mga hoy, mahawan ro sang garden, mahawan sang talon. So grabe ra sini nga physical activity, ang intake nila sini Dok Leo nga mga pagkaon, madasig matunaw kag makonsumo sang lawas.
1: Tama Sir Josel, balanse ang ginapasulod kag ang ginagamit. Kumpormi sa kundan ng emosyon na ginapasulod. Bota ba lang Sir Josil te ang calories ang magamit nila why sinisang excess Sir Josil why sinistored sininga extra fat. So bota ba lang Sir Josil pagkaon nila sa sunod tungod niya trabahuso sila magamit lang nila gihapon Sir Josil.
0: Kay may ara iya pag-inchende pang iban sa aton siling niya ay why gatambok sininga si Tuto o si Inday siya star ka bala to sa syudad siya para magtambok ka para siya magputi ka. Kaya ang panumduman sang iban pasubong labi na gid sa mga malayo sininga mga lugar nga kung mag-star ikaw sa syudad nagatambok ikaw nga sa pag-intindi nila kung tambok ka gani healthy ka which is wrong. Hindi niya insakto nga notion. Kaya nga siling niya kung magpasyudad ko bala makapauli ng kabataan sa uma. Sa tingala ko nagagamay ang akon siling niya kaon daw ay ko gana magkaon. Grabe ka tinambok ako. Pero kung sa uma, isa ka bandihado, ubos siya ka dadlaw Dok Leo, siya nga daw ganiwang pa ko gihapon.
1: Tika sa uma, Sir Josil, ligwa ang palibot, makahulag ka.
0: Makadagyang ka, no?
1: Correct, Sir Josil. Pero problem, pagid na Sir Josil, nagaduble, pagid ako nagadugang, pagid ko nari ka sa sudad, wahay ka masyado ubra, kagway man nagagamay mo sa nga kaon kundi nagana pagidang mo sa nga pagkaon dira pagid Sir Josil nagdoble-doble pagid ang problem natin karon.
0: In short kung damo ikaw physical activity Dok Leo bisan pa on that day may excess ikaw nga intake sa normal sining requirements bala sa lawas ta. Sugar for example ah, nakasubra ikaw sa konsumo butang ta tatlo ka pilo instead of 90 spoons, nakakonsumo ka 30 karon ka kutsarita in a day. Pero kung grabe ang trabaho mo sa uma, nagapangampo ka to, may ginatanom ka to nga kamute, may ginakariskisan ikaw to karon nga kamanihan di gani kamaisan, pagkatapos may ginahawan ka to nga talon, nga grabe ang imo sining nga trabaho for the day, Dok Leo. Makonsumo ina sa lawas kag ma-process, Dok Leo.
1: Yes, magamit sang lawas na ton, Sir Josil. Pero Aria, ibutang na lang na ton, Sir Josil, sa sitwasyon depende, ha?
0: Oo.
1: Kaya kung narimbawa, why ka naman nagapangampo, why ka naman karoon nagapanghagbas sa uma, why ka naman nagapanghampil, why ka naman nagapananom, reduce suman, Sir Josh, yaling mo sa sugar consumption.
0: Tike naanad ng taste bud. Naanad ng panamil, nga tamis.
1: Ngita ka sa iban sa nga olubrahon mo, damo pa man olubrahon ko ay sa palibot, Sir Josh. Kung narimbawa sa uma, nga why na sa nga olubrahon, dira sa ton sa nga talamnan. Pwede ka man mamisaak sa kahoy. Pwede ka man kung gusto mo kung ano mga olubrahon dira, pwede ka man kapanghilamon sa palibot, Sir Josil. Kagang isa balan, Sir Josil, nga makabulig para bisan paano mabulo-balan sa tanan sa taon sa ring lawas. Exposure natin sa silak sa adlaw.
0: Oh, dapat gid, no? Bisan lakat-lakat lang na mo ng hambal nga sa umaya. Ang isa ka kilometro, duha ka kilometro is just a normal distance.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ginapanaw lang na, ginalakat lang na.
1: Mamangkot na ganyan, Sir Josil, kung taga-sudad ka din yung balay ni Kwan, may ginapangita ka bala.
0: Oo.
1: Balon na nga, dira lang sa Piyako.
0: Oo.
1: Sa Piyakle, pero pila ka kilometro na.
0: Sa umatod, maghambal ka nga. Ay, din balay siya lang yan ni Pedro Dariman. Ah, siya to sa Piyak nga bakulod. Gali mo kay tatlo ka bakulod pa ang baklayon mo, Dok Leo.
1: Oh, ginahagal ka na gali.
0: Oo, tiway ka man to sakyan nga trisikad. Kaya ti, banas mo lang nga, lagyan ka karabaw ang imusin nga ginalaktan. Pero dari ya sa syudad, mahambal nga. Ay, din balay ni Pedro. Saling niya ay atuto, saling niya ng kitaon daw, oh, niya kalapit siya na, ah, mabantay pa, trisikan niya, sige, mabantay lang ako, trisikan siya, masikan lang ako, pagkatuto.
1: Na nakalawa, ay manuwi ka nun, daw ka sawa, manabi ka nun, Sir Josil, na kadamo sa salakyan, malakat kay Muya eh.
0: Oh, ano, poor? Pero ti, ang recommendation number one dari Doc Leo, para makalikaw kita sa asthma, and syempre, makonsumo ta dapat ang kalamay ng excess nga ato sining intake, Doc Leo eh.
1: Yes. Correct, Sir Josil.
0: Oh, so number one dela is ano gid no? Limitahan ta gid ang gasulod sa baba ta.
1: As always, Sir Josil, dira gid naton permi ipasulod ang ginatawag temperance, Sir Josil. Mabalaan naton nga kun ang tao, Sir Josil, disiplinado, duha ang aton sining bantayan sa iya sining panggawi. Pero isa lang ang alagyan. Ano ini? Among baba. Babalaan mo kung isa ka tao sinidisiplinado, kontroladong ya siniginahambal, especially sa panahon nga akig siya. Kag sa panahon, Sir Josil, nga stress siya, ang iyaman mga ginakaon.
0: Oo. Kiti may ara to ng iba niya, kung din pa to gani nga daw kapos sa usangon daw mo pa ng ginausang niya kung akig mo, kaya nga hindi mag-usap ko sa mga matigang mga bagay. Kung akig, kaya mabudlay ko no tunlon.
1: May gambal pa ganyan ng iba na kung akig, gani ka ron o sapon ta.
0: Pero speaking about pag-control sa ito sa ninyo blood sugar, Dok Leo, and sa pag-control also, malikawan na ton bala, nga magka-asthma. Just like for example, we have this Santhon Plus Gold Capsule. We have this premium D3 soft gel capsule and we have this Santhon Vitamin C. We have this Ultimate Trio. Unabi kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo. Anong may ara sa Santhon Plus Gold Capsule nga pwede magkabulig para nga hindi kita makalikaw kita sa spikes sa blood sugar kaya makalikaw kita nga magka-asthma, Dok Leo?
1: Isa diri, Sir Josil, aton sa ninyong pagkatanawon, ang sangkap. Hindi lamang sa pangkabilugan, Sir Josil, Santhon Plus Gold Capsule, kundi ano ba lang ara, dira?
0: Oo.
1: Sa sulod nga nagka-compose ng Santhon Plus Gold Capsule, isa diri, Sir Josil, amo ang ampalaya. Kaya ang ampalaya, no, ni siya sa ginatawag blood sugar regulation. May anti-inflammatory effect. Ang problem natin, Sir Josil, sa asthma is, kaya sa allergic reaction is ang inflammation eh. So may anti-inflammatory effect. Kaya ang isa ka problem natin, Sir Josil, sa mga asthmatic, kung nga ang nagpinot ang ilasin ng paginhawa, tungkol nagkakitid ang alagyan sa isang hangin. Kaya may ara, Sir Josil, sa bronchodilator effect, ang ginatawag ang palaya. Pila sa rin ka mga pagtuon, nagpakita ang bitter melon ako ng palaya, may ara sa bronchodilator effect, which may help open up the airways, improving airflow for asthma sufferers.
0: Amoy niya kung may asma ka, kung magkadto ka dayon sa ospital, ang masaming resita si mo dayon si na Dok Leo, kung gamo amo ka na blad, daw ido ka balang magulang kapangayam na maginhawa, ginarisatahan ikaw sang bronchodilator.
1: Correct.
0: Parang ang imo sininga bronchial tubes maghawan.
1: Magda-dilate?
0: Magda-dilate. Yes. O magdako.
1: Mm-hmm.
0: Kaya there's a big possibility nga nagkakipot niya, nagkakipot niya due to allergic reactions, Dok Leo.
1: Correct, Sir Joseph.
0: Pero ang balungay, may ara na siya sa kaugalingon niya nga makabulig, maintain, nga hindi mag-constrict. Ang opposite sang dilate is constrict. Kaya hindi mag-constrict ang aton sininga bronchial tubes, ang aton ugat, may sangkap niya nga daan within mismo sa row palang iyang balungay, Dok Leo.
1: Ang ampalaya, Sir Joshua.
0: Oh, ang ampalaya.
1: Yes, ang ampalaya. So, ang balungay, may ara man. Ito ang balungay, dugang pangasangkap ni San Santhon plus gold capsule, Sir Joshua. Eh.
0: No.
1: Like for example, wala, te, kagina, ampalaya. May broncho dilator effect o kung nag-dilate sa atong sir ng bronchial tubes para maghawa ng alagyan sa hangin. Ang balungay naman niya, Sir Josil, tiara man ang anti-inflammatory at antioxidant niya sa nga benefit sa aton. Liwaton ko, kaya ang asthma, Sir Josil, ti isang problem na ito, isang chronic inflammation eh. Pabalik-balik sa nga inflammation, bala? Pero magluwas sina, pag-abot iya sa aton sa nga lung health, ang moringa, iya ako ng balungay, Sir Josil, nagabulig na niya para sa aton sa nga respiratory health. Pila ganit ka mga pagtuon, nagapakita nga makabulig siya, magluwas sa pagpahawan sa aton sa nga alag yan sang hangin, gina-reduce niya pa sa ni ang ginatawag severity of asthma symptoms. Ginabuligan niya, Sir Josil, nga ma-boost pag yan aton sa nga immune function nga makabulig para ma-reduce ang allergic responses nga nag-trigger, Sir Josil, sa asthma.
0: Oh. So, amo ni nga, ang masamin na ito sa nga ginahatag example, ang sang una mga tao nga palakaon sang utan, daw ay man masakit katulad sang subong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ni nga high blood niya ginatawag ta, or hypertension, ang asthma nga ini was once referred to be a rich man's disease.
1: Correct.
0: Kiti, munang hambal nila kung pigado ka kung hapo, kung may kulukwarta ka kung asthma, Dok Leo mo.
1: Mm.
0: Allergy kung may kulukwarta ka, rikis kung pigado.
1: No, tama lang. Amo na, Sir Josil, ang ginatawag disparity between sa mga may ara kag mga wala-wala.
0: Pero ang importante dari nga pareho sa ginahambal. Tapos ang una, palakaon niyang tao bisang utan. Way po uso sa unang tsindahan-tsindahan yan nagapangumpra kita sa tsindahan sa mga tsanggi-tsanggi pa lang kita sa unang nagapangumpra mga kamalaaman ta ang ginasaligan nila kung ano makitan sa ugsaran balungay, balatong pakadto ikaw sa okra gapananom sila to hasta sa kulitis and so on and so forth, Dok Leo. Amo nang ila sini adlaw-adlaw sini nga ginapaukpan nga sulod anon ulutanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag ti ko manotice aton sa una bala, Sir Josil, ang sosyedad naton pag-abot sa sharing bala, Sir Josil, pag-abot sa paghinatagay daw kahapos lang kag in fact ang barter bala ginatawag, Sir Josil. Ang isa mo ka item dira nga wayang isa bayluhanay ka mo. Kundi makatanaw mga isa sang amo sini tagaan mo sang binhi kung tagaan mo sang bunga, which is, Sir Josil, nga pinaagi sina magluwas nga ginapabakod na ton ng aton sininga lawas through sa maayong relasyon sa parehas na ton, dala na, Sir Josil, sa mga pagkaon kag mga utanon nga ginabayluhanay o kung ginahatag na ton, kung nagahatagay kita sa isa isa.
0: Oh, okay, ti mahambal tong isa. Ay, siling niya maano ko ron, utan ko ron munggo, malaga ko to munggo. Hambalo, ay sakpunta na lang ko, maluto ko tumunggo siling niya kag langka. Ay siya, sige, kay madubo ko di siling isang balatong. Ti, hataga mo tupiak mong balay, isang langka nga may ginmungguhan. Pagkatapos, pagdulong mo to, ang ginsudlan mo sang utan mo, sudlan niya naman sang adubo nga balatong, Dok Leo.
1: Sa way panako na, Sir Josil, mauso yung mga tagas nga pader subong.
0: Ti subong niya, why na eh.
1: Why na?
0: Oo, oh, kung kaysa gani, why na? Why papader gani, Dok Leo? Why nagbinugnuhan?
1: Away lang na smuhon.
0: Sa boundary lang na ginhalinan. Pero ang ano, Doc Leo, ang garlic o kunang ahos, may bulig gini sa asma, sa may asma?
1: May bulig, Sir Josil. May arap man sa sang anti-inflammatory properties nga makabulig reduce ang chronic airway inflammation nga dira sa mga asthmatic. And chronic inflammation, Sir Josil, is a hallmark of asthma. And reducing it could potentially help ease symptoms. Isa pa gyud, Sir Josil, pag-abot sa nisa beneficios ang garlic, improved lung health. Pira sila ka mga pagtuon nagapakita ang garlic ang makabulig reduce ang airway hyper-responsiveness, a characteristic of feature of asthma where the airways constrict too easily. Kung baga, Sir Josil, sobra ka sensitibo ang ginatawag airways sa naton, gamay lang karon nga pitik, gamay lang karon nga diferensya, Sir Josil. Nag-react, nagbudlay nga ton sa nga pag-inhawa nga mabuligan, galing ma-improved sa garlic nga hindi sa magsobra-sobra, Sir Josil, ka sensitibo, hindi sa magsobra sa ni ka responsive, nga ginatawag na ton nga hyper-responsiveness, nga hindi man bentaha sa may mga asthma, Sir Josil.
0: Okay. How about, Doc Leo, ang premium D3 soft gel capsule? Anong mabulig yun? The fact na may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3 sa Doc Leo.
1: Ang problem, liwaton na ton, Sir Josil, sa asthma, matriggers ang allergic reaction, kag inflammation, Sir Josil. Nga sa pagtuon, Sir Josil, yan to, mga tao nga may manubo, sinisang vitamin D3 sa ilasining lawas, Sir Josil, taas man ang ginatawag inflammation o risk nila sa inflammation.
0: Mm.
1: Nagahina man ang ilasining immune system. Pag abot sini sa mag-inatawag mga triggers, bisan gagmay pa, Sir Josil, nag-overreact ang ilasining immune system. Lakip na sa mga asthmatic, Sir Josil, especially sa mga individual nga may allergic asthma. Tungod, isa sa rason, Sir Josil, ang kakulang man sa vitamin D mismo sa tao nga may asthma. Kag isa man sa benepisyo sini sa ginatawag premium D3, Sir Josil, kung vitamin D3 makabulig, isa, Sir Josil, ano, reduce ni sa ginatawag inflammation, especially chronic inflammation, particularmente dira sa aton sa nga bronchial tube.
0: Okay. How about, Doc Leo, ang vitamin C? Kung asthmatic ikaw, required ka gihapon to take vitamin C? Just like, for example, our Santon vitamin C.
1: Isa, Sir Josil, sa manami ng efekto kung nagainom kita sa Santon vitamin C, especially sa may mga asthma. Kaya ang mga pagtuon nagpakita nga nagkakaigo sa nga supplementation sa vitamin C makabulig reduce ang severity of asthma attack, especially kung oxidative stress amo, Sir Josil, ang isa ka ginatawag dako nga factor ti mga symptoms ni, like shortness of breath, like nagapanihol, Sir Josil, ang imo sa nga paginhawa, pabalik-balik sa nga pag-ubo, pagbudlay sa isang paginhawa, mabugat ang aton sa nga dughan, pamatsyag na ton, mabuligan, Sir Josil, nga mapahagan-hagan, tubtob nga maremedyohan, kag makapa hunay-hunay kita, kag magtawhay ang paginhawa, kung may nagkakayo kita, Sir Josil, nga vitamin C.
0: Okay, ang palamang ko tanong si ni Doc Leo, amo ini, siling niya ti masami man ako ginatake sa asma, kung kaysa tag duha ka beses sa kada bulan. So kung ang sobrang sugar or kalamay nga akon nga intake nagapalala sa akon sining asma, siya mahilig gabi ko magkape. Pero siling niya kung mag-inom ako sa Santon gold coffee mix, abi kagang isa ng premium D3 coffee mix, pwede ina kay matamis man actually, Doc Leo?
1: Pili lang siya sa duha, Sir Josil. Ukon, kung pila sa kabeses magpangapi, Sir Josil, pwede ang duha.
0: Mm-hmm.
1: Kati recommended, Sir Josil, samtong sa nga Pilipino, pwede makainom hasta 4 cups sa isa kadlaw mo.
0: Oho.
1: Sang coffee. Kag ang isa sa nisa bintaha man, masaling na ton, kaya kung nang gininom mo sa nisa, Santon plus gold coffee mix, Sir Josil, tangunod sa nisa, mga utanon kag prutas.
0: Mm.
1: May ara sa mga anti-inflammatory benefit kita. Kati ang kung ano, Sir Josil, ang ara sini sa Santon plus gold capsule, ara man sa Santon plus gold coffee mix.
0: Oh.
1: Pero ang bintaha mo sini kag nakapapinasahi pagid sini kay may ara sa sang gidatawag anti-aging benefit, Sir Josil. Nagapahuben bala.
0: Oo.
1: Ini tungod sa collagen and glutathione, Sir Josil. Kag ti sa concern mo nga ti matamis man ti sweetened by stevia. ang ining Santhon plus Santhon Gold coffee mix. Kaya ito pag-abot naman niya, Sir Joe, sil sa premium D3 coffee mix, especially sa may mga insulin resistance dira, ti base sa pagdon, Sir Joe, sil ang Santhon kag ang vitamin D3 nagabulig para nga ma-improve ang insulin sensitivity na nagaresulta sa ni sa pagtaas ang sugar kag ti amo na nagani type 2 diabetes eventually ang imo sini nga madangatan. Pwede makainom, Sir Joe, sil sang premium D3 coffee mix kati ang isa sini sang gingamit man nga pampatamis kasubong sang Santhon Gold coffee mix stevia man, Sir Joe, sil.
0: Oh. Isa pagidiri ka pala makutanon, Dok Leo. Sa mga anom na kabulan ako nga nagainom sang Santhon Gold capsule. May asma ako pero sumugod niya nag-inom ako twice a day or two times a day. Why na ko ginataki sa akong asma? Ang problema sa akong kaisa daw, hindi ako dayon bala makabakal. May best kong kaisa nga hindi ako makainom two times a day. Sila niya nakabalakan ko basi bala kon magbalik ang akon sining asma, Dok Leo.
1: Mabalik ilang na, Sir Josel, kung nanibawa ang mga contributory factors why natin na-improve o kung na-modify.
0: Mm-hmm.
1: Especially take note ha, sa may mga asthma, balasma, as much as possible kung may mo, kung na sugong inyo sa nga pamatsyag, kag masami yung pagpabalik-balik sa ni, likawan nyo gid anay ang sige kaon sa isang white bread. Likawan nyo anay ang sige sa ni inom sang gatas kapin pa kung may kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mga mucus forming ina sila. Magluwas kami inflammation, Sir Josil, nagapadamo pagin sa plema, nagapabudlay pagin sa aton sa nga pagginhawa. I mean, sa mga asthmatic, bala. So, dira pala nga daan, Sir Josil, kung na-modify na naton na, dako na nga factor nga hindi basta-basta matrigger.
0: Oh.
1: O kundi basta-basta magbalik ang mga symptoms sa nga asthma o kung pagbudlay sa emosyon nga pagginhawa. Try lang, be cautious lang, bantayan emosyon nga ginakaon. Hindi ka magpatama sini sa sugar.
0: Mm-hmm.
1: More kasi ni sa mga utanon kag may mga fiber nga mga kalanon, kaon man ikaw sang prutas, kag ang concern sa ibang, Sir Josel, nga di magkaon sang prutas na ikay matamis. At aling isa sang concern man lang naton sa nadira, no, kung pag-abot niya sa prutas, kung permi ka mo nag-juice, hindi na advisable kung sige-sige.
0: Ang juice, tamis na da ng prutas, dugahan mo pagigkalamay.
1: Bisan wa'y pakalamay, Sir Josil, katibalan mo kung gin-juice na naton, gin-extract na naton na siya, wa'y sa may mabuffer, wa'y sa may mapahaganhagan sinasang sugar absorption, kaya gin-separate mong fiber.
0: Mm.
1: So dapat tumagkaon ka mong prutas as much as possible, kaunon yung prutas as a whole.
0: Mm-hmm.
1: Makuha niya yung sugar niya, kung may fiber, ka mong nagabulig pahinay sa absorption sa sugar sa aton sa ringalawas.
0: And that's the secret. Amo ng rason ko nga, nga amo nang komposisyon sa prutas ay ginapakaon sa tao, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil.
0: Nga if you want just to enjoy juice, pwede ka juice. Pero kung may problema ka na, pareho sabi sa mataas ng imo sining blood sugar, much better matamis to ang prutas. Pero kung sumuhon mo, pati ang iya sining tawag na to sining?
1: Unod niya, Sir Josil. Yes, Sir Josil.
0: Entirety sa unod niya.
1: Correct, Sir Josil. Pero once in a while, kung gusto ko mag-inom sining juice, basta hindi lang magpinagusto kay tungod prutas, Sir Josil, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pure nga juice. Dira pala nga daan kung mahimo na nimo na lifestyle modification, dako na nga bagay. Nga hindi na basta-basta mag-atake ang imo sining asthma. And then, may ara kapag sa nisang supplementation, nutritional supplementation, pinagi sa nisang Santhon plus Gold capsule, di ko ni mabuligan pag niya ma-stable ang imo sa nga kondisyon. Pero sa imo ginakabalakaan, hindi ka masami makabakal sini, eh pwede ka, kung may balunggay dara sa inyo, prepare ka permiso ng balunggay, kaon ka permiso ng balunggay, o kung may ampalaya dara. Pero kung gusto kaya nga standardized, ang imo gid sini nga mainom, kag mga sangkap dira, masulot gid nimo sa imo sa nga lawas, kag ang mga bioactive compounds, hindi man butang balon, Sir Josil. Nga kung maabsinan mo, termino bala kung maabsinan bala, o kung malang atan mo, hindi man butang balon nga hindi ka naliwat maka, I mean, nga pag inom maliwat, i-cover up mo gitong waay mo maimnan bala.
0: Mm-hmm.
1: Resume ka na lang as regular ni mo sining pag tumar kung may ara na liwat.
0: Siling niya, may hapo ako. Talagsama na nag-aabot, labi naging sila magbaylo ang klima. Kag kung magsigsigib lang tama ka init nga klima, siling niya ginahapo ako kung kaisa. So kinanglan ko siling niya nga kaya inom ako sa Santhon Gold capsule, kinanglan ko dublihon ang pag-inom ko. Kasi once a day lang ako yan nag-inom, ano kinanglan ko i 2 capsules sa kada adlaw ang pag-inom kon ginahapo ako, Dok Leo?
1: Why magkita Sir Josel, nag-advise na ako na ara na Sir Josel ang pagbudlay sa ginawa, mag-inom ka sini para lang makuha ang imo sering hapo.
0: Mm-hmm.
1: Katandaan na to ng aton sering food supplementation is more kita sini sa prevention. So dapat samtang mayo pa imo sining pamatsag para ma-maintain ang kaayo sina, tumaran mo na nga daan sa Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Herbal Capsule, Sir Josel.
0: Oo.
1: Kati kung ginaabot na kita, Sir Josel, nga pinot na ganda nga ton sining pag ginhawa, Sir Josel. Yan ka nang lanagin na ton sinasang intervention niya, Sir Josel, sang bulong gidiya nga makapay-dilate sang madali sa ton sining airways. Kung ginaabot na nga daan. Tandaan ha, kaya base karoon naon-naon yung nagpalanulom na panulok nyo. Kung galilingin ng ulo nyo nga budlay na kamamagin hawa, mag-inom lang yapon ka mo sa Santhon Plus Gold sa huna-huna nga maumpawan ka mo dayon.
0: Mm-hmm.
1: Lain ang yasa nga function, more ini sa prevention.
0: Oh.
1: Kapag pabakod sa nga ton sa nga immunity, kag pag pabilin nga estable ang alagyan sa nga ton sa nga hangin. Lain naman niya, Sir Josel, nga sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto ka, kami iban sa ni Sir Josel nga nag-iinom sang duha sa aga, kagduhaman sa gabi, nga okay ganang ilasin nga pamatsyag.
0: Oh.
1: Mas nagpagsik sila, mas nagnami ilasin nga pamatsyagan. Pero may araman, Sir Josel, nga nag-iinom sa aga, nag-iinom sa udto, kaya nag-iinom sa gabi.
0: Mm.
1: Tag-isa-isa ka kapsula, panilagan mo lang kundiin kahiyang.
0: Silingya na tingala ako, sininga tigilinit silingya, kaya doon anad ako bala kada hapon silingya nagpamanyos ako. So nandan ko siling balanyos at talimingalan na rin. Pero silingya, nanotice ko bala nga pag gamit ko, pag haklo ko palang bala, doon inabot ako sang hapo ko or asma. Anong maayo, Dok Leo?
1: Timagamon na nga plastada, kung amon ang nag-trigger sa imote, likawan mo, anay.
0: Ati, antuson mo lang, anay, palangalay, lawas mo.
1: Pero, why don't you try isang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel?
0: Okay, pwede gali isa pala nakita sa lawas, no?
1: Pwede sa pala nakita sa lawas. At the same time, mangyasa rin nga peppermint oil, Sir Josel, nga sangkap la.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig man pa nami isang aton sining pamatsyag kag pagginhawa, kaya nagabulig man siya pa-relax.
0: Oo.
1: Pero, at hagonta, tibalan mo, bisan na takambal, dari sa manaming binipiso, Sir Josel, ti depende sa individual response mo.
0: Mm-hmm.
1: So try mo lang gamay abi nga pagpatulo sa imo sini nga palad pagkatapos ipamanyos mo or medyo hakloon mo gid para mabalaan mo kung kumusta ang imo sini nga pamatsyag.
0: Mm-hmm.
1: So once gani karon nga daw mas nagnami imo sini nga pamatsyag, so buto balon ti hiyang kasi na dira. So pwede mo siya magamit. Kag ang isa pa ka bintaha sa ako namo nang gamiton mo kati hindi ka pa madapuan sa isang mga sapat-sapat. Hindi ka madapuan sa isang lamok. In short, hindi ka, Sir Josel, mas stress tungod sa mga kutot sa sapat-sapat eh. Kaya kung mas stress sa nga daan, posible takihon ka man sa asma, Sir Josel eh.
0: Kaya hindi offensive katama ang iya sining scent, Dok Leo. Kaya siguro, ang brand niya palang nga daan, Dok Leo, very, very offensive bala ang iya sining scent.
1: Mm-hmm.
0: So, trigger siguro, kaya mo nang hambal yan at ipagamit ya. Sa haklo iya bala.
1: Mm-hmm.
0: Siniya nga tagilinit lang na notice niya nga inabot sa sanghapo iya, Dok Leo.
1: So try mo ang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel, sa nag-message dari sa aton.
0: Mm-hmm.
1: Kay Aria makaparelax, pero makaparelax, Sir Josel, nga makapanami man sa focus.
0: Mm-hmm.
1: Kung nalimbawa gusto mo nga may mga ginatutukan kadara ng imo sa nga mga ulubrahon, kag pero relax lang yapon ng imo sa nga pamatsyag, kag may anti or may mosquito.

0: carbohydrate based nga mga kalanoon, Sir Josil. So likaw na sa noodles, spaghetti, macaroni, salads, white bread, gatas, kalamay, kagiban pagid, Sir Josil, ano? Nga mahimo makapatukar. Katendar mo na nyo, makapatukar. Basi gusto mo ka na mag-chatsa, hindi ka na kahimo mo na. Kaya ti, gapin o tangin mo sa nga paginhawa. Instead, kaon kasang damo sini nga mga ulutanon. Madahon kag berde nga utanon, ara ang kulitis, ara ang palaya, ara ang balunggay, ara ang pechay. Kagiban pagid sini nga mga madahon kag berde nga mga utanon, kag kontrolon man, Sir Josil, ang rice intake. If possible, kung makakaon ka sa unpolished rice or hindi well-milled nga red rice, pabor sa aton sa dekayong lawas.
1: Isa dari gagamit niya laban-laban Vision X Plus, Doc Leo. Kaya siling niya, actually, sa sinilang, inatake ako naman sa ako sining asma. Pero sige, inom ko siya sa Vision X Plus. Pwede ko ni mapadayon ng pag-inom samtang inatake ako sa asma sa mainom sa Vision X Plus, Doc Leo.
0: Kung pabalik-balik ang imo sining asma symptoms, so posible, ginasar Josel nga may triggers. So, nabatian mo naman siguro ang mga dapat likawan. Kag-try abi, inom sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthorn Vitamin C. Para mabuligan ang aton sining respiratory system. Lakip na ang aton sining alagyan sang hangin dira nga hindi pala, Sir Josel, mag-overreact pag-abot sini sa mga allergens o kung mga triggers. Tungod nga ma-stabilize sila tungod sa mga properties and bioactive compounds sining mga sangkap na ton, especially sa aton sining ultimate trio. Pagkatapos pa dayon, walang imo yang imo sining Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kati araya para manaya sa mata mo.
1: Oo.
0: Kag-focus inaya kung direkta ya sa mata ang iya sa na nga efekto. Kag-liwaton ko, usisa agid abi, ang emotion nga lifestyle. Kaya basi pila sa mga ginakaon, doon ginainom wadlaw-wadlaw, o basi pala inom ka man soda, soft drinks, o kung iban pa nga mga ginainom mo, mudra nga nagahuna-una ka nga okay lang gyapon sa imulawas. Especially, isa sa nindriya, ang basi pala inom ka man gatas, bala.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ginakalamayan mo pagid, tipo si Blazer Josel mag-trigger git sa pagpinot sa pagginawa.
1: Sa natingala bala akong kung ginabot ako sa ako sa nga asma, bisan siling yung habon nga ginagamit namon, mahamot, siya nga ginagapinangat siya ako.
0: Timo na yung siling Sir Josel na ton nga oversensitive na. No? Mga sensitivity, kung may sensitivity kita siling sa pagkaon, may araman sa aton siling mga ginahaklo, Sir Josel. Iting iban gani siya na, tiyan mo na nagpinot ang paginhawa o kung namula na ginhalinan kasi nga nagalain ang pamatyag, Sir Josel. Pero kung gusto mo i-try, Sunthorn Herbal Soap. Kahit sa mga na bato na itong feedback, halos nakasaho sila si Sir Josel, lakip na may mga body odor, or especially ang may mga body odor, Sir Josel, may katol-katol sa panit na pabalik-balik, bala? No, sa mga asthmatic, the first time ito na na-encounter, Sir Josel, nga namangkot, no? Kung nag-message sa ton party sa reaction sa yasin ni Panimaho sa habon. Though valid, gindi na, Sir Josel. Ang yasin niya question. So try niya ang paggamit sini sa imo sining habon pampaligo, Sunthorn Plus Herbal Soap. Pero kung gusto mo pagina, dalas-dasuntan lang pati sa imo sining guya, gusto kasi ni may mga may ginatawag benepisyo ka dira para mga dark spots, mga pinalian sa punggod. Kung may ara man, o kung gusto kayang mag-healthy, pagkada imo sining panit, hindi sining mag-dry, pwede makagamit sa Clear Skin Herbal Soap, Sir Josel, kay magluwas sa may glutathione and kojic, may ara pagkada sa VCO, kagdagay ya man sa vitamin C.
1: Kaga mild pang iya sininga scent, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Hindi tama ka offensive. Ang mga nagapinamangkot din kamo, pwede ka bakal sini mga produkto ina panglawag. Actually available ini. Kadto kamo sa Mercury Drugstore, blakon may branch dira. Hindi gani sa Rose Pharmacy, sa TGP or the Generics Pharmacy. Ang South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's available ini. And even sa TikTok shop kag sa Shopee, pwede ka mo naka-order. Sa Bacolod City, basi kung makakadto ka mo darabla sa Bacolod City, ara na may store kita dara kompleto ng produkto sa Yes to Health Incorporated. May nangyay na panglawag ng mga produkto. Ara ng Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank, hindi ka mo na magtalang. Ara na tanan niya produkto, pamangkot ka sa Yes to, tanan niya produkto sa Yes to Health, pamangkot lang ka mo sa mga tricycle driver, tultulan nila na

0: Yes to Health Store dira sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kundi rin naman sa siyudad sa Iloilo, available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa clinic. May clinic dari sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon. Arada located ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City Proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. May consultant kita dira. Nga mo mag-a-attend sa inyo sa nga mga kinanglanon. So, kadto lang mo dira, bakal ka mo dira produkto, may libre nga konsultasyon. Pero kung may ara ka mo bala mga resita, may ara ka mo sang laboratory result na, para magiyahan ka mo maayo sa ato sa nga consultant dira sa clinic ni Dr. Empinado, dalon nyo na para mas may basihan pagid siya sa paghatag sa inyo sang program of supplementation. Now, dari kita, Dr. Leo, sila nga may hapo ako. Pero sila nga, pwede ko gapon kay inom sang turbo dietary supplement for men.
1: Hindi ko lang mag-recommend, Sir Josil.
0: Oo.
1: Kaya ba, siya bala karoon na kabuson sa ginhawa, bala, Sir Josil.
0: Kunway lang sa ginahapo, Dok Leo, pwede.
1: Pwede, Sir Josil, kung tawahay na nga, Sir nga pamatsyag. Pero, ari ha, katimiyara mo niya, Sir Josil, na kunway na ginahapo, eh, Sir Josil, tiyara sa gusto mo pag-function ng nga, Sir nga lawas, huwag naman siya ng lansang enhancement.
0: Mm-hmm.
1: Kung pag-boost siya, Sir Josil, kumbaga natural nga reaction, biological, ambalsang kilala ko, Sir Josil, hindi na ko kinanglan niya sang alarm clock, ah.
0: Oh.
1: Ngayara ko niya sang biological alarm clock. Kapag abot ka agahon, gani ka ron ka pa batsyag na.
0: Ah, grabe ha, permigin army dulan habol ya.
1: Munang siling, Sir Josil, sa mag-asawa ko na, abrobin tahagi man tanah ko, may banati mo, ah. Kabisan pigado tatan, may kot-koton. Parang punto sa Sir Josin, magluwas o kung labaw pa sa natira, ang obligasyon sang bana sa asawa, na dapat yun mahimo, Sir Josin, ano? Isa nga makabulig sa aton, kung medyo nagahina ng performance, ako o naging manaton, Sir Josin, nag-aabot yung makita sa punto nga afektado, ina. Tungkol sa kadamo ng mga factors. Pero may good news kita, kasi may ara, gali, Sir Josil, na makabulig panumbalik sa nagluya, nga lawas, medyo nagkulang kita sa pwersa, nagkulang sinisagana, hina ang aton sa nga pamatsyagan, Sir Josil. Ara nga makabulig sa aton ang pagtumaras ang Turbo Dietary Food Supplement.
0: Oh. So, one capsule lang 30 minutes before loving, para mapabalik ang inyo sa nga gana. After all, kung sa gana, tama lang kakadula, Dok Leo. Pero sa miara, galing kay problema kung kaysa bangod sa mga circumstances, especially stress, kakadulaan kita gana, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag isang makabulig para mapanumbalik ang libido o kung ang gana o kung ang drive na ton para dira among pagtumar sa Turbo Dietary Food Supplement.
0: Ang hambal sin isang mga lalaki, for boys only ni Dok Leo, pero ipambit na sa mga babae. Ah.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nila, siya, pre, sumuod man sila niya, abikon, permi lang sila niya, litson.
1: Mm-hmm.
0: Te gapangita ka man siya bisan ugalang.
1: Mhm.
0: Pero te sagana niya, Dok Leo.
1: Mhm.
0: Bisan ano kanamit ko no. Nagakasumuran kay gid.
1: Mhm.
0: So kon madula na gani ang imo sining gana, balan mo nga namit ang pagkaon. So dapat nga pabalikon mong gana mo.
1: Correct.
0: Pero ang gana iya sa obligasyon mo sa imo sining partner na pabalik ina iya mabuligan ka mo dra sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Tama.
0: So, daw alang-alang na galing tas chimpo eh. Sa ato sila nga pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. So again, para makalikaw ka mo sa hapo, hindi magtaas man ang inyo sila nga blood sugar. Nga ang hapo is associated man sa sobra na ito nga sugary intake. Naganaganan yun lang abi. Kaon ta kung kaysa nga ba ito, tag-isa ka bandihado, hambal nila siya, grabe man samo, budo samo sila niya sa manugarado ba? Kag ining masami ba lang, kombo, ha? May soft drinks ka na, isa ka bandihado nga kanon, pagkatapos, may spaghetti pa, and then pang yamis mo da karon, may cake, pag-agis ang ice cream, nagkaling-kaling sila niya, isa lang ganing ka-order, kompleto, okay? Laban-laban sina, equal shoot up sa blood sugar. Kung may asma ka, laban-laban siya na, gina, manang hambal nila, ginalagas mo lang pag ginawa mo. lastly siguro kuanta lang siya sininga parting words ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
1: Para mapabili ng mayo naton sininga pamatyagan mapahaganhagan sininga mga sintomas na posible naton sininga mabatyagan dapat haganhagan man ang aton sini ginatawag pag sulod sa kung ano man nga dapat aton sulod sa aton sininga baba especially ang mga makalamay nga makalanon kag mga ilim nun nga sa aton diskusyon makatrigger sa isang asma kung pagbudlay sa naton sa nga pagginhawa. Kag manami ah, ugalion na ito na pagtumarsari sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para kita mabuligan nga ang aton lawas mapabilin sini sa maayo nga kahimtangan. Because an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ang test paman mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadasiling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tugtog sa masunod sa, naman sining edisyon ha sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josil Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
14: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
13: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
14: Siguradong ginhawa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: Now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Miyerkules, nagaligit na ha mga katropa. Miyerkules ako ng bata katropang dyan. Oh, ang ginagawa pala ng go kaya sa Martes niya. Salamat mga katropa. Today is May 2026.
2: Wow!
1: Ay, kagsuko nga adlaw po nga ito niyang katropa nga isa. Tinaga-celebrate sa niyaga kaadlawan. Ay, kamusta na ba na siya dito subong sa ilang akwan? Kay man, bisibisihan na siya dito. Yung sa ito nga katropa, draha kay katropa nga Elmer Estimara. Siyempre, una akong tagilang ito niya birthday song kay para hindi siya magsunggod sa ato. Katropa

sa Diesel Watt ha, happy happy birthday lang sa ato nga katropa diri sa XFM Rojas kay katropang Elmer Derecho Estimado. Derecho ha, ayaw na liko-liko. Di masunggod kung si katropang Elmer kay wala yung picture sa cake. Dapat ara siya sa mabaw sang kandila katropang ni

special day today. Kag of course, ang wish to sa imo ti mapag-gross, abo mapag-gross. Healthy nga panglawason. Healthy nga panglawason eh, para ano pa, more energy pa nga mag-duty kay manti kong masakit o kada karon absent ka always. Sige. And of course,

katropang Emperor sa liwat happy, happy birthday, kid. Sa liwat ha, mga katropa, balik na kita sa aton nga programa. This time, ululupod na naman kita ng mag istorya hanay. Magtamiawan ay kag magbardagulan. Katropa nga aton nga greetings gidao ko naton nga pagpanamiyaw sa aton nga mga katropa peeps nga nagapulo pa mati na sila nga mga radyo nakasaksak na nakatudo na ang volume dira sila nga mga balay ba salamat inyo mga katropa transistor radio maninaog ko na bluetooth speaker ang inyo nga ginagamit at may dayad niya afternoon mga katropa sa mga nagkapuesto na dira sila nga mga hilay-hilayan sa mga inalom sang puno

0: sana all.
1: Yes. Thank you so much, aking man. Why nag-burn out so ba? De, syempre, may yung hapon na draho kay Mamba Lorna sa Barangay Lunoy nga nagapulo pa mati gid-pierme sa ato. Ay, tinalipat ako sa apelido. Ayun! Basta nagahulog, there is an entry. Subong ko lang ganina dunduman kay Mando Gins.

siya partner niya si Auntie Susan sa Barangay Dinginan. Amo man kay Uncle Pinky sa Barangay Dinginan ang nagaduty dira sa Barangay Hall bilang isa ka barangay tanod. Ikatropa ang Uncle Armando sa Barangay Talon. Kamusta, kamusta dira ang inyong mga pagpaninguha? Patay nga okay na okay. Kamudira tanan. Kagwa ka tropa, proceed na kita sa atin nga question of the day. Ano na naman ba lang question? Ang aton nga pag-asabton this afternoon, mga katropa peeps. Ara, kung nagalantaw ka mo sa aton nga Facebook Live, di makita nyo dira sa inyo nga mga screen. Kung nagapamati lang ka mo sa radio, di pamati lang yung kag-answer lang dira sa inyo nga

0: kinabuhan naton nga di para sa sunod. Aware na kita no upon maging when it comes nga magdesisyon kita sa atin nga life, pati panong dumanta na mayad kay para wala kita sang hinulsulan.
1: Sana ah.
2: Diyan sa takatrabaya.
0: Yes, hindi na pag-specific. Sige, sa atin ang makatrapag ay mga bagay. Di syempre, kadamo siguro, no? Kung isa-isa kong talaga, bati, no? Kadamo, okay. Pero di, of course, pila man sa mga bagay nga hinusulan natin, of course, sa mga oportunidad, no? Nga wala natin gin take risk kahit punta nga nahadlo kita or nahalawhaw kita. Abo, nahalawhaw. Ano ka malungkot?

0: pusugan, kumida ko ang extra ni Way ko nalang gimbayan. Ay, grabe, sige.
1: Oh, wala sa kabadyo, nag-hilsol man to siya.
0: Kaling niya, ex, nag-hilsol niya, nakilala siya.

0: Ganito nuga na din ang inyong mga radyo, mga katropa.
1: Yahoo!
0: Basko ka ng inyong mga speakers para ti madamo pag inang makabati sa ngatong ka programa. Siyempre kitang babatian sa FM band pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz, sa 93.3 MHz sa XFM Antique, sa 96.7 sa XFM Bacolod, sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan,
1: wow!
0: Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Mayong hapon na sa atin mga katropang sister station. Ngati for sure naka-hook up, naka-monitor, kag naga-pulupamati na ini sa tagsa-tagsa nila ka mga estasyon. At good afternoon, dira once again, hi, labi na sa inyo ng mga station manager.
1: Yahoo!
0: Sige, tiso mong hapon katropag Ira, kag mga katropa peeps, di wala lang kita nagapalayag, wala lang kita nagwaragwag sa inyo nga mga radyo dira or sa ato nga Facebook Live.

Quezon, Visayas, Mindanao, anytime, anywhere, gamit ang XFM Radio Network app to or ma-access muli kita all the time, mga katropa. Kag syempre, subong ang Miyerkules mga katropa, tinagpanumalik naman kita ha sa atin nga live, sa atin nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Yeah! Sa subong ang Miyerkules, bumayari na inisang 2.1k followers. Yahoo! Ang sang una nga mga inadlaw do, wala pa yung kalabot sang 1k, ti subong nag-amat-amat naman damo. Amo na niya, ti salamat yun ha sa mga katropa naton sa padayon nga pagsuporta, sa padayon nga pagpamati sa inyo nga mga katropa diri sa XFM Rojas. Sa mga wala pa

gid. Kulang paguro sa hilot, ah. Di mga katropa, ha? Don't forget man nga i-power share ang atong live subong para mas maramo pagid ang malabutan sa aton nga programa. Kag syempre, dira sa aton yung comment section. Siling tagani inyo mga sabat, i-drop na dira. Kag may gusto ka mga tamyawon, i-greet nyo dira sa happy birthday. Tigo lang mga katropa, anything. May shout out ka mo dira na ingta nyo bala ina dira kalapit balay niyo. Pwede gin mga katropa. Ayaw lang pagpalangani, ha? Gani mga katropa, ayaw na maghuya-huya. Pindutan na

sa mga nanarisari ng mga programa dito sa XFM station, mga katropa. Kaya syempre, ang aton nga TikTok account, ang 106.5 XFM Rojas, i-follow kag i-like nyo man mga katropa. Kag of course, ang aton nga nagamit sa mga secondary Facebook account, ang maka-comment pala ikaw, makapanamyaw ang XFM Rojas 106.5. Po na kay Toto Valdizon Escalada nga tinagaupod na subong sa aton nga programang X-Rated. Nag-drop na siya sa iya nga mga emoticon. Siyempre wala always. O kung wala gina-absent ina mga katropa peeps. Hashtag number one. As always, ang XFM Rojas. Thank you so much Toto Val sa pa-highlight mo. Mayong hapon ko na sa aton katropang joy. Kag happy happy birthday lang ko no kay Tol Elmer Derecho Estimar. Buhay ka hanggat gusto mo. Sige, Ati Balaan, inani ka tropang Elmer ang inyong mga greeting sa iya. Oh my kabayod, ako no Tel Elmer at ikad tulang dito sa iya katoto balay. Ang pamirthday ka dito kayo for sure may handaan dito sa ilang balaya. Ari naman nag-upod sa atin si Ma'am Liza Digala, number one man ang solid nga ka.

0: pumasok ni Ring. Abang, hindi siya bisibisihan. Nagpa-highlight na this afternoon. Si katropang Menias Leonard Temprano pa ba? Grabe mga katropa nato, nagabawi sila kay kahapon. Hilaw-idlaw, gid sila mo. Hilaw-idlaw. O mayong hapon, Ma'am Ira, kag Ma'am Joy. Bogi nag-greet niya gid ang Ribisco kag Greenline Warehouse ang barangay Lawaan. Ay, kamusta sila dira katropang Menias? Basi na sad girl, kag na sad boy sila dira kahapon. Kaway sila nag-greet, ha? Gabay ang inagbalik na ilang energy. O, sino pa dyan?
1: Sige, sa katropang Marilyn, ibaho sa Venice Fantilaga. Aba, diari man sa ating comment section.

0: kaso, ba, di ara ginang-ginang si Linko. Oh, nanok ma, na wala ka ba programa, Maira, kag Ma'am Joy kahapon.
1: Ay, ara eh.
0: Oh, wala siya siguro nakalagas.
1: Oo, ay siya nakalagas. Pero si Radyo lang

0: It's Rated Naton nga programa sa Ila Balay. Abaw shout out kid ha sa Digala kag family Divino ni Ma'am Liza. Kag syempre si katropa nga may pamangkot pa siya di ko. Ay, why na?
1: Disappear.
0: Ikaw, anong katropang joy?
1: Ah, sige. Ang pamangkot niya, Lisa. Hindi ko magani makita. Sige, pero si katropang Solomon, batiyari ng paulan na sa iya mga emoticon. Kagdan, share naman siya ko na sa saton niya live sa subong kahapon. Thank you so much, katropang Sir Solomon Antonio, sa pag-share na naman sa saton yung Facebook live. Si katropang Lloyd, good

0: song when I was in your extra rate bed. So, so nice to see you, my dear Chika Boy.
1: Amo na guro, katrapang Lloyd, nga nag-ulan-ulan kay Glee. Why ikaw naka-move on sa walking in the rain?
0: Sige na, sige, halang pagkaganda, dra katrapang Lloyd, para mabugayan kita sa ulan. Firme. Sige, ari pa, oh, siling niya. Iyan naman yun nga, alma mater, sige lang ah. Si katrapang Ma'am Emmy, nagpa-highlight, kagpa-follower na this afternoon. Thank you so much, Ma'am Emmy, dra sa may

0: second is here in Bacolod, because most of my most powerful identification that I've shown already onto her. About naman sa mga ID, katropang I.
1: Sige ati, taguad ramayad ha ang imong mga IDs para may ipresentar ikaw once nga pangitaan ikaw dira sa inyong gobyerno. Kikitrapang Sir Melts and Nisco nagpa-highlight na subunga hapon. Mayong hapon XFM nationwide kag mga katropang worldwide, especially kuno sa ato na katropang Joy, DJ I and Ligaya, mga guwapahon. Oy, thank you so much katropang Melts sa imong mga flowering words. Char. Pero si katropang Crystal ho, ari na naman ho, ano ining comment niya, wala may tusluk-tusluk ang iyang kamot. De, sige, katropang Crystal, i-drop na drangin mo nga sabat ha. Si katropang Neil Lozada, ang upo natin sa technical side, huwag man nagkalipat niya magpa-highlight and pa-followers. I-share man ha, katropang Neil, kay katropang Sir Melbs and Isko, shout-out na ako na sa Pumcrit Boys, kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian, pamintak, at sa Bonbon ni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arnon, kay Darwin Pogi, kag Buko Guapo, sa sir nila nga si Gestone Tisoy, Pat Malupa.
2: Chupapi mo niya yun!
1: Sige, kamusta? Wala mga Pumcrit Boys kahapon ni Sir Melbs. Kay katropang Crystal, good Wednesday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joy. Gina-shoutout na gidang yung family diri sa Rojas City, Capiz, especially kuno sa Barangay San Jose. Kagsayang nga girly nga si Rogeline, kagsayang nga mother nga si Maria Libardo. O na sad mood siya kahapon kay wala ka mo. Thanks kid and more power pa for your program. Ay na sad girl, gali si mother. Kaya sige ababawi, sumong si katropang Ira and katropang Joy.
0: Sige, dahil dyan mag-overtime kuno kita.
1: Sige, 1 minute.
0: Katropang ay, sige. Thank you so much, katropang Sir Melbs, alis ko. Sali niya, happy birthday kuno kay katropang lover boy. And man,

0: tropa Sir Melbs, kag ato naging nasyararat ng inyong mga tropang buklan kag Maritesa. Thank you so much. Ari naman si katropang Ton na Palma, nagbabalik sa ato nga comment section. Yeah! Ano tanga adlaw sa buong Miyerkules, ba hindi siya guro busy sa buong mo sa iya dito nga office duty. Sa linya mabugnaw nga marami nga tiyempo sa inyong nga duha katropang ay kagkatropang Joy. Hindi welcome back from brownout yesterday. Hindi kompleto ang hapon kung hindi makapamati sa inyong nga duha listening from YouTube.
1: Tuod ka katropang Ton Palma. Sige, at least may views dito nga itong nga YouTube.
0: Yeah!
1: Thank you katropang Ton Palma. Oy, dumbal yung katropang Lloyd. Without my katropa peeps here, it is impossible on to me to go into your station when katropang Cathy was there and also to write down a comment. Kaya hindi iya ka move on si katropang Lloyd. Di na balis. Masa nagpulo plano na naman siya balas. Sige lang. Ikaw bahala katropang Lloyd. Oh, happy 3 months ago on to me today. Lagi na tandaan niya gidiya ang Petsa 20.
0: Yahoo!
1: Sige a katropang Lloyd Navales. Si katropang Elmer Valencia.

sa mission. Gani mga katropa, balantaya naman ni Niha, gani palayo lang kamadara sa pagtutok kay this time. We're gonna say BRB Anay, that's bathroom break. Mga katropa, maghahaboy lamang kita sang pila ka mga pahanumdom. Kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili, sablit na malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutok

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kapi na punong-puno ng health benefits ang hanap mo,

0: nakaramdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata na sinabay.

0: puso pa? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula, at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating...

0: Janice Ulot, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawas sa dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santone Gold, Coffee Pigs.

0: sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kapila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin

0: Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
0: Ako si Heidi.

0: clean, fast, and safe. System change. Symptoms persist. Call your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One booster ng Santon Gold Capsule. One booster ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Malagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong pa-premium.
2: Ako si Mimi

Ikaw man katropa, may chance na kapakapagdaong sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: time checks is 47 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5 ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga,
1: X-Rated! Katropa, ang inanay nga programa ang buhidong ang ganadaloong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang isa kasabon na magkapakinis ang atong nakutis

Limot kag may astringent property nga nagapahugot sa ngato nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sa balhas kagiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap may aramas sa virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nagapabaskog sa humot sa mangosteen. Bangon ang BCO, isa sa maginakabi nga good carrier oil. Kagisay ni ko herbal oil mga katropa nga kung inakot mo sa ibang ingrediente hindi magkubang iyan ang properties kagka-efektibo. Kaya ng paginahulat nyo para sa natural nga pagpagwa pa mga katropa magamit na sa Xanthan Plus Herbal Soap. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online at pinagin sa mga shopping kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

busog. Dira naman niya sa maipatag lawaan talipata. Happy, happy listening mga katropa. Labi naman dira sa may Lipunan, sa Chidora San Estrada Center. Dira man siya pila natin kung mga katropa sa mibahin sa nga Burgos talipata. Hello na dira haki katropang Sir Ernesto Alvarez. Kung ara ka dira sa mga pwesto sa mga hapon, may rayad nga pagpamati sa mga pinalangga naton dira nga mga magunguma, mamumugon, mangingisda, babae lagi ni pag panrabaho sa inyo. At sa aton nga mga magunguma, rara nagkabalibalik ng pag-ulan-ulan at iba pananom na naman sila.

Siyempre, nga tumay ka pagpunawiyan sa mga katropang drivers with lovers na ito. Gatiadlot, logit na kapati ay saan ka initon sa ato ng mga karsadahon? Magkabiyahi lang. Kaya siyempre, makabakal mo sa ilang kinahanglanon sa ilang sa mga jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga van drivers, nagabiyahe sa tricycle, kaya syempre sa mga magigiting nating motorcycle riders, nga ti pagkato pa ka rin sa pag-deliver sa ilang mga inog-deliver nila. Kaya syempre sa mga naga

ukon dia pampubliko nga mga opisina. Ano man na inyong trabaho, mga katropa peeps? Di sige, bakas lang tapusan na kaya di para hayahay na kamo pag-abot sang hapon. Sa atong draga mga negosyante, sa nanodisari nga mga establishment, ano man na inyong ginandigosyo, ano man na inyong balita? Para man mamaukon na noy changgi-changgi lang kamo dara at sige, gabay nga i-bless ina ni Lord. Mabawi ang inyong agin kapital. Kag syempre makaginansya ka mo bisan gamay lang. And of course sa mga katropang snappy, kag mga gopuhon gidaton nga mga katropang SGs, mga katropang security guards nato nga always ginaka-monitor.

interesado nga comment section. Olha, kay katropang Elmer, Rock Valencia, Bienes Jr. Mga solid kid nga mga listener dito sa XFM Rojas. But of course, sa mga naga-duty dira sa bahay sa Pueblo di Panay, sa mga taga-call centers dira, good afternoon. Kag syempre,

konsumidor nga nagatransaksyon dira subong sa inyo nga opisina. Tropa dari sa May Acre Multipurpose Building dari sa May Water Village Barangay Lawaan mayong hapon at raha sa mga katropa pips natin sa Philippine Crop Insurance Corporation.

sa programa ng Bullseye pagkanto sa Exploited. Thank you so much mga moms. Kag syempre treba sa Aqua Refueling Station. Dira kay Ma'am Kidap ni Valvarez. Wow. Anal Idigala. Yeah.

0: Tumutok na ang Tiriktoda sa XFM Rojas sa Extra Rated. Thank you so much gina sa mga taga Tiriktoda dira nga nagamonitor sa aton subong nga hapon, especially na sa ilang founder nga si katropang Rafael Turbodino. Si katropang ton sa linya Japanese yarn ang buhok subong katropang ay konnichiwa.
1: Wala lang, trip ko lang katropang ton. Para bago naman ah. Anong konnichiwa katropang John?
0: Kay Japanese ba'y naga greeting?
1: Ah, sige.
0: Pala ko lang, biyari gato.
1: Kamsamida lang ako. Sir, amoy kong Japanese man ah. Kamsamida. Sige katropang Solomon Antonio bo. Happy birthday katropang Elmer. Sige batian na tanan ni katropang Elmer. Amo man si katropang Lloyd. Why man nagpalibang

0: fighting.
1: Yes, doon siya ang mapungko dyan niya. Ay, tika ito, man siya kaaga, wa siya drabra ko, nagpinungko lang siya drabra ko. Ay, tigin paupod namon siya sa patrol para maka rubing-rubing man siya sa sudad sang Rojas.
0: Yeah! Gagali siya katapang nun.
1: Yeah, mo na nga, the best gidang niya nga experience, drik kay man. Wa'y lang siya drin nakatem niya, at least nalipot niya ang Rojas City. Sige,
0: ah. Wait lang, wala siya gin pa-report ni Mr. SM.
1: Ay, makanta lang siya kung nung yan. Sige, ah. Kaya tropang Solomon, ginagreet niya gin sa mainit-init nga hapon. Kita nga daw ka tropang Troy. Gahuluhigda na siya kung nung dito sa idalong sang mangga. Samta nag

0: katropang Sir Solomon Antonio. Kay katropang Doy Arthur. Good afternoon katropang Iron, katropang Shoy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayan Capiz. Thank you as always katropang Doy Arthur. Sige, si katropang Rafael. Sining niya shout out ko na sa Purok Uno. Barangay Libas sa Pag-agi ko, pagdulong ko sa pasahero. Gasagarak ang XM, ang XFM Rojas. Wow! Kay Transistor Radio lang ilag na pamatian. Kay DJ Joy, gira ko na batiang at tingog ka pamatikit sila sa XFM Rojas.
1: Wow!
0: Huh? Thank you so much sila sa mga taga Purok Uno, dara Barangay Libas. Thank you sa pagpalanog. Pag ang balik ka tropang Rafael na gasagarak. Tiwala ito nagatuon karon.
1: Ay, basi. Sponsor ko na sila ka tropang Rafael. At si

you so much once again. Si Katropang Eric, nagpa-highlight, nagpa-followers man this afternoon. Si Ma'am Emma, sobre Vega, sila niya, mga Katropang DJ Ira and Joy. Good afternoon, bakit kahapon wala kayo mga katropa? Katropang Ma'am Elma, T-Brown out dari kahapon, Ma'am Elma, natamaan ka sa ato niya. Program time, di naka ano kita siguro naka-onboard kita mga alas stress na kag of course kahapon wala kita sa FB live kay man pila sa mga technical problem kag hambal tag ina nagbisyo si Katropang Neil. Alright. Importante nakahingabot kaya sa radio lang abi kami kahapon Ma'am Elma. Siguro wa naka-hook up ang iba niya station kay Tia late na gid katama. Pero sige lang nga importante sa buong Miyerkules kay Ari nagrianga duwa ka DJ Chica Beams. Sige tropang Silumon Antonio abo naglatag na naman siya niya mga pasure route. Siyempre as always kay Ma'am Emmy kay Toto Val kay Ma'am Liza kay Dudoy kay Rafael kay Tatay Moso kay Ryan Sena, kay Yan, kay Sir Melbs, kay Ma'am Nene, kay Katropang Eric, kay Katropang Tatay Mosok, kay Katropang Bernard V, kay Ma'am Senaline, kay Toto Joanne Belvis, kay Sammy Dilandao, kay Ma'am Lilith Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay Katropang Lloyd, kay Joel Bulona, sa Ngamulawan Panay. Salamat

0: IT Sige, salamat niya kay man gina suportahan gigita ni katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Pero nagpinatawa na naman siya ko. Ano ba lang, hanang ginapatawa? Sige, hada katropang Christine, ha? Tuloy mo lang yan kung saan ka masaya katropang Kintin. O, sige katropang Crystal, abaw in lababo na naman ang antenyo. Sino na naman inibala? Sigurado ang afam na naman inia.
1: Sige, sarili katropang Crystal, abaw may sabat siya sa ato nga question of the day katropang ay. Sarili niya mga bagay nga ginahinusulan ko ang muang pagkulang sa nga time. Sa ako nga

0: crystal. Hindi asang kung ano-ano, kundi ang iyang kakunang sa quality time.
1: Abi ko, nag-break sila ni Dondon. Mayan, mayo ina katropang Ma'am Crystal. Pauli ka na diri, tama na inadala sa Palawan. Puli, anay diri ang San Jose.
0: Sige, bulo bakasyon ikaw diri, katropang Crystal Maria Joy. Kagbasi may time ka, tihapit ka di sa station.
1: Yes.
0: May pati-shirt kita sa inyo. Si katropang Dangan, palabrika Mary Rose. Ari sa ating comment section.

Rose. Thank you, good ka tropang mamdangan, Mary Rose. Sige, tropang rang, yan o radio. Ari na naman, ho. Nag-amat-amat na siya as always. Ha? Mayong hapon, Ma'am Ira, at Ma'am Joy. Ang ganda nyo ngayon. Ay, syempre, ngayon ka lang dumating. Sige, ka tropang yan. Welcome back.

0: kasi katrapang Joy Arthur na may mga pa-emoticon. Thank you katrapang Doy. Ang balita to, Val, daw Monica, kaya kamay, na may kahampang tapos imo mata nagamul, nagamuklat, mul, muklat-muklat nga nagabeautiful eye.
1: Ay,
0: si Chucky.

0: bangun
1: oh, ilang gato nga mo ni ka malaw. Nagakipot-ipot iya mata. Oh. Pero nadlo kasi nakatropang
0: oh, joy. Magani.
1: Kung gabi ba si balaga lakat. Pasi wala gulpi sa magbuhi kag atakihon kani. Ay siguro resulta ni sa mga ginatan-aw ta.
0: Abanyo ikatropang Solomon, ma'am, ay may silig sa imo nga uglo.

0: Prince RL, babago naman yung katropa ko. Magandang hapon po katropa, pa-shoutout naman po dali sa Barangay Agkilo, Panit and Capiz. Abaw dumadami kita sa busang mga nag-comment ka nagapanitan ha. Di na si katropang Elmer, may mga nagtuha. O yun di, thank you gid ha sa mga diraan ni katropang Elmer ha, saya kasi manuwa. Sige, aray mo si katropang Marilyn Liwan, sili niya katropang Ike and Joy. Shout out ko lang ang mga taga Villa Trinidad Resort. Diriya sa Duran, si Analiza Faliera, kay Mary Jean Duron Faliera, kay George Faliera. Salamat gin DJ Ike and DJ Joy. Thank you so much para kay katropang Ma'am Marilyn Fantilaga, kag syempre sa mga katropa peeps na diraan yung shout out sa buong team. Of course, basta nagapamati sila subong. Maayong hapon gidra sa inyo mga katropa peeps. Si katropang Dolphy Langka, ari man sa atong comment section. Kay katropang Noranya Alakapa, sari niya, God bless you both. Kuno katropang Joy kag Ira, shout out lang kami dire sa may XFM Sagay. Salamat gid. Yeah, good afternoon gid ra sa mga staff kag personnel man sang XFM Sagay nga ato nga sister station mga nagka-top sa ato sa buong hapon. Good afternoon gid ra sa inyo mga katropa. Sige tropang totoo val ang banyaton palpak musta brand out diyan nilagan nga adlaw 4.9. Ano ina naman to, ikaw bala to gang pisa ka naman kag. Sige tropang Kenneth Pasete, good afternoon ka tropang Iron Joe. Hinagreet niya gid sang happy birthday si Sir Vic Ulano. Oy, happy happy birthday ha kay Sir Vic Ulano. Din ka man subong, gabay nga happy ikaw sa mga kadlawan. Halong ka lang always ha kag more birthdays to come pagid. Oy, pero may gid ko na sila dito nagapamati sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Shout out lang po na sa iya nga crush nga si Jen Rose Dilmindo sang Barangay Amaga, Sigma Makapis.
1: Chupapi mo niya yun.
0: Mga istorya, saan ka buhi ka tropang pasati, kinat din na. Isa na, bidari, kinag-aabang-abang kami din ni ka tropang Joy. Huwag mo pa na send sa amon nga email ha. Nagahulat kami, buwas dapat ara na.
1: Ayoy!
0: Oy, katropang, ay, sabas si katropang Kenneth. O, sa linya graph na ko na katropang Ira and Joy, sa diin ko po pwede ihulog Zantum Plus Gold. Galing niya, may letter na. Ang Zantum Plus Gold, kaya adlaw-adlaw po ako na sina nagainom katropang Ira. Galing na huya ako kay crush. Galing na huya ako kay katropang Ira, kay crush ko. Pisa ka. Ay, tinga man. Katropang Kenneth, paliwat-liwat, nagatabala diri sang wakal.
2: Oy, katropang Kenneth, ha, dapat na muna na gani imong excuse or imong

Papang Kenneth diri sa Barangay Lawaan Water Village ha, diri sa Iker Building sa exit San Capiz Doctor Hospital. Pwede kag diri ka kadto halin Lunes hasta Biyernes.

0: na dira sa mga sticker sa nga XFM Rojas gani hindi kagid magtala. Abi ka tapang Kenneth ha, susubo nga bulan sang Mayo, abi ipatupa manina. Kadto ka marabi dari sa istasyon. Pagi na shoutout yung man ko nang iang nga tito nga pala komentaryo, pabisan komentaryo ka kuno tito. Tito ka man niya gyapon. Sino ba ayahan ang pangalan sang tito mo katropang Kenneth?
1: Sini mana na pero wala siya ginapangalanan. Ni katropang Kenneth, sige laga. Greet niya mo ko na sa happy birthday.

0: ako na dira, nagka-monitor ko na ikaw subong. Abi patunuga pag idrang ibong monitor o radyo para makamata mo mga katropa. Suster.
1: Gabay nga gana. Kaan siya sa niya nga pag ubra dito habang nagapulo pamati siya sa aton ang katropang Shoy.
0: Sige. Sa katropang Ma'am Senaline, aring man nagpa-highlight man sa aton nga comment section. Thank you so much, Ma'am Senaline. Kayo sa mga kapamilya mo dira sa bahay sang President Rojas. Si Tuto Val, nagkinadlaw, ginakadlaw ang kanya katropang ay, siling niya, Ma'am Ay, arigato song, sang...
1: song mo. Ay, hindi kami kayo... hindi kami ka-understand si Muto. Si Ma'am Eleanor Gatilo, good PM mga katropa. Blessed Wednesday to both of you. Listening na sila kung subong samtang nagaluto sang adobo nga manok.
2: Wow!
1: Para sa ilang dinner.
2: Yeah!
1: Aba, tiprano ba ha? Karun ubos na na, Ma'am.
2: Ayun!
1: Malabutan dinner. Sige, may adobo man kami di aging padala ni katropang Elmer. Ay, dunag. Pare, sige na nga ito nga mga sudan how. Kaya katropang yan, yan, orario. Hi, Ma'am Ira. Ako rin na kanasubong watching.

0: so much. Ti halong-halong kalandra ha.
1: Yahoo!
0: Sige, sige, tropa mo sa nalil. Mayang hapon ko na all ka tropa. Likewise to two guapa DJs. God bless everyone. Natulugan ako bago lang kubuntaw. Aba, sige lang. Mam sa nalil, ang importante, tingin po ka ikaw na mo. Basta nakibot ka pala sa amon mga tingin. Thank you so much, kita. So, bro, no, kita kahapon, Ma'am Senalin. Wala ko ka di parang nag-message kali kahapon si Ma'am Senalin. Sige lang. Silingin, Ma'am Eleanor, my husband, Jun, ang nagaluto sang adobo. Temprano pa kay Dong Maulan.
2: Ay, naman kung maulan, anong connect? Karoon, ubuso ni nakatropang. Ay, basi iduwa man lang sila.
0: Kagabog niya, katropang ay sa mga party, ano bala, kung kaulan na to, gaman tinerless wala ko nung manok. Unlike the resato niya nga, kung kaulan, mantener sardinas, mantener sa manok.
2: Ay, noodles kay sardinas, mm-hmm. Ang kaya pati uga.
0: Ay,
2: ang manok. Grabe, sige. Tapos luto, tagua na yun ha, basi hindi malabutan dinner. Sige, tropang Anoy de la Cruz, ang balihang good afternoon. Beautiful ladies, katropang Ira and Joy. How are you? I miss you so much. I'm watching here in Intayagan, Maayon, Capiz.
1: Wow!
2: Opo, na-miss ka na ni katropang Noy de la Cruz pa rin. Siguro isya man siya sa mga katropa natin yung nagbantay sa natin programa kahapon.
1: Yahoo!
2: Sige, importante, hindi mo na kami mamiss kay Ari na kami din nga nag-live na ang inyong mga katropa peeps. Amalita to, Val, nakabanhaw ka na tulian yan, how?

0: si katropang Sammy. Good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Ari na naman ako, Ma'am Ira. Love you about it. Sige, ah, nagabulubawi-bawi siya. Okay, pila siya kabulan. Absent, ho? Otol, Otol Sammy, musta dabong mo dyan? Bali, Toto Valdizon, Escalada. Ay, abisibisihan si katropang Sammy sa iya nga pag-uluubra. Hambal niya, sige, hagid, Kenneth, akigan, kagini don-don, kag si Ma'am Ira naman imo na taipa niya. Ay, ambot kong buhi pa itong ating nga katropang don-don dadap.
1: Ambot na, masigat, tinhak. Ay, nga katropang don-don, drabi si Bisiya, nag-i-career, sige lang.
0: Yes, busy siguro siya pag-vlog, katropang mm-hmm. Joy.
1: Masi na monetize na to.
0: Ay, sige, tahi lang kami doon, ha? Okay, katropang Kenneth Saliwat, isend niya ko no sa email. Sige, isend lang to sa ito niya email address.
1: Pwede mas sa ito niya messenger, katropang Kenneth.
0: Yes, pwedeng-pwede. Humana ha, isend na para buwas basaho naton sa webes ng editions and X-Rated. Yeah!

0: ako nun sa imo nga buhok, Ma'am Aira, kulang na lang sa imo. Samurai.
1: Ayun! Ano kita, makarate?
0: Aba, ay daw mga... O, si Sir Solomon, ka pinatawa, manhok.
1: Ayun!
0: Aira, hindi ba mga katropapits natin? Ang bali, Ma'am. Crystal, DJ Aira, bagagid sa imo. To Barbie doll ka, Ma'am. Okay, sige, mayo pa ni si katropa, Ma'am Crystal, ho. Thank you so much, mga katropa. Hati time check kita, Anay, ho. It's 3:17 in the afternoon na. Gani, mga katropa. Pasa aton pagpanumbalik, ha. Ito na pagabasahon ang istorya sang kabuhi. Nga ginpadala naman din sa aton nga katropang letter sender. Gani, mga katropa, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Dali lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sandone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsandong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandong Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire's Key.

nakit-an sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid kabalak-an ang mga katropa naton dira ko nga nagasuprehear sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santons na isa ka antioxidant nga gikan sa prutas nga mangosteen gani kakasgir ang mga toxic kagaya i-cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Xanthan Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa gani magbakal na ha sa pinakamalapid kag suki ninyo nga butika dira sa inyong nga lugar. Syempre pwede man mabakal online na pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop at quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, ibalik na kita ha, balik na kita sa atin nga programa Subong.

course. Kamusta, kamusta, kamodera sa ato niya mga Tano DHW official sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayanan. Kamusta, kamusta, darang inyo nga barangay. Gabay nga okay, gidera akag wala sang problema. Sa Ferocity Fire and Volunteers, good afternoon sa tanan nga katapo sang PNP, Philippine Army, PCG, and PFP. Sa ato nila nga mga traffic enforcers, good afternoon once again, mga katropa peeps. Yes, tiyari na ho, may nagdugang padrisatan ng comment section. Sige, katropa.

Wait, si katropang Kenneth. Ay, grabe ka ha, kay katropang Kenneth. Karun, why kami di basahon kung ihulog niya to? Karun, di mo mabatian ang yang istorya.

0: siya siguro siyang pangayon ni katropang PK sa katong email.
1: Siguro kada pindot niya sa katong nga live ni katropang Sir Fitz, nababatian niya gina ang pangalan ni katropang Kenneth. Amo na gatag-ring, ano mo nang iyag ang mga eardrums. O si katropang Sammy, o ba, si nakakauntigi ang kabayo, wala nakabutuwa, ha ha ha. Sino? Oh! Sino na naman katropang Sammy, ina ba mga katropa natong damo na mabalasang nababalaan. Sige, so far do ay naman sang nagdugang a comment sa atin yung Facebook Live. Di katropang Joy, hindi na napagpadugayon ang buksan training istorya sang kabuhi nga gin-share na naman diri sa aton nga katropa. Mga katropa, bantayan kay ato na ini pagabuksan.

pangining istorya sang kabuhi ang ginting uluhan. Ginhimo niya ang iya best, pero ako nga manhid, dead ma. Mayong hapon, mga katropa, ginpadala ko gali nga letter. Padala ko gali nga letter para ini sa ex ko. Nga ginhimo niya ang iya best, pero ako ini nga sitanga kag manhid, wala gid nakon ginsapak. Ako gali si Marga, and this is my X-rated story. Nag-umpisa ang tanan sang grade 9 ako. Tapos, may ara ako sa naging crush. Itago na lang siya sa pangalan nga Sid. Una, bali, best friend ko gindi siya sang high school. Pero eventually, nahulugid ang buot ko sa iya. Kanami bisaya nga klase sang lalaki. Ganigin tago ko mga katropang akon nga nabatsyagan para hindi niya o kunya para hindi siya nga magdistansya sa akon. Pero wala agad ako yan nag-expect nga may feelings man gali si Sid para sa akon.

nag-crush man siya sa akin, kag eventually nag-confess o kung nag-confess siya sa iya nga feelings parte sa akin. Siyempre, kung ikaw normal nga babae, kiligon kag diay. Inang kaangay wala nga ang buhok mo halos maglabuot sa People's Park, San Baybay.

0: is he did his best gidiya sang nagapangalayag siya sa akon. Pero knowing me bilang manhid, wala gidiya na ako nahatagan sang atensyon. Ang mga efforts niya kay man damo man bitong may nagapangalayag sa akon that time. Maging sabat ako nga isa sa mga nagapangaliyag sa akon. To let him know nga hindi ako ya magseryoso sa love nga ginahambal niya. Kaga hindi niya ako deserve. Pero ba mga katropa? Si Maninoy niyo, very persistent kid. Kaya mo para gali ang nag-push pagin sa iya para mag-effort pagin sa pagpangaliyag sa akon. Siling ko naman, hello! Nagmigo ko madaan sa to just to have fun. So mga katropang ending, di wala man kami nagdugay sang lalaki nga adto. Kag nag-break man kami, kay syempre, wala man ako yasang feelings. Bisan pa nga gin sabat ko siya.
1: DJ, sa 10 months gid ang nindugay sang pag-exert effort ni Sid para lang sa akon. Kag one day, na-realize ko nga deserve gid man gali niya nga palanggaon. So, sang bulan, sang Abril, santo a time, nag-decide ako nga samton siya. Upod man kami sa to, nga adlaw, kinagalantaw ako sang basketball game nila sa Banua. For your information, mayad siya gali pahampangon sang basketball. Kag after sang game, nangin kami na officially. DJ, sa tuod lang, doon na paid off gid ang tanan niya effort niya. Kay grabe man siya nadaan mag-effort para lang sa akon. Sang second month na namon, one time, nag-practice kami sa to sang saot. Abaw, nakita ko si Sid na may ka-holding hands nga babayi. Kag nabalaan ko pa nga best friend ni gali ato ang babayi. So bilang nobya niya, nangakigid ako. Insigida, ginbrikan ko siya. Abi nyo naghibi to siya sa atubang ko mismo. Kag sa atubang, sang barkada ko. O galing that time mga katropa, manhid gira ko ya kag akig ako sa iya. So wala gina to apekto sa akon.

the following months, nangayo siya sang chan sa akon para ma-save ko nung amon na relasyon. Pero wala ko naman siya gin sa pakliwat. Pero mga katropa, grabe gin siya mag-exert sang effort sa akon. Kada oras, wala gin siya sang

logal ako sa mga efforts nga ginahatag niya sa akon. Kaga permigid na mga DJs. Grabe gyud siya mag-effort. Kun ako lang pahambalon. DJ, sa paulit-ulit ko siya naging ignored. Pero wala man siya gyapo nag-give up sa akon. Ara man siya gyapo na for me to make me happy. Pero hindi ko malimtan itong holding hands. Tingi nga to. So may part gyud ya nga akigid ako. Sinuabi hindi maaking sa to, diba? Kay ako ya, nag-a-distansya sa iban. Tapos, siya ya, nag-holding hands pa sa iban nga babae. Sang August sa to, nag-a-practice kami sang basketball girls. Tapos siya ang galid sa practice namon. Lain gid ya ang treatment ni Sid sa akon, ikumpara sa iban nga mga players. Special treatment siya sa akon. Tapos kung magpanyaga kami, siya ang gaupod sa akon magkaon. May feelings pa ako abi saya that time, so napabayaan ko na lang siya. Pero pagkatapos ang basket namon, wala naman. Nataka na gid ako sa iya. Forgid siya yung mga katropa nga nag-give up sa akon. Still ara siya sa gihapon. Kung kaisa gani, nagalagaw pa siya sa amon nga balay. Kaso na mga DJs, may nagapangaliyag naman sa akon nga iban. Kag-crush ko man ato. Ni siyempre, ginsabat ko. At first, duwaay lang kuya sa mood magseryoso. But then, realize ko nga seryoso siya sa akin. Kaya nag-effort man siya. Mga 3 months na kami sang bago kong boyfriend. Sang gulpi ko na lang ma-realize na laing gidiya magpalangga si Sid. I can't bring back the time na. Ma-realize mo gid man ang tanan kung wala na ang tao sa imo. Sa subo, ma-1 year na kami sa amigo ko, kagang ex ko nga si Sid. May niga naman siya, kag happy and contented naman siya kuno. Ako naman niya, Ari, nagahinulsugid sang ginhimo ko. Tani lang mag-updanay kami liwat, not because gusto ko nga magbalikay kami. But because gusto ko na liwat makaupod ang lalaki nga naging best friend ko man before. DJ sa uihigit man ang paghinulsol. Pero I am now contented sa kung ano ang may ara ako. All I want to say is I'm so sorry for being so stupid. Kag thank you sa tanan-tanan nga efforts na ginhimo mo para sa akon. Pero akoon ko ginpalangga ta ka sang tuod. Sang time nga kita nga duha. Thank you and I am so sorry, Kitsin. Sa liwat, ako na lang si Marga. Kagining akoon, X-Rated Story.

gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimuan na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap, gamabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Wasson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kagpwede man, mabakal online, ipinagi sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

mo yung gawin ara ini sa crush sa high school sa nag-start kuno ang tanan sa grade 9 siya. Kag ining crush niya best friend niya man. Kag di wala siya nag-expect no nga mag nga i-crush back man siya sa iya nga crush. Ay, amo na gani. Doon naga crush na kita ni rin ha. Ay, di, amo na akay man na ano pa sa gani ka magpakita. Hindi ako gusto nga ipahibalo ini sa nga best friend kay basi balang akong mabalaan kay palayuan siya sini o kung magadistansya ini sa iya. Gani, amo lang ato kay crush man gali isa sa iya nga crush. Ay, amo inang manami iya mga katropa peeps. Galing, sana balaan niya ato doon nagdako ang ulo niya. Ano pa pala ihan ang gusto niya kay man? Ara na gani nagapalapit ng lalaki sa iyo. Galing dito naman siya naging manhid.

gani no tiktuman kagrabe sang effort ni katropang Sid para sa iya. Halos tanan niya effort gina daso na pero duwain na siya kabatsyag. Ang wot ko nga abala ang iha.

na sa imo si Sid, pero nagbigo ka sa gihapon sa iban. Para kuno pakita niya kay Sid nga hindi siya seryoso sa love. Okay. Pero sa ulihi, kinsabat niya man. Okay, may salamat ng Andre man. Sa 2 months sila, nakita niya kung na si Sid may ka-holding hand. Amo ito nga akik-akik, gid siya kag

0: sa gihapon sa iya nga ex nga si Sid. Oo, siya yung subong nagahinulsun.
1: Yes, ang wala ni katrapang siya. Kay man, sa nahambal niya gani, hindi man kuno ato sala ni Sid, kina-explain mo sa iya nga side about sa naging ka-holding hands niya. O tani, holding hands man ang galing ka, galing ma-pride kuno ini nga ito niya letter sender. O kaman ko pagwapa siya gani.
0: Nasali siya.
1: Hi, T. Asta nga nag-ano in, nalapot

0: Sure.
1: Siyempre makakigili ng miga niya ilog sa tong nga ginhimo dati sa babae nga nagka-holding hands. Marason pa yun nga mag-break sila. Tanas, ayaw na ha.
0: Basi humudun-mudun mo ha para mag-break sila.
1: Yes. Kaga, why kag-it kinalain sa tong naka-holding

0: sa subong. Kati, ano gibala, siguro natabo katrapag ay. Siguro subong yung kinabatsag niya, ti regrets na gilang niya at all. Wala na sang love siguro. Habal niya man, hindi na sure.
1: Yes.
0: Hindi na sure kayo siya man iyaman to self.
1: Oo, iyaman niya hambal.
0: Kaya hinuluso lang yung kinabatsagan, pero wala na sang gugma.
1: Sige. Kasi katrapang crystal pa gani. Oh.

0: Jill Pinay. Mayang hapon ko na katropang Ira, kagkatropang Joy. Shout out ko lang dahil sa kilometer 2, Lawaan. Sa duha ko kaanak, si Mekmek kay si Tamtam. Nga sige lang paugas kay Lola nila kana. Always kami nagatutok. Salamat, guys. May listener kita katropang ID dito ko na sa may bahin sa kilometer 2 Lawaan ho. Kay katropang Kenneth Santa Maria, kay Cedra Duha ka, Junaki sa kay Mikmik, kay Tamtam, halagi pong tas kay Lula nyo da ka na abi pag karatulog ka mo, pag nap ka mo sa buong hapon.
1: Yes, para manami ang bugtaw nyo karon. Kamu mag-bisyo.
0: Ang matulogan, karo po na una tulog, ang magtulog, may premyo magbugtaw.
1: May premyo kay katropang Kenneth Santa Maria. Mamaya si katropang Kenneth, ay nabunuhan pa ko yun. Alright mga katropa, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Aba, di puno man sang inspirasyon.
1: Kag, may gamay lang ah.

0: atin nga programa. Thank you so much sa pagbardagol sa atin nga comment section, sa pagpamati sa tag-satag sa ninyo ka mga radio. See you naman tomorrow, mga katropa peeps. Ini na lang inyong mga DJ Chika Beeps sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Dali lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
5: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kung yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
6: Kompleto.
5: Kompleto.
6: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede.
5: Yes.
6: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: So, ba't ang pag-inom ko sa Premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
6: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyong vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So din ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, taga ka oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton alo adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titirinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
5: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa mo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
5: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
4: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
6: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
9: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kaypitibo.
6: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka permi sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low adlaw para ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
2: Visionix! Play ang kaipitibo!
8: Ang ato sa nga pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
10: Antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: ako nga katropa. Bao, tinagkita na naman kita mga katropa. Kag daw, kabog na subong sang chimpo ha. Kamusta ang inyong Wednesday? Kagabay pa tani nga, good mood ka muda, no? Kasi sexy, di good mood man subo nga adlaw. Hindi man na tungod nga sa blessing, kundi kay buhi kita. Importante, buhi, padayon sa kung ano ang mga nagakatabo sa aton na live. Siyempre mga katropa, alas 4:08 na sang hapon. Kag ang Piazza Subong, Mayo 20, 2026. Nagakalipat ako. Kaya nga, lapit na lang si Uncle Bob nyo mabalik. Kag na hidlaw, nagid ako sa iya, na hidlaw na kami di si Imo, Uncle Bob, hindi pagkalipati ang amon nga pasalubong. Siyempre mga katropa, nakatutok mo kamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday, 4pm to 6pm. Kaupo ng inyo nga sexy nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa diyong hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Wala na sang ibang. Siyempre sa aton, pagidang ang mga katropa nga nakatutok sa aton nga live. Kaga salamat gid sa paghimo nyo naman sa akon subong background music. So maayo na nga paglantaw. Kag maaniyag nga hapon sa inyo tanan. And speaking of lantaw, doon nagtapik-tapik di subong ang mouse ko, wow. Speaking of lantaw, pwede nyo kami malantaw mga katropa sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod Livestream. Kagsubong nag-live kami sa Facebook sa amon nga page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre kung may ara ka daya gusto ipatamyaw or i-shout out ka da be or may dedication, may birthday celebrant da, pwede ka gidya ka comment. Kag syempre do like and share and follow gidya permi sa aton nga page kay para at least magdamo gitiya nga magdamo diya kag everyday yung gidya makita iya ang chismis ni sexy di kag mabatian updated kamo kung baga kag kung wala ka naman niya Android phone or smartphone pwedeng-pwede kag gidya mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Biskan may smartphone ka pa da, kung trip mo ya mag-text sa amon XFM na may patamyaw ka da or shout out, pwedeng-pwede ginaiya giya po. Nagatapik-tapik ang mouse ko. Sabi ko, anay, ang tawo lang ang nagabisyo. Pati gali ang mouse, nagabisyo. Basi wain sa kakaon, cheese. Anyways, before ko ipakilala sa inyo ang aton nga guest subong, syempre ano bala kay ti ang chimpo, ta subong medyo maulano, ano mo na nga halong gigitan no sa adlaw-adlaw ta nga pagpanglakaton, everyday man kamo gina-remind niya sexy di nga kinanlan gidya protection sang aton nga lawas yan no. Kag amo ina iya ang ultimate trio nga ginapangunahan sang Santon Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig palig-on sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa mga sa Santon Plus Gold ta katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overhaul all health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton nga spirulina ang superfood nga rich in protein kag vitamins. kagadugang pa akong maiara ka bukol-bukol sa kalawasan Ursis, tap naon ina sang aton Santon Plus ko. Ikaduwa ta nga produkto mga katropa among aton nga premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil sana all virgin no, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo kag ang nami pagid sa aton premium D3 mga katropa kay pwedeng-pwede gid niya kay nanay, tatay, lolo, lola kay nga amay ara ini nga calcium. So kung nagaedad na taya, naga weak na iyang aton da iyang mga katul-antul-anan da iya tiyong mag-inom kaya permisang premium D3 ba, makibot ka na lang ang lola mo nga gina wheelchair basi kung naga tumbling-tumbling na to ya. Siyempre, hindi makumplito ang aton nga sa Ultimate Trio kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga, hindi niya magsulab ang sulok-sulok. Mubiskan, inumun mo ni siya nga wala iaunod ang tiyan mo or wala kapakinanaan. And of course, mga katropa, nagapaligun pagid niya sa sang imo man nga immune system. Tungod nga Vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawa basta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian kag kabalo-bala kamo mga katropa nga antioxidant protection pagid ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging, nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin kag may ara pagid ini nga anti-inflammatory effect, makapabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawa. Syempre energy boost amo na nga mag-reduce ang imo nga kakapoy. Pag pwedeng-pwede giniya sa tanan niya, mapabata manda, mapatigulang manda, pwedeng-pwede giniya kainom niya. Kaya mga katropa, syempre ang mga produkto tangahimo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health. Ay, hindi siya mag-untap. Ay!
1: Wow, ka-perfect!
0: Lumian ko bala. Ay, hindi siya mag-untap. Available ni sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong lugar or pwede gid kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dara ang aton nga mga produkto nga ara sa Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ay napindutan kuya Galiya. Kag kung tamaran ka naman yung magwa iya, magkadto sa butika or magpainit, pwede ka gid mag-order through online kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Okay na. Namian, sabala magpalakpak, magsingit ka palakpak. Huwag kang ginakapoy. Anyways, may klase ta sa bong? May klase? Lan tawon ta be, kung may klase, takay basi-basa naman ang medyas sa Sir James King or Mami G. Kag mga katropa, so siling ko gani nga pwedeng-pwede gig kamo da iya mag-comment or gusto nyo da iya magpa-shoutout sa aton nga live, pwedeng-pwede gid iya isulat nyo lang da kay ilawago na karon ni Sexy D kag sang aton nga guest di iya. Syempre kag excited na kamo bala nga makilala ang aton nga guest. Dali lang gid ha. Hulat-hulat tunta lang kay nga ang mga guest sa Balasubong Tagaan ta kamo kulu. Mga singers ini. Mga singeret na. Guwapo ka guwapa. Dusi ang hawak. Kaga kaga grabe ka enjoy gidi sa yung daan niya. Wala pa kadan excited na yung kung bagaya. Isa gidi ka handu man isang aton nga guest nga maka ma dream come true yung gidi bala nga maka istorya ko na si Sexy D ba o maka upod si Sexy D. Pero actually ini nga guest ta mabalaan nyo na nakaroon ah. May klase ta. Si Sir James King. Oo, sige. Lantabong taan ay mga katropa, kung di naman nagkadto ang aton nga Sir James King sa iya nga, klasadya katropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King.
2: Bingo! Pumatian, kami mga katropa, no, sa inyong radyo sa 103.9. Okay, tandaan nyo na, 103.9 sa ating Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag, sino nga mga ulano na may ilong kayong gagawlan, no? Pulakpak magkapos naman sa inyong lahat yung gagawlan. Kahit sa kalibutan. Yan, ay! Sino ang inito mag-e? Ramig naman ang ulo nila. Pero, sumubiya, ari-ay. Ang katropa na ito. Ang pangatang ni ma'am? Si Liza! Kumusta si Enrique?
3: Ay,
2: mag boy try mo laman. Pinaydad.
3: Hindi na mag-ako ah.
2: 16. Hindi ka ko mag-ako. 16 pa lang. Sweet 16. Ay, kailas ma'am.
3: Super.
2: Sa city, ayun ang, ano na sabi niya? Grade ano lang? Grade 11 pa lang siya. Sige, anyway, sa isang mga pinakadamong followers sa iyang Facebook, gani, pabulig niya, mga taon niyo, of course, no? May iba-iba ng mga friends pa para mag-follow sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Subong ma, may kaigilan ka nga. No, makakuha sa dudok po sa Diyas. Handa ka na ma'am? Liza? Ready? Iso ka na ka? Ready? Ready? Yan, pero, yari-yay, no? Natoto. Ang nalaga ni Liza! Salamat po sa inyo. na sa Facebook. Salamat o, madama. Tom, pwede ka mo sa Giyapon. Sila lang na taga-grade na sa Giyapon. At salamat sa Madasol na pag-deny sa atong kasya. Giyapon sa Papa James King! Sa XFM 103.9! Katroba!
0: Wow, congratulations! Di na kay Inday, no? Nagnakakuha si isang premium D-trip. Wala namin ginakay nanay mo, kagkay tatay mo, palangga, kaya para magdugang bakod sa mga katul-antul-anan sang imo nanay kag tatay. Anyways, before kita mag-proceed sa aton nga guessable mga katropa, tamyawon tanay kung sino din aton mga katropa nga nagapanika-tika sa aton nga live sa subong nga hapon. Siyempre, nagapanguna diri siya si mamang katropang Kylie Mendoza, mamang mayong hapon, kag Ari Mendili, si Sir Lloyd D. Navales. Good PMSD, I need you to give me some shelter because I'm fading away. Ano na yung tiyagay sa pag-ibig ko panghatag balay? What kind of shelter do you want, Sir Lloyd Dina Vales? And thank you, Gid, sa pag-agi.
4: Thank you!
0: Kaga, hindi na kuya magpalawig pa yung mga katropa. Yaa. I-introduce ko na yan sa inyo kung sino subong ang aton nga bisita. Kaga, he is Grand Champion 2025 in Nupsaya Singing Contest. Nag-eskwila siya sa St. Carmen, ano ni Sals? Sales na. Nag-eskwila, syempre, with his mother, siya. Ati Welfi Poblador kag si John Henry Poblador. Syempre si Ati Welfi, isa naman iniya ka daily winner TNT 2018, tawag ng tanghalan kag comedian singer from Cebu City sa Casino Pagcor. 26 years na nga nag-stay di siya sa Bacolod. Please welcome our guest John Henry Poblador and Welfi Poblador. Wow!
5: Mayong-mayong hapon! Kanayong tanan! Guwapa-guwapa na gid si Ak. Katahong-tahong kang sexy din.
0: Yes, good afternoon! Welcome to XFM Bacolod!
5: Handum kag dumot! Dumotay! Mayong hapon, Bacolod!
0: Wow, palakpakanta sila liwat nga duwa, be! Kabalo ko mo bala mga katropa nga ka very gifted giniya sa ilang nga duwa pag-abot sa talento. So diin pa ganin nagaling ng aton nga Ati Wolfy.
5: Okay, originally Cebu, pero nagstay ko din subong sa Bacolod for 26 years.
0: Why? Anong ara sa Bacolod nga naglawig ka diri?
5: Ay, kabalo ka na. Ang Negros damo tubo. Tanamit sang tubo. Katam isang tubo.
0: Yes.
5: Amo na ang mga isa sa rason nga ari ko din.
0: Katam is...
5: ko sang ginatawag na premium coffee mix.
0: Oh, grabe. Tungod sa premium D3 nga coffee D3. Mix na nag-unay sa direksyon na kakakita sang iya nga ano sa Bacolod.
5: Kapag inom ko sina sexy di ay ambot lamang nalipat na ko pa magpuli sa Cebu.
0: Naglaing pa makatalalang nagaliya ang premium D3.
5: Mag-stay put kagidya, hindi kagidya magkanto sa ibang nga lugar.
0: Maano kagid kumbaga daw
5: madimat.
0: Madimat kagid, kaga malipatan mo gid yan, no?
5: Correct.
0: Kaga, syempre, ang akon nga, actually, mga katropa, si John Henry, nang ginabantayan kunisang una. Ara pa lang siya sa edad nga...
5: One year old
0: na. Kung nakadumdum ka palangga, siya Sexy D ang nag-aili sa imo diaper. Si Sexy D ang nag-timpla sa imo nga milk. Nadumduman mo?
6: Yes po.
0: Ay, too.
6: Yes.
5: Kaya may istorya, ina. Kasi yes. Sexy D, sa wala at trivia iniya, sang baguhan pa si Sexy D sa music industry, akong gina siya ginaupod-upod.
0: Mm-hmm.
5: And then, there's a time nga may mga gig ko, wala ko yay, wala balay magbantay, magbantay sa bata ko. Siling ko, langga, Inday, hindi lang ka na yung mag-upod sa akong makanta, ikaw lang na yung bantay, bantay ang bata ko sa, sige, kay neneng pa to si Sexy D. Mm-hmm. Subong niya, oh my God, yummy, yummy.
0: Yummy, yummy. Hindi ako mga katropa, kumbaga, daw thankful mong ko bala at the same time nga naagyan ko to kay Ate Welfi. Kay ti, nagamit ko gidya subong nga nakabata na ako. Diba la?
5: Practice sa akon. Diba? Kag in fairness, kung hindi siya nami magkanta sa nguna, boy, snub, gina, isposo, kaya nami siya magkanta, ako gid siyang ginkuha.
0: Yes.
5: Kanaw to subong. Look at her. Oh, yes, I'm so proud of you.
0: Si Ate Welfi, ang akon nga mentor sa una. Boy, siya paning gabalabag sa kung sinuda ka magdiskarte. Siya niya ang gapanupo nga gambala, pwede ko na madiskarte yan ng imo nga upo dati. Ay, bago lang ka mo nagkilala na, palangga mo na yun da yun niya.
5: Magic? Anong formula ina?
0: Bona, garo kag S26.
5: Ay, mahal naman na subong, kinangilan niya. May instant, may ara ka na nga pundo.
0: Yes,
5: Milsula. Ginatawag na Milsula.
0: Si John Henry, ho, how are you today?
6: I'm good, ate.
0: Ay, hindi na ako mag-English kay basi magdugo ang ilong ni Sexy D. Karon kay nga, English hero, niya ang ato niya nga palangga diriya, no? Pero, diba, nang nagasunod ka kay mama mo subong as a singer?
6: Yes.
0: Pwede mo kami matagaan sang sample?
6: Okay.
0: Oh, sige, be.

0: Oh, grabe. Kabog na bugnog. Diyos ang tingog mo palangga.
1: Kaya mo man ang kinakanta mo siya, yes, ang baby pa siya.
0: Oo, kag wala ko yung nag-expectariya nga masingirit kayo subong niya. Kaya nga, sa una, kapalahibi sa imo, subong kapalakanta niya sa imo. Kaga, thank you so much, Ginati Walfia, ang gindala mo di siya, John Henry, kati at least, bala, hindi lang yung siling nag-gasting, di yung kakatabo sa ato, at least, nag-banding lang tayo liwat, ya.
1: Sa tuod lang, dream come true, ginan niya. Kaya parang may siya galantaw si mo sa Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nga, how I wish nga maupod ko si Ate Denise. Tapos wala ko ga-expect nga, i-chat mo ko nga, ate, pwede ka guest. Pagkabalo niya, go, go, go. Alin pa kami sa Granada, bala.
0: Ay, to, yeah. Tagano ka to sa Granada,
1: so,
0: ate?
1: So, this morning, halin kami sa Granada. May feeding to nga sa barangay nila.
0: Mm-hmm.
1: Invite kami ni Madam Janeline Conte. Siya ang mong sponsor. So, thanks God, nag-trust mo siya sa akon. Ako ang nag-cater sa ilang food packs. At the same time, kami man na nagkanta.
0: Kay aside sa as a singer, di ba lang, businesswoman, pagadya ang aton nga Ate Welfi.
1: Kinanglan gid mag-racket kita kay para sa pangkabuhayan showcase.
0: Yes, yeah. Kaga anong mga business mo bisubong ate?
1: Mayala ko gamay nga stores akon house, mm-hmm. May snack house, tanan mga silog, mga snacks, food packs, like cha mga pastel, sisig, na amo na ako ng mga specialty.
0: So, diin dampian na ang imo
1: ara lang store. Kami subong sa Alihis, sa ECC Villas.
0: So, mga katropa, ara sila kuno sa Alihis, basi makaagi kamuto sa store ni Ate Wolfie, ha? Tilawan, tato ang iyang mga silog-silog to, ha?
1: Ah. Anan ba sa may log?
0: Pero ang sa food packs mo, ya, ano na siya, ya?
1: Pang ano na siya pang para sa mga may pwede ka pong silog, any kind of food. Kung anong gusto mong i-order, ako na siyang lutuon.
0: Kagmati ko daw mayara kapag i-business nga para sa tubo.
1: Yes, amo nang rason. Tungod sa tubo. So, we have business, Miracle Soil Conditioner. Sa sa ako naman ang husband, iyang business. So, ari naman ko sa, ang ako niya, ari sa food and
0: industry.
1: Industry siya naman sa sugar industry.
0: Okay.
1: Pero wala kami diabetes.
0: Oh, wala.
1: Hindi pa may membro sa diabetes. Ay, Daya.
0: Wala pa kami diabetes. Basi, hindi lang, maunugay.
1: But in fairness, nami subong ang come out sa result sa amo ang produkto.
0: Wow.
1: So, kung ibanda nga wala pa katilaw, pwede ka mo maka-try sa among product.
0: Yes, makatropa.
1: Miracle Soil Conditioner para sa mga acidic sa duta sa tubo.
0: Nan, makatropa, gina-encourage yung ka mga basi, mangita ka muda para sa tubo, ha? Sa duta, o dukabuno na siya style.
1: Yes, tapos abono. Pwede mo siya sa mga flowers, fruits, mm-hmm.
0: Kung mga plantita, plantito, yes. Kada i-release, so pwedeng-pwede kagidiya.
1: Pwede get.
0: So mga katropa, pwedeng-pwede nyo gin si Sexy D ma-message siya. Kaya kuno niya bahala, mag-message siya. Pero kung gusto niya personal niya si Ate Welfi, pwedeng-pwede nyo gin ma-message ang iya nga Facebook. Anong yes. Facebook mo?
1: May akong Facebook account is Welfi Salvador Astakaan. Pero ang akong Facebook sa agriculture, sa Miracle Soil Conditioner, sa page namon.
0: Nan, thank you so much. Tia, samtang naga-business-business kaya, anong naambag sang aton nga Henry dyan about sa business mo?
1: Ang naambag niya, gabulig siya sa yes. akon, siya galuto, siya ang gapaking sa mga foods.
0: Wow,
1: at
0: grabe.
1: At the same time, yeah. Galaba pagi.
0: Wow, grabe. Pero nami, di ba, kaya nang so far subong niya ang mga kabataan niya, hindi iya kabalo niya mag-ubra sang ubra sa balay, especially nga ikaw, lalaki ka, di ba? Grabe, hindi na maturungan niyo kung wala. Ano mang galing? Na, especially, dapat nami lang niya, kahit at least subong na training yeah. na siya yung nakabalo na kamo sa sulod sang balay,
1: kabalo na magtiga, maluto, manlaba.
0: Hindi lang niya, kumbaga, gadget ang naandan sa mga bata. Yes. Subong niya, imagine, no? Kagka namin, ginaya palangga, nga-help ka gadya kay mama mo. Kaya nga, maabot gadya ang time niya nga magdako. Kaya mausar mo ginaya kung anong gintudlo ni mami mo. Pati ka man.
2: Opo.
0: Oh, opo. Wow, opo and po. May mga pumangkot lang din sa inyo, si Sex Edy, ng mga small questions lang. Ano ang pinaka-corny nga joke ni mama mo sa imo? Wala.
2: Namit ang tubodi.
0: Corny. Mabuti masata. Hindi niya nga daan, mabutigan niya. Sino ang mas dali magpalangga? Si mama. Sino ang mas gapalangga? Si mama mo or si papa mo?
2: Duwagid sila.
0: Ah, duwagid sila. Tikin kasi, mayara ka ganyan ma-feel niya nga, ay, ito mas favorite ko ni mama ya compare kay papa ya. Wala man.
2: Ay, hindi na pwede kay ako na parents. Di, dapat na malam na sila sa akin.
0: Oh, grabe. Yan to.
1: Hindi pa dyan question.
0: Oo. Ano ang pinakanami nga lesson nga natudlo sa imo sang imo nga parents?
2: Always be good and do what's right.
0: Wow, grabe. Always.

0: Yes.
1: May possibility ay han nga masunod ka as a komedyante kay mama mo?
0: Of course.
1: Take example, ben, ay bisang joke, be.
0: Why, pa kay bata pa lang. Joke na na.
1: Correct.
2: Hindi pa pwede ba bata? Wala akong expect ka joke alito.
1: Ano? Areho, anang, gindala, balasang komedyante, ang iya pagka-funny, bisan sa seryoso nga sitwasyon. Ginadala ay ni mama mo ang iya pagka-funny pag-abot sa inyo nga balay?
0: Oo.
1: Nga, gano'n siya?
0: Ay, hindi lang.
2: Like what? Ay, hindi ko.
1: Otot? Otot? Nag-otot siya, which is normal, ginaiya. Oh, my God. Di ba lang? Bilang isa.
0: Ginadungan ni mami ang iya, ano, ubo, kag-utot, balangaw. Tapos sambalya ang iya, utot, do. Daw sambay ay tot daw ano daw paka. Ano naman? Kadlaw na lang ko.
1: Sino ang mas kuto? Si mama mo or si papa mo?
0: Ano kuto?
1: Kutos, ano, hindi ko ma-explain sa... Sino bala ang permi? Oo.
0: Papsi.
1: Si Papsi. Kay sino ka na hadlok?
0: Ah, kay Mamsi.
1: Kay Mamsi, pero si Papsi mo ang kutos, pero kay Mamsi kanimo na hadlok. Paano mga king si Mamsi mo gani? Gano sa. Gaw mo gani yung mata, gumudlo gid ya. Anong mouth ni Mamsi?
2: Nabuking wang ko.
1: Wang ko. Pero ano ang handom ni John Henry magdako?
0: I want to be successful.
1: Successful? Yeah, syempre.
2: Like what,
1: Ben?
0: Like a successful lawyer, a successful singer, and successful in life.
1: Di, kung mag-successful ka, ano ang una-una mong himuon?
0: Makanta ka, ma-study hard sa school.
1: Yes, pero ma-help ka man kay mama mo.
0: Yes.
1: Anong handom gidyas ang ati na John Henry, how? Anong dream mo ba, dream?
0: To be popular and
1: popular,
0: famous.
1: Popular, yes. Siyempre, kung mag-matabo, gid man niya sa imo, hindi niya malabo, nga hindi niya matabo. Siyempre, be humble lang gidyas for me, di ba la, ate? Kinanlan niya...
2: Don't na speechless kasi kong anak.
0: Like always stay low profile.
1: Yes, ha. Chak togid. Kaga, di ba lang, gaupod ka kay ate kung mag-gig sila. Be, pero saan po lamang da, Bianay? Biduwa ka, do it ka mo, Bianay, nga duwa, be.
0: Sa chorus, I'll write some.
2: Ikaw una.
0: Ang sa I rise up.
1: Sige na, one, two, three, go.
2: I'll rise up.

0: And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet.
1: Wow, grabe. Grabe, may ara gid man tuod ebidensya. Paano na man? Ano ginimo mo na sa iya, Ma'am Ate Wealth Man?
2: Gakaon ko malunggay.
1: Balunggay sang nagabusog ka. Ay tuod.
2: Wala ko ibang nga sudan, malunggay lang gid nga sinabuan. Tapos wala lakot, ano lang siya, sibuyas kag ahos. Balunggay, sabaw na mo.
1: Daw ka tinola nga wala subak.
2: Every day.
1: Wala tuod. Ti sa iyaya kay ti ang tingog yara nagid man iya pero gin training mo pa siya.
2: Di kay gin ano kun sa sang ulunan da sang bata pa para mataas iya breath.
1: Amo na.
2: Hindi na tabunan. Pati ka may joke
1: lang. Ginagintudluan mo gin siya yate.
2: Iyagin na siya. Iyagin wala gin ko ga-expect nga makanta gin siya. Kaya ang gina-expect ko ang magulang gin ang mapa, ano kay siya na pinak

0: Una mo magkanta mo.
1: Tapos, so, duwa na sila, di ba? Gakanta man to siya.
0: Pero subong niya, nagbago yan tigok, nagnubo. So, wala na siya gana magkanta. Siya naman ang gusto, kid. So, ginasuportahan. Stage mother na ko subong. Hindi na ako yung comedian, singer.
1: Mm-hmm.
2: Si,
1: sige, sige, go.
2: Si Kuya, kakanta man, country song, di ba?
0: Yes.
2: Sa country roads. Mm-hmm. Kakanta pa na lang si Japo.
1: Tidaw mati, kung doon may ginapraktisan ka kung nasubong nga kanta nga Reset All ni Bruno Mars.
0: Yes.
1: Be, pabati ako, be. 1, 2, 3, go!

0: Wow, grabe. Dumatulog na ko, di ba lang pa lang.
1: Pero, para fair, dapat makanta ka mo. Pwede?
2: Yes, please.
1: Pwede? Comment daw ka mo kung gusto niyo mabatean si Sexy Day na makanta.
0: Ano kang taon ko, Vic? Johnny, Johnny, yes, Papa.
1: Huh? Eating sugar, yes, Papa. Si Dennis, ya, tungod kay nami siya magkanta, munang reason nga nag-updanay kami. So, yes. Dapat, ya, makanta man siya.
0: Kag, syempre, ang abilidad nga pagka-KA, kabalan.
1: Yes.
0: Syempre, diri ko gig kay ate, diri gid nga, kumbaga, nagtubo ang confident ko sang nag-upod-upod ako sa iya. Kati, syempre, nanilag mo ko kung paano siya mag-deal sa tao, kung paano niya pasadyahon ng tao, di ba, ate?
1: Wala. So, kung gani, wala gig ko expect ka kababaan na gid sa iyo. Nakibot gig ko, ya, boss. Ito, grabe gid ya. Proud gid kami sa imo.
0: Thank you so much,
1: babe.
0: Amoy ko na lula na to.
1: Baris karon ta. Ako naman na mag-request, babe. Gusto ba ka mo mga viewers da? Mga listeners naton da?
0: Bali yung punong comment sa imo, babe. Hindi ko prepared sa buong
1: ha. Amo, ako gani, hindi ba ko prepared?
0: Pero ako makanta ko. Gusto ko maduet, matadayon
1: nga ron. Sige, kantahada. Kaya sabayan ta ka.
0: Ano kantahan ko man? Lones, may nagtubo nga butones. Martes, nagsaka na sa kong batis. Merkules, kay galing ni Arikis.
1: Arikison galing.
0: Joke lang ah, joke lang mga katropa.
1: Nga nga, kung bata kayo, wala kayong chindi.
0: Oo, gani nga sa gani. Uy, saka, gusto ko maduet kami nga duwa ah. Ano gusto mo? Kabalo, kasang bakit ngayon ka lang?
2: No.
3: Wala siya Tagalog.
0: Ah, wala ka sa Tagalog. Anong English mo ba nga pwede nga duwitan nga kanta?
2: I have more.
0: More.
2: I like so much.
0: Ano be?
2: Like...
0: How deep is your love?
1: Ano...
2: One day in your life, pwede.
0: One day in your life? Ano na sa ganun?
2: One day in your life.
0: Kaya ako naman hindi kabalo na.
2: Kaya Michael Jackson, na mo.
0: Hindi ko kabalo.
1: No, I have nothing.
0: Ang taas-taas. Kung magtungtong, kung di ko masak
2: nakuhaan. Nothing.
0: Ah, sige, sige.
2: Nothing.
0: Sige, tapos tingnan ko lang. Ikaw lang mabanat sa taas. Kaya ba si Sexy, di ka lang mag-tig-erk. Di ka rin ka-glass ko na di galing ka-duty. Kaging li-orp na ko. Tungod sa ka-tig-erkern. Oh, sige na, una. Ano gani, masugod na sa... Share my life. Take me for a rough cut. Sige lang, ikaw.

0: Ara pagagali. May konting new pa. Wala pa siya galing katapos. Pero anyway, so grabe ko dyan. Tingog mo yung palangga. Yan, no?
1: Thank you.
0: Kung ako, kung gustuhon lang ka bata ko, i-perso ko man ang bata ko nga, mag-amuma na ang iya nga voice, no? Pero ti, ang bata, daan subong, di mo na yung mapilit. Kaya kung ano yung iya yung nga gusto, ya?
1: May gusto pa na siya nga kanta nga.
0: Oh, sige, be.
1: Chikading, galupad, lupad, chikading, galupad, lupad.
0: Oh.
1: May lima ka chikading, ming patong sasanga, ming lupad, ang isa upat na lang sila.
0: Chikading, galupad, lupad. Naimo ka din nga chikading. Ang mga ibon ay lumili. Hindi ka nakabalo ay. Ay mahal ng Diyos. Ma-Flores di Mayo na lang tadi. Anyways, ari di may katropa. Tanga siya mamang Rico Chan nga nagapanikatika darao. Kag siya katropang Malu Diamante Kamina.
1: Oo, ang si Tita Malu na ang upod mo na sa school.
0: Silingya, wow sa diaba. Kaga si Ari Mandiri, si Madam Nanet Vasquez, Susan, good PM po sa XCD at sa buong staff ng XFM Bacolod City, ka mga talented from host to guest. Thank you so much, Madam Nanet. Thank you. Nahimo nga.
1: Thank you.
0: Nahimo nga. Ano ni, singing B na di dayo ng aton. Di nga, ano ni, station. Di tungod kay mga singeres ang aton, yung mga guest. Pero, di ba, Ate Wealthy, naka-join ka sa tawag ng tanghalan, no? Ano
1: yes.
0: Ito, daging kanta mo gani?
1: Ano to siya, Never Never. Wala mo ko ga-expect makadaog ko kaya nalipat ko sa lyrics.
0: Nalipat ka to? Oo. Pero wala sila kabalo ay.
1: Kabalo sila. Galing lang siguro kay tungod sa kakay na kon. Hambal mo kakay kakabalan. Enjoy ko na lang ang stage.
0: Pero ano gid man, hindi basta-basta sudlo ng tawag ng tanghalan.
1: Pero actually, wala gid ko nag-audition sina. Wabali, ako ang gapalista sa, isa sa nagpalista sa mga singer sa contender din sa Visayas.
0: Mm-mm.
1: Ang isa naman ka contender nag-back out siya. Nag-decline siya.
0: Mm-mm.
1: So hambal sang ABS nga sa Showtime nga, "Ma'am, pwede ikaw na lang kay wala na tayo makitaan nga bulos."
0: Mm-mm.
1: So right away pagka the next day VTR tapos lupa dayon sa Manila.
0: Grabe.
1: Pero wala gi ko yung expect nga mo na sino ko win or lose kay para lang may contender.
0: Pero may outcome kumbaga ang pag-join mo sa TNT.
1: Yes, nagdako ang akong talent field. Wow.
0: Ito, mga panukot ka na katungod niya may pangalan ka.
1: Pagpuli ko din sa Bacolod, dapat Cebu, gina akong dalon. Gina lang diri ko sa nakabay sa Bacolod. So, Bacolod ang ako nagamit. So, pagpuli ko din, damo na ko yung mga
0: gigs.
1: Racket nga, dagko-dagko, naging mga event, mga show, gid ba. Pagko, ha? Sila na nanagamba, amo ni mga talent fee, ma'am. Okay ka na di, ma'am. Kaka, go! Pati, ano pa na, di ba?
0: Grabe, ito ka-blessing, wow. Ganyan, no?
1: Choosy ka pa, nga ganyan blessing na, na.
0: Tiyo, ba si Dugay-Dugay, si Palangga na to ang makadto sa TNT, oh. Kung mapaintrahon ka sa tawag ng tanghalan, mag-go ka?
2: Yes.
0: Kaganoin mo kantahon? Subong pala nga dan, screen noon, tanaka.
2: Kasi, ano, Diamonds Are Forever.
0: Ah, kaya, amun na blaging kanta ni mama mo, amun na, naglantaw, ikaw tayo tawag ng tangalan, sa ikaw tayo performer ate, amun na yung, namian, ikaw na sang, Diamonds Are Forever, Forever.
1: may technique na pa para mo, gano'n.
0: Sige,
1: para
0: ba?
1: Na, Diamonds Are Forever.
2: Diamonds Are Forever.
0: Oh, grabe. May mga voice lesson pag ito niya. Mamugin na dapat ang baba. Diamonds Are Forever. Mamugin na dapat. Okay, diba? Nakalaw. Sige, magkanta, diba?
1: Okay, dapat emphasize mga...
0: Oh, nakita mo pag na ang kanta na ni... Magkakanta na si Jennifer Hudson. Balang grabe. Pag ina... Lilaw. Ay, pag ina niya tsura. Ay, palangga niya. Sang... And I am telling
1: you. Sa unang panahon, ang mga singer prasakon kay... Daw malam na tamo na natawag.
0: Hindi mo na.
1: Sa malam. Wala kami yung pagwapugapu hay tsura ya. Dapat ma-emphasize mo. Subong yan kay namin naman sa music, subong ka chill-chill na.
0: Pwede ka naman pa cute-cute, no?
1: amo na.
0: Pero nami gyapon niya balikan ang mga yes. sinauna nga mga music ya, hindi
1: mas ma- namian siya sa mga old songs kaysa mga bag-o subong.
0: Napabag and I'm telling you, kabalo kasang and I'm telling you.
1: And I am telling you.
0: How?
1: You. Mga nun, you. Dam sungi, ma.
0: Kabalo ka na palangga. Ay, hindi. Whitney Houston.
1: I've got you na lang. I've got you under my skin.
0: Sige, be.

0: I've got you.
1: Si ano to si Uncle Bob. Ay, may intro gito yan.
0: Ate, oo.
1: Hindi gito yan magpaperde.
0: Masi ano na, tabo na lang diyan sa ato. Niya
1: nang
0: tawag
1: na tanghalan.
0: Gani, puli na di. Pero kanami, gidya ka nga, first time lang ko yung naka-appreciate yung sa bata. Bala nga, nami, tingong. Gagtani pa lang, gaalungan mo ginang imo.
1: Gadaman, gadaman pa ganun eh siya. Matulog nga, siya, gakanta. Oo,
0: gakanta siya. Grabe ba?
1: Ang siya gawin ang kata siya, one day in your life, nakibot kami ng ano ni siya, Mar.
0: So, it means gusto-gusto yung gidya ang pagkanta. Gusto-gusto mo gidya pa lang ga ang pagkanta. Sinong number one idol mo, be, as a singer?
1: Ma'am, si!
0: Yeah, syempre ah. Ang mga gina-expect ko yung kasabat, yeah. Kaya hindi tungkol kay Mamsi. Hindi kaya mami gidiya. Pero aside sa kay mami mo, sino pag ang idol mo, singer, or ano ang genre mo? Anong genre yan ni ate?
2: My favorite singer here, Michael Jackson.
0: Michael Jackson, gidiya po, grabe. So mga katropa, mabalik lang kami ha, mamati kita ang isang gamay nga pahinumdum kay pagbalik namon. Ma-prepare naman kami kung ano naman ang amon pagka-chismisan ah. Siyempre, diri lang sa inyong paborito nga estasyon nga, 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa niga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa niga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez,

upo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Yes, welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Wait lang. Gusto la set bala. Anyway, sa alas 5:30 na sang hapon mga katropa, kagininga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Siyempre, kung may mga problema kada sa mata, like glaucoma, pterygium, or katarata, solusyonan ta ina paagi sa pag-inom sang Vision X Plus ta mga katropa. Kaya ang Vision X Plus ta, may ara ini nga lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin para sa aton nga mga beautiful eyes. Especially sa aton da nga mga lola, no? Kag lolo, no? Nga medyo weak na ang eyesight, no? Kag sa mga katropa, tada nga permi, nakababad sa computer, eh. Mas mayo gidi ang mga katropa, nga wala pa ya. Nang sugura nyo na yatap na unya akong ano ya ang pwede nga mag ano sa inyo nga mga mata da iya. Diba? Ka importante ginayang aton nga mata. Syempre sa pangadlaw-adlaw, tayo nga pagpangabuhi, ang matagi dyan ang makakita una sa mga ano tada, mga friends tada nga ano no, mga toxic matataman makita. Anyways, nang sa subo mga katropa, do wala nang guest na how di na to sila. Wala na sila kagawa. Magabasa naman ako sang sulat na gipadala sang aton nga katropa kag mag-advise ang aton di nga guest mga katropa nga siya si Ate Wealthy Poblador kag syempre siya iyang anak nga si John Henry Poblador. Ah, okay. Sige ah. Ma-advise sila. Pero, mabalik lang ta. Ayara na sila. Hindi ko nakikita. Pero hi, anay, bihay.
1: Mayong hapon, Bacolod.
0: Na. Mayong hapon man. Ay,
1: Bation.
0: Sorry. Oo, Bation. Bation, eh, Bation.
1: Okay. Do correct, no?
0: Ara na. Okay na.
1: Mayong hapon, Bacolod.
0: Na.
2: Mayong hapon.
0: So mga katropa, magabasa ni si Sexy D sang sulat, no? Kaga mag-advise ang aton nga Ate Wealth sa aton nga katropa nga nagpadala lang tawon ta kung siya palangga noisy kung maka-advise man siya. Kaya nga aton nga storya subong mga katropa nagakaangot ini about sa family. Gin family ko lang kay tiya kisa ang story tadi nga daan SPG. Tiya lain gidi akong may bata tanga daan subong. Budlay na. Ano na, mga mabata daan subong niya. Kadamo daan mga question. Basi karo may ihambal kami bala kang maghambal sa bala nga ano na. What is that?
1: Rambutan.
0: Ah, syempre. Pagasugudan na ni Sexy Dino. May ara naman kita subong sulat pagabasahon nga gintig uluhan sang habang may buhay, may pag-asa. Dear Sexy D, ako si Doris. Isa ako kasimple nga asawa nga puno sang kahadlok kag kabalaka. Ang akon bana, isa ka masinadyahon nga construction worker. Biskan mabudlay ang kabuhi, nagapursigi kami nga makapatindog sang gamay nga balay para sa amon pamilya. Pangandoy namon nga may kaugalingon nga puluyan, biskan simple lang. Pangandoy isgahando man sila kuno mga katropa nga, may ara man sila kuno mapatindog nga ila balay, biskan gamay lang. Pero, samtang ginahimo ang amon balay, may trahedya nga natabo. Nahulog ang akon bana halin sa mataas nga parte sang ginahimo iya nga atop. Gindala siya sa ospital kag nagsiling ang doktor nga grabe ang pila sa iya tiil. Asta subong, nagakabudlayan siya maglakat kag dako gid ang posibilidad Sexy D nga hindi na siya makatrabaho pa pareho sang una. Mas masakit pagid kay makita ko nga ginadala sang akon bana ang kasubo kag pagbasol sa iya kaugalingon kay permiya gid ginahambal sa akon Sexy D nga pasensya ka na. Hindi ko na kamo masarangan buhion. Pero Para sa akon, hindi dira natakos ang iabili bilang isa kabana kag amay. Nasakitan ako nga makita nga nadulaan siya sa paglaom. Paano ko inibala i-explicar sa iya sexedi? Mangayo lang ko tani advice. Sa liwat, ako gali si Doris kag madamo gid nga salamat. Anyways, thank you so much gid katropang Doris no sa pagpadala mo sang sulat. Pero before mag-advise si Sexedi, pamatian tabi anay si Ate Welfi kung ano ang pwede yaman nga ma-advise sa imo kahit pamilyado maning aton nga Ate Welfi kag syempre basi ka relate sa yasang imo nga story. Let's go Ate Welf.
1: Yes, maka-relate gid ako. Kung amo man na ang ginapaminsar sa imo nga bana, dapat ikaw positive ka lang gid perme kay sa tiun nga mayong lawas imong bana, wala ka man yang ginapabay-an. So time na naton mga asawa nga magbalos kita kung paano kita magkinapalangga nila. Kay amo gina mag-asawa for better or worse till death do us part. Kinahanglan intindihan na gid kamo. Kung anong man ang inyong nga ginaawayan, kung ano ang ginadiskusyonan, ginaistoryahan na. Kung di man niya maistoryahan, linong anay. Kalma lang anay. Tago ka anay sa kwarto, hindi ka lang anay magkaon-kaon. Pwede. Joke lang na di magkaon-kaon. I mean, relax lang imong mind para maayo ang inyong come out sa iyong istoryahan na. Para hindi ka bulagay. Nan kag buligan mo man ang self mo kag sa imong ba naman eh.
0: Mm-mm, yes. Correct. Thank you so much with Ate Welf. Thank you. Katropang Doris, ang ma-advise lang sa imo niya Sexedi, medyo mabugat gid man niya subong ang sitwasyon niyo pero natural na iya nga mahadlo kaya sa pwede nga matabo sa inyo in the future kay titungod nga may amo na natabo sa imo nga bana pero nang paminsaron mo gid nga hindi na iya tungod sa natabo nang may kapansanan na ang imo bana kag nawad-an na siya bili sa iyang kaugalingon dapat kumbaga di ba kita nga mag-asawa hindi tayo dapat magbutungay kung ang isa nagapadalom ikaw ya pababaw di ba Ate Welf?
1: Correct.
0: Kung ang isa wala ga grow, ikaw na lang ya grow ya eh, di ba?
1: Kung gusto sang bana mong ara siya permiso dalom, kinala magpababaw
0: ka kay. Na. Kay ti for better or worse, chak to gitu ya si Ate Welfia, ti nang kinala niya nga magbuligay kita kag ang imong bana, hindi lang na iya good provider, siya na iya ang haligi sang inyo nga balay. Kag siyempre, nagsakripisyo man before isang wala pa na natabo sa iyang amo na nga sitwasyon. Pero subong isa open communication pa yung tsindiha siya nga naton, hindi siya bugat. Kiti, may mga times gid man na iya mga katropa nga kita, gapaminsar ta, nga nang pabugat na ta, gapasagod na lang ta, tungod sa amo na gakatabo sa aton, di ba la?
1: Sa tiyon nga maayo pa man ang lawas ang bana mo, maayo man mo ang kahimtang tanang gihatag sa bana mo, tanang gusto gihatag man. So, amo gina si Lord kapangita, gina siya paagi nga kung paano ka makasurvive, paano mo isurvive ang imuang family.
0: Yes.
1: Kinahanglan, duhagid ka mo, it takes to tango, gina. Kung hindi man, kung nagluyang isa, not to the extent nga ikaw magluya ka man, kinahanglan, fight lang. Diba?
0: Correct.
1: So, kinalan na magpakabakod ka lang gin.
0: Kaga, syempre, may ara, manakis asawa nga, although hindi na to yung mahatag sang bana, yung mangita siya sa iba niya, diba?
1: Lain na nga istorya. Krong-krong na.
0: Krong-krong gid eh, pero tiya, nang ikaw niya mismo nga asawa ang mag-build up, kumbaga, sa imo nga asawa, mag-motivate sa imo bana nga palangga, okay lang gid na iya, hindi na yan aton, hasta mintras nga amo ka na, mabot ng time, maayo ka at ati, subong amuna anay sitwasyon mo. Ako lang anay magihudi sa balay. Mga muna ba lang ang mga palagtik
1: give
0: da?
1: And take.
0: Oo, give and take ang ginatawag. Di lang pwede nga take lang at take. Syempre give ka na naman subong kati kinanlan ginasang bana mo. Kumbaga, nang i-comfort mong imo bana kati medyo stressful ginaiyang amuna yang sitwasyon no ati no ara balang bugsigulpi lang yang
1: especially nga naanad ka na nga ara kahayahay yes. Ka. Tapos golpe lang nagdulom. Pero kinanglan, ikaw gidya nga magpakahatag kahayag man sa imong balay nga hindi ba lang maguba ang imong pamilya.
0: Yes, so padayon lang gid ka mo mga kakatropang Doris or ba si mga ka-business ka mo da kati amo na lang na di ba hindi na siya medyo kaubras ang mabudlay da. O ti mabaligya ang mo da na fishball da biskang jutay lang. Importante may kuhaan ka mo ya, di ba?
1: Kag hindi ka gidya mga huya-huya kung ano ibaligya mo, importante yung ikaw mayo lawas mo.
0: Yes.
1: Kag isenter mo gid si Lord.
0: Nan, sakto gid.
1: Kinanglan, ara gid si Lord sa imuhang perme. Mga ikagidya strength para makasurvive ka, para matagaan ka blessing. And do good things to others para ikaw naman, huwag kakabalo ba si may nahimo ka nga maayos ang una tapos gi-bless ka subong.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Hindi ka mo madulhaan paglaong kumbaga. Think positive lang.
1: Correct.
0: Kaya buhi gani ang badjaw sa dalan nga wala gani balay.
1: Dako-dako pa na kwarta. Dako-dako pa na tigong. Kita ako ginayo. Tapos may manicure pa perdi pa ko yan. Nakapidik.
0: Oo, oh, ta, diba? Naka-fake nails pa saya.
1: Puno-puno pa lalata.
0: Muhi nga niya ang ano da. Oh, ang pokpok na sa may golden pill.
1: De, may ambar gani sa Ginoo nga. Wala gali nakabalaka gani ang pispis, ang bird gani. Kung
0: hindi
1: siya magkuhag pagkaon. Kita pa nga tao, kitang tagaanta nga kompleto.
0: Oh, correct, gani, di ba?
1: Oh, kalma lang, girl.
0: Kalma lang.
1: Oh, look at me. Oh, look at me. Look at Sexede.
0: Gani, look at me. Kung ako maga muna matabo sa ako, makita mo sa golden field, gupong ko. Sir?
1: Oh, 150.
0: Bulad, sir. Kaon kag bulad, sir. Pinakas.
1: Isa gini kasi manang gibabad.
0: Isa kasi manang nga ginasinan ni bala, sir.
1: Gimburo.
0: Pero nang di bala kay si Buana ka Ate Welfi tuod gid man nga nang malabay lang tanong hindi na tanay magano thank you so much gili kay katropang Doris na pagpadala sang sulat kay kabay pa nga may na learn ka naman sa amon kay may na learn gid
1: sa imo kami sa imong sulat pero in fairness good luck sa imo Ma'am Doris hindi lang pagdula ang paglaog.
0: Yes, correct, Gid. Ano mo itong hamba ko nga, di ba, taga Cebu ka. Nang...
1: Cebu ka o Banago?
0: Oo, Cebu ka. Di ba, miyara na nga mga term kisa ka mo nga namian ka mo kuno sa amon nga mga hiligay nun.
1: Oo, kasaksi, Gid, ya.
0: Ang tingog, tuod, Gid, man, lain ang pamati nyo, ya.
1: Oo, kaya sa Cebu, ya, ang busina, tit, ang guna, tunog, Gid, ya.
0: Oo.
1: Kaya isog, gami mo, biskan hindi kami isog mag... Abi mo gaaway kami balaga ang istoryanay. Pero wala kami nag-aaway, ha? Istoryanay lang kami, gisinggitanan, pero istoryanay, normal na nasa.
0: Pero abi nyo, dugalambing kami, ha?
1: Titititit, amo na ang serbato sa amo niya. Pag-abot sa
0: Bacolod.
1: Titititit. Balaw.
0: Ang mga kinaya mo mati. Inyo ya. Naya. Inyo ya. Naya. Ano? Ano ka hinay?
1: Inana dyan na. Inana dyan na. Sibuano.
0: Sibuano.
1: Pero sa ilong go, ang mga kinaya.
0: Oo, gano'y, di ba?
1: Ako sa exigit bala. Pag-try ko manggit, pero bisaya gyud ay.
0: Bisaya gani,
1: oo, bisaya. Oo, haba nila kinahalan, mag-ilongga ka gyud ya. Kay diri sa Bacolo. Kaya hindi ko yung mag-adjust ka mo, adjust ako. Paraglabot, ikaw 26 anyos.
0: Wow! Baga, dili mo ko kasabot sa imong sulti.
1: Ay, takas.
0: Takas? Ano mong takas?
1: Hindi kailain ang term sa amon, inchindi. Sa Ilonggo, inchindi.
0: Oo.
1: Sa Cebuano, sabot. Sila ay manang sabot sa...
0: Oo.
1: Ay, sorry.
0: Okay lang.
1: De, amo na.
0: Sabot kay hindi kayo chindi na diya sa amo na sabot di bala sa inyo hindi kayo chindi.
1: Pero sa inyo nga word lahi na siya.
0: Oh, lahi na in sa amo no. Oh,
1: kagamo kagamo.
0: Oh, dili mo ko kasabot kay wa mo ko sabog gi harvest man.
1: Gi harvest an to mo.
0: Ang takas amo na sa inchindi. Pero ang dulom, anong dulom to ya sa inyo?
1: Ngit-ngit.
0: Ngit-ngit?
1: Ngit-ngit kaayo, day.
0: Anong dudo? Kalayo, no?
1: Ang inyong karon, later.
0: Ugma.
1: Ay, ano? Ang word nga karon, that's later, di ba? Mamaya sa Tagalog. Ang karon sa Cebuano, subong, now, ngayon.
0: Ayaw mo na gali.
1: Sa ugma is buwas.
0: Ang subay.
1: Dugay, ang inyong dugay-dugay, di ba? Samo niya, dugay na ginadugay.
0: Ano?
1: Dugay ka kayo na pila na kasimana, o... Ang iyo, dugay-dugay, later. Dugay-dugay, mga 1 hour, guro, dugay-dugay, aran na siya din.
0: Ugma sa inyo yung buwas, buwas na iya sa mundi.
1: Buwas sa inyo, sa ugma.
0: Ugma. Mm-hmm. Ano pag gani na ang inyo, pag yung mga words nga, kuha ng kaon.
1: Pareho lang kaon.
0: Kaon, oo.
1: Kadto, kadto, amo, sa inyo, kadto, sa amon, adto.
0: Adto, ko lang naman, kay.
1: Wala, ano kami, tapulan kami.
0: Tapulan.
1: Tapulan namin. Anong tapulan mas Ilonggo? Tamad bala?
0: Tamad. Anong tamaran.
1: Tamaran. Tapulan, wala kami ya. Imbis dalan, dan, wala kami el. Pag mabla ka, kato, halo ka da sa dalan.
0: Oo, halo ka da sa...
1: Dan.
0: Sa dan.
1: Oh, mama ko to, tagadiin ka dahil.
0: Do tamaran ka mo ya. Sige, ka-explicar. Do ka muna. Doon ang inyo ya, kung pwede naman lang yung ihungit sa inyo ya, ang sabat ya, ihungit, iambal, yung muna lang na iambal.
1: Pero doon lang lang, pamate mo bala, permi kami akig, pwede kami akig.
0: Muna yun, oo. Pero dasig ka mo yung pahambalon niya eh, dasig ka mo yung pahambalon niya.
1: May iambal ka?
0: Kumusta ka na da? Malangga.
1: Basta.
0: Pero ikaw, kainchindi ka man kay mama mo kung magsinibano siya, light lang. Light lang na intindihan mo kay mama mo.
2: Hindi, kay intindi magid ko.
0: Kay intindi magid ka. Pero kabalo ka man magsulti gamay
2: sang sibo. Kasabot
0: ka. Kasabot ka. Oh, sige. Palapit imo mic, pero may naa ka pa kanta?
2: Ha?
0: May naa ka pa kanta? Unsa na? Unsa man na? Asa ka man nagikan go?
2: Alipat ako ko.
0: Ano
2: man?
0: Nalimot ka?
2: Alimot. Ano man?
0: Gusto mo pa mag...
2: Ano ka taon ko? Nalipat.
0: 30 songs, nalipat ka?
1: Basta ko lang, pasan natin, nalipat siya.
2: Kay damo.
0: Ano ganyan mo kasi aga kabatian ko ganit si mo? Mga old songs mo ba lang ang mga genre na bala?
2: Ay, hindi na ano chicken. Ano na yung...
0: Lupad-lupad.
1: Fly me to the moon.
0: Fly me to the moon. Sige. Sige, go. 1, 2, 3, go!

0: mo lang to. Yay! Oo, super gani. Nang kwan gid siya ya, nang love gagid ya ang singing. Makita mo gid sa iya, kay the way siya nga magkanta.
1: Remember ko gani, excuse me, mm-hmm. ang iyang ayang ayo gani noisy.
0: Mm-hmm.
1: So remember ko, sang bata pa siya, riara ka dabala sa mo.
0: Oh.
1: Ikaw gid bala gatag ngalan sa iya. Ikaw gid gatag siya nga noisy siya.
0: Tungod nga kababaan sa iya, mga katropa. Kaga si Pogsi naman to ya.
1: Papogi effects papogi. Naman to.
0: Ang nano ko na sila, nga duwa. Kaya si Noisy nang dasig tuod magibi pero dasig siya pay puson. Si Pogsiya hindi.
1: Pero hindi kami ya na parente ni Henry siya.
0: Ay, hindi kami yung mga hindi
1: kami. Pogsi, Mamsi, pupur kami si. ABCD.
0: Diyan tingnan mo oda. Pero tiyo, wala na kamo pundo pa da nga duwa kamo ga duet kanta.
1: May gusto ano gusto mo kantahon? And now,
2: oh, my way, baby. And now, the end is near.
1: Masi matiruhan ta na karon?

0: Wow!
1: Sige, may mga pamangkot pag iliwat siya man ng sexedia. Nang ano ang pinaka-memorable nga performance mo nga hindi mo gid malipatan sa stage?
2: Sa pag grand finals ko.
1: Sa NEPSI? Ah, NEPSI.
2: NEPSIA?
1: NEPSIA,
3: galing. NEPSI?
2: Ah, okay.
3: Noisy?
2: NEPSI?
3: Ah,
2: NEPSI? NEPSI.
3: Masarap.
1: It's so wrong.
3: Na-demand ka sa mga siya.
2: I like NEPSI.
1: Oo, you like NEPSI. It. Ano na to?
3: Pang-champion ka sa NEPSIA.
2: Oo, sa NEPSIA. Sa taytong, sa date ko.
1: Ano taging kanta mo?
2: Diamonds Are Forever.
1: Sige, be. Pabati ako, be. 1, 2, 3, go!

0: iya, ang atake mag-amo na iya. So may arapay ko di pa mangkot sa imo.
1: Yes.
0: Ano ang biggest struggle mo antes mo na achieve ang amo na nga tingog? Kumbaga, ano bala na agyan mo kay mama mo before ka nag-singer? Ginanoya ka, gintamper ya ka.
1: Let's not talk about that.
0: Let's not.
1: No.
0: Para at least, di ba?
2: Para?
1: Para ma-learn ko.
0: Oo, ginano ka.
1: Ha? Huwag ang bal pagid ko.
0: Ging kusi.
1: Sige di ako, hindi mo i-perfect.
0: Pero may bunga ha, di ba? Amo ginaya pa lang, basta ginadisiplina ka. Kahit tiya, gusto mo na ni mama mo nga, para man na sa imo, what I mean, para na niya sa imo, hindi niya para kay mama mo. Kagisa pa, anong, hindi lang yung siling potential ya, ang ara sa imo, grabe gidiya. Kaga dako, gidiya siguro malabot mo ya, someday ya, palangga ya. Ari pagiduwa, kung sino ang celebrity singer na crush mo, nga gusto mo makaduit someday?
1: Ha? Crush? Pero mag-crush? Ano man?
0: Or idol? Idol mo nga singer na gusto mo makaduit?
1: Nobody. Ah, patay mo na sila.
0: Hindi siya patay na. Injak hindi na na pwede matabo. Ano, sino nga singer?
1: Michael Jackson.
0: Michael, patay mo ngayapon si Michael.
1: Ako ka, niwala mang ko, ano, celebrity singer nga gusto ko ma-i-met. Mga bago man lang nga, hindi man namian.
0: Si Bruno Mars.
1: Oh, si Echo Claridad, yes.
0: Yes, si Echo Claridad. Gustong-gusto mo. Kung si Echo Claridad nagapamati, subumbi, anong may hambal mo sa iya?
1: Nobody can see much heaven naman.
0: Iya na kanta ni Echo Claridad.
2: Oh, nag-guest siya sa The Voice. Ah, din nag-interest at nag-compete siya sa The Voice. Dira siya na kilala.
0: Ah.
2: Tapos nag-guesting siya sa mga kay Wawa, Willy Rebellamin.
0: Oh, okay.
2: Subong niya, sikat na kayo sa Subong.
0: Amo na siya ang ano, ang imong idol. Kung Subong nagalantaw sa Saturn, ano mahambal mo sa iya?
2: Huh? Ano Kuya Echo.
1: Kuya Echo.
2: Kuya Echo, ko.
1: Ano gani ang ano question? I didn't hear properly.
0: Kung mabalaan mo nga si Kuya mo Echo nagapamati si imo Subong, ano ang message mo sa iya?
1: I'm a fan.
0: Amo lang na.
1: Number one
0: fan kaya ni Kuya mo Echo. So ang ika tatlo ko nga pamangkot sa imo. Kung hindi ka singer Subong, siguro ano ang ginaubra mo?
1: Ay, lang ko sa balay, why na?
0: Siyempre ga-help ka kay mother mo eh, no. Pero may natabo na nga nag-gig ka mo ate nga nalipat siya sang lyrics niya.
2: Oo, may ara man.
1: Yes,
2: pagkatadlaw mo lang siya oh. Ano may ara gid niya time gani nga kanta siya nga mapatay ang music.
0: Oo, T-shirts, padayon lang si Gapong
2: kantay. So, acting like a professional siya.
0: Oo, diba? Mas mayo sa buong niya.
2: Tapos may mga girls, ay, kagwapo siya, kagwapo siya. Tapos masaka lang yung kilay.
0: Normal. Pero may mga request man sa imo, mga fans mo binga kantaya. May ara sila gina-request sa mga kanta kung mag-gig ka mo ni mami mo.
1: Yeah.
0: Ano mga kanta?
1: One day in your life? Ano man? Oo. One day in your life?
0: Anong pinaka-favorite mo gabi nga kanta, be?
1: Oh my gosh. My Way.
0: My Way, gadya ang favorite.
2: Baby, gadya siya every time magkanta.
1: My Way!
0: Paano mo naging paborito, My Way?
1: Kay Duka, feeling, ang iya feeling balaw nami ka may ka-understand ko.
0: Naintindihan mo. Example, sige, be, ano bing ya meaning, be?
1: Meaning, you should do it. You can go do it your way.
0: Mm-hmm.
1: And I did it. I did it my way.
0: Ah, kumbaga, nang kung mayara kaya lagyan nga imo, o kadto ka to ya do, or himuon mo yung imo nga way, do mo na. Pero ti Subong nga rin ako, no, bra ko na rin ako Subong sa lagyan ko, do mo na. Ay.
1: Kung may problema, do it your way.
0: Yes. Oh, grabe. Ate sure da.
2: Bro, daw DIY lang ba? Do it yourself. Oh, DIY.
0: Oh, gidin chakto gid.

0: ng ikaw Ate Wealthy, ano nga, ano may ma-share ta sa imo nga katropa nga para at least bala nang aware sila kung paano ka mo nang singer kag diin kagid nang so good as a singer.
1: Ara ko sa family business na mo nang singing. Ako papaya radio announcer man sa Cebu, WHP. Ang Diego Salvador, siya nang ano sa radio.
0: Okay.
1: Tapos composer man siya sa some of the song of Yuyoy and Max na siya ga-compose. So, sa una...
0: Sa kanta, sa music, sa galing na bilong.
1: May araw, mas siya nga yagi na compose. Pero, wala lang siya nagpadayon kay early siya na... na early siya na tigoks.
0: Si father mo. Tida yon.
1: Sa ako, igapadayon ko kanta. So, at the age of 16, nag-abroad na ko. So, amo na akong gihihap sa kong family. Tapos, nag-okay na siya tanan-tanan.
0: Paano ka mo nagkilala na ni Kuya? Ni Kuya
1: oh my God! It's a long story. But si Kuya Nonoy mo, isa ko na siya sa mga...
0: Customer.
1: Yeah. Araga na siya pag sa tubang. Yaga, tanang request sa kantahon ko gidya. Isa lang yun ang wala na ko nakanta sa tanang request niya.
0: Ano?
1: Ang Better Days.
0: Okay, taas. So, gid mo niyang Better Days.
1: Oh, siling ko, sir, balik lang kabuas, sir, ha? Wala siya nagbalik pagkabuas. Na-practice ko na.
0: Ang Better Days. Taas, gid mo niya.
1: Tapos after 3 years, nakita naman kami. After, tapos magkita kami kadali.
0: Pero timayo lang kayo pagkita na niyo. Single ka man.
1: Yes, 11 years kayo siya gahulat.
0: Ula.
1: Hulat ko na siya.
0: Grabe. Baso ma-break tagali. Romel, ma-break ta ulat ako.
1: Oo.
0: Mga 10 years.
1: 11 years, siling ko. Siling niya, this is the girl.
0: I want.
1: Ulaton ko, gusto ko kauna niyang pakwan.
0: Ang yanga, sunflower.
1: Sunflower, pakwan. Napaisip ko ba? Yeah, no, thanks God. Pero, oy, take note, ano siya, ex-seminarian siya.
0: Oh, tuon.
1: Pero, hindi ex-combic, ex-seminarian. Ex-seminarian. Amo nang, siyempre, ara ko sa comedy bar, kumalawas nga, comedian ka, ara kang, may amabinas siya.
0: Pero tinag-suporta, gidya si Kuya Noya sa imo career, no?
1: Pero, na-change gig ko, tungod siya, kay, bulo ka ba ano permilangga pangadi bala
0: dan, pero di ba
1: nabuutan man ko
0: di ba Ate Wealth nang agree ka man sa kung kisa nga kita bala nga mga singer kung may banata nga nagalantaw sa to do kasagwa no
1: hindi na ako namian
0: ay ako nasagwaan ko do ito ara balang do hindi ko gusto nga ipakita ko kung anong real nga ako kati nang respect na lang sa iya
1: ay wala yan ako ya basta may ara siya so wala gaano ko gag-show lang gi kuya. Uy, kuya, pakialam nga may bana ko daw na ulat. kabalo siya nga trabaho lang niya ako niya. Inchindi man siya.
0: O siya kabalo, gusto yung trabaho. Galing ako, kisa na ilang ko bala. Kaya ba siya bala, maarap ba lang, oops, do sobra na ha. Doon naglapaw ko na sa limitasyon mo bala na. Hindi ko gusto nga, mamabala niya ko nga muna. Ako mismo, ano mo ko sa limitasyon, yung ginataw doon, hindi ito, pwede, yahaw.
1: So, depende pa na sa istoryahanay ninyo.
0: Pero sa attire, ya, tigaulog, kuya ate, ya. Kahit iaakita, ya, sa una, nakilala mo, kuya, kita mo naman, kuya, magporma, kung ano, kaya kaporma ko niya.
1: Yes, tanan, ikaw na ginatulog, kani, ako ginatulog,
0: tanan, bahala, niya maglidit, ya, basta, kuya, wala.
1: Kung mag-update na sa una, ikaw na ginatulog, ya. Hindi ko ang... Nga ang ginatulog ng Permini, si Sexy Day, naintindihan ko na kay ang ara saya wala sa akon.
0: Yes. Ano ang ara sa akon? Ang ara sa akon, gamay lang yung imo, ako akon.
1: Hindi ako niya. Ako yan. Dako, pasensya.
0: Oo, dako, ang pasensya. Ako yan, pagpalangga.
1: Lipot akong pasensya.
0: Oo, garan-ran ka pa pagani, panginit ka. Pero
1: ano
0: nang dumako gito yan nga, why gito yan yung pasunod niya?
1: Isugid mo pa na, sumo?
0: Kuya, noy. Hindi ko ginawali pata niya, kuya, noy.
1: Ano, bebe?
0: Nagtokar ka, kasi syempre naagahan tayo, wala hulat ang banabox mo to sa imo. Pag-abot na mo sa balay nila, mga katropa, wala na lock ng pertahan.
1: ko sa hallway. Natulog ko sa hallway.
0: Di ba kayo napulog ko tayo sa sex ed? Di ba nagpulog yung luwas mo niyo? Eh, kayo mabala ka na mag-sick na yakaroon mga dugo na yakaroon niyo. Huli ko tiya. Kamu na lang.
1: Ay, tayo na sa hallway. Di ko natulog. Agi-agian niya lang ko.
0: Ito, oh.
1: Oh, first and the last ko ito, wala, oh, wala naging ko nagliwat.
0: Wala naging ko. Yung inawan.
1: Kaya nadlok, hindi ko pa sa blues balay.
0: Pero ito, the first time man lang ito, kaya natabo ka na agahan. Ta, diba? Kaya, katonto mo ito, bisa customer, tabi. Sige, matasayabi ka pinanghatag sa amon ilim nun mga katropa. Tiyo, kundi, ginatagaan pagi kami kwarta. Tiyo, sino pa na pala ang mga ano na?
1: Kaya during that time, bago lang ito nauso ang Bluetooth, namanul kami sa Bluetooth. Wala kami speaker, di ba? Ga-Bluetooth-Bluetooth na kami. Tapos, ipakanta kami. Kada kanta, may hatag. Tinubog kami.
0: May tip, may limnon pa.
1: Grabe, no?
0: Oo, tapos ang jinding, galing yung pag-abot. Galing, wala ka to yung galing yung...
1: Wala akong ipasalos balay. Ay, galantaw, galing siya. Galantaw siya.
2: Hi, Daddy.
0: Oh, hi, Daddy. Hi, Danik. Kaya Daddy mo, be.
1: Hi, Kuya Pogsi.
0: Basta may hara ka mong gusto here. I-shout
2: Kuya
0: out, ate.
2: Kuya Pogsi, so watching. Hi, pa, Kuya. Love you.
0: Noisy pa lang ga. Basta may hara ka na gusto i-shout out mga classmate mo da or mga teacher mo da.
1: Tapos cash out na ba?
2: Doon wala man sila pakailan.
0: Naglain pa.
1: Rekta-rekta no. Na tanong.
0: Ikaw ate, basi may gusto ka na i-shout out.
1: Ay, shout out ka lang mo. ako ang Lovey Dubs, Henry John Poblador, Alada Galantaw.
2: Shout out sa
1: Kuya. Capiconte sa Granada. Kaga si Madam Janeline Conte.
0: Yes, kung gusto mo liwat i-promote ang imo business, pwedeng-pwede. Okay.
2: Shout out
0: mo.
2: To everyone. Ako na lang. Everyone.
0: Kinmute ko na lang sa anay. Uy, sa kamalo.
1: Ikaw na lang promote sa itong food.
0: Oh, sige, sige, go.
2: Please buy our food in Alihis ECC. It is called Kaon Food.
0: Kinami pala siya mong kulo.
2: Milkshakes and fruit sodas. Please buy.
0: No, ay, kabalan no,
1: yeah. Thank you. Kaya mga sisig pa, chicken pastel. Oh,
2: mga... Chicken pastel, sisig. We have sisig, chicken pastel, and so much more to eat. Very yummy. Please go buy.
0: Thank you. Yung salamat mga katropa kabati.
2: As advertising, please buy at our store.
0: Uy, masagali ka tapos. Sorry lang din. Kaya mga katropa kabati, makamuto ha. Pwedeng-pwedeng ka mag-visit sa store ni Ate Wolfie sa May Alihis.
1: Yes. ECC Villas.
2: Alihis.
0: Nan. Kaga kung gusto niyo yung magkaon, tuya kang magtilaw sa iya mga food. Kaya kung gusto niyo mag-order mga food packs, eh, kung mayara ka mo ng mga event na be, diba?
1: Food trays.
0: Food trays, pwedeng-pwede nyo gid ma-PM sa Ate Wolfie. Kag, syempre si Sexy D, pwedeng-pwede gid. Kaya ako na lang nabahala mag-reach out kay ate.
1: Kung gusto niyo makamamag try sa Miracle Soil Conditioner para na siya sa tanan ng mga tanom or tubo, any kind of frutas, mga flowers, para na siya sa ato na duta, sa mga acidic na duta. Kung hindi man acidic yung duta, pwede yung magyapon para magnami ang production sa inyo ang tubo.
0: Yes, thank you so much, good at the welcome. Kabay pagid nga maglago, ang business mo. Apadayon lang, di ba? Alin sa una nga dan, business-minded, tugid man niya.
1: Ay, sa una, magkanta ko sa una, magdala ko chorizo de Cebu.
0: Mm-mm.
1: Kanta ko, ikaw, sir, ikaw, gusto kang order chorizo.
0: Alam ko.
1: Magkanta ko daw, dala joke. Ikaw, sir, ikaw. Bakal ka tosino, sir? Tosino? Jawa ko nisa.
0: Namigin man niya kasi well, advantage. Kaya kung kiss akong may ano kaya, may pamaba kayo sa tao. Yung
1: ay,
0: pati.
1: Tilawan niyo at ang Siopaw.
0: Namin mga Siopaw sila mga katropa.
1: Chicken asado.
0: Chicken asado.
1: Asado, bola-bola.
0: Oh, yummy. Yummy. Yes, yummy.
1: Takundak ko sang Siopaw.
2: Like this day.
0: Tagpila, be. Tagpila.
1: Just only 55 pesos.
2: Wow. 55 pesos. Please buy again.
0: What?
2: You may pay your order. It's tagged 355 pesos.
0: Peso bong ako yan, noisy. Ano ang mahambal mo subong kay manang mo sexy kaya nang dream come true nga ari ka di subong sa atubang ko.
2: Thank you
0: and
2: thank you. And I love you.
0: I love you too, palangga. Wow, wala di bikis nga ano. Are
1: na. Guapa!
2: Guapa!
1: Yahoo!
2: Please buy this product.
0: Yes.
1: I promote, be.
2: It is premium D3 coffee mix with stevia, glycoside, plus mangosteen, plus vitamin D3. Please buy. Thank you.
0: Wow, thank you so much. Kaga, mga Ate Welfi, may gusto ka pa ihambal?
1: Ako na mahambal na thank you lang gid. Salamat sa tanang gatamwa, sa tanang gatamwa sa aton live. Kag salamat gid sa suporta nyo kang Sexy D. Kung
0: yes,
1: anong nabot
0: so
1: Sexy
0: much.
1: D, tungod na sa inyo. Kag,
0: tungod na sa imo.
1: Tungod sa inyo, sa aton tanan.
0: Oh, yes.
1: Nga, happy gid ako nga nakuha gini Sexy D ang ihang gandong gidya nga maging radio announcer.
0: Yes, thank you.
1: Hello,
0: so much.
1: Hello, Mike Test.
0: Anyways, mga katropa, Kuya Henry ha, thank you so much gidya kuya ha. Kaga kabalo ka naman kung anong inupdante yas ang una kita ni Ate Welfi. Dasol lang ko na malusot sa inyo nga store ate ha. Kaya mabanding. Tadang
1: yes,
0: gusto ko wala ko bala duty. Kaya para at least bala wala ko.
1: Taka-busy ka naman. Wait ka naman at time.
0: Tagaan. Pagin na yung time niya. Lapit na lang matapos. Lapit na lang matapos ang akong niya duty as a brand ambassador. So, niyara na ko na schedule Ate Welf. Kaya syempre sa mga tagpalamati. Tadiyari din na si Madam Elvira Gilogo. Kaga plasmate kuda nga si Rosalie Flores mayong hapon gid mate kag sino pag ituway nakita hindi
1: si
0: ko na
1: visible
0: si Tristan White Vigulay ara
1: yes
0: mayong hapon Tristan hindi ko makita hindi visible sa akon kag anyways mga katropa thank you gid sa inyo nga pagsuporta naman sa amon subong kag Ate Welf and palangga noisy ginbuhi nyo naman ang programa ni Sexy D no kag salamat gid sa paghatag nyo chimpo oo
2: Elvira. Ay, si Madam. si kuya
0: ay just ko palangga ang jola hor ko pala sa dalong girl ko dumataborg sa imo.
2: Shout out to Kuya, I love you.
0: Yes, well, grabe. Thank you, giliwat sa inyo. Ate Welf.
1: Thank you very much, XFM. Yes.
2: Thank you very much.
1: For inviting
0: us,
1: Sexy D.
0: Kahit wala ko yung nag-expect yung mag-go ka man sa akon. Nga, ano, thank you so much. Kati nag-effort. Thank you sa pakape. Wow. Kag anyways mga katropa asta na lang gid kami diya buwas naman kita makita na yung mga katropa syempre diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo exciting. Bye-bye
2: exciting bro.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ang namangkad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM Time, alas 6:08 sa gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapanguna nga balita. Suspended Senate Sergeant at Arms nga si Mawa Plaska nagpayag kag ginatake ang Senado sa Mayo 13. Ini sa piyak nga ginpanginwala sa Balacanang Department of Interior and Local Government kag National Bureau of Investigation ang nasambit nga narrative. Suno kaya Plaska ang CCTV footage nga ginpresentar ang ginalagar nga slice o kung gincut and paste sa good magwa nga wala sang atake nga natabo. Una nga ginpakita sa CIDG Director Major General Robert Murico II ang kopya sa security footage. Nga nagapakita kaya Plaska nga nagpalupok sang una nga warning shot antes nagbalos ang lupok ang ahente sa NBI. Tubtob sa bong, wala pa nakaatubang sa CIDG sa Plaska ay kantangan sa nagapatay ng investigasyon sa insidente sa pagpanlutang. Kag nagpanugyan sa iya mga abogado nga maghinyos sang extension. Samtang ginkompirmar naman sa CIDG nga ginsungka niya Plaska ang iyang pusil. Napadayon sa ballistic examination sa PNP Crime Laboratory. Sa karon, yara na sa anong kabulan nga suspensyon o yara sa anong kabulan nga suspensyon si Plaska kasunod sa shooting incident sa Asamblea. Inang atong nga balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas ako si katropang James King. XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: XFM Cebu.
5: XFM Bacolod.
2: XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. X.

0: home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Wow! Oh,
1: in the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa Ginapamatian. Pagpataka na sa iso 2+8 sa gabi ang
2: Extra Drive!
3: Nabalik kami na kay Lolo kon kay Lola. Ikaw, Luya, gumubala mabatian kung anong trending, anong viral sa social media. Pati ang papos ka pa mga gimangin Karen Karen!
1: Yes! Updated ka mo! Basta kaupod ang duha ka mga viral nga wakalan!
3: Aba! Sige, tropa ang James K!
1: Abi ko na Tarzan and Jane ni. Ako naman si Katropa ang Mommy G, kagamo ang nagpamati sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
3: Tandaan, 103.9 XFM Bacolod.
1: That's right. Oo, muna na ah. Tandaan nyo na ha. 103.9
3: XFM Bacolod.
1: Extra
3: drive. Sa programa nga Extra Drive, mga katropa. Well, ini nga programa ginadulong sa inyo sa ngaton nga Ultimate Trio Premium D3 Softgel Capsule, ang aton nga Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Yes, amo ni aton yung Ultimate Trio nga himo sa Yes Health Incorporated nga saranggid mabakal sa mga butika nationwide.
3: Para sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstores, mga katropa.
1: Yes, pwede makamukha dalagan dira sa may door number 46 Vinco Building, Lizari Street, sa Yeso Health Store.
3: Negros Grace, Mami G.
1: Oh, Negros Grace. Pwede
3: Sincere,
1: Sincere.
3: Rose Pharmacy. Kasi ba't pang nabuti ka da? Mamangkot lang ka mo. Yes. Misan pa wala nyo na. Kaya mo na mo, siyempre kung kisa ha, gutok ka mga baligyada.
1: Miss, mamangkot ka mo kay Mayara Gita. Mayara dasang Santon products or Yes to Health products.
3: Miss, Mayara dasang Santon Gold Coffee Mix kay maintra ko sa ilang promo.
1: Kog ka pampabakod.
3: Wow. Miss, mayara ka dasang pampalawig.
1: Sang
3: kabuhi.
1: Turbo.
3: Kabuhi, Mami G.
1: Pwede man, pampalawig sang away. Este, away. Labing-labing.
3: Well, ang aton nga supplement, ngahimo sa mga kaglavuas ka, mga katropa. No?
1: That's right. Turbo. Okay. So, sa siniyang adlaw, daw kadamo, ha? Ano, Martesubong?
3: Martesubong!
1: Ika-20 na?
3: Ay!
1: Ala, pila na lang ka mga inadlaw, mabri klase na naman.
3: Pila na lang kadlaw, 50 na ko!
1: Ay! Lapit-lapit talaga yun yan.
3: Pila ka tulog ni 29, 23 night. Tatlo na lang katulog, mga katropa. Ang nabilin nga mga adlaw.
1: Yes, pagbugtaw nyo si James King, gold na.
3: Pwede na kumaprenda. meaning may worth na ko.
1: Wow, may worth pero wala discount.
3: Grabe, Mami Gino, makuro. Ang mga may GC kami sa mga classmates namin sa high school. Ang iba niya, ginagreet na, "Happy birthday, it's your golden year."
1: Yeah.
3: Ay, pare, nauna ka na.
1: ako susunod na.
3: Susunod ka na?
1: Diba? Hindi ah, ikaw yung malayaw. Sa GC nyo ba? Ang bal mo sa GC?
3: Hindi sa GC sa high
1: GC
3: school.
1: GC ninyo, o gani pag-ambal yan. Oh, pare, golden ka na. Ako susunod na. Diba? Mga mo na bala nga klase sa nga, sa istoryanay.
3: Si, saan ka mas 50, bro? 2 years.
1: Why pa na? Mag-uod pa na sa sakon mo.
3: 3 years ka pa.
1: 3 years pa?
3: Tatlo pa katuig.
1: Tatlo pa na sa katuig. Magulang ako sa iya. Imagine, magulang ako sa iya.
3: Hindi ka, hindi mo mabato now.
1: Ay, ba't kinalata na ginyaya nga bato no?
3: Gani,
1: okay. Anong adlaw, yaya, no? Nagadasig ang tiyog sa kalibutan.
3: Yes.
1: Imagine ba, nagligad lang to nga, nag-New Year kita. Subo nga rin na kita, yaya, sa lapit sa tunga-tunga. Gid sa
3: tuig.
1: Tapos, imagine.
3: Oo, no? Tapos, ang iba niya nag-aulat na sa ilang mid-year.
1: Ang iba niya
3: nahatag na.
1: Ang iba niya wala naging mong.
3: Kadasig sa ilang. Ang iba niya gintaya na.
1: Oo, lipay-lipay ang mga nakabaton na, oh, no? Sa mga wala pa, kagang pamangkot kung may ara, gidman.
3: Kabalo ka, sino nagpamangkot?
1: Sino nagpamangkot?
3: Si Manny!
1: Manny! Maniligin!
3: Anyway.
1: Oo, so kadamo sa ginatubang nga problema subong sa kalibutan. Hindi lang sa aton diri sa Pilipinas. Pero, mula na eh, diri sa Pilipinas, nagdugang man ang utang ta, kada isa sa aton, 100,000 plus na ang utang ta. Maski wala ka pa na bata or wala pa na punag, may utang na.
3: So 100,000, Mami G, mabuhi ka na siguro sa mga kung
1: one
3: simple
1: year.
3: Life or not. Hindi ah.
1: No, ano?
3: Kaya kung simple lang, simpleng tao ka,
1: simpleng
3: mabuhi ka na sa
1: pangabuhi.
3: Mga...
1: Oh, kahit isa ka lang.
3: 3 to 6 months.
1: Ah, 3 to 6 months. Oh. So, mga, imagine, 3 to 6 months lang, 100,000.
3: Kung mga nag-average, bisang 20, kinabaton, 1 year. Pero kulang pa na.
1: Eh. Oo, kulang kaya ya eh, di ba? So, muna nga, ano man, anong matabo sa ato, di ba?
3: Kulang na ya, ang mga da, no? O, hindi gano'n yung mahalos mo, baton sa credit card?
1: Gani, man.
3: Kulang. Kulang.
1: Ano na lang ibayad niya sa akin? Kaya kulang pa ba ni sweldo niya? Oh, saka inito lang ni mga katropa. Mainit pero we're happy, no? Nga nakapanag-uubgi na.
3: Gani,
1: so nakapatakin
3: no?
1: Man ang ulan or there are, there might be places nga medyo madamol-damol.
3: Saan ka no? Panag-uub? Ano ganik? Saan no to? Kagapon or kagina mo nga sa laan nga daw ano lang hangin?
1: Kagapon. Kagapon, abi ko.
3: Kagapon muna na sa laan niyang hangin ang dag-uub mga katropa.
1: Sabi kuya, yaga tunog lang ang electric fan mo.
3: Buting ganun, nahinayan
1: pa. Nahinayan ko. Pero kagina ya, ano gito yung dagoob, nga daw garagook, ganyan balayaw. Medyo kululbaan to, no? Pero, ari pa mas kululbaan. Kahit tungod nga, posible maski may El Nino, or super El Nino ang ginatawag nila, no? Posible nga may baga porma, nga mga bagbaskog, nga bagyo, din sa
3: mga katropa. Paresang perminaton man, naobserbahan mga katropa, kung mabaskog ang init, no? Tama,
1: ang
3: balos.
1: Ang habagat, no? Magdungan.
3: Later on, ang balos, ba, mabasko. Preparanto ko natin mga katropa. Inasunod sa mga eksperto, ha? Wala man sa malayang
1: preparanto. Sunod sa mag-asa, actually. No? Ah. So, medyo ginapahanda na nila, no? Ginapahanda na sa pag-asa, ginapapreparar, kumbaga, no? Mga... Pilipino,
3: mga tao
1: sa posible nga amo na no igatuga or mangin resulta sang sining habagat kaga super El Nino kaya kung madumduman naton no ang kainiton maski ano pa kakainiton no may ara ginayagyapon niya sang bagyo nga maporma
3: yes
1: so, ano, nang paandam nagijay ang pag-asa mo no mabaskog nga bagyo.
3: Yun. Mabaskog nga bagyo. Paganda nato din ng mga katropa. Halimpete, tinuig na nakita na gambala mo na, well, gakatabugid dyan mga katropa. Pag gambala nga preparahan gin nato. Wala makita ginapakulba. Mga... Preparahan lang.
1: Oo. Maski itong mga bagyo na nga nakaagi sa ato, nga naging super, no? Kung anhad lang nato ng background and ma-explain sa pag-asa, most probably, makapaminsan kita nga gakatabugid ni Shaya, no? So, siling pa, dugang pa sa pag-asa nga maski jutay lang ang bagyo nga magasunod, pero ang lahing kay mabasko. Posible nga mamangin mabasko.
3: So, ina mga katropa, well, samtang ginapreparada para tsakto, tarong ang paminsaro naton mga katropa, hindi magkalipat sa mga food supplement kung makabulig para mayong imo paminsaron. Kag mangin mahalong ka sa imo nga ginawakal. Naa mo na siya. Bisan joke lang. Yan.
1: Ay, wag kang wag joke. Pero ariya, hindi niya joke, no? Kaysa mga katropa natin, especially ang mga nag-jogging-jogging bala, because that's for their health also. No? Kung conscious ka mo sa health nyo, pero naalagaan nyo bala ang inyo yung mga buto-buto sa kalawasan, no? Dapat nga may ara din ka mo sa nga, premium D3. Nagainom ka mo kumbaga sa premium D3.
3: Makakon mo na mo, ringa oil? virgin coconut oil.
1: Correct. Ang vitamin D3 gitya, no? Amo niya'y nagabulig para maabsorb ang calcium nga need sang aton nga mga tul-an, yeah, no? Para maging mabakod ini, no? Amo na nga dapat gid may arap kita sa nga premium D3. Yeah. Okay? And what else? Uy, nadakpan!
3: Nadakpan? Sino?
1: Nadakpan. Ito kagaya po, di ba gidiscuss ta itong ginaligar amay isang bata? Nagpangita
3: dayon. Tapos kagabi nga dayon, istorya na ni Mayor. Dito sa bahay, backup one dayon.
1: Gabi, no? Daw ka.
3: Actually, hindi, wala na kontento masyado sa explanation kay si Mayor sa explanation niya. Kay, you know naman, tangyang sabat ni Mayor sa iya, bisan pa mo ng bata, dapat wala mo ginano.
1: Ginasakit.
3: Sakit. Akon mo na sa in public pa. Sakitan mo sa ulo pa kag sa ano
1: kag kag nakitaan nga damo nagi dia lagob but silingon hindi lang that time mga previous pa ya nga ano ya naginasakit na ang bata so imagine ara no so 7 years old ang bata so nantawanan babae, bala babae oh babae pa ay do kami aga pamisar kami nga ay bata na mo na mo ako pa
3: actually yalo sa mga nakakita daw lain gid yang ano ni panulupan ni mo lain epekto sa ila palain how much more tong isa pang ginasipa ang bata 3-year-old amiji
1: ano ni man aha why can't we protect these children amo na ang pamangkot gid bala nga hindi naton maprotektahan
3: actually mama correct na no? Pamangkot sa sulod balay mismo no kung makita sang iban mga katropa may makapanugid may makahambal kag ma-rescue sila amo na siyang nami Mami Gino kagabi actually na respondian to dayon
1: yes
3: kay ni mayor na nakita dayon ang bata gina-respondian sang DSSD sang kapulisan
1: so amo na ang ginahambal naton nga maski pa paano makabulig ang mga naga-video
3: yes
1: hindi lang kay siling balang ha inang wala kag dinhi mo an actually may ginimo sa para ma-call ang attention sang tanan
3: correct so wag alon-alon kita mga katropa labi na gid kay mga bata ang pagtrato naton sa mga bata kabalo ka mo mga bata basta pagabol mga bata bisan nga dungol-dungol ni na ano pa na daw kung sa ano angel pa kunoy na mga katropa that's why the responsibilidad naton nga the responsibilidad naton disiplinahon sila pero hindi sa isa lang ang pamagi hindi sa muna ang pamagi
1: they're still innocent no pwede pa naton sila masaway although sometimes yes sa sobrang kakapoy sa mga ginikanan sa tanan nga mga problema nga naagyan adlaw-adlaw hindi gid ya madula nga maakigyan ang mga kabataan but not to the point nga sakiton gid ini sila nga ina ba lang makitaan gid nga nagalagob-lagob no because that's too much
3: makita mo na mga medyo bao damo ang daw emotionally affected emotionally nagasimpatsya
1: Numero uno da mga Iloy.
3: Oh, Iloy. Si Mayor, sa gina-interview, kalain sa nanay mo, kalain sa iyang daw, you know daw hindi niya mabato
1: na.
3: Tatay man sa mo. So at least yan ay ginhimuan nila sa dahil sa
1: action
3: na rescue dahil mga katropa.
1: Ang mga ang kapulisan na magapasaka sa kaso.
3: Kaya yung rason niya kuno, bilog nga daw yung ginapangita ang bata, hindi niya makita. No.
1: Diyos ko ba naman, sa hindi mo nga lugar? Ang
3: lugar mo galit. Basta mo nadugay ka ng, walta ka po. Walta ka ba, no? Pero,
1: sa kalapad, sa lugar.
3: Basta na anad ng bata.
1: Tag isa pa, it's your responsibility. Duty. Irresponsibility. Nga disiplinahon.
3: Hindi pa pabayan na agad. Langgaw lang ng bata.
1: Ginamalanta sa ginikanan, tas sa una nga, pagpatak, alas sa isa, ari ka na sa dere.
3: Correct.
1: Nga area, ari ka na din sa lugar, kay pangitaon, tagig ka. Hindi mo ko pang pangitaon, hindi mo na mabalaan. Amo na bala, ha? So, arap man ako kisa sa ginikanan. So, but si Lingon,
3: sa probinsya, dumdumang kuya, kung gabi, dulom hindi kakita, singgit lang ha, ang kanan, Domeng!
1: Ay, may arap mo na gani!
3: May masabat tayo na, Ari di siya chay!
1: May arap mo na gani!
3: Galantaw TV!
1: Usually, ang ako niya tatay, sa ako niya mga kapataan, mo, yan eh, kaya di umamong.
3: So,
1: ang gini mo niya, na mo paniwal pala.
3: Mamaniwal
1: na sa, dayon. Pag nagpanihol na, balo na ng mga kabataan, yung mabalik na.
3: Kumbaga may amo ng signal.
1: Yes.
3: Kapatid na panidol. Ang iba niya, palakpak mo. Dupakting.
1: Ang nagkakit siling na ako, no, depende na na sa pagdisiplina. Kagiti, but siling mo, kung wala mo na nakita, nag-fail ka sa responsibility mo. Nahambalan ang bata.
3: Te, ikaw yung nagsala. Hindi mo malikawan yung masturyan ka. Well, nagsala ka mo. Sala ka. So, konsekwensya na. Batunan
1: consequence.
3: Mo.
1: Consequence, correct.
3: Grow, learn from it. Mm-hmm. Hindi mo pagsakiton. Bisan bata mo siya.
1: Correct.
3: Labi na ganitong nagsipang LGBTQ. Mm-hmm. Bisan pa nag-ayo. Nag-ayo na sa pasensya.
1: Kakipatawad sa giloy.
3: Kipatawad ka sa live-in partner mo. Mm-hmm. Live-in partner.
1: Kipatawad. Daw nag-ano to guys? Nagsanting ang ako mga buhok.
3: Pagunting na to.
1: Oh, I mean, we as mother, no, or Iloy Abe, una-una, gigipapainsata dapat ang bata.
3: Correct man, no. Okay, sige, ina mga katropa. Madamo pa actually sa mga trending
1: issues,
3: issues yung mga sensitive pa gani. Actually, daw nagbalik man pa dito sa mga komento-komento sa ano. Well, bahala na sila da. No?
1: Basta, basta importante, it's
3: ka.
1: Not a joke.
3: Yes. Alas 6.34 na sa gabi mga katropa. Anong ginprepara natin sa inyo? Magtutok, magpamati lang kamo da. Well, ari pa yung ginaano natin mga katropa, no? Ang grabe Mami Gio, ari na naman, nagbalik na naman, no? Pero iano ko na lang niya, sa balita special ko na lang ni Botang niya. Ang yung parte sa mga ano,
1: so, AI glasses. Dada niya, pabalaan na sila, boss.
3: Sige yan. So, balik pa kami ah. Asa kita lang sa 8 sa gabi mga katropa. In ang program mga Extra Drive. Ako si katropang James Kim.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Malawig-lawig pa ang pag-updanay naton. Gani pa mati lang. Dari sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra

0: Exciting, bro!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pangatiyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gin ako.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Mga katupa, exciting!
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
14: Extra. Drive.

0: Katrupa, exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Ginpahayag ni Senator Robin Padilla nga wala pa siya sang may nabaton nga sumon angot sa investigasyon sa pagbiya ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado sang kagahon sang Mayo 14. Sunod kay Padilla, ginahulat pa niya ang imbitaron nga imbitaron agod magpaathag sa iyabahin angot sa mga report nga kaupod niya si De La Rosa sang nagali dinhi sa Senado. Samtang ginpahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga dapat ipaathag ni Padilla ang papel sa pagbiya ni De La Rosa sa protective custody sa Senado sa tunga sang arrest warrant naging pagwa sang International Criminal Court batok sa senador. Sunod kay Matibag, si Padilla ang ginapahayag last companion ni De La Rosa antes ini naghalin sa Senado. Sa separado nga pahayag ni Padilla, wala siya sa second floor sa Senado sa natabo ang pagpanglutang sa Mayo 13 sa gabi. Gindugang sini nga nagpanahog lang siya agud mag-check sa iban nga mga senador matapos nga mabatian ang lupok antes nagbalik si De La Rosa. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Wala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
0: 103.9. Mga katrupa, excited!
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki na dating ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
6: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health Store. Nationwide, kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blabas yung nabibigit sa mga DJs nila, kagkakalala.
11: Wala isang konkreto nga sa
12: kag wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how.
13: Timo!
14: XFM 103.9
15: Extra Drive.

0: trip. I-full swing ka nakatropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Let's call it a night, baby. Kay Man 716 in the evening, mga katropa. Mayong-mayong night sa inyo tanahan.
2: Yes, mayong kamusta gabi. Na sa ilan ni Sir Troy? Kag sa mga taga-Sagay.
1: Ay, ugaling.
2: Hello sa Bati inyo. Batiyan
1: kita sa Sagay. XFM 87.5 Bye. Sagay.
2: Yes, hello, hello din sa inyo tanahan. Ano? Ang mga taga-Sagay bala, mga guwapahon man.
1: Tuhod ka, mapasagay yes. Ko bala buwas.
2: Oo, buwas o pasagay ka.
1: Sir Troy! Anong araw ano itong nandaan?
2: Ang mga ano, laban doon, ang nabalaan ko, damo na sa sagay ang kwan.
1: Seaweeds.
2: Oo, tapos yung mga shells nga, kinanlan mo palukiton.
1: Oh, naku.
2: Oo, lulukiton.
1: Mga buttered ka, mga ano ganit tawag itong buttered
2: nga. Sir Troy! Panawagan.
1: Nakat ko kami da! Kung kaya yung balmuga, kadlaw ka. Kung gabasang.
2: Tahimik lang.
1: Tahimik lang, kung gabasang. Kaya daw nalipay ka, makadto kami da.
2: Anyway, speaking of guwapa, no? Ari, isuryahan natin ang mga global beauty leaders.
1: Global beauty? Dalagi hapon ng Pilipinas. Siyempre. Kapila na may nagdawg sa Miss Universe, Miss World.
2: International. Pero ang perception sa ginatawag na beauty, very subjective, no? And syempre nagalain-lain na globally, no? Influenced man sa diverse na culture, kag regional aesthetics, okay? Base abi sa international travel platforms, global polls, pati na mga budget success, no? May breakdown kita sa mga pungso na frequently gina-highlight gini ni sila ya kay tungod gani may mga matahom. Kag maayan sa mga kababayenan.
1: Ni Sir Mitch nagligat nga ano to sa airport pa lang sa embassy ang mga daw ano nila daw grapiko ng mga matsura mo. Mga Emirates.
2: ang pinaka ano to mataya pero kalalakin
1: Kalalakinan. Puro lalaki to, how?
2: Oo, mga lalaki ba na namiyan. At sinin niyo ko nung grabe, gadya ma-mesmerize again.
1: Grabe, oh, Sir Mitch, ha?
2: Gadya ko matulog ka. Sir Mitch, ha? Pamo ka tayo. Pero dali lang yun bala. Kahit tungod man, timely in eh, nga nagwa ang nag-viral. No? Ang isa ka video ni Gazzini.
1: Gazzila?
2: Gazzini Ganido? No? Si Gazzini. Ganados, gali, sorry. Gazzini Ganados, no? Nga nag-join sa karon. As in, grabe, gadya nga body. No? Very sexy and maanya gada ang tsura.
1: Uy, grabe. No?
2: Sa pagka-gwapa-gwapa.
1: Uy, gabadlaki.
2: Now, Arie ang mga top global beauty leaders. So when you say global, no, it's around the world. And ini sila always gidya ma-mention or always gidya ya mahambal mo bala nga ako mga guwapa.
1: Philippines!
2: Sige, check naton. Ang mga top global beauty leaders ginpangunahan sang Venezuela!
1: Agree ko gito yan. Kabulo ka sa college ko, Mami G. Na ganong mga
2: Miss Universe.
1: Mga Miss Universe. May mga picture ko, gabakal gito yan picture.
2: At oot.
1: Undi, Venezuela, Colombia, mga Latina bilang beauties.
2: Latina, nagmumuha
1: na. I-post ko gito yan sa attic ang room. Pusa mo na,
2: oh. Pinapangarap ko nga. Guwapa, gito sila yan, oh.
1: Guwapa.
2: Well, ang Venezuela, renowned globally. Kahit powerhouse record, gini yan, when it comes to international beauty pageants like Miss Universe, Miss World, etc. Di ba kakalawagan, kakadalagi dyan perme kung hindi top 10, top 5, and top 3.
1: Sure.
2: Kag ang corona, kakakuha pa. Okay? Mm-hmm. So, aside from Venezuela, we also have Brazil!
1: Oh, damn! Sila kitya ang Brazil.
2: Very famous sa diverse mix of ethnicities, no? Vibrant culture and natural sun-kissed aesthetics.
1: Sun-kissed? Sun-kissed? Orange in the
2: middle. Kapula-pula! Kapengkish-pengkish kuro na yung mga tsura. No, diba? Kanami. As in beauty, gin sila ya.
1: Grabe.
2: Oo. Isa pa, dugangan natin. Turkey!
1: Turkey! Okay.
2: Yes!
1: Okay lang.
2: Frequently, gina-recognize ba ni sila, no? Sa global internet. Mm-hmm. No, nga survey, nga kung sa diin, very elegant ang feature sa mga kababayan nila. No, and may aras ang Mediterranean nga charm.
1: Oh.
2: Saktugin man makakita ka mga tagas bala ilong tapos very do ka ano ni ganito ka dark bala sang eyes nga tulukon ka lang ya ing ganyo ka na dayon.
1: Grabe no. Do ma careful.
2: Okay. So, tapos sa Turkey, we have India. Oh,
1: India.
2: Unoon man siya, diba? Nakakuha man isang mga corona when it comes to pageants. No, ang India, very celebrated for a rich diversity sa ilay yung mismo nga looks. Mm-hmm. Pati na ang historical grace nila and ang immense success sa global pageants.
1: Ba?
2: Diba? Ang mga looks sa mga Indians, yan doon ka-captivating man.
1: Yes, mga mata, mga midlook.
2: Correct.
1: Tapos
2: pa, very graceful pa na kumagiyo.
1: Mga panit nila, mga super sila.
2: Ano mo lang, denumero? No? Grabe. Tapos may dala pa na saot-saot, kasagad pa sa ilang.
1: Ay, grabe. No.
2: Next, Ukraine and Russia. Uy, sabi ko, warning sila.
1: Oh, nagtuparay sila, ha?
2: Nagtuparay sila.
1: Or may mix, ano na siya? Mix na nga, ano na.
2: Well, often noted sa ilaya striking sharp facial features, no? Light eyes and prominent cheekbones. So, di ba? Mabalaan mo gidiyan ang Russian yan. Kami
1: correct.
2: Very, ano, gidiyan yan. Doon ka squarey.
1: Oh, correct.
2: Squarey! O, doon ka square.
1: May ano, may, ano ganyan tawag na? May jawline.
2: Mapanga. O, diba? Doon ka, ano lang. So, very sharp gidiyang facial features sa Ukraine and Russia. So, considered ba sila as one of the top global beauty leaders? Next, we have Italy.
1: Italy!
2: Wow, classic naman niya, nga European elegance. May aras ang strong sense of personal style. And, syempre, mapapierde ba lang Italy sa ginatawag nga timeless fashion influence.
1: Oh, grabe, no?
2: Pero
1: sino pinakaputi, Mami Jean? Pinakaputi? Sino pinakaputi?
2: Pinakaputi di sa ila.
1: Nakita mo na tapos wala. Depende na, depende
2: wala.
1: Na. Okay.
2: Ukraine and Russia.
1: Oh,
2: diba maputi ni sila?
1: Okay.
2: Maputi ni sila.
1: Okay kayo.
2: Yes. Mm-hmm. Okay, so ini sila mga top global beauty leaders. But may ara sa mga regional standouts in Asia.
1: Oh.
2: Regional.
1: Like,
2: no? Nga
1: like
2: standouts.
1: Ano? Bebe?
2: Like, Philippines!
1: Yes, Link again.
2: Yes, widely considered nga beauty titan gidya sang Asia.
1: Wow,
2: no?
1: Beauty titan.
2: Yeah. With a deep cultural passion sa ginatawag nga pageantry.
1: Yes.
2: And winning pagid pila ka mga corona ang ginpuli sa Miss Universe.
1: Yeah, dapat proud ka muna.
2: Rico.
1: Labi na ginang mga kababayanhan.
2: Amo na yung beauty, gijayaya ang Pilipinas. Okay? Along with Philippines, we have South Korea and Japan.
1: Oh.
2: Yes. Ini naman niya, known sila sa setting, sa pag-set sa global and regional beauty standards, no? Nga influence sa meticulous skin care, refined makeup, and fashion trends.
1: Oh.
2: Di ba ang mga South Koreans mahilig diya sa make-up fashion?
1: Mm-hmm.
2: No? Sa Japan, same man. Mm. Gabi mga kutis ini.
1: Kutis? Porcelana?
2: Correct! Gani magamit ka mo sa clear skin.
1: Yo!
2: Kaya may aras ang kojic, glutacogic na property, pampaputi, pampahamis ang kutis mo.
1: O kung mag-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix.
2: That's right! Kaya Santon Gold Coffee Mix may glutathione and collagen. Pampabeauty! Hindi lang kape!
1: Hindi lang kape. Nagwapa ka na. Nag-ayo ka pa.
2: Ah, diba? So, wala. So, ini no, ang mga nasyon, may ara sa nagkalain-lain ng mga beauty standards, no? But then, in every pageant or in every nga mga makita sila naton pa social media man no TV ini sila ya ma-mention gyud always
1: kani man no hindi ko pala kaintindi sa imo
2: nga man
1: mangalot ka kun matudlo ka sa blackboard ano na
2: do oh may ara sang teacher no teacher kun di ka tudlo gyud sa board
1: Kaya kayo nagpilit ako nun. Anyway, sige.
2: Oh, nakalot ko bisang likod ko kay ka-itchy. Wala pa ko bikaga, ano? Wala pa ko kabot sa balay. Wala pa ko kagamit sang Santo Plus Herbal Soap.
1: Ah, okay. May lang wala ka na danlog ka na baluwa ka pa kapaligo.
2: Everyday, kaya vlog ka paligo. Oo. Oh. So, dapat, ako na yung Pinoy, I told you.
1: Yes, sa mga nabilong ang mga Pinay sa mga gwapa sa globally.
2: Yes, kay Permi ka paligo. Diba, ah. Kapalila gani. Oh. Pila lang kaligo ang kulang ko sa iyo.
1: Oo, oh, correct. Ako gani, makita ko gwapo. Isa ka, isa lang kasibin lang ko sa ang lamang mo sa ako. Isa lang ka panibin.
2: Panibin, panibin.
1: Isa lang ka panibin.
2: Kung sa'yo wala na dalagulo.
1: Si Paolo, ang bagugani, grabe ba? Isa lang ka panibin, okay na. No? Anyway, sige. Tama na to, Mami
2: D. Yes, that's it. Hindi
1: dapat lapit kayo si Philippines.
2: Wala nalagi kayo si Philippines.
1: Oh, diba?
2: Oh, diba? I like your accent. Oh. Say it again. Philippines.
1: Saman 27 ang atin oras mga katropa. Well, iningabahin sa atin nga programa, ginadulong sa inyo sa hindi lang sa clear skin, kundi sa atin nga Santon Plus Herbal Soap.
2: That's yeah. Right. Okay. O sa mga malipat nira ha, in case kid man, kay nag-ulan-ulan, tapsa kabalas ka mong kagina, laban-laban gid, basakitan ka mo sa kalawasan ninyo, the muscles and everything, try nyo magpamanyos before ka mong magtulog sa atin nga Santon Plus Herbal Oil. Effective, mahamot, pampaiwas pakagat sa lamok.
1: Yes, magbisita ka mo sa aton Yes 12 Store sa Manizares Street, sakop sa barangay 39, Bacolod City. Ini si Katropang James King.
2: Sa Katropang Mommy G. Pamati. Dari sa
1: 103.9 XFM Bacolod. Extra. Drive.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impag

0: Phantom Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. X

0: oras, mga katropa, 7:52 na sang gabi. Kagsalamat kamadamo sa mga nagpamati, nagtutok sa Negros Occidental, sa Bacolod, yes, all the way pa dito sa XFM Sagay, nga nagpamati sa akin.
1: And sa Kabangkalan.
0: Kabangkalan.
1: Man. Okay, so north to south. North, center to south.
0: Ayan. Mula Apari hanggang Hulo.
1: Ay, wow, grabe.
0: Buong daigdig.
1: Makaawang ka? Yes! Natapos na naman ang ato niya yung Wednesday edition. And
0: Thursday na galibuan.
1: Wala! Thursday! Habibay sa lahat naman ko ang balba.
0: Thursday na galing.
1: Yes! Was naman, hope that na kita. And let's check kung ano na naman ang pwede natin i-share para sa inyo.
0: Yes, mga katropa. Well, again, salamat, Gid. Bantayan to, Gidugay. Si katropang Troy Tiso and Company, mga katropa. Buwas naman kita mag-updanay. Ako si katropang James King.
1: And I am Mommy G. Thank you, Gid. You're listening to 103.9
0: XFM Bacolod. Extra Drive.

0: FM.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
3: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, kinasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, may ang kaon mo and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold na ton, namin is inom mo na ton 2 to 3 times a day.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
3: And then, inom git Vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
5: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pagtik sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
6: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3

0: talking about sa protection sang tun nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the BCO, ang virgin coconut oil. So sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang BCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang BCO malayo sa pagdevelop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19, kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO. Yes. Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Kami ang aputo sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag indi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: So ba't yung pag-inom ko sa premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Excellent.

0: sa blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene,

0: Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nang kinanglan, anak preoy.
2: Storya eh. Ni pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
2: Unsa? Nakaturbo po ti ay ka?
3: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa

0: exciting, bro.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawa. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. Equality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kape.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM.
2: FM.

0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Dani, isa ka bus driver. Pagdudug sa lawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sang akon siya. Isaga pala no, kapako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong ina-atake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Samsung Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Ate, ma... ga, ano ga? Python, taka ga.
1: Sa prisuhan lang ga.
0: Nagay ka na lang lahog. Kaya mga taga Inyo JP, mga taga Negros Press Club, mga taga KBP.
1: Correct.
0: Ika pamati bala sa imo.
1: Correct, kaya.
0: Ga, Python, taka ga.
1: Ano, Python yung manok?
0: Amo na bala kung kaisa, kung hindi ka komedyante, ang paglango-lango bala, ibutang nyo sa insyakto nga platform.
1: Correct.
0: E tungod nga, hindi tanan ang maintindihan ang inyo pag-joke, pag-punch sang kladlawan, ilabi na gid kun na... ang format sa imong program hindi pa kadlaw.
1: Correct.
0: Pero lain naman ay ang istorya sa naga-viral subong tungod kay madalom ina iyang nga sugilanon kaga issue natuhoy sa mga kababaihan. Dapat ang mga kababaihan respetuhon.
1: Correct.
0: Kag ang mga kaagian
1: pa
0: palalakihon.
1: Abi ko ale ba ko pangon.
0: Si Troy tahimik lang. si Troy tahimik lang. Habang nagbabasa tawang-tawa.
1: Ang ako lang gid jama si Ling.
0: Oh.
1: English son ko lang ha.
0: Sige,
1: para
0: basta sakto na.
1: Para bisan paano hindi ko yaya pag ano niya sang KVP.
0: Hindi ka man Japan member. Okay lang mi sa Ilonggo.
1: Does he have the audacity to insinuate such diabolical insult?
0: Bo grabe mo yang pagmemoryas na sang imong mga lingway ba?
1: Ni pulot ko na lang din abon ni Via.
0: Din ano mo na man agora igin Gemini ano AI.
1: Ni pulot ko gani kay din abon ni Via.
0: Sa amo na nga sitwasyon damo pagina ang magululuwa ilabi na gid ang mga kababaihan na ginpaagyan. Most especially ang mga nagululuwa na nga kilala ko. Ambot lang.
1: Marang gani, kaya nag-agit ko. Kaya kung babae ko, basi kung paagyan, yaman ko bala.
0: Welcome na sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy lang ka.
0: Guwapo na, fighter pa!
1: Bighala na. Hindi pa ko ga.
0: Magapalaya kita until 12 midnight. Kag mabatian na kita sa tanan ng XFM radio station sa bilog ng Negros, kag Panay Island. Nakatune in na ang mga taga-Bacolod. Amo ni dapat nga mga tawag sinigani nga mga FM kag news station ang inyo dapat pag subaybayan kay tungod mga intelihente kag marespeto sa tagsa katawo, babae ka man, agi o kun lalaki, except sa upod ko.
1: Panguna, payabigalan na kuya.
0: Mabatihan kita sa Bacolod, XFM 103.9. Upod ta si Katropang
1: Judy Ray.
0: Great!
1: Thank you.
0: Nahulaan sa animal. May swerte nga dalang tinidor.
1: Korea to yaw.
0: Pero karon dugay-dugay madagdag ng tinidor nga matusok sa tiyan mo. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. 106.1, upod ta si Katropang
1: Winston
0: Rudel.
1: Okay, pa mo lang. Abi, Rudel, kung balangga mo ko, magpabalo-balo ka.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct!
1: Thank you, my financer.
0: Nag-message sa akin, Sir Troy, sa diin ko pwede maka-file sa lib.
1: Nga. Bakit?
0: Sa akin sa iyo, malisensya. Kay shooty boy kaya yung
1: lisensya. Yeah. Mano ka main sa Santa Cruz.
0: So Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7, Ubudda, Sikat, Ropa,
1: Alex,
0: John Ray.
1: Oh,
0: yes!
1: Nag-change ka mo schedule?
0: Maybe. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5. Upunta si katropang
1: Neil
0: Shamin.
1: Uy! You're back!
0: Sakto ka na kagabi. Nalimahat ka na.
1: Kagabi si Neil pa man ko.
0: Hindi ah, si Shamin na to kagabi. Nangambal ko gani nga. Ari, madaog na ginisa kay si Shamin. Diyan po nag-duty.
1: Lain sila yung
0: nalipat kaya. Balo ko na gini nga. Malam ka na. Ma-argue ka pa, ha? Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil.
1: Okay.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil na ginaiya
0: Kuya Jay.
1: Okay,
0: kompleto na ang mga XFM radio station ni Boss Remilito. Uy, gani magsinadya kita sa alas 12 sa tungang gabi. Diriya, good vibes lang kita. Kaga tutuod nga kalingawan ang amon igadulong sa inyo kung hindi kami ma-emburn na sa amon color.
1: Yes, kasi siyempre may halo comedy niyang amon niyang show.
0: Correct. So sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, may paitanay dire. Dial nyo lang XFM call and text line.
1: Ano? Ano? Wala. Base ko na ako naman ang maprito. 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Butika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fishnex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fishnex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Fishnex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: May nag-message di ba? Itong game, post ko ba lang ang picture? Oh. Ang balko, Paitanyo o Podjo, guys. Nag-reply si Manong Angelito Montesino Leonos. Habalya, mayang gabi, Troy. Idolong lang di sa Balikaw-Kaw Kabankalan kay ipatigayon ko na siya sa akon, Migo.
1: Dayon na.
0: Tapos may ari man din nag-message si Eggs Labaho Suelto. Troy, kagwapa man sa imo, misis, no?
1: Talaga lang ako. Panaginip ko lang yun.
0: Ano tagal sa buong adlaw, gani?
1: Today is May 20, 20 and 26, Wednesday.
0: Ah, abig ko kayo Martes, kayo may mga, ano, may mga taglugar nga nag-message eh. Mayroon kabida sa mga taga-barangay BF Gustilo sa Cadiz. Salamat gin sa pagpamati. Dugay-dugay, malive ko sa TikTok ha. Wala ko ma-prepare, abi mo. So, ang phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa kagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa. Inom gid ikaw sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyong immune system pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Yes,
0: pwede na ka makatawag. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tanan nyo nga mga pamangkot, amon pagasabton, depende na sa paghangop nyo. Ina, kung may ara ka mo paghalangpan.
1: Mugit.
0: Kagkabalo kami nga ang tanan nakapanyapon na. So, enjoy. Kag tani, hindi na kamugutumon bago magalas 12. Kay patimaan na ina, nga patay gutom ka.
1: Hindi na magutumon na sa rakak pa lang.
0: Muna ganyan, babakalang mo dahan tinapay. Okay, kaunon ko kinakaroon niya magpuli ko. Nagutom ko kuya pagkatapos. Kulbaan ako, ala, basi, diabetic na ko.
1: Basi.
0: Oo, pero hindi gali. Kay naano ko, namutikan ko. Dasigid man ikaw galigutumon kung dugay-dugay ka lang hambal kagkadlaw.
1: Ay, correct eh.
0: Oo, pero ikaw guro daw confirm.
1: Nga, bitokon.
0: Hindi bitokon ah.
1: Ano man gali?
0: Busisawon.
1: Pero ano na siya?
0: Hindi ko pala patsyo ng camera pala makita nyo maagi naman sa din kayo magwa na sa manghihina sa.
1: Yeah. Atulig na ako, kuya nga sinyalis na nasasang may diabetes. Ka.
0: Hindi ah.
1: Ano man gali? Baka tigulang eh.
0: Hindi ah.
1: Ano man gali?
0: Prostate.
1: Ha?
0: Prostate.
1: Prostate yung prostitute.
0: Nalatulat. Nalatulat ko sugmunan mo, chot. Prostate.
1: Ano gali? Prostate. Ano ba? Prostate, prostate.
0: Okay. Maabot mo hindi ang mga joke ko yan, no? Nga aman.
1: Si mo.
0: Nga mabasa mo akong pinsaraw.
1: Can I read your mind?
0: Sige, biko, no, basabi ko no subong ang pinsar ko.
1: Siyempre, ang imo nga, ano, pagkatapos kanya karon majog-jog ko, ah.
0: Ay, hindi, kuya.
1: Nga man?
0: Ha?
1: Nga, hindi man.
0: Nakapoy na ko.
1: Ba? Magtumar ka sa turbo, eh.
0: Harabi sa tunga si Nikay.
1: Nikay, pingad.
0: hindi magtulog ka siya lang. Nakapoy na ko akwat kay kada ko. Dugdug na na hindi kay kami na matupad. Oy, tasiga yun na ta. Tawag na ka mo ah. Kung sa diin pa ni Karol makadto amon nga nistorya daw amat-amat yun ako nga ginabisto. Dahil lang, check na na ito nga mga...
1: Amo na yan, makalaw-glaw kami sa ang amo sini. Kay ti comedy, ganyan. Show.
0: Mayong gabi kay Carmen Sonier Labor. Nagalantaw sa live mo diri sa... Ah, hindi. Galantaw sa live mo. Kag nag-greet ko lang family Sonier. Kag Labor or Labor family. Kag Ayan Fernandez mayong gabi. Wala ka na to gali, Troy.
1: Wala na.
0: Wala na. Kadugay na. Ayan, ah. Tabi ko ato kapato. Ginahulat ka permi mong... Tidiri ka na subong pamati kay Arin ako din. Kag si Bonbon Acosta watching live XFM Bacolod from Baguio City.
1: Oh, sukit na na.
0: Ah, sukit na ni. Helen Canero, good evening. Troy and Dolphy, mayong gabi. Sweet Dalen, hi. Bow! Ari gali, may isugit ko sa imo.
1: Ano?
0: Wala mong pa na makita si Nanay Rose?
1: Wala pa.
0: Wala ka gwapa bala sa iya.
1: Message. Ang taga-antike?
0: Oo, si Nanay Rose.
1: Tuod.
0: Padalaan niya ko picture. May tabon galing yan na wong.
1: Abi ko na ikon. Picture ni...
0: Hindi, seryoso. Nagpadala sa picture. Kita ko na si, ano, si Nanay Rose. Kaga, hi, nakambal. Gid man ako nga, pwede kit ka mga duha. Di, mapuli ka na sa antike.
1: Ha? Padali ko nanay sa ano, as in, dinagaan mo, ha?
0: Wala pa gani ka daog. Gali lang gid na kay...
1: Kasi nga si Mana, madaog ka na gid na.
0: Sino? Nanay Rose? Oo,
1: eh.
0: Oo. Paano mo nasabi? Ikaw makuot?
1: Basta lang, ha?
0: Sabi ko ikaw makuot.
1: Makuot sang?
0: Sang ano, eh? Sang interest?
1: Oo, sabi ko lang isang gamhanan niya nga.
0: Dali lang gid. Kaya nag-message sa disakon. Karoon na lang mag, ano... mag off the air kay naghambal to siya nga Troy si nanay mo ni Rose then may picture naka-attach.
1: Wow.
0: Pero wala ko lang maklaruhan kung tigulang naging man ato o kung ano marauton.
1: Basi kung si Rabia Mateo lang iya picture.
0: Basi. Oh, pero karon ipakita ko sa iyo mo kay nagpadala siya. Tawag na ka mo guys 0915 8311 431. 0915 8311 431.
1: Kag sa 0912 007 6793.
0: Ang imo da live wala may nagalantaw sa imo da subong.
1: Miara eh.
0: Kaya wala mo ginagreet tao.
1: Gambal pa man ka.
0: Masige, greet na.
1: Hello and good evening sa kay
0: Di mo kontata.
1: Oo, kay G Alakapa.
0: Parinti mo manay mo ginagreet.
1: Nang sa Antique ni Silaya, si Jing Pardilio, and of course, hello and good evening sa kay Ma'am Inday Dimihilio and kay Ma'am Churita. Good evening.
0: Nakakilala na sila sa imo ba si Indi?
1: Oo, eh.
0: Hambal mo, wala ka na pa rin tisubong.
1: Ha?
0: Hambal mo itong
1: sa other side na yan.
0: Oo, sa other side. May ara pa kali other side.
1: Oh, the other side.
0: Oh. Sa bagay, no? Kaysa subong bala, bisa magpinamilya ka mo, wala... Hindi man tanan-tanan, no? Kalabanan man. May mga problema gid sa tagsaka pamilya. Ilabi na gid kung mga pangasawa na, may nagatapik na nga...
1: Nga iban.
0: So, may ara kung kaisa nagainaway sa partihanay, sa manggad. May nagainaway tungod kay nahisa sa imong nalabot.
1: Yan.
0: May nagainaway tungod kay kulang ang hatag. Kadamo sa mga sirkumstansya kung ang pinamilya sa subong panahon nagaiya-iya na. Siguro wala na na sila nagapanimba.
1: Ambot lang ay han.
0: Ikaw ay han, ang pamangkot nagapanimba ka bala.
1: Oo eh.
0: Sige be, testingan ta. Sakon sala.
1: Hindi ko yung
0: Lamat ka, may color na sa tayo number one.
1: Kabalong ko yung tandang
0: mayong gabi.
1: Hello? Color?
0: Ay, dahil lang nautod. O, dahil liwat. Sige, be. Kay nautod ang color. Panulay tuguro kay nautod ma.
1: Tegin, bugtok mo lang ang orasyon kay...
0: Tod man, importante man sige po na magpamanandong. Mag-give time, gid ikaw, biskan, kaisa ka beses, kung sino man Ginoo mo, kung ano man pagkilala mo sa Ginoo, importante may mga ano, may mga pagtulunan man nga ikaw mabatian, matag Sabado abi, matag Domingo, basta kung sano ka lang free time, at least may kasanagan man balang imo nga ano, imo nga soul.
1: Correct.
0: Spell soul.
1: S-O-L. Sino nga soul? Si Maria Sol.
0: Tignan si Magsamata. S-O-L. Di ba tuod na? May mga ano, may mga tawa ni gani. May, at least may gagiha man bala si mo. Kahit kita nga tao, hindi man kita iya perfecto.
1: Correct. Ni ano pa na ang rehillion mo?
0: Ano-ano liwat?
1: Rehillion.
0: Rehillion?
1: Di ano man gali?
0: Rebellion.
1: Isa na na yapon ka Ginoo ang aton nga ginatuuhan.
0: Oo. Oh. Depende sa iyo pagtuo kung sino ginagilala mo Ginoo. Most importantly is ang respeto sa tagsa-tagsa. Kag siyempre amo na nga amo ginambal hindi ka mo magkalipat nga magpanimba man kamo kag magtuon sa mga maayo nga pinamatasan para sa dalalayon hindi ka mo malatnan sa mga malaway nga buluhaton.
1: Yes, pastor.
0: Hey, para ano bala dol, may kasanag bala sa imo nga ikaw dolpo ginambalan ta kinanglan mo na ginisubong.
1: Nga,
0: labi na gid nga ara ka na sa edad nga 60.
1: Te,
0: at least may ara ikaw sing alagyan kung madulom na ang imo pananawan. Matultulan mo na ang imo nga kaptan kung sa din ka maagi. Kag masundan mo ang sanag.
1: Amo na gasi nga kasanag sa likod sang galon.
0: Pero sige lang, kaysa imo nga pagpangabudlay, ang imo house and lot ako ni check buwas kung bakante na.
1: Ay, salamat.
0: Kaya ang imo position sa buong caretaker.
1: Sabi ko ano yung position ko? 69?
0: Kaya sa sining ugada, gid, dilita gini mo balaan, gid. Kung kabalo ka magluto, kami ya, kabalo kami ya magtanom. Basi kung magluto, hindi ka naman kabalo.
1: Araw-araw.
0: Basi kung imo luto, laban naman sa lumay. Kaya imo lumay yun, si Angelo.
1: Wow! Perfect!
0: Ang gusto ko lutoon, permi, ang talong kag okra.
1: Ano klase luto?
0: Either sugba o kung... adobo,
1: tortahon,
0: torta na manang namit sa talong. Ang okra naman sampaw lang sa rice cooker, okay na na.
1: Correct, iya. Yeah.
0: Tapos may ara kasi na makakangkahang.
1: Correct.
0: Asa mapahamak imusungad sa kakahang.
1: Hindi man sa musin na.
0: Tuod man, may ara man time ka isa kung imubutangan sing siling a demonyo.
1: Te,
0: hindi masamad sungad mo.
1: Wala ganyan samad nga naga um lang ko.
0: Silain man na iya, hindi man iya kahang. Kahang na ako. Kedo lang to man na.
1: Medyo.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello.
0: Hi, good evening. Gabi. Welcome sa phone pal. Pangalan?
2: Jeffrey.
0: Taga diin?
2: Taga Binalbagan.
0: Oy, hi Jeffrey. Kamusta ang mga taga Binalbagan?
2: Okay lang to.
0: Pila na edad mo?
2: 32.
0: 42. Uy. Balubuhi, balupatay?
2: Balubuhi.
0: Balubuhi. Pila bilog kabataan?
2: Isa.
0: Ano tayo at balubuhi, balubungi? Buhi, okay. Isa bilog bata. Di naman ang bata, ara sa imo kung ato sa iya.
2: Ato sa nanay.
0: Ato sa nanay. Pero hindi to imo bata.
2: Ato hindi.
0: Hindi. Oo, bata sa imo asawa, hindi imo.
1: Sigurado ka nga imo to?
0: No man. Nga naka-join sa phone pal, nahidlaw na. Nahidlaw na magpa-pisuit ko no dol.
1: Ate, ano?
0: May water gun kami de, basi gusto mo.
1: Gani.
0: Pila ka nakatuig single? Liwat?
2: Lima na?
0: Ba? Te, hindi mo pagpadayunan na sa 10 years?
2: Lima na ka-tuig.
0: Lima na ka-tuig. Basi masako ikaw sa imong trabaho. Mm-hmm. Ano work mo?
2: Ya, kerja papa.
0: Ate, nalipat ka namang ngita sing uyab. Gaya base kung madugangan pas mo mo kung makanubya kapag yun.
1: Dapat.
2: Manob na, may mo doon pas kay Yapon pa.
0: Ti basi sugit ka man lang una-una kagong ara na hindi ka makabalo mo diskarte palaryos man ka mga lalaki ng mga color na mundi
2: para tre na diskarte pa tre kung wai laglag number na kami
0: ti tisingan ta Dolph nga ikaw babae di ako kunyari sige, ikaw diskartian niya o ikaw kuno diskarte kay Dolphy kunyari si Dolphy mong babae maano ta matisting ta kung kabalugid man ikaw magdiskarte
1: o sige na
0: maano ka ma-join ka
2: na bato ka kanya
0: o tisting sige, tisting ha si Dolphy ang babae ha. Okay ready lights camera action
2: Indonesia ya.
3: O ano tani?
2: Sino ba ngalan mo, Mija, man?
3: Si Bridget.
2: Sa ngalan mo, Mija, sa ngalan mo kulang daan niya, hulog ka ng langit.
3: Ho, eh, Bridget kun English, kun Ilonggo, Brigitte.
2: Sa kanamit ng pangalan mo, Mija, ba?
3: Oo, imuyaw.
0: Ha?
2: Jeffrey.
3: Ah, Jeffrey. Baka namin magal si Imo nga ngalan, no? Ti, no. Ano tani ang malagat ko si Imo, Jeffrey?
0: Nami siya ngalan, pero kalaw ay siyang nagadala sa ngalan.
3: Bati ko, nahidlaw-hidlaw ka nagid. Ti, ano pa kinamulat mo? Wala di tao, subong sa papagdamon mo.
2: Tama, no?
3: Ati! Ha? Masarangan mo pa? Gapi sweet pa na?
2: Ay, gapi sweet pa na dali.
3: O ti, ano pa ginaulat mo? Masulod na ta, ha? Lakat ta? O, lakati, lakati, lakati. Na, oo,
0: ha? Ka-alpombre kay ano? Alpombre si Bridget? Pantasigun?
3: Padugayan mo pa na nga. Gusto yun na nga daan mapapi sweet. Ti, sige na.
2: Oo, oh, pisigin na ka ng lesbian ko.
3: Oo, ah.
0: Basi eh, dapaw na tanan magwa.
3: Ano pa ginaulat? Mukuba niya ka. Ara na, naluslos mo na.
0: Ay, wala na paltak.
3: Piste! Ano na? Do, wala man nagkakalo. Nagkakalo na? Ano?
0: Wala daw, hindi ka sampot. Ah. Alang-alang, hindi pwede. Ay, hindi pwede pa istoryawan. Daw wala ka bato, Mayo. No?
3: Hindi. Mapapisweet ka pa, hindi.
0: Hindi na, ma-plug na lang sa number. Oh, ah. Pigaw, pigaw performance. Oh. Ma-plug lang number, sir.
3: Number mo?
0: Oh, hindi ka kapasar, ah. Disqualified.
2: 09-055-11.
0: Oh, sige.
2: 055-11-85.
3: Oh, sige. Salamat.
0: Bye. Ang oras, 3 minutes after 10. Mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: pero nung sa Reggae Capital Kingdom.
1: Pero sa imo nga pagkagwardiya, may license ka pa da?
0: May nga naman, Troy.
1: Gahire ta bala gwardiya, Adolf, no?
2: Tani eh.
1: Oo. O, hindi pa na-expire?
0: Inurin niyo pa, Troy?
1: Ha?
0: Inurin niyo pa?
1: Pero expire na gid man niya gali.
0: Expire na, Troy.
1: Ate, hindi ka nalang mag-apply kay kinanglan namon ang mayara license.
2: Oo.
1: Tingala ko nga mga family driver ka kay wala ka na gali license.
2: Dali, nag-renew muna kay para bisan paano may sudlan ka man gyapon nga ubra.
1: Amo man. Te?
0: Gani, hindi na lang alam sa wadjit yung lizard kay may ginagustuhan.
1: Tapos subong, mangita ka pa nubya. Ano inyo pamahaw kung mag-date ka mo?
2: No.
0: Ako na lang. So, may makita mo ito. Samtangan na may kwarto pa kitangita ba niya, Brian.
1: Hindi ka magtambay sa downtown, ha?
0: Ay, hindi ko na-try kay Balda ka ba?
1: Oo, kay base ba lang makita ka lang namo ni Dolphy kapanitsit ka, sir? Pamasay ka, sir? Yan. Si Dolphy pa nga dani mo yung basta may ambal yung masay, pamasay na sa dahil wala siya bali ya. Kaya ay pamasay, iya ano?
0: Bali.
2: Bali. Bali. Bali. Bali. Wow, ang katigda pa si mo magambal.
1: Wala ka din may ginbilin sa sagay sa paraiso base may biniyaan ka din mo nagpapakulod ka?
0: Wala mo sa ginbilin da.
2: Wala ka sa
1: sige,
2: may
1: ibang ano? Kung wala ka may ginabiyaan, ano gidbi ko nung tutuod mo nga pangalan pati apelido ah.
2: Sige
0: ah. Ano wala pangalan ko?
2: Te, nga hindi ka manugid.
1: Amo man?
0: Hindi ah, ano wala pangalan ko? Si Jan Day.
1: Si Jan, tapos apelido?
0: Responte.
1: Ha?
0: Responte.
1: Dari ka na lang sa amon obra.
2: Te, ano say mo?
1: May interview. May interview na ta subong.
0: Ayay.
1: Oh, amo no na nga pamangkot. Why do we hire you? Okay, hindi ka pasa.
2: Una pa lang gani. Ang question hindi ka na paano ka na ka ni i-hire?
1: Oh, Inilonggo nga i-hire ka namon.
0: Kay?
1: Ikaw niya masabat, ikaw ka pang itaw, bra. Ma, magutunaw kami kay, tapos question mark. Sabat ka na dapat na yun.
0: Adlo ko na kay Dolphy. Ito niya, ito ko, Dolphy.
1: Ah,
0: diba hindi. Ang akon 28, so yun, sige ko.
1: Ang akon niya nga pamangkot, amo maningin na pamangkot, sige na pang-applyan mo. Nga, i-hire ka namon. Kay?
0: Tunod. Ay,
1: ano kuno? Liwat mi kay?
0: Ito yung pangita mong gwardiya.
1: Masige ah, hulat ka lang sa tawag namon, sir, ha?
2: Ano man yung labot ko eh, ako mag-ano? In kaso nga, i-hire ka?
1: Why?
2: Why? Kung man yung kay mamantay ka malang da.
1: Hulat ka lang sa tawag, sir, ha? Okay, balda ka na, balda pusa ka na. Oh, ano napakita mo sa isang babae?
0: Simple naman po. Ano naman na? Importante yun. May pamatas, Andrea.
1: Te, may pang mountain joke ka ni sa iya kung mag-date ka mo?
0: May kwarta naman.
2: Okay. Isang ice cream bowl na lang.
0: Hindi man tapos din maghambal niya magkamot ako. O, ara lang.
1: Importante kaya nga siguraduhay kaya kaya ginapamatian kanaan sa mga babae. Te, sa pamangkot.
0: Sa pamangkot. Siguraduhay na nai kung trabaho ng siguraduhay.
2: Amo na gani.
1: Siguraduhay gani. Ore pa, sabtaliwat. Why do we hire you? Kita mo lang ka. Ngita pa ni Uyab.
2: Ano?
0: Kamansin ang roli lang ka.
1: Ano pa ni Mangita Uyab?
2: Tapos masiling ka pa nga kuton, taka?
1: Balda ni.
2: Ano kaya eh?
1: Oh, plug na number mo na. Bahala ka na.

0: friend, ano yung lang sa phone number, 0992-153-4072. 0992-153-4072.
1: Why do we hire you again?
2: Tulog ta.
3: Pa-music ta.
2: Amagod ya.
3: Nita nubya lang ka.
2: Amagod ya. Mangita ubra
3: ha. Balo magsabat.
1: Hindi ito sa pag-taxi ha. Kay kaluluoy lagi ka mo. Tilawan niya lagi ito. 32 minutes after 10. Padayon ng Kalipayan until 12 midnight. Upon Diyos si Katropang Troy Tisoy.
2: God, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ini ang phone pal sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting. Woo!

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Korte ka naman, vlog. May caller to sa line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
3: Hello, Jeremy?
1: No.
3: No.
1: Mano ka?
3: Tapulay.
0: Hello, may gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Pangalan?
2: Si Rex Maniway.
0: Oh, wala pa kayo isa ka bulan. Intra ka naman ni Wat. Ano, may nabaligya ka na ang kanding?
2: Oy, tara si Rickett Troy. Gabi man to mo.
0: Gabi kundi, to. Kilala to sa dahil nga naka-intra na siya.
2: Itong ano, Troy, itong Lunes.
0: Oo. Ano, man, join ka naman ni Wat. Wala ka naman may nakita ang Uya Brex.
2: Si Kito, amal mo, tawag ko to Martes. Kito, ay mo ko nung nag-plug number ka tong Lunes.
0: Kaya ay, oo.
2: Gabi naman.
0: Oo, oh, wala siya galing ka-plug number, Dultod. Pa, anong tanong siya? Pa-intrahon tanong siya, Luwat. Sige, eh para mabuhinan man ang iya nga mga sinuptan nga sa kasapatan.
1: Ano ko ani mabuhinan niya sala.
0: Mabuhinan ang sinuptan niya kasapatan sa iya nga biga-biga.
1: Nan.
0: Eh, ready na man atagur. Ready na man atagurong imong mga kasapatan.
2: Okay tren, ti.
0: Ha?
2: Bata naman kanding ko bago mo.
0: Ang mga pila bilog bata niya.
2: Bali apat naman tubong bago naman.
0: Bao grabe man ka bakas man sang imo kanding daw usually ang kanding mamata daw tag duwa man lang. Apat gid imo.
2: Ti duwa toy duwa ka ina duwa ka babay.
0: Abi ko gani. Abi ko gani kung ang duwa imo.
1: Masasik magbusong kay basik ko ikaw ga kasta.
0: Pero mapisa ni bala si Rex, no?
1: Damo
0: siya hinuptan ng mga
1: yes.
0: kasapatan. Abi mo subong, tagpila gani baligyan na isang kanding subong, Rex?
2: Ang mga maka-isa ka tuig, Troy, depende. Masakad ako, may 6'5 man, may 5'5 man.
0: Depende man kung lalaki o kung babae.
2: Mm-hmm. Kung lalaki, mga 4'5. O kung sa mga lalaki, mga 7'5.
0: Malmahal na, di ba? Daw, sang una, tag 700 malang na.
2: Gani, nakabakal ko una-una ko ngang sugod, Troy. Nakabakal ko 2'5, pero gabusong na.
0: Oh, wala pa bali kung sino tong tatay sa to.
1: Tanigin pa DNA mo,
0: tapos bala, madepende man na kung ang bangs niya taas o kung wala bangs, amo na.
2: O, kaya kung babae niya, mugot niya bangs, pa kung lalaki, lagba, kini.
0: Ah, pero depende. Depende sa bangs. Mahal na kung taas ang bangs o kung lipot ang bangs.
2: Kung taas ang bangs, kung taas ang bangs, dako mo na sa mong pay kung lipot, simple gamay na sa.
0: Ang ambot sa kanding nga may bangs, ya.
2: Ambot ay kubalo.
1: Ambugid siya.
0: Oh. Sige ah. Ah, ready ka naman guro. Dahil lang check ko ba si babae sa pekalin niya. Good evening, line number 2.
1: Hello.
0: Ay, lalaki. Karoon ka na lang kay unahon. Nanay namon si Rex siya nakauna.
2: Troy.
0: Yes.
2: Doon nakatawag maligad, Troy, si Mary Ann, Troy, sang ligad na April Lunes dito.
0: Wala
2: sa
0: ko na
2: basis daw.
0: Wala ko na dumduman kay Damo. Damo ni nagapinanawag na meringa na namon.
2: Wala tulog.
1: Sino nga Merian man?
0: Ang atong taga Manila
2: Merian,
0: bala.
2: Oh, okay. Oh. Merian, ang si Merian bla dulpi nga nagaubra sa may Manila bala.
0: Oo, oh, nadumduman ko na. Nalipat na kami galing. Oh. Wala na namon ma-recall sa kadamuon nga Merian nga tinawag di. Tapos ang asawa ko, Mayan pang pangalan.
2: Okay. So, hindi ko kilala mo na mo.
0: Hindi ko gid madumduman na. Nga aman, type mo si Merian?
2: Type ko tanay sa Troy. Kaya ito, pareho gidang silo na mong pangita na mga duwa mo. Buot lang kung naman, hindi ba nungin to?
0: Hindi ka kay Nanay Rose, Ann?
1: Oo.
2: Hindi ko, Troy, kumalam.
0: Pero manamit pa ito nga malam.
2: O, hindi ko, Troy. Namit ka, ako mga may bata.
0: Uy, si Merian bala, guwapa to. Chubby, nga puti, dolt, no?
1: Oo.
0: Kinapakita ko ito sa Facebook, di ba?
2: Troy, ano ka nagamit? Nagamit mo ito yung Troy 2.0 mo subong?
0: Oo, amo nang ka-live subong nga man.
2: May ginasing yung picture, Troy mo?
0: Dali lang. Ano ni? Uba-uba ni? Hindi.
2: Hindi, naka-jersey, Troy, nga birthday ko na sa subong na 2026.
0: Tani, wala ka na nagambal na nag-send ka picture kay kulito naman ko ni Karin Dulpo. Tandaan niya naman ka na.
2: Niwang, Troy, buyunan lang ka rin
0: ha. Ikaw maniwang tapos buyunan?
1: O paano?
2: Lain to sang ligad, Troy, nga niwang. Gitong una ko kasi niwang, pero subong nagdako. Subong,
0: dali lang, Gid. Nga nagniwang kagali isang una, ha? Na ano ka?
2: sa tamahan ko troy sa ubra lang kita no pasar kaon ko troy
0: para ah, pasmo mm-hmm. Tani na ngayo ka advice kay Dolpo kay kapila na ni siya na pasmo Dolp no Dolp no kapila ka kay makagi pasmo ah. Dolp
4: ambot lang ah
0: no, pero kagi ka pasmo di ba
4: kagi ni buang pasmo
0: dapat ang ubra mabalikan mo lang na ang kinanglan nga kung tigkaon makaon
1: gid
0: kay mabudlay nga sakit ko
2: oo garing try ko na ko ubra mo ubra try ko kun gamay na lang wala ko na kina padugayan gusto ko matapos
4: at tapos mo na lang dayon
0: ati mo na nagbalik sa lawas mo
1: pero dapat siya makaon kagid na iya
0: oo pag batsyag mo nga subong daan pila na ganyan edad mo? 20 plus ka pa lang?
2: Bago na po nag 30, Troy. Isang
0: okay. Are, isa-isay na mo ni Dolpy si Imo kung mag-edad ka na 30. Ang mabatsyagan mo, kung ka-edad ka 30, doon may naipit ng ugat kung kaisa magbangon ka gulpi, nagulpilingin ulo mo, may madagdag, may madagdag ani nga bulpin abi pag duko mo.
4: Makibot ka na lang dayon.
0: Doon naglingin gulpi mo ulo, tapos sa kulbaan ka, dayon maminsar ka, mapatay na ko ni. Amo nang imo batsagan kung ara sa mga 30s. Ilabi na kiti. Ti paano na bigaron kung makulangan kapag isang pagkaon? Ano ganing guaan niya doon kung kulangan sa pagkaon?
4: Siyempre ko, sir siya eh.
0: Ang ginambal mo kay na gani, ano nagyan mo?
4: Ha?
0: Ano nagyan mo? Pasmo kag?
4: Kag nagbuang.
0: Nan, amo ginang. Eh? Hindi ka magpagutom. Bisan patay gutom ka, hindi ka rin magpagutom.
2: Ang isa po yung kira-troy kung matamahan ko black up po yung ginapalay ko ugaring mong gabi pagin mo
1: na pinipas mo ka eh
0: pero mga doktor
2: pero mga ilig ko dan
0: hindi ka magpati sa pas mo kay kung sa doktor na iya ang doktor lagapati pas mo
4: correct
0: ang imo ugat na sopnan lang na sa mga kolesterol kag kung ano mandera pero kay ti ang imo na ginapanghambal amo na iya ang mga ginapatihan sa mga katigulangan ang pinaka-importante dira hindi makuya doktor no based ako ng experience kung gutumon ka makaon kagid lantawan abalang imo nga kanding kung gutumon ganong kanding kung gutumon na
1: gamihi
0: na
2: gamihi
0: wala labot si Dolpy kaagi ni buang kaagi mo sa kanding korek
1: oh korek ah
0: wala labot sa kanding ano po yung nagyan mga sapat
1: ha karbawi
0: pati ka na hindi ka mapagutom so kinang na mo naging mayara naging maano maubay sa iyong mga pagpangabuhi kinang na mo naging singuyab para may maluto si Adolf.
1: Oo, ah. No,
0: tapos,
1: dason, ano dason, bala?
0: Ano, Python
1: na, naman. Ti, siyempre, ang sabi mo kaginang mga kaugatan mo daw na ano na.
0: Oo.
1: Diba? Mayon, tani ko ng mayor mo, wala na piktuhan.
0: Ambot, ah. Ti, nagatiga pa man ang mayor nga ugat?
2: Depende, Troy. Kisa, kakapoy.
1: Si, ano gusto mo? Hiloton ta ka?
0: Ang akon gani? No, wala pa man ko sing ano dot no ngarang wala na balaga tig adult
4: nang
0: anong tawag sina gani
4: erectile dysfunction
0: wala man ko sina tuod no pero kung wala ko kwarta hindi gid siya magtig agi jud
4: dot ya bala galuya no? Kagid ako
0: ila mi nagid ko makita mo ang imo nga ano imo bank account nga nagasunod-sunod ng imong balaydan sa imong personal loan kag sa imong auto loan.
1: Dasan pati interest ang imong ano wala na.
0: Ibis magwa pang ulo-ulo, Dolp, galubong na lang panit, Dolp mo. Ay, tulog
1: ka. Ako ang plok manggali.
0: Uy, kapa bala, Dolp?
1: Daddy! Hindi na ikap, magganya ka ron.
0: Tati ka na. Rex, pwede ka naka-plug sa number mo. Go ahead.
2: Tani toy kun ko pamati si Marian tani makuha na number ko troy ba
0: oh we'll see
1: kabay
0: pa pamati kin man guro
2: kani gamay la kay do compatible mi duwa tay
0: oh sige panawagi da sa
2: oh gina ma Marian tani makuha mo number ko tani basta di ka nagtawag kay troy ako kun makuha mo number ko ni naman gumang tuwag kay troy mo ay compatible man kita git na pangita niya seryoso lawyer
0: correct
2: oh itaro ko dan
1: kabay pa kang magdayon nay ka mga duwa
0: oh kabay pa hindi sa magkontak sa imo
2: Are you number
1: ko plug na
2: 0930 16 70 202 luwat 0930 16 70 202
0: isa pa tatlo ha para makuha ginila
2: 0930-1670-202.
0: E regards mo kabida sa mga tagahan ni Y-Rex. Salamat. May gabi.
2: Okay, sige, Troy.
1: Basta mag-text si mo si Mike ka, ha?
0: Oo. Hindi good pag-i-entertain.
1: Ha?
2: Ikaw na?
1: Kilala mo si Mike ka?
0: Mike Katok.
1: Mike Katol.
0: Salamat. May gabi. Bye-bye. Oh, eh, dahil lang hindi. Greet ko, Anay, ang operator sa sound system. Janet Audio Classic, wow. Mini Lights and Sound System. Dala sa barangay kami ngawan kabankalan. Mayong gabigid. Halin kay Jesmar Flores Valdez.
1: Wow, salamat, kid.
0: Oras, 4 minutes after 11 o'clock. Padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Kung gusto nyo kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Ang tanan nga Yesol products harama bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagapamati ka mo sa Phone Pal. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon, Sean, Sean. Ini ang XFM ka tropa mo.
1: Exciting. Thank you.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng locus at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.
3: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng katara, glaucoma, tiridyo at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: lagi ko nagsala sa ginambal ko pag intro. Dumduman mo ang ginambal ko pag intro sinilang.
1: Nga man.
0: Anong nadula sa iyo mo sa buong gabi?
1: Ang nadula sa akon?
0: Wala na, nag-alinganga naman sa... Anong nadula sa iyo mo sa buong gabi? Kag ang ginambal ko kaina sang pag-intro.

0: Nga daw ka pabili na yawa. Ang mga taga Dumalag Kapis, bala na hamuoti ko na sa aton kadlaw nga doon.
1: Nga man.
0: Ang bakit na mapatay ko na sila kapinamati sa aton kagumakabati sa aton kadlaw. Gautoy-utoy man sila kadlaw. Ang mga buang-buang kamuin yun, no? Anong may ara sa aton man? Amo nagita sina ka charismatic.
1: Wow, charismatic kid siya.
0: O kon asthmatic.
1: O kon robotic.
0: Laing yung manabi magpakadlaw ka sa tao, ilabi na gid ko nung natural lang bala.
1: Gani.
0: Kag kung ano lang yan, nagagawa kag mapinsaran mo si muutok. Siguro doon na ni sa aton nga mo ni aton talent.
1: Base.
0: No, di ba?
1: Sa totoo na mula kabudlay mapakadlaw sa
0: correct.
1: Tao.
0: Correct. Mabudlay mapakadlaw. Labi na ganyan nga duha lang taong kaisa. Wala ka sa mood mo. Ako wala man sa mood ko. Pagkatapos pag on-air na gani, makinadlawanay man lang ta Japon. Budlay i-sustain.
1: Kasawa ka man lang sa pagkaalingang amo na, kami chemistry, tayo nga duwa.
0: Pag-chemistry!
1: Kano gusto mo, physics?
0: Nakakuagi mga chemistry pag third year.
1: Oo, ah.
0: O, nakapasar ka.
1: Well, kabit-kabit.
0: Pero ako natingalan ko na bala na napasaran ko na ang chemistry kagang ano.
1: Ay, natamad ko
0: yung mga... Ang physics.
1: Natamad ko yung mga...
0: Table of contents.
1: Ano pa lang sini? Mag-memorize ang kwan sa mga formula nga ina.
0: Ang budlay, no?
1: Oo.
0: Pero kapanoon lang ko, tuon na, kapanonood lang ko sa akong tupad. Tapos kung during that time, di ba may assignment oo. Nga take home, ang mga tinumpo kami na sa bench, kag sundon lang kung anong answers ang imo nga classmate.
1: Ako niya, mas napusan ko sa physics.
0: Mm.
1: Oo.
0: Ano be, what is physics?
1: Siyempre, gapisek ka! That's physics!
0: Tood lang, seryoso bala. Ano ito ganun yung physics? Ano ko biliwat ba?
1: Ang physics ang ng mga may... Amuna be nang may mga time buoyancy mga muna be
0: oh tuod
1: ang speed be basta bala kon ano pila ka kilometro ang
0: ay oo computation sa mga centimeter ka mga cubic meter mga muna okay na ko daya
1: gani pero nang
0: pero galing ka pa noon nang iko kay wala na ako ga effort pa sa math.
1: Sa chemistry, hindi ba ko masaling maulihigid ko. Ganun kito, amun na bala na, tamad lang kuya mag... Pasabla ng what is the
0: square root
1: formula ano na basta formula sang amo na bisang iron mga mamuna masayang kabi iron Fe mamuna tapos ng
0: ano na gay tawag sa nagani man ng basta daw table na
1: oo ang ng
0: ang mga calcium mga muna
1: oo kundi mga kuan may mga ngalan na sila nga pasang carbon ng C mga muna ang tubig H2O mga muna tamad ko na ema
0: daw first year pa man na
1: third year na siya mo
0: may first year pa gina mo
1: kaya ang first year general
0: ang first year ya ginapasa ulo na sa imo ya kung anong mga meaning sina sa mga ano ya sa mga calcium mga oxygen hydrogen mga muna sa science
1: amuna gani kay kwanti ng general science pa na iya ang
0: ay gali hindi na ako gali matingala kaya na-accelerate ka man giyagali imo niya.
1: Oo,
0: wala mo na maagyan ng first year, di ba?
1: Correct.
0: Oo, na-accelerate ka nga nagrekta ka na college.
1: Supposed to be, pero gin pa doon ako graduate sa
0: high school. Okay, naano ka gani? Naano ka gani?
1: Nagkuha ko PPT. Nagkuha gin man ko to PPT ng...
0: May kayo nakapasar ka man, no?
1: Correct. No...
0: Pero sa board, sima sa board exam nakapasar ka.
1: Wala nakakapasar sa
0: uy, speaking of board exam, no, may nakita ko sa akin nga news feed nga ka G-C-Shitty siya mag-take anti siya makapasar.
1: Do asa man na asa lima.
0: Anli na ya plug pat kay mo ya anli na ya. May caller sa line number 1, good evening. Ng gabi, ano may sa gabi, pre? Sino ni? Ay, hindi klaro yung mutingog tuduha ngalan
2: may gabi
0: ngalan
2: Woods
0: si

0: Bods?
1: Si Bods?
0: O, pila ang edad?
1: Bods o kung Bods?
2: Bods.
1: Spelling ba? Nagkadlaw ang alina sa'yo.
3: Anong ginakadlaw mo?
1: Ano? Nang spelling sang Bods? B-O-G, amo na?
2: Oh, yeah.
1: Oh, yeah. Taya din ka, Bods?
2: Tagali
1: mo dyan, Troy. Matagali mo dyan. Lan edad mo?
2: 26, Troy.
1: 26.
0: 26. Anong kaso mo?
1: Trangkaso, sabat mo, langka. 26 years old. Alimod dyan ka, no?
2: Oo.
1: Oo. Kamusta mga taga-alimod dyan?
2: Okay man. Galing mong mood to mainit.
1: Ah, hindi man maglayo-layo sa amon para sa Mandaray, 42 galing degrees kayo na doon.
0: Oh, correct.
1: Init-init, no? Mm-hmm. Grabe, galingasaw. Galingasaw sa kang dolpi mo. No. Ano-ano mo lang, ano-ano mo lang sa kayang tubuan, lap up sa kainiton man.
0: Bro, na-share ang alimod dyan, mag-ano.
1: Ano ba yung, ano ba yung nalagawan na sa alimod dyan, be?
0: Ang Agon Hill.
1: Wrong. Ano gani, Bodge? Ano?
2: Maria Paz.
1: Te. Maria Paz. Ano
0: kabaluya?
1: Ano ba amyo Maria Capra lang.
0: Hindi to nang ano pala magsimanasan taga sa ka amin da sa una sa Agon Hill.
1: May Agon Hill ako no migo Bodge.
2: Niara.
1: Okay. So open pa na kung close na.
0: Open na siya basta magsimanasan.
1: Si Bodge ang ako kinapamangkot hindi ikaw.
0: Si Bodge man yung sabat.
1: Oo. Ang alimod dyan, namo na siya ang alagyan, pakadto, mga igbaras, mga muna.
0: Pakadto Leon.
1: Ah, pakadto Leon. Gali. Sige. Ha?
2: Leon.
1: Oh, correct. So, din ang nauna, alimod dyan, Leon.
2: Alimod dyan.
1: Oo, kay letter A siya nga daan kung sa alphabet.
0: Hindi, maagi ka na sa alimod dyan until ka makapali yun.
1: Amo gani, una gani ang alimod dyan, insulit mo lang. So ano man ang problema mo nga naka-join ka man sa among program ni Dolphy subong nga gabi?
2: Bangka sa friend ko.
1: Friend ay, lang? Wala.
0: Friend lang ayahan.
1: Wala benefits? Mm-hmm. Kag hindi more than a friend?
0: O kung gapangita ka sa...
1: More than a friend.
0: Wala ka man sa gapangita sa may ga, ano, mapiti-piti sa inyo?
2: Dalado na ba?
1: Dala na ko, no?
0: At ano gusto mo piti-pitihon ta ka? Sabat.
2: Wala drama.
1: Nakanubya ka, Bodge?
2: Wala pa gani.
0: Pag-agi.
2: Ay, sa una eh.
1: Uy, nakatilaw.
0: Oh, nakatilaw sa...
1: Pila pa to sa una? 100, 150.
2: 100 ang una. Wala ko pa lang.
1: Pero mahal na sa muna 100 dolp, no?
0: Dako na na eh. Sa muna nga kantidad
1: ang 100. Nag-ano ka lang? Nagtindog ka lang sa 100?
2: Tindog?
1: Ba? Dolp, nagtindog yun man ko na, Dolp?
0: Ha?
1: Nagtindog yun man?
0: Ang bot sa iyan niya?
1: Hindi, based yung experience nga nagatag 100. Nagtindog lang na sila?
0: Depende ha eh. Kaysa una ya, kami gapong kami sa sinihan. Napangamuyo kami.
1: Nagkakabisto gina sa diya. sa may Raya San Roberto, sa may Freedom Grandstand sa Tubang sa
0: Mayo po, ano, may siniyama to sa bakulod mo.
1: Sabi ko sa Iloilo. Ah, sa Iloilo, yas ang ano mo na to, yas ang pagpailo-ilo mo na to.
0: Pagpailo-ilo na, kuya.
1: Sino galing nagtudlo sa'yo mo itong may-ara dagal isang una?
0: Ha? Ang gindiscovery ko lang.
1: Pero nubya nga, uyab migo, Bodge, wala agad ikaw nakatry?
2: Wala agad.
1: Wala agad ka try. So ano gusto mo sa isa ka babae?
2: Ang buot ang ka... Hindi, so, hindi. Luya lang sa akin.
1: Wala buho?
2: May buho eh.
1: Oh, ibutang mo gina ang may buho. Para makompleto. May pilang edad?
2: Mga 21 to 25.
1: Ano ganit ang work mo sa limod dyan, Bodge?
2: masaysa mo na.
1: Wow! Makita ka hindi?
2: No.
1: Yun lang. Din ka ga work kali. Din ka ga work sa limudyan gid man kun sa city.
2: Sa city dati ko sa mong nagontak ko sa city nagwala og service na nanggo kami ara.
1: Aga home service. Dira na lang sa limudyan kagalibot-libot.
2: Diri na lang anay.
1: No, sino ang nagaguide sa imo para matultulan mo ang balay sang imo e-home service?
2: May driver na ko sa buto.
1: Ano na na?
2: May driver
3: ng
2: kung
3: saan
2: service ko.
3: Wow. May nagaan mo si Imo.
1: Pero, sana all may driver ba?
3: Gani, nagyan mo man nga ikaw ang ginasugat da.
1: Abi ko gani kung naagyan mo man nga ikaw ginamasahe, Boj. sabat! Hindi ko pagadlawe.
3: Gani, ano?
2: Nagyan
3: mo man ka.
1: Hindi familiar si imong voice nga ni Dolphy?
2: Hindi
3: ako familiar, ha? Oo, talaga lang, ha? Ano man, pasakay?
1: Tohod bala, Bodge? Familiar si mong boy si Dolphy? Hindi. Na, sa din ka sang una, gani? Sa city?
2: Sa
1: Lisano. Daw.
3: Pati siguro, eh.
1: Nag-ako na siya.
3: Ang inyo gani nga ng massage parlor isang una lapit sa pagkanto sa CR.
2: Uy, nakagadto ko na ga.
1: Hindi niya na iya maano, hindi iya na ma-picture out.
3: Hindi gani ma-picture out pero mabalaan niya na kasi syempre gina ano man sila mo nga
1: gina-train sila nga mo na ding CR. Oh. Pero nabatean mo gyud man tuod bod siya pa ang ano, ang voice ni Dolphy, bisan di mo siya makit-an.
2: Ay, siyempre, ah.
1: Ano, be? Example, ano yung ginhambal sa imo? Madumduman mo sa, while ka pa masahe siya.
2: Hello,
1: ma. Ano? Lewat.
2: Hindi ko ka pa massage. 1 hour lang.
3: Wala ka bati sa nga ako nga.
1: Grabe si Dolphy, damo-damo naging experiences.
3: Asa muna kayo, ti?
1: Pati ang mga blind, ha, Dolphy. Ikaw, pati mga blind, di mo gina-ano, ha?
3: May arap mo na sa Japon. Amoy na, hindi lang sa inyong kakita.
1: Pero nakahikap pagi man, Dol. Nakahikap pagi man.
3: Gwapo na sa bala.
1: Tuod.
3: Hindi ba gwapo ka?
2: Oo.
1: Puti-onis, ha?
3: Morinohon.
1: Morinohon.
3: Adaw, bukod lawas.
1: So, nakaptan mo, Gidjagali? Nakaptan mo?
3: Gin pa, sip-in ko lang, ano? Eh, basta kung ba't siya ganyan ba lang?
1: Grabe nga term mo, ano to, sip-in.
3: Oo.
1: Ano-ano nang sip-in gani? Ginapa
3: sa... Kung sa mga ano pa, kung sa mga social pub lang nga pa, na-chancingan ah.
1: Ikaw ah. Basta hindi ka gani makitaan gani, gagihogin ang imong mga pinagbabawal na teknik.
3: Pero gatindog matuliya. Sip-in pa lang na, ha?
1: To, nagbukol? Ha? Nagbukol?
3: Nagbukol ka, nagtindog. Kung ikaw mabihikapon, eh. Nagtindog?
1: Hikap mo, Gidman.
3: Ha?
1: Hikap mo, Gidman. Himutaran mo lang, guro.
3: Gin, sip-in ganun. Kamatsyag ko nga daw nag-tig-a.
1: Oh.
3: Nag-hikap ko na gano'n, eh. Gapanugid lang ko isang tuho.
1: So, dakop ka naman, Subong. So, tsakto akong panagupnop.
3: Hindi ka na ganyan. Mapanagupnop kayo.
1: Kagin confirm man ni Budge. Nga tuod yun man. Te, ano? Naplano mo kayo, Budge? Balikan mo pa siya, hindi na.
3: Back to the picture ta!
1: Galing ka layo na to sa alimod dyan.
3: Gani man.
1: Layo-layo.
3: Kasi kung sa gaysano, kalang Japon.
1: Gani man. Sige, Bodge. Ano number mo, Bodge? Kayo mga overtime na kami dugay-dugay.
2: Ay, may mo makapansin mo. Toy, si Jaylen, kumbaga, taga San Rique.
1: Ambot, ah? Babae?
0: Ay, oo. Oh, oh, oh, oh, si Jaylen. Oo, oh, oh,
1: nga man.
2: Doon
1: na, ito, sorry ako, no? Galing, nalipat na kami ko nung number ni Joylyn.
0: O, oh, panawagi na lang si Joylyn. Kaya ka ba, mati mo na sa...
1: O, oh, sige, be. Panawagi si Joylyn, tapos plug mo number mo. Go.
2: Ah, Joylyn, kung ka pa mati naman, pari yung number ko, hindi ako lang kukuha. 0905-195-1268.
1: Nahinaya lang. 09,
0: oh, isa pa, Gil, isa pa.
2: 0905-195-1268.
1: Isa pa?
2: 0905-195-1268.
1: Migo Bod, salamat. Regards sa mga taga-Alimod dyan. Kagpadayo na sa pagpamati sa XFM, ha? Noted na.
0: Noted na sa on. Salamat, Gil.
1: Salamat sa mga tech on duty sumunga gabi sa tanan nga XFM station sa Negros, kag Panay Island, kag sa mga gapon nga station managers. Thank you, Gil. Kag sa ngalan sang amon nga CEO President Dr. Himilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Troy Langka.
1: See you tomorrow same time. Adios, amigos, amigas.
0: Muchas gracias.
1: Bye. Bye.
4: Hello, I think
5: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, sa XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: X. XFM.
5: FM.

0: the pain. Ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee

0: bumibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulan sa System Pain para garo-garo ang training.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sanfon Gold.

sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Blast Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Blast Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Blast Gold.
1: Sample Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Blast Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagiging.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ni sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Pabili sa mga butika. XFM.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang ng world.
0: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.

0: Apple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tastaas akong sugar. Ano abi kay katangis tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, tagatutiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain. Mag-system pain.
8: Kangkalang pain.
7: Fast and safe.
8: Yeah!
7: System pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo?
11: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
10: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
11: Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: XFM.

0: FM.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manugay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores. Vision Nex, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Nex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Nex Plus Capsule. Dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
0: Vision Nex, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigpusang una kay

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty

0: Show, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Kompletado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. System Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gijan Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng rimbatya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gaya nung kusang ordinaryo nga kape. Dato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangang salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.

0: Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
1: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
1: System Pain!
6: Ay, ako si Blan. Isa ka professional baksi. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago ka maglala ang palaki na dati ko mula isa. System Pain para diro-diritso ang training.
1: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! System Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM.
9: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, pambibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansom. Kag vitamin D3 nga a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapaskog sa atong natulan, pampagkana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Nga, XFM, kidhaw.
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
13: Inami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Lapos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
14: Wala sang konkretong sa
15: kag wala sang katumbas na rason kung naka
14: X. Simply,
12: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid, how.
16: Timo!
14: XFM 103.9
17: XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, X

Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X92.3!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Siyang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Subong yung adlaw sang Webes, mga katropa. May 21, 2026. Good morning! Mga katropa, subong yung adlaw sang Webes. Wow, doon nagasugod na inulan, no? Na-feel nyo na. Nagamat-amat na sugod, ulan-ulan, kada hapon. No? Mabatsyaga na naton, nga timiyara na sang galong. Diba? Lapit na lang ang bulan sang Hunyo, mga katropa. That's why it expected na magigit nga mag-amat-amat na change ang ato niyang klima. Na magbulos na ang tig-ululan. Oras natin mga katropa, alas 4:54 na. Saliwat 4:54 in the morning. And welcome, welcome, welcome! Welcome sa itong programa Dries Exciting Pilipinas. And of course, kao po din yung subong aga si katropang Wendell Balinario. Good morning! Kaga, syempre mga katropa, live the live naman kita sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Bati o na kita ha? Saliwata na kita, live na live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, kita naman ang batian sa inyo tagsak ang mga radyo. Ara kita sa inyo radio frequency nga 103.9 and 96.7. Kaga, syempre mga katropa, don't forget man. Nga like na aton nga live subong aga para damo makakita kag makalantaw sa aton nga programa. Damo makabati sa inyo mga pa-shout out subong nga aga. So ano pag nakulat ninyo? Mag-comment down naman sa aton dira nga official live stream sa Facebook ara sa aton nga page mga katropa. Kaga, update naman sa ito niya mabatsyagan nga init subong adlaw sa highest forecasted heat index sa probinsya sa Negros Occidental, mga katropa, subong yara kita sa extreme caution. No? Subong yung May 21, 2026. Ara kita sa 41 degrees Celsius. So, mainit-init sa giyapon, mga katropa. So, dalagid payong. Stay hydrated and umdamo nga tubig. Put your sunscreen and pasilonggit. Kaya siyempre sa mga katropa natin nga bugtaw na subong adlaw sa ilayo ni Nini Sugomalyan. Good morning sa mga katropa natin all over the Philippines, all over Negros Occidental. Good morning sa inyong saliwat. Kag mga katropa. Sa mga nagatutok subong sa aton programa. Mayuman nga pag andira sa inyo, pagtiga mo aga pa.

Yon, and syempre mga katropa, no, sa ilan ni Ma'am Rona de Sabal. Good morning. Mayong aga sa inyo. Kasi talagang yung mga nakatutok sa aton. Subong sa itong programa, Dariya, sa Exciting Pilipinas. Sa itong programa, nga bang puga ko na aga. Good morning, good morning. Sa ilan ni Ma'am Iyana Villavert, good morning. Kay Arlene Espinosa Ida, good morning man. All throughout the province of Negros Occidental. Sa malambutan sa atong yang signal, mga katropa, isa ka mayong adlaw sa inyong atanan. And tutok na dere sa programa natin, Exciting Pilipinas! So far naman ba tiyaga na gid nato nung at Thursday naman gid. Thursday naman gid. Hindi nga buhaw kita ha. Kundi Webes na mga katropa. Subong man niya panahon. Mabatsyaga na nato. Kapoy-kapoy na lawas ta no. Sige lang nga, Biyernes na mo nabuwas. Makaamot na naman ang mga remarks. Kiti, mabatsyagaan mo na nga. Ti, manag-end na ang iniyang simana. Simana sang Mayo naman mga katropa. Ti, sa mga katropa, tada nga medyo gasakit-sakit na ang ilang mga kasu-kasuan. Ilang mga butkon, ba TS, likod. Mga katropa, miyara kita sa aton. Nga pong alaman nyo, ano, sa atong yung herbal oil. Nga ini mga katropa, ang effective gid para sa nagasakit-sakit ni mga kalawasan. Nga kagwadamo pa ang benepisyo sa nini nga itong Santon Plus Herbal Oil. Ang ating Santon Plus Herbal Oil, mga katropa, ang miyara sa relaxing scent. Mga katropa, pa hindi manami gid ipamanyus man sa inyong alawas, especially sa mga nagasakit o dira kasu-kasuan. Nami gid na itong Santon Plus Herbal Oil. Ini man ha? Ang insect repellent. Kung sa diin nga ko na magpamanyos ikaw, ang mga insekto pareho sa bisang lamok. Kung mga nagapangagat dira mga gagmay ng mga insekto ang magpalayo gid sa imo. Plus naman namin manindigamito na sa inyo buhok kung kamumira dira sang kutok kag iban pa. Mga katropa, ini ang Santon Plus Herbal Oil. Oras natin, oras! Alas 4.59 na ako. Alas 5 impunto na sa aga, mga katropa. So, padayo na sa pagpamati din sa programa natin. Kag mag-amat-amat naman, digamo. Magamat-amat na tingan, magamat-amat na luto. No? Sila ni Mercy Andapit Valencia, good morning. Kay Tita Mercy Andapit Valencia, good morning. Si kay Jason Counselor, Jason Villarosa, good morning. Ba, kagap pamugtaw si Counselor ba? Morning, cons. And of course, atalan natin yung mga listeners na nagatutok sumong sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Good morning! Oras sa ito, alas 5 yung punto na. Kag at this point, samtang nagadigamo ka mo sa inyong mga pamahaw. Nagaluto ka mo sa inyong mga sudan. Nagatigang na. Make sure, ha, hindi maglabutan. Oga. Ang mga rice cooker nyo da, na-turn on. Subong nga adlaw sang Webes. Ariwa, mga musika ang makabulig sa inyo. Subong nga makapa gihugiho, makapakiay-kiay sa inyong mga aga. Maka-exercise, maka-stretching. Inyong mga kalawasan, no? Aray nga ito ng mga musika nga magkapaindak sa inyo, kumbaga. Aray ang hippie chick. Good morning!

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinumbukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nalabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari sa Construction World. Worker. Always bugga tong trabaho pero bisag kapoy, always ang gap night time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain. Ay,
10: ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akumulan sa System Pain para derog-derecho ang training.
9: System Pain. Tanggalang pain. Fast. And save. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa. Beneficio at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098, series of 2026.
13: XFM 103.9.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
18: Luzon,
17: Visayas,
19: XFM Cebu,
20: XFM Bacolod sa XFM.
17: And Mindanao with more than 50 strong nationwide.
18: Sumasa inyo
17: on air
18: and online.
17: XFM Network Philippines.
18: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
17: sa anong sulok ng bansa.
18: Sa Bacolod 103.9 XFM.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Sa Mayo 21 tag 2026. Good morning sa mga katropa natin nga nagatutok na sa Tunyanga programa. Diri sa exciting Pilipinas. Good morning sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, nagatutok na dira sa aton sa Maya, Kabangkalan City. Good morning sa ilan man ni Sir Randy Vidalia Hambalia. Makita lang kita, alam ko ng umaga na. Good morning. Hi. Oo, nagali sa buong. Kung makita nila ako na wong, kabalo sila nga aga na. Sa kay Barry Ingada, good morning man. Sa kay Rodel Banyares, our best, good morning. Sa kay Domus Banhao, walia, good morning DJ. Good morning. Sa kay Eileen Ligania Vlog, good morning, mayong aga. And of course, sa ilaman ni Jack Mark Vesarius Dahay, good morning man sa ilan ni Rando Verdad de los Santos. Mayong aga sa inyo. Thank you so much again sa pag-monitor sa itong programa. Subong, there is exciting Pilipinas. Sa ilan ni Gino Marie Trans Palma, mayong aga. Sa ilan ni Chris Gomez, mayong aga man. Sa mga katropa natin dira, ang nagatutok again. Subong sa itong programa, there is exciting Pilipinas. Kapamati sila tagsay-tagsay ka mga radyo. Good morning! Diba? Agina, duyawan ko pilit sa puwak ko.
1: Sir, yes sir.
0: Subong doara na, gabalik ng energy. Paano gina? Wow! Anyways, mga katropa, subong, alas 5:15 na sa aga. Kagato na padulungan ng aton yanga. Pampa good vibes sa subong aga. Ay, hindi. Before naton padulungan ng aton nga pampa good vibes. Kaya, gin-cut. Ano lang to? Teaser lang to, teaser. Igrita danay si Ma'am Erica Melendez Villaflor. Diwa Hambalia, good morning! Shout out ko no sa Villaflor, kon family Villaflor sa Barangay Maaw. Okay, good morning dira sa tanga Barangay Maaw sa Bag City, especially yo sa family Villaflor. Kanika pamatingin sa buong sa itong programa, dira sa Exciting Pilipinas. Mayong aga! Mayong aga man dira kayo sa family Balinario and family Diaz sa Bago City. Mayong aga man dira sa inyo, sa lanin nanay kinitatay dira. Aga pa na sila yung abugtaw. Mga katrapa, subong trending, especially Drea sa siyudad siyang Bacolod kahapon. Spread a golpe no, sa internet. Ining isa ka, ano no, ka video recording o kung screen recording sang isaya ka, ano no, anchor mga katrapa, ganaga. Rape joke, mga katropa, no? Ano lang, Danay, kita gali, ano lang, warning lang, Danay, no? Sa mga nagpamati, mention of rape and joke ahead, no? Hindi sa ining istorya ang pagkatalakay. Mga katropa, kahapon, may isa ka nag-trending a video online, isa ka screen recording, isa ka live program on Facebook and on air on the radio, mga katropa. Kung sa diin, ngati isa ka anchor ang nag-rape joke sa isa ka reporter. Kagsubong, ang hindi nga issue, naglambot na hindi lamang diri sa siyudad sa Bacolod today. Sa iban pa nga parte sa rehiyon. At the same time, naglambot na sa nasyonal mga katropa. Kagila na, ito mga organization na nag-fight against women's rights. At ito mga women's advocates ang nagpapagawa na sa ilang statement may angot sa nasambit nga issue. So, sa tagsa-tagsa, no, miska na naman itong ubra mo, ano man yung katayuan sa buhay, lolo, sa mga lolo, tamada, tatay, nanay, inday, kituto, or sa ano man nga lugar, no, kung sa diin man nga workplace all over sa atong kalibutan, hopefully, nga ti makonsider naton nga tandaan, no, nga ang ginatawag naton nga ining rape, mga katropa. Tinaga nga rape is not a joke. No, especially mga katropa, sa mentioning this kind of words, you know, there are thousands of women's and men's all over the world who suffer in this cases. That's why hopefully na maging sensitive kita when it comes to this topic. And kung hindi lang man maayong yung balmuda about this situations or cases, please no, ngati, make sure na mag-ipos na lang kita. And at the same time, ang amusin ng mga topic usually should not be a laughing stop for everyone. It shouldn't be a laughing stuff. And amunagani in the first place, it should not be a joke. And no women or men, no, in this world deserves nga ti mangin

0: objectified or ma-consider this as a sexual object or sa ano, sa sexualize in any form, mga katrapa. That's why nga ti hopefully nga sa tanan kita nagapamati dira no, sa bata man kung tigulang, lalaki man kung babayi, mangin lesson ini and hindi na makatuga pa sa mga prisoning insidente. Kaya, we don't know kung anong ginaagyan sa isa katao. We don't know kung ano ang mga past ano sa isa katao. No? And if we mention this kind of mga tinaga o kung mga cases, maybe traumas will come back sa ilang mga tagsak, mga kabuhi, mga katrapa. At the same time, hindi ni siya magalango-lango lang ang tinaga. That's why, sa mga katropa tada, no? Sa mga kilala ta, friends, colleagues, and members of the society and the community as a whole, to all Filipinos out there, no? We are calling out nga please spread the information nga we should not use rape again as a joke. Oras naton, alas 5:21 na. 5:21 in the morning, kag mga katropa mo na no, ang atong nga naging payag kiti kahapon nag-trending ligid ang ininga video and hopefully no ang victim makabatod sa nagakaigo nga justice at the same time sorry sa tipaglabag sa iyang ano no nga kumbaga safe space at the same time sa mental distress nga nahatag sa iya sa nasambit nga sitwasyon. Hopefully and hopefully mga katropa subong man ariwa pampabawi wa kita ito medyo negative. Hindi lang medyo negative kita. Especially to us na we have our mothers, our sisters, our grandmas, our children, our daughters, no? Sa ina nga sitwasyon. Hopefully, nga ti matagani na sang pagtamod. And kay parang nga mabuhi-buhi ito. Mapahatag na good vibes sa inyo nga tanahin, mga katropa. Sumong yung agad law sa Webes. Kinakaagi na pala kamukad to sa carnival. Kung medyo kung local lang, ano nga, periyahan. Kung local lang, tayo periyahan, nakapapiriyahan na bala kamo with your friends and nabudol na bala kamo sa mga ginatawag natin nga mga rides. Sa mga rides nga ni bala mga katropa. Kagi na bala ka mo budol nga like ang balis ang friend mo sakay ta bala hindi na tuod ya ano ya hindi na daya hawa ya tuod man tapos nagsugot ka man eh kay wala ka nag choice tapos siya yes, sang artag sugod niya wala pa lika I mean wala pa kasugod andar ang rides nga na daw mga hubsan ka na kaginhawa daw ginabutong ng imo nga mga kaundan. Tapos ang upod mo niya, lipay-lipay, tapos ikaw yun, dumalipong. Nakaginabala ka muna. Usually, at sa mga friend groups, kakatabo ni siya, or sa mga, ano, sa mga pamilya. For example, hagarot ka sa tita mo, sakay tatabala, balaga ako, sakay tatabala to. Sakay tatabala, day. Ako mabayad. Ako naman ikaw mabayad. Tapos gali, kasi sila yan na sa jahan ikaw yun, tinakulbaan. Pero, may ragid man mga tao, nakulbaan, like, hindi man siguro siling isog, pero naanad sila bala sa mga amusin na mga rides. At the same time, meron nga isog yun sila. Or yung pinako ka, the best bala nga mahambal, no? Nga, dumiangi ko sa reaction niya niya, kay wala siya reaction. Kasi nagasakay siya sa roller coaster, nga dako, nga wala dali sa Pilipinas, sa lain na pungsod. Wala lang, tsura yun lang kamula, no? Ang the rest of mga riders nga ra man nagisakay sa nasamit nga roller coaster mga katropa nagasyagit nagadumalipong nagahubsan sang tingog siya naka ganun lang te yan lang parang statua lang siya naka ganun. Si Maine Mendoza pala no nagtrending gina before nga ang asawa yan nga si Arjo Antaide grabing singgitan mga katropa gakadula-dulaan animo sa nasamit nga roller coaster ride. Samtang siya, ya. Wala lang. Agamula na siya. Naga. Kita mo na nga doon. Ginapakita yung pa sa reaction niya nga. Ay, boring. Man. Pero tas taas to yung roller coaster. Feeling ko kung ako gramang kalapaos ko to sa singgit. Pero ako, ya, ano na ko ha. Sanay na ko gani mag, ano wala, magsakay sa mga musining mga salakyan. Ang muna gani man ko. Taka mo kung nabudol na bala ka mo ka-friend mo. Kaya ako, damon ako nabubudol yung friend. May friend naman ko ang dutayan ng malipong kay ginagad ko. Anyways, maribalaw parang magdugang sa itong istoryahan ay subong nga aga mga katrapa. Live the live! Subong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, tik-tik ka na! Diba, tara rides ko no, libre. Pero ito na, one of lang Vikings. Ganito tamaan, nagigit niyang anggol yan niya. The 120 degrees na niya. Ay, ote. Pero may tawugin man sila yung video. Ito wala, no? Ito wala. Alo. Kung nakumis ka na ko, sanay ko magsakay sa Vikings. Uso, guys, sanay ko bala magsakay sa Vikings. Tapos kung magsakay ko sa Vikings, you know, gusto ko na sa pinakapunta, gig ko, kay kabal-kabalan ko. Tapos sari-sari na bitin. Damo na ko nasakyan nga mga Vikings balaw. Lain-lain eh. Meri di sa Bacolod, sa Bago, sa Maaw, sa pati sa Panay ha, sa Miagaw, sa Pototan. Hashtag lagawan yan. Hindi. Wala ko sakay. Pero, mahilig ko magsakay direk. Kika-thrilling. Bala gusto ko daan. Hina mo lang dumahunos. Ganyan ginhawa ko. Tapos, sari-sari na nasakyan. Kumera nga, mayara. Sang daw, san salon nga ginabutang. Amo na, oh, bilang brace mo. Dapat hindi ka magkulipungan ka, hindi ka madagdag. Meron man nga kalapyutan. Meron man nga daw belt. Diba? Pero may nasakyan, gig kuya nga, wala gid niya sang belt, wala gid niya sang brace. Tapos mga pyut ka lang. Ang kalapyutan, dumakakas pa. Tapos ang ara na siya pala sa extent kung sa iya nga maximum nga pagbulilo-bulilo. Dumaalsa na gid ang buli ko sa pulukuan. Pero nadula akong kulbas ang pagbalikin ko sa tupad ko nga dang lapse. Pero ariyo, biskan sanay ko maglantaw, ariyo doon nahawaan ko maglantaw. Kaya ka 180 degrees gid siya, yaho. Tapos ga slow mo, paglambot sa babaw. Tapos gulpi ma, bugsh. Gulpi ma, malagpok pag ano na, og yun na. Tapos mahinay naman. Ala, do ga kalam akong tiyan maglantaw. Although nga, favorite ko gid magsakay sa Vikings, mga katropa. May mga agad gid ko na. Or biskan di ko nila updan mo, sakay gid ko na. Pero ariyo, do wait lang. Do kaya ko nga do hindi. A feeling ko gurma, ano ni ma akon nga ano ni. Madala-dula ni animo ko ni. Especially guro na ako kung mag padalom. Kinamian ko bisa feeling ko ginahakwat ko pataas, pero kung nagpadalom gani amo nang pinakokalawayan kay do nagakakas ang akon nga espiritu sa akong laon. Pero no, lain na magrabi naman niya. Pero it's not in the Philippines, no? Tawag nyo bala ang palibot kay hindi siya sa Pilipinas. Pero dako siya. Pero ganyan nga video ha, wala sang mga nakasakay. Wala sang mga nakasakay. In fairness. Kay syempre feeling ko, budlay gid man kung may nakasakay, panay kung nga amunay yung lain eh. Uy! Okay lang akong dasig sa babaw, pero are you slow mo? Sige lang. Sugot ka, bayaran ka 5,000, masakay ka di. For 1 hour. Thank you, Mel. Dung, hindi ko magbato. Ako, kaya ko, guro, mga 5 minutes. Anyways, mga katraba, muna, no, ang ato niya nga TikTok and video for today. Grabe, doon, nagkalam. Ay, ang iban pagid wala, upod ako nagkasakay pag ginasala ko upod nila ilang mga friends or ilang boyfriends and girlfriends or ilang partners o pero may aragid dyan nga, ikaw lang to, hindi ko yung magsakay, wala ka na, maaway ta ka ron. Ikaw muna, no? Te, sige, ano yung mga perea o kung carnival story man yan? Carnival? Okay, carnival. Carnival stories. Sige. Sa shoutout na kareo kay Mark Macabani. Well, niya shoutout sa Bacolod Fillmore Music Store. Sa gusto ko na magbakal gitara, ara lang sila kuno sa 888 New Building. Ara sila. Sa may dalom ka mukha, ano din ka mayroon gani? Ara ka mo sa dalom or sa babaw? Sa kay Zenz Ryan Halea, good morning man. Kay Edna Alokin, good morning, Dai. Mayong aga. Kasi mga katropa natin nga nagatutok sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Sa kay Tita Chris Adioso, good morning. Galantan mo siya kung nasubong live diri sa Parangay Tacoling. Di mo siya napalawig pa lang aking adlib. Kito na wili ko sa Vikings ni. Ay, sa mga wala galing nakabalo ko ng Vikings. Amo na siya mga katropa. Ang dubarko na balang ginahabyog-habyog daw duyan. Amo na siya. No, usually, masaming ako maglagaw kita sa mga periyahan. Amo na daw ang mga area nga nagasiringgit gaya ng mga nagasakay. Pero sa dahan, hindi ko na daw magsakay da yan. Hindi na balang feeling. Hindi na wala. Enjoy ka ganda sa mga bagay nga ikamatay. Kaya meron lang. Pero kung may araw, akamuya ha, sa mga heart problems o kung nagahabo ka mo, abi, o kung ano pag hindi nabatsyagan ninyo, kung kululbaon ka mo, mas maayo nga hindi ka mo magsakay. Kimba siya at takikon ka mo, dira asam talaga sakay. Mas maayo niya nga i-prioritize niya inyong safety. Lantaw lang alantaw sa galant sa galanta. Lantaw lang asa mga nagasakay, dira malingaw ka bala. Oo. Sa una-una, kululbaan mo ako magsakay way back. Ano ko to, mga grade 8, guro, to kululbaan ko magsakay. Kaysa tulo ko pa lang sa mga sungad, sa mga nagasakay. Dukit-ulbaan ako ay grabe nga singgitan. Ang arat nangit sa ground floor ko no, ang balaklan sa nega mga gitara dira sa mga 888, ang Fillmore Music Store. Sige lang kung makatuon ko doon sa gitara. Makatuon. Oh, mamatamat ko doon sa inyo ah. Ganyan hindi ko kabalo, kalipot sa mga kamot, hindi kalambot mo na mga gitara. Vocalista na lang. Mga katropa, oras natin na lang 5:31 na. Kagulat na kita sa oras. At wala natin na play ang iba natin ng mga musika. Pero ti... Buwas naman ah. Buwas naman. Andari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Pero syempre, before kita mag-end sa atun nga program, good morning man kay Ma'am Elvira Gilugo nga nag-comment. Mag-ulagi do. Mag-ulambog daw si Ma'am Miles Guray. Sa atong programa din sa Exciting Pilipinas. Sa may mga birthday dira. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you! Mga katropa, happy birthday sa tanang yung mga nag-celebrar. Dahil sa ilang kaadlawan, nag-birthday sa mga May 21, 2026. At sa tanang natin yung mga katropa sa mga nanay, hindi nga nagatutok sa aton, sa mga tatay, lolo, lola, mga inday, kagtuto, all over, no? Sa Negros, sa Occidental, kag sa malambutan sa aton niya, nga. Signal kung matingog, mayong aga sa inyong atanan. And nag-silak na sa nga harang adlaw, kay tao na sagwa. Sanag na. So, halong man sa mga nagabiyahe pa kanto sa ilang mga eskwalahan, sa ilang mga olubrahan, o kung lalagawan man. Mga katropa, thank you so much. Bago naman nga adlaw, bago naman nga chance para sa aton nga mag hatag sang love and kindness for everyone. And mag-survive man. So, padayon lang and go, go, go. Saliwat, happy, happy Thursday! And good morning!
1: FM Bacolod News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasol ng nangkantong kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
7: The quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty

0: Overrated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
3: Yes, Daddy. Sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Na nagtumara kasi, matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
2: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga buki ka.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudluman sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magsetin ng masakit sa aton, dahil kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kagkon magset in nga ni mga simtomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kon may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining nga lifestyle. Ina mga abyan makabuli gud to makalikaw kita sa mga grabe sining nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes!
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo why kape, why sang coffee beans, why therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga sa Santon Plus coffee mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Kag tuman kita na ka importante Sir Jocelyn Lano, kay tanawa blaso bong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong ito medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na ito na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes! To help!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
0: Seven Plus Gold.
1: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kun mga patimaan sa lawas ta sini, but ang balos ni Doc Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kag posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Doc Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal na ton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga ton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120 over 80 o kun less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120 over 80.
2: Correct.
1: May ara kun kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yung sa galabot tag 90, tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga, you are at risk of a possibility of having a hypertension, na Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na siya, dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga, like 120 ang imo sining diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
1: So kung mag-above and below normal, but tambalon, something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP, ikaw blood pressure of 130 over 80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa. Pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leo.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
0: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ako.

0: talaga.
1: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200 pa daw, okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
2: Ati, ari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
1: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
2: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sining, ha? Medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
1: In short, kung nakalabot ka, gali sa amo nining blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
2: Correct.
1: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia, ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga ma nagauyog-uyog, kundi ara sa panit ang pinaka-delikado gid sa tanandera, concentrated. That's why nga ti magkaon kagani sa panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkakaon sa litson, kung magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kung gakaon ka mo, ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess, kuno hindi man manami sa lawas.
0: Kung dati,

0: available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amo ni nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato ng aton sini nga sodium levels kag magrelax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin aton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang ginatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kundi inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuha na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ni Kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyay kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan kagali ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sini nga hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel, no? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sini nga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sini nga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sini kaugatan may pahanunot. Mayog iya sini nga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan, o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
0: Masaya ang buhay!

0: show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha na ito, nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? After 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3.
1: Mm.
2: Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mo's banglid eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kay ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. This is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na tuntag yun na Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana ton sang potassium. Kaya ang potassium amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sining blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton niya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulog timpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi na to na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sini nga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santhone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa mag- magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod naman sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Sunthon Gold Capsule, kasubong na, Sir Josil, ano ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood doklayo?
2: Amo ni sa Sir Josil yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balahag na tawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isama ni sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system naton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masensya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sa angiotensin 2, amun ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sini ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang iyang sining efekto, nagapataas siya sa aton sining blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josil ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag naton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa ninga blood vessel constriction o kung sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ng aton sa ninga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang inang ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sa antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kung nag-overactive na inisya, nga nag-resulta sa pagtaas man sang aton sa ninyo blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agudto nga, hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano na vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man niya siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective, Sir Josila, ang vitamin C para sa hypertension. Sa yan to mga tao nga kulang sini, kaga mataas ang ilang sini nga stress levels. So kung stress sila, permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga, makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Sunthon Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
3: The Secret of Health.
4: Yes, to health!
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita siya ni. Yesterday, naka-agi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato siya nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Duklayo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man o kung lalaki, may termino sa unang kilala ko, Sir Josel mo. Kaya para sa iya, isa ka mortal nga salaang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga nag-clog dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila, Sir Josel, nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ako Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sini nga guya, sa aton sini nga panit, sa aton sini nga kutis sa pangkabilugan.
4: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa nisang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josel. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawa pagtakutis, baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo, Sir Josel, ang isa, madunduman ko naman ang gin-partner, sinasang aton sininga kilala, no? Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap, ang ginakape niya, Southern Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang ano kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santon Herbal Soap. Ang Santon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo, or if not, ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Duklayo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang pa na gani, Sir Josel, sa sinabawan. Hindi lang siling, Sir Josel, nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun sang phone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa Sir Josel. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat ni Sir Josel nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sa Santon plus herbal soap.
4: Santon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini, Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ding klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
4: Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo
5: potassium, Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag, Sir Josil, nga malikaw ka sa kagat sa lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na ito na, Sir Josil, nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sa Santon Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sininga panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sininga makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sa pagfunction sa aton sininga lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sininga lawas. Nagapanami sa aton sininga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o pala Sir Josil ang sense sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghunahuna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Santon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batsyag ganyo gid ang pag-usbong, bala batsyag mo dogasulungaw ang hangin sa imo sining ugatan kag sa imo sining unuran. Kun mamanyos kamo sa Santon Herbal Oil.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika. The Secrets of Health.
1: Kung inagi ka mo kagwanta, saan pala nakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sis the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage mo na ito ang gali. Yan itong mga nagapananakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapunto siya ni, ipahuway na ito, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton siya ni pamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung na sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyong sining mga muscles, ga pala manugma na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin yun na lang sang cess the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josiel sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josiel, ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josiel, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay. Dapat may reserba kagid si ni Sir Josiel para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulaan na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before ang loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9
4: Samsung Plus Gold.
5: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
4: Samsung Plus Gold.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa malakas na buto,
10: Premium D3.
9: Matibay na immune system.
10: Premium D3.
9: Proteksyon sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
12: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
15: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore

0: Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatihan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM Time, alas 6:17 na may nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiding ka man sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa atong kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Andaw kita sa buong mga katropas ng Webes, Mayo 21, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinar.
1: Kag si Katropang Fran Sandro Burgos. Ikadulong namon sa inyong mga katropa mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal. National kag international kag iban pa sa mga nagamonitor dira subog sa aton sa XFM Bacolod. Babatian nyo kami mga katropa sa FM band kag sa mga radio frequencies. Nga 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita naman ang mayaras ng live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mayara kita sa official streaming app sa XFM Philippines. Ngayon yung ma-download nga libre dire sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mabatihan dira ninyo mga katropang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayara sa text line na dari sa tanong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Protektor sa babae nga nabawian sang kapin bitis o konbiyente 8 milyones pesos nga shabu sa barangay 31 ang gintutukan sang kapulisan.
2: Isa ka amay ang kasuhan angot sa nag-viral nga video nga nagasakit sang iya bata.
1: May 6 milyon pesos nga ginpain para sa cloud seeding program sa Western Visayas. At para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: NBIA nagpayag nga para fintes, NBIA volunteer driver ang mahimo nga false positive.
2: Mabaskog nga mga bagyo sa bulan sang Hunyo, ang posible bangod sang gintingob nga habagat kag Super El Nino.

0: At para sa ating mga headlines sa international news.
1: Express Manila, international news.
0: Duwa ka pamatanon nga nagataki sa Islamic Center sa San Diego, isa sang napatay ang naamabtik nga security guard.
2: Security guard na lakip sa tatlo kapatay sa pagpangatake sa mosque sa San Diego.
0: Kag para sa ating mga headlines sa sports, Mbappe pangunahan ng France sa iya pangatlong World Cup appearance.
2: Kag sa ito naman yung showbiz news mga katropa, Christine Reyes engaged na.
0: Para karon sa ito nga balita sa sports, o kung sa ito nga balita sa espesyal mga katropa, Ariohi Balon taning istorya sang sininga janitress diri sa Pilipinas mga katropa. Ano kagidla ka porsigido nga makatapos si mga pag-eskwela kay sa edad nga 42 years old na kagraduate siya sa kindergarten.
2: Sa ito naman nga healthy tips karon mga katropa, ang benepisyo naman sa kapayas ang aton nga hibaloon.

0: Alas 6:22 na mga katropa nyo na batiyan ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulo sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong dinalaan sa Express Bandita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: At napadulungan ng makaunda naman sa mga balita sa lokal.
2: Express Bandita. Local News.
0: Nakuha ang masobra 28.5 milyon pesos kabalor sa Shabu sa isa kababae sa Port Fatima Islamic Center, Barangay 31, Siyudad San Bacolod, gabi sa May 19. Ang nadakpaan, ging kilala sa kay Alias Riza, isa ka high value individual o kon HVI, 36 anyos, kagresidente sa nasabit nga lugar. Ginlunsar sa City Drug Enforcement Unit, Bacolod City Police Office o kon CDEU, BCPO, ang drug by bust operation batok sa sospek, kag nakuha ang 7 ka sachet kag 5 ka bulto sa Shabu by bust money nga nagabalor sa 7,000 pesos kag mga non-drug items. Nagabugat ang nakumpiskar nga Shabu sa suspect sang 4.2 kilos kag may ara sang kabugusan nga balor sang 28,500,000 pesos kag sa karon na kauno sa kustodiya sa kapulisan ng suspect kag ini magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Kahapon nga adlaw, mga katropa, napasaka na sang kaso nga child abuse ang amay nga nag-viral sa video matapos ginsakit ang iyang bata. So no, kay Mayor Greg Gasataya, gin-assess sang Women and Children Protection Desk kon WCPD. Kagsang syudad na nagkaigo nga legal nga aspeto agud mapasaka ang gigilayon sang kaso ang sospeka. Ang lula naman o kon ang lola sa side sang Iloy sang bata ang nag-file sang reklamo samtang ang Department of Social Services and Development kon DSSD ang nagabantay naman sa karon sa sitwasyon. Suno sa kay Mayor Greg Gasataya, nakipag-istoryahan kon nakipag-istorya siya sa amay kagin ginapahayag sini ko nga nga ginsakit sa amusad to ang iyang bata kag pahayag naman sa nasambit nga lalaki nga tungod na yawan siya pangita sang iyang anak. Apang suno sa alkalde nga hindi ini rason sang pagpanakit bangod madamo pagid sang mga pasa sa lawas ang nasambit nga bata sang ini ang nakitana. Dugang pasang alkalde nga bisan ano pagkapasaway sang bata hindi ini rason nagud sakiton o kon pagmaltratahon. Gidadso man sang alkalde nga ang nasambit nga sitwasyon ang dapat matuunan gid sang focus sang syudad ilabi na tungod nga imbolbado ang kabataan. Naibaluan man nga separado na ang amay kag Iloy sa menor de edad nga biktima. Kag sa karon yara sa kustodiya sang DSSD ang bata samtang yara naman sa kustodiya sang kapulisan ang amay. Ginpahanumduman sang syudad nga mayara sang emergency kon safe hotline sa idalom sang DSSD ang syudad nga pwede tawgan o kon reportan sang publiko para sa mga insidente pareho sang nasambit nga hitabo. Ang numero nga pwede matawagan sa talk and text 0909-640-7382 sa liwat 0909-640-7382 sa bahin naman sang Globe Network 0926-751-4615.
0: Patay ang isa ka na miyembro sang Revolutionary Proletarian Army Alex Bongkayo Brigade kon RPAABB. Matapos sinigangin tiro sa wala makilalang kapersona sa Porok Vanda, Barangay Santol, Banuas, Binalbagan, gabi sa May 19. Ang magiging kilala sa kay Joseph Agustin, 38 anyos, kagresidente sa nasabit ng lugar. So na sa kay Police Captain Jolan Vinson, ang Chief of Police ng Binalbagan PNP, nagalakat ang magiging sa proper sa Barangay Santol, padulong sa Barangay Okon sa Porok Vanda. Kag may ara sa isa ka wala makilalang kapersona ang nagabalabag sa biktima. Kagilay nining agintiro sa makapila ka beses. Dunga pa ni Vinson, nakaagaw sa madamong kapila sa biktima, tugas ang paglutang kaginiang gindala sa ospital apang giniklarar ga dead on arrival sa doktora. Samtang ang sospek, gilay nga nagpadulong sa nabukid nga bahin sa lugar, agod nga magpalagyo. Nakuha sa lugar sa insidente ang 6 ka mga empty shells sa caliber 45. Kag sa karon, nagapaday ng investigasyon sa kapulisan angod sa motibo sang krimen.
3: Duha ka ang gulo nga ginalantaw sang Bacolod City Police Office kon BCPO. Angot ini sa kamatayon ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas matapos ini ang basapuan sulod sang iyang gabalay sa Zone 11 Barangay Kondumanan, siyudad sa Bacolod agad sang Mayo 19. Suno sa kay Police Colonel Regine Ribadumia, ila nga ginahibalo kung mayara sa nagsulod sa balay sang police apang wala sang may nakita nga puwersa nga pagsulod. Kag nakita nga mayara sang isa kapila sa nato nga bahin sang iyang ulo nga tugas sang pagtiro kung hindi pa matuod kung intentional o kung aksidente matapos makita ang personal firearms ang biktima. Dugang pa ni Ribadumia antes pa man matabo ang insidente, may arasang mga issue sa iyang opisina apang natigayon man nga masolusyonan ni Vargas kagsandig man sa ilang na obserbahan nga wala man sang may nasugid nga madalong nga problema ang police antes ini ang magtaliwana. Ginpahayag man sang city director nga magaritiro na kuntani sa maabot nga bulan sa Oktubre si Vargas bangod 33 anyos na ini sa serbisyo bilang pulisa kag sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa kabandanan sa kamatayon sang anay pulisa.

0: Patayang isa ka senior citizen ng lalaki matapos maksidente ng naman niyo sininga motor sa barangay Libacaw, siyudad sa Gimamanan, Cagayan sa Mayo 20. Ang nagtaliwang kikilala sa Kailas Jewel, 69 anyos. Manugbaligay stock ang residente sa barangay Saraet, siyudad sa Gimamanan. Sa digsa investigasyon sa Gimamanan City PMP, gikan sa barangay Payaong biktima, kagining padulong sa barangay Agisan. Kagpagadakan sa lugar sa aksidente, ginaligar, ginadulaan sa kontrol ng biktima kang natumba, bangon sa lubak ang dalan. Nakaagom sa pila sa ulong biktima, kagilain ini nga gindala sa ospital. Apang giniklarar nga dahil doon na rival sa doktor, kag nagagawa sa investigasyon sa kapulisan, na self-inflicted ang tabo nga aksidente, kag nakainom ang biktima.
1: May 6 milyones pesos nga ginpain ang Department of Agriculture para sa cloud seeding program sa Western Visayas. Sunod kay Engineer Albert Barugo sa Department of Agriculture Negros Island Region, nga ilan na lang ginahulat ang report sa Bureau of Soil Management agud mahibaluan kung sa diin nga bahin sang Panay kag Negros Occidental ang lubos nga apektado sa malanga duta. Dugang pa ni Barugo nga ang mga katubuhan sa Negros Occidental kag Panay ang ginreport nga lubos man nga naapektuhan o naapektado kag ini ang mga resulta sa manubo nga production sa madason nga tuig. Padayon ang monitoring sang DA sa mga nagatupa nga ulan kung malabastante na nga makabasa sang duta kag makabuhi sa panlanom. Apang importante sunod kay Barugo nga may budget na ang naka-standby in kaso kinahanglanon pa ang cloud seeding sa bulan sang Mayo o kon Hunyo.
0: Duwa ka mga engineers sa provincial government ang ginpailalom sa 6 ka bulan nga preventive suspension bangod sa ginaligar mismanagement kag corrupt practices sa pagdumala sang oxygen plant sang Teresita Lopez sa Landoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silaya. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias III nga may natukiban nga pagpatumbaya sang duwa ka mga engineers sa ila ubra nga nagresulta nga makapadasig nga pagkakuba sang kagamitan. Meron na sa formal administrative investigation nga ginhimo ang legal office bangod sa reklamo nga napabayaan ng mga ila mga obligasyon na sa nga kuntaning ila ginsunod ang obra. May mo nakabulig pa sa niyog sang serbisyo sang ospital ini ang natukibahan sa General Service Office Inspectors. Ginapasabat ang duwa ka engineer sa ilabahin agud mabalaan kung bala may himuon nga formal charges investigation kung maghahatag na lang sila sang ilasabat pagi sa position paper angon sa mga charges. Anum kabulan nga wala sang sweldo nga batunon ang duwa ka mga engineers.
1: Dapat mahibaluan sang pumuluyo nga nagabakal sang kinilo nga bugas nga ang kada kilo sang imported nga bugas ang dapat yara lamang sa 50 pesos samtang 52 pesos naman sa kada kilo sang lokal nga bugas. Ini ang pahayag ni Department of Agriculture Regional Director Albert Barugo sang Negros Island Region. Suno kay Barugo, permado na ni Presidente Bongbong Marcos sang Mayo 13 ang kasuguan na ganagabutang sang price ceiling sa imported kag local rice. Ini ang tikang sa gobyerno ang makamulig sa hindi magsaka sang dako ang per kilo sang bugas karon nga tapos na ang tig-alani sang Humay. Ang presyo sang bugas na mutikan man nga nagsaka sa unang semana sang Mayo kag ang imported nga bugas ang ginalantaw nga magkasabat sa kinahanglan nga supply. Gani nagpagwa naman gilayon sang mando ang Malacañang nga dapat magkontrol ang presyo hanay.
0: Gina-finalize sa karon ang sistema para sa distribution sa school supplies antes sa pagbukas ng klase. Kung sa ringin ginpasiguro nga kompleto kag ready ng tanaan nga kinanglanon sa mga estudyante. Sunod sa mga otoridad, antes matapos ang bulan, ginapaabot nga mahatag na ang mga notebooks kag backpacks para sa mga estudyante. Naibuluan nga ang backpack para sa mga elementary students, samtang sa grade 11 kag 12, sling bag kag PE uniform ang ginaplano nga ipanghatag. Ginpayag man nga pareho gyapon ang kadamuon sang notebooks kumpara sa nagligan nga tuig. Agud man sigurong patas nga distribution sa mga gamit sa tanan nga level. Ginasiguro sa nga ahensya nga antes sang pagbukas ang klase, kumpleto kag organisado ng distribution sa school supplies para sa kayuhan sa mga estudyante kag ginikanan.
1: Ginpahibalo man, kahapon ni Mayor Greg Gasataya nga fix na ang official schedule sa Huascara Festival 2026 nga magasugod sa Oktubre 1 tubtob Oktubre 18. Sunod sa nasambit nga payag, natulid na ang kalendaryo sa mga aktividad para sa selebrasyon nga ginapaabot sa Bacolodnon kag mga bisita halin sa nagkalain-lain nga lugar sa siyudad o kon sa sa pungsod gag sa bilog nga kalibutan. Ginkonfirman nga mayara sa gihapon sang school category nga kompetisyon sa Mascara Festival Street kag Arena Dance Competition. Agud mahatagan sang lugar ang partisipasyon sa mga kabataan kag mga eskwelahan sa nasambit nga festival. Ginpahanumduman sa publiko nga mag-monitor sa mga masunod nga anunsyo para makumpleto na ang mga events kag guidelines sa nasambit nga selebrasyon.
0: Alas 6:33 na, inyo nabatihan ng mga kaundan sa mga balita sa lokal. Kag mga katropa, iningin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: At ito naman, padulungan ng mga kaundan sa mga balita sa national.
3: Express Balita, national news.
0: Nagpaandam ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kunang pag-asa nga posible maka-eksperyensya sa mabasko nga bagyo ang Pilipinas o malin Hunyo tubtob sa bulan sa Agosto. Kani nga preparar na ang publiko sa posible epekto sini. Posible nga magpormang mabasko nga weather system bangod sa kombinasyon sang southwest monsoon kag sang ginatawag nga Super El Nino nga mahimo tunaan sa mabasko nga pag-ulan kag pagbaha sa pila ka bahin sang pungsod. Gindugang pasang Weather Bureau nga apisar, mahimo nga pila lang ka bagyo ang matabo sa nasabit nga panahon. Posible nga mangin mabasog ang mga ini kag mahimo magdala sa mabasko nga ulan o kon mabasko nga hangin.
1: Ginpaathag ni National Bureau of Investigation na kon NBI Director Melvin Matibag ang resulta sa paraffin test kay Mel Oragon, ang volunteer driver nga ginasuspetsahan nga nagpalupok sa Senado sang Mayo 13. Sunod sa hepe sang NBI, apisar nga nagpositibo sa gunpowder residue si Oragon, wala ini nagkakahulugan nga patod nga pusil ang iya gingamit. Posible sunod sa iya nga halin sa ibang nga tao ang ginsaylo sa lawas ni Oragon, ang polbora. Ilabi na nga ginadala ini sa Senado kag ginbutang sa lugar sa diin ginpalupok sang Senate Office the Sergeant of Arms o kon sa ining osa. Madumduman nga ginpanginwala man ni Oragon nga siya ang nagpalupok sa tunga sang kinagamo sa Senado kag nagpanindugan nga mayara siya sang video nga nagapamatuod nga wala inisang pusil.
0: Ginkumpirmar sa Philippine National Police o PNP sang Martes nga si Senator Bato de la Rosa ang nakita nga nagwa sa Senado pagkatapos ang shooting incident sa tong Mayo 13 sa kaysa sasakyan nga narehistro kay Senator Robin Padilla. Isa-isa ka press conference sa palasyo. Ginpakita sang hepe sang PNP nga si nga wala pa nagpagwa sa media sang PNP ang full video nga ginaligar makita si de la Rosa nga nagahalin sa Senado. Dugang pa sang official base sa records inquiry sang PNP na karehistro kay Padilla ang salakyan nga ginambalan. Naging kumpirmar man ni Interior Secretary John Tecrimulla nga ang salakyan nga nakita sa footage ang ginapanagian ni Padilla. Una na lang ginako ni Padilla ngayon ang salakyan sa video apang nagpamalibad nga inikumpirmahon kung sakay gidman si De La Rosa.
1: Ginpangapina naman ni Senador Robin Padilla sa Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska may kaantanan sa pagpanglutha nga natabo sa Senado sang kinalikdan nga Mayo 13. Sa Facebook post ni Padilla gipahayag sining ang Aplaska ang naging yabi agud malikawan ang mas malala nga insidente kag posible pagkadula sang kabuhi sa sulod kagwa sang Senado. Sunod sa senador, importante ang pagpalupok sang warning shots ni Aplaska kag sa mga ahente sang National Bureau of Investigation agud mapakalma ang sitwasyon kag mapakita nga wala nagainaway ang magtimbang nga bahin. Dugang pa niya nga tumana nga emosyon o kon ang combat high wala nang ibabaw sa magtimbang nga bahin gani ang kagamom natapos gihapon sang Malinong. Nagpalabot man sang pasalamat ang senador bangod wala sa may nasarama ako na samaran sa nasambit nga insidente.
0: Alas 6:37 na inyo nabatian ang countdown sa mga balita sa National. Kaginigin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At naman, padulungan ng mga countdown sa mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang anahepe sa bilangguan sa Libya nga si Khalid Mohammed Ali Al-Hishriya ang nagatubang sa International Criminal Court bangon sa mga ligasyon sa mga krimen sa inaway kag mga krimen bato sa katawhan nga ginaligar ginhimo sa presuhan sa mitiga halin 2015 to 2020. Sunod sa mga piskal, ginapatihan nga si Al-Hishri ang nagusisa sa torture, sexual abuse sa kagpagpatay sa mga detenido sa pasilidad. Ang mga biktima ginalagipan sa mga babae kag isa ka 15 anyos nga lalaki. Nagsiligma ng prosecution nga madamo nga bilanggo ang napatay bangon sa pagmaltrato, sexual nga pag-abuso kag pagpatay sa mga priso. Ang subong nga hearing sa ICC hindi pa formal nga pagbista. Tinutuyo sini nga may buluan kung bala mayara sa bastante nga ebidensya agud mapadayon ang bugos nga pagbista batok sa akusado. Ang mga hukom mahimo mag-aprobar sa pag-file sa kaso, magbasura sini o kung mag-amienda sa mga panumbungon. Apang hugot nga ginpanginwala ni Al-Hishri ang mga akusasyon kag nagapangabay nga hilwayon siya.
1: Isa sa tatlo ka tawo ang napatay sa pag-atake sang duha ka teenager nga armado sa Islamic Center sa San Diego. Ang isa ka kilala nga security guard nga madasig nga naghulag agud malikawan ang duga nga kamatayon suno sa baga otoridad. Ang biktima gin kilala kay Amin Abdullah nga kilala sa iya mainabyanon nga pagsugata sa mga bisita sa moske. Apisar nga wala pa opisyal nga ginbuyagyag ang pangalan sa tatlo ka mga biktima, ginpahayag nga isa ka abyan sa pamilya nga luyag sini nga proteksyonan ang mga inosente, rason nga nagdesisyon siya nga mangin security guard.
0: Alas 6:39 na, inyo na batayan ang countdown sa mga balita sa International. Kaginigin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: At naman, padulungan mga katropang balita sa sports.
3: Express Balita, sports, sports.
0: Pamunuan sa Star Forwards nga sanday Kylian Mbappe kag Ousmane Dembélé ang 26-man squad sa France national football team para sa 2026 FIFA World Cup. Naganda ang 27 nga si Mbappe ang iya sang iya ketatlo nga World Cup appearance ngayon buligan niyang France kay makadaog sang 2018 title matapos mag-score sa final batok sa Croatia nga nagtapos sa Biente katuig nga championship drought sang pungsod. Pagkaligad sang 4 ka tuig sa Qatar, nag-deliver si Mbappe sang hat-trick sa final apang naluto sila sa Argentina sa penalty shootout. Sa ambong tournament, nakuha niyang Golden Boot Top Goal Scorer Award matapos naka-record sang 8 goals. Nakakuha man sang pwesto si Dembélé sa squad matapos ang maayo nga 2024 to 2025 campaign sa Paris Saint-Germain. Nakascore ang Ballon d'Or winner sang 35 goals kag nagdugang sang 16 ka assist kag 53 ka mga appearances. Buksan sa France ang ila Group 1 campaign batok sa Senegal sa Hunyo 16 antes sa tubangon ng Iraq sa June 22 kag Norway sa June ukon na sa June 2026 man. Alas 6:41 na, inyo na batayan ang balita sa sports kag giningin na dulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At na padulungan mga katropa, mga balita naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa tanawan balita sa showbiz, ining si Christian Reyes mga katropa ang engage na sa kay Gio o kung Gio Tingson. Mga katropa, madumduman nga si Christian Reyes ang kumbaga kaka-break up lang sa kayang long-time boyfriend man nga si Marco Gumabaw mga katropa. Pero sa karon sa isa ka showbiz platform kung sa diin may mga showbiz insiders mga katropa, nahibaluan nga ining si Kristen Reyes ang finally engaged na. Mga katropa, no, daw kapilagid ni ma-break man ang heart ni Kristen Reyes sa una niyang banas at mga katropa. Kung sa din may isa sila kaanak kay Marco, mga katropa, gumabaw naging aligar pa, no, naging bailo ini siya sa mas bataon, mga katropa, sa tinalikdan lang ganito nga kung mga 4 months o 6 months ago, mga katropa. No, pero sa karon, siyang engaged na kay Gio Tingson. Sang Miyerkules, mga katropa, sa gabi, Mayo 22, 2026, nag-share sa iyang Instagram, mga katropa, sang pictures ining si Christina, no, sa picture nila ni Gio nga duwa samtang nagabakasyon sa Hong Kong. Isa ka picture, mga katropa, nga happy, no, ang duha ang ginpakita ni Christine. Kung sa diin, gina-flex niya ang kamot niya, mga katropa, nga may engagement ring. Kagusto sa iya caption, every timeline lead here. In-game unlocked. Kag ring emoji. Amo nang nangin, ano niya, mga katropa, no, nangin post niya sa iyayang Instagram account. Kag sa comment section, mga katropa, makita digto ang mga nag-comment, digto mga celebrity friends nila. For example, kay Nikki Valdez, ngambal ni Nikki digto sa iya. So happy for you and congratulations sa kay Diane Castillejo, mga katropa. Nag-congrats man sa iya. Sila ni Alexa Ilacad, mga katropa. Nag-congrats man sa iya ang mga basketball player nga si Kiefer Ravina, no, mga katropa. Kagpila pa ka mga ano digto, no, ka mga celebrities man ang nagpalambot sa ilang congratulations. So ti mga katropa, kambal ni Christine, amuna ni ko ng right person, kag amuna rin iya nga end game. Matapos man, mga katropa, madumduman sa pila ka heartbreaks, no, nga nagguaya, mga katropa man, sinisaya nga mga past boyfriends, second partners before. Kagti, congratulations na on her engagement, Christine Reyes. Kaya timiyari, pag inisadaan, may mga katropa nga every time nga may ma-issue. And happy birthday, Christine Reyes, giyapon. Tisubong, congratulations on your engagement na gini, ano, Christine Reyes. Mga katropa, ang atong balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa atong yahabon nga pampaputi, ang atong nga Santel Plus Herbal Soap. Mga katropa, makaprevent man inis ang early signs of skin aging. Manami gigamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya. Madula gid ang germs kag amoy sa inyong lawas. Iningat nga Suntown Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon para naman iniya sa mahilig sa gluta plus kojic and gidugangan pagida sa virgin coconut oil kon VCO. Ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:45 na, inyo nabatayan ang balita sa showbiz. At naman padulungan ng balita espesyal, kumpot si katropang James King. Mga katropa, ano, siling nila, age doesn't matter, basta galaot kasing imo nga handom. Si imo nga dream. Mga katropa, ano, especially nagin sa imo nga pamilya. Kagti, siyempre, mga katropa, siling nila, ang pinaka-the best ko nung regalo, ang kung ang imong ma-achieve is ang education, mga katropa, no? Eh, hindi na yung makuha sang iban. Edukasyon para sa tanan. So, tiyari, mga katropa, isa ka 42 anyos ni nga babae, no? Kali sa Pilipinas, no? Na-meet sila ni katropang Ed, naka-istorya, anay ni sila. So, gin-share yung istorya kay katropang Ed. Sa edad ako nung 42 years old, nakatapos siya sa kindergarten.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning, mayong aga mga katropa. Balita espesyal na naman kita sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si katropang James King. Ang atong nga balita espesyal, katropa, kilalaon nato ng isa ka janitress. Kung sa din, nakatapos siya sa kindergarten sa edad na 42. Matuod na wala sang timeline sa kabuhi kag sa edukasyon. Kami na lamang sang janitress nga nakatapos sa kindergarten sa edad na 42, katropa. Siya si Remilyn Dimla, sang Tugagaraw City, ang na-inspire nga magbalik sa pag-eskwela bangun sa agot nga anak sini nga grade 1. Base sa report, wala siya nakaskwela bangun sa kapigaduhon. Ilabi pa nga nagbata siya sa edad nga 14. Bangun din di makaibalo magbasa, kag magsulat, hindi niya mabuligan ang iyang anak sa ilang mga assignment. Ginako niya nga ginasunog man siya sa classmates niya nung siyang iyang edad. Apag nagpadayon lang siya tugtob, natapos niya ang school year. Nagalaom siya nga makatapos tugtob sa kolehiyo. O diba katropa, kung luyag mugid, may pagi. Kag kung may handom, kaya labuton. Para sa pamilya. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, mag-Santong Gold Herbal Tea. Para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Alas 6.48 na mga katropa nyo nabatihan ng balita espesyal. Nagindulong sa ato ni katropang James King. So, kasubo man eh, kay nga may nabasa ko na yung story kaya katropang Wendell, mga katropa natin. Nga kinanglan niya magtapos eskwela. Kay nga ang bata yung mamangkot sa iya kung maano niya ako na assignment, hindi siya kabalo magsabat. Tiyan mo ng rason, no? So, para sa kabataan niya, at siyempre yung mga katropa, nagtinguha si nanay. Oh, bisan kindergarten, importante. Kahit yung kindergarten, dahil nag-start ng basics mo, no? A to Z, tapos numbers, basic numbers, letters, no? And also, mga tropa, amat-amat. So, hindi man siya dapat naton ikahuya, di ba? Hindi, ang kataisa sa aton, nagtinguha para matod, no? Maka, ang purpose ng iban, para makadugang sang kaalam nila. Ngayon, hindi sila blamang ignorante sa tubang sang iban. Hindi sila blamang wala gid blamang siling natong. Wala gid may namang an, o wala gid may nahibaluan. Bisa na buhay mo sang a, ba, ka, da. Tingin mo nang masubo sa iban. Nga which is, gina-take advantage sang iban, ang ka-ignorante sang iban, mga katropakiti, bangod nga lesser education. No? So, tiginadayaw, tanin sila ya. May mga edad ng iban, nakatapos na kuleyo, di ba? No? Katapos na sa amuning level, mga katropa, iti para sila mismo ang kabalo. Bisan pa paano, magsulat sa pangalan, magbasa, mag-isip, no? Mga katropa. Walang mata mo, basic mo, no? Basa, pag-isip, amunang importante, tira. Pagkailan iti masubo ni mga katropa, dream mo pa na di ma-appreciate ang mga tao nga nagatingwa ang makatapos ng eskwela. No, pero galing ting iba nakatapos sa eskwela, pero galing ti bastos man batasan. Oo mo na gani black isa kasi ling damo may mga sayings na nga nakita o gani sa mga ethnic tribes bala nga nabasahan ko. Nga mas maayo na lang gid ni nga amoning amon nga way of thinking. Kun ikumparar nga ikaw mismo sang damo may namasngaan or damo may nabalaan kay mas mabastos pa ang imo batasan sa wala may nahibaluan. Tutag ako duga pati mo kusang amo ng mga bagay. Kag isa pati na para sila ya proven nga amo na yung mga katropang ila yang way of thinking perspective nila sa life. Alas 6:50 na mga katropa. Inyo na batian ang mga balita sa lokal, national, international kagiban pa. Pero antes kita magtapos, so kung magtakop ka, Tropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
1: Mga katropang, ato mga produkto Mabakal sa ato mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, na Bacolod City. Mga katropang, Mabakal, manini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications. I-search lang nato ng Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Ka, good morning sa mga katropa natong nga naga-monitor. Siningit yun. Maying aga.
1: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning kay Ma'am Lia Lombrado. Kay Neil Pedrosa. Good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. Kay Tristan White Gulay. Mayong aga man. Kay Sir Lloyd Navales. Kay Sir Arvic Chris Casiris.
0: Yes, good morning.
1: Sa ilan man dira ni Tita Salina Taraje. Mayong aga man dira. Kay Nung Jojo. Good morning. Sa itong mga katropa, sila ni Sir Randy Medalia, mayong aga man sa ila dira ni ni Ma'am Beverly Sarabia. Good morning sa inyo tanan. Thank you so much.
0: Yes, good morning sa mga tropa naton dira, no? Sa mga naga-celebrate sa birthday nila today, happy birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: And also mga katropa, thank you guys sa mga nagupod sa aton sa sining tion, no? Bantayin niyo lang kay magabulos ang bulsa, ikaw po si katropang Erwin Salinas. kang mga update reports, kagiban pa gid kang mga issues sa lokal, national, international, kagiban pa mga katropa. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinat.
0: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
3: XFM, the Public News and Public Service Authority. The Secrets of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton suninga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
3: Sanson Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila suninga sustansya kag of course, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kung magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sang mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The Secret of Health. So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
3: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sa aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The Secret of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
3: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify
7: sa ato sa nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sinin nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sinin nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin nga brain.
3: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
8: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala si Kathleen Alessandro.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: System Pain.
15: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
20: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3.
21: Premium D3.
3: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: or bibili sa mga butika.
21: Turbo Food Supplement for Men.
22: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na. Sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9
2: Super Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santo Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santo Vitamin C.
2: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay, na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus
7: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus
2: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
7: Santon Plus
2: Herbal Oil.
7: Chronic pain?
2: Ang sakit.
7: Mag-System Pain.
2: Muscle Fever.
7: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
2: Mag-System Pain.
7: Kangkarang pain.
2: Fast and safe.
7: System Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
7: The pain.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Santon Plus Gold.
10: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
11: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
10: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
15: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong bumira.
16: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis ang mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko balita din mo.
2: Na XFM kid.
4: Inanyang music ah.
2: Na XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko mamaya natin sa mga balita. Lapis ng aming mga DJs nila kanja.
5: Wala sa konkretong sa bag, wala sa katumbas na rason kung naka X ka X. Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Na XFM.

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye! Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

aga mga katropa, may aga sa mga aton mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad ta. Dari sa Bullseye, another day mga katropa, pinabago ng adlaw para sa aton nga tanan. Kumusta ang aton nga pagpropang buhi sa aton nga mga kauturan, ara sa ilatag sa kamang trabaho, ara sa ilatag sa kamang parmalay. May aga. Morning. How are you doing? Today, katropa, it's Thursday, May 21, 2026, mga Mayo na gali. Sino birthday this on? Sa kay King James, no? Si King James na nitawag na siya subong. Oo. Oh. Uy, pa ito nagwag iyang bagong episode ba? Excited pa naman ko. Masubscribe na ko to. Oras mga katropa, 7:18 na sa pagpapakalagay natin sa Rumble natin. It's May 21, 2026 mga katropa, Thursday. Buwas, dasig na sa may nagdaw. Tawag na hulbot na lang. Oh. Ayabot na lang, gid. Ang ato na nga mga handom tin natapos na, natrabahoan na, nasugdan na mga katropa. Sa ato na bi pagpangabuhi, tagsa-tagsa ta may mga handom. Tagsa-tagsa ta may aras ang gusto matabo. Diba? Isa lang na, na mag-ayong aton pagpangabuhi. Magayong aton sitwasyon, ang aton nga pag sinalayo, aton nga sitwasyon sa Panimalay, mga katropa, mabayaran ta mga utang ta, di ba? O, masulbar ta ng aton nga mga adlaw-adlaw nga kinahanglanon, di ba? O, masulbar ta ng aton nga mga ano nga kinahanglan sa mga kabataan ta? Maruga break klase naman ho. Mabalik naman sa klase mga kabataan ta. Ang sadya naman di budget. Ha. School supplies kag tanan mga katropa. Amo ni ato lang taw na, no? Ang mga school supplies kag pila pa ka mga kinahanglan sa mga estudyante ta sa panahon magbukas ang klase. Sa panahon nga mag break klase mga katropa, no? Kabay pa okay lang si nanay ah. Kabay pa okay lang si tatay ah, no? Nga mayara Japan budget para sa aton nga mga estudyante mga katropa. Anyway, update kami mga abyan. Tumtubalas 10 ng aga sa pagtirakay naman sa mga balita, mga impormasyon upod si katropang Chris Librando. Sa aton nga technical side, ako naman si katropang Win Salinas para sa Bullseye. Ka, diretso. Bullseye. 7:20 mga katropa, ang pila ka mga balita aton tutukan subong this morning sa aton nga pagpangalagad sa aton nga Thursday edition sang Bullseye.

0: Headlines. Mga katropa, ang Negros Occidental nagaplano subong sa pagpatigayon sa cloud seeding. Ang budget ginalantaw di is 6 million pesos mga diyan. Headlines. Samtang kahapon bala at aring talakay naton nagligad di naging post naton sa Facebook naton mga katropa, kita man ang nagpanikasog ngani para ma ano para ma tigayon nga masalbar ma-rescue ang bata nga dito tubla atong binugbog bala sang amay niya ha. Ako paglantaw sakit to ya kaayo bisan sinoperan taon mga kauturan ang pagpanakit sa mga kabataan ta hindi ya simple lang hindi ya atong kita sa viral video kinampaks ng kugo sa ulo hindi amo na habay pa maging service lesson ini para sa mga amay pa aton nga mga ginikanan no sa pag-impose ang disiplina sa ilatag sa mga kabataan. So Aryo, kaso nga child abuse no posible pa saka sa amay tungod sa nakita tong viral nga video kung sa diin ginahampak ya sang kahoy ya sa tangkugo sa lawas sa ulo pero istoryahan tara karon mga katropa kay ti may istorya man ni amay mo nga ginpaabot sa aton nga syudad matapos ginpatawag gindakop sang aton malagas kapulisan ang istorya tugli ambalyag kadula kuno bata imo ang bata ya gali mga katropa nagapangayo kayo mani no diri sa aton sa downtown nagapangayo sang kwarta sa mga masugatan niya dai no para at least siguro makasurvive man no kabay pa ngayon ng sugo yan no? Why nagapuli kuno sa balay nan ti nakita ito sa plaza amo tong Bacol ya ang Bacol ya hindi ya Bacol sa buli muli masamay ang aton nga attitude ya anong tabal baluntas buli hampakon sa buli amo na ho ti yaya ulo ti amo to nagalma mga katropa ang pinaka mga netizens nga na videohan siya. So nga, nagpanakit sa bata niya to. Kabay pa ngayon, maging lesson mo na para sa mga kulturan ta, sa mga kabiyanan ta. Nga, kailangan ta i-plastar ang disiplina. Huwag mo na problema, disiplinahon ta bata ta. Importante nga, hindi sa maintindihan niya. Ang ining direkta nga pagpanakit mga katropa, hindi na niya makapaintindi sa bata. Nga, salasa, nga, nag-bertuldo bata. So, amo na. Pila ka mga update sa aton nga pagparagil mga katropa. Ari po, ang isa naman ka headlines. Million-million nga balor sa nga illicit cigarette mga katropa dito sa Dumaguete na sakote isang otoridad. Di namin naghalin. Kaya na close naman to ang ilang manufacturing bago to. Di naman to naghalin. Di naman niya nag... manufacture niya sa mga katropa ng ining mga ay naku oo pero nandiyan we'll see no anong mga latest development area sa national mga katropa ho CCTV footage nga nagapakita sang paggwa ni Senator Bato de la Rosa sa Senado kapukpukan no 14th of May 2026 katropa matapos to nga linupok o kung nagginawa to ang tineroy shooting dito sa Senado mga katropa ang CCTV footage to nakita alas 2 kuno eh no alas 2 mga katropa nakagwa si ano si Senator Bato de la Rosa mga byan no. Pero ang nakita to is of the night sila. Nag-una si Senator Robin Padilla plus atong isa ka babae nga nakakaloman no nga nagagwa. Tapos nagasunod si Senator Bato de la Rosa. Pakita nato na karon sa aton nga pagbalagan sa aton programa. Diri sa Bullseye mga katropa no. Bago nga chairmanship mga katropa sa aton nga Senado gin tigayon no kahapon mga byan may bag-o naman nga chairmanship. bulubaldabaldagi na may minority, no, bulubaldabaldagi ng mga grupo nanday former Senate President Tito Soto, Risa Hontiveros, mga katropa daw na strip off sila sa mga komitiba nga permiro ginoyata nila. Ang pinakagamhanan ni Saho ang Senate Blue Ribbon Committee, mga katropa, nga primero amunay ang ginauyatan ni Senate kun Senator Panpilo Lacson, no, subong nagkadto na sa kay Senator Pia Cayetano, mga abyan. Headlines. Samtang impeachment, mga katropa, magapadayon tanaunta pila ka mga presentation, mga katropa, sang ining mga nagaluntad nga mga presentation sang aton nga mga prosecutors sa impeachment case against sa aton nga Vice President Diri Sampungsod, mga abyan. Iisa-isa hon tama na karon, balik-balik lang ta kung ano mga article of impeachment nga nakabinbin sa impeachment court, mga abyan, nga talakayon karon sang aton nga impeachment court, no, para lang taon kung may ara gidman sang graft and corruption, culpable violation of constitution, or betrayal of public trust, mga abyan, no. So amo na, no, ang pila ka mga latest update karon sa aton nga pagpangalagad sa aton para tuntunan, no? 7:26. In the meantime, mga katropa, ang aton lawas tipigan tagid may mga ginapahibalo kita nga mga produkto nga makapabakod sa lawas naton, ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated, no, ang Premium D3, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C. Ini nga mga suplemento nami ni para magpabakod sa lawas naton, magpanami sa aton kondisyon, mga katropa, nga hindi ta diri magmasakit. Ari naman, no, ang budlay naman ni kambyo klima kay no mabalik naman ang habagat, mga katropa. Kung maghabagat ni bulubaldabalda naman ni, no, uso naman ni ang baha kag grabing ulan. So kinahanglan handa lawas naton sini may depensa kita sa mga infections, mga katropa. We don't know, no, kung sinon ginatubang kapirmi, kung may virus na sa kurula. Importante ba kung ang lawas naton, Premium D3, no, mga katropa, vitamin D para sa aton tanan, no, makuha to ni sa adlaw, pero proseso na sa mga katropa, makuha naton ang insakto nga supplementation sa vitamin D pinagi sa pag-inom sa Premium D3. May ara sa virgin coconut oil kag syempre barunggay para full pack, para bakod pagit ang aton nga suporta sa aton lawas, mga katropa. Take note, supportive niya nga mga bagay nga mga himuon tas lawas naton para magbakod lawas ta, because we cannot rely much on foods, no, nga ginakaon ta plus ti ma-exercise ka. Imagine, mga katropa, may mga kilala kita nga grabe man ang exercise, grabe man ang kunaga pa gadlaga na, pero mga katropa, gintrangkaso, no, taas Japon ang blood pressure, kag pagkatapos ang lain pa kay naigo sa stroke, di ba na? Mga kauturan taning active, that's because ang supplementation naton kulang, mga katropa, no. So ina, Premium D3, mga katropa, good for bones naton, aton heart, overall health, mga abyan, ang vitamin D. Alright, Santon Plus Gold. May ara sa mangosteen, ampalaya, may ara sa balunggay, mga katropa, garlic, at the same time may spirulina nga magapabakod sa lawas naton. Suportahan niya ang nami nga circulation sang aton nga dugo, katropa, ng blood flow naton, okay? Pagkatapos ginakontrol niya man ang blood sugar, mga katropa, nga hindi mag-spike. Amo to bla mention ta kahapon, ligad gyud man adlaw nga kada kaon ta ang aton nga dugo, aton nga kalamay nag-spike na after meal. So dira, mga katropa, ginapunggan sang Santon Plus Gold nga mag automatic shot up na sa okay, plus the antioxidant, plus ang palaya, mga katropa, we have marunggay, garlic, and spirulina ng mga ingredients, mga katropa, nga magbulig man sa pagpakupo sa mga bukol-bukol, kag sa mga hubag-hubag, sa aton nga mga lawas, mga katropa, hindi mo lang na madala sa hampol-hampol, hindi mo lang na madala sa mga bot-bot-bot-bot, no, ang mga hubag-hubag, no, pero di ko nagpabot-bot ka mo, wala man problema, no. Importante, mga katropa, ang ginahambal natin lang, kung hindi madalas bot-bot, imnis ang Santon Plus Gold para mag-okay ang inyo pamatsyagan, no? Basi, ano pa man lang na, komplikasyon ba na sa mga baratian, okay? Ari pa ang aton nga Santod Vitamin C, makabulig pa rin mga katropa sa pagpasanyog sa aton immunity kontra sa mga infections. Ang pinaka-role gid, that's why tatlo ni siya ang trio naton, because nga ti samtang nag-supplement ka sa premium D3 kag Santon Plus Gold and all those vitamins and nutrients nga ginasuporta naton sa lawas, may ara pa kita sang programa, no, may ara kita sa programs nga mas mapadasig pagid ang absorption sang mga vitamins sa lawas ta. Ina ang bulig sang vitamin C. Amo ning trabaho sang vitamin C mga katropa, no? Madumdumanta sang una sa aton nga mga nanay, mambal sa tuto vitamin C bla inom kay para mag-ayo ka. Tingala ka gulpi man ga nami kondisyon sa lawas mo. It's not because nga ti nag supplement ka sang vitamin C. It's because nga ginproseso sang vitamins ato balang ginakaon ta nga mga sustansya sang una. Nagakaon ta sa mga fresh nga mga isda. Fresh nga mga vegetables. Mga utan, no? Masustansya nga mapagkaon. Amo tong ginaproseso niya. That's why ganami gataas ang aton nga immune system mga katropa, no? Subong niya, hindi kita ka-rely sa nada, no? Eh kalabanan, nga mapagkaon naton, amo na to, kulang sa mga sustansya. Instant, chemical-based nga mga pagkaon, na taas preservatives. Amo na ginaproseso sang lawas naton, ang resulta, katropa, masakit. Gabugat ang aton lawas. Nagabatsyag kita sa mga komplikasyon sa mga balatian. Nagabatsyag natun, no? So, amo na sa ang bulig mga katropa sang vitamin C. Now, kung may ara ka sa Santon Plus Gold, may ara ka pa sang Premium D3 mga katropa, amo na yung proseso niya sa lawas top. That's why, nagataas ang aton nga immunity level resistance kontra sa mga masakit mga katropa. Okay? So, amo na ka-importante ng aton nga ultimate trio. That's why, gintatlo na sa gintingob ni ang tatlo ka mga produkto para magbakod ang aton nga resistance sa mga katropa. Baklan nyo na sa pila ka mga drugstores malapit sa inyo mga lugar mga katropa. Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP, Generica Drugstore Nationwide. Pangalian. Okay? Kag pwede nyo na mabakal dito sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Dira sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kung hindi ka mo katultul, simple-simple ng gid. Kung magkadto ka mo, makatulibertad, sakay ka mo sang bata, wala, na? Hindi maglingi sa kunano, pangaputi ka. Lingi ka mo sa tuo, permi. No, kundi may gasoline station da. Lingi ka mo, permi sa tuo. Makita nyo da ang signage ng Yes to Health Wellness Center. Okay? Amo na da, siya panaog ka. Hindi lang basta-basta ng mga produkto, mga katropa, ang ginansyon natin. Arada ang Cesda Pain para sa inyong mga sakit sa lawas. May ara mo na mga katropa sa nga itong mga kape. Wow, amo na yung kape nga permita nga ginainom mga katropa kunaga. No? Ang Santon Gold Coffee Mix, makabulig mo ni sa mga katropa sa pagpapakod sa nga itong sistema sa lawas. Alright? Amo na, or gusto nyo magpangita sa turbo, dietary herbal supplement for men, ara manda, no? Okay? Amo na isang aton nga sekreto mga katropa para sa mga lalaking tigasin. Ang turbo herbal supplement for men mga katropa, okay? Ang Visionex Plus, makabulig man sa ato mga katropa sa pagpasanyog sa pananaway natin. Katropang Chris, do, kung ang pananawan mo sa kalibutan, medyo lubog na gin. Pagkatapos naway ka na makita nga positibo, puro negatibo na lang. Base pananawan lang na. Base pananawan lang na. Base kinahanglan tas ang Visionex, no? Kung daw matyagan ta, daw kalain na pananawan tas kalibutan, mga katropa, Visionex Plus na lang kita. Okay? Alright? So, ina. Mabakal na sa ato Yes to Health Wellness Center. Oras na ito mga katropa, 7:34 sa pagpangalagad naton. Kag ginabi-abi na itong pinaka mga kuturan ta sa aton nga Facebook page. No, pwede ka makasunod sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. You can check us out sa aton nga Facebook, aton nga mga frequencies. Dari sa Bacolod, we're broadcasting live. No, sa 103.9, mga katropa, XFM Bacolod. Kag 3 months sa XFM Kabankanan, mga katropa, nagapangalagad bang kita via 106.1. And we are broadcasting live sa tanan ng mga Solid FM stations dere sa Negros Occidental. Alright, so amo na ang pinakamang latest development update. Mga katropa sa atong pagpanglagad naman sa atong balatutunan sa Bulsay. Kanto ang pinakamang latest development karon sa atong patrol. Angot sa mga nagkakalatabo sa balita polis, no? Kag ang mga latest development dito sa atong syudad, atong sa Bacolod, mga katropa. Kaya no-file lang ito kaso, bao, oo, no? Arihay, kahapon, follow-up ni mga katropa ha, sa kamatayan ni Police Colonel Romeo Vargasca, nagligan ang tao. Nga may pila ka mga anggulo ginalang tao di, no? Nga posibly, kintunaan sa pagkapatay sang nasambit nga mataas ka opisyal. Sang Bacolod City Police Office, mga katropa. Let's take a break, mga commercial lang ta. Pagkatapos, balikan ang mga balita natin pagkatapos good lamang sa mga panunggo. Stay with us.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Super Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
7: Hindi
8: nga nag-atras ang public opinion.
4: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pasalayan.
4: Ini ang Bullseye.
9: Balik na rin mga katropa, oras na itong 7:45 na sa itong pelatutunan rin sa Bullseye. No? Ang pinakamakakuturan ito, we have Mamis pa, Marino Montaño Villanueva. Good morning, salamat gid ha. Parigards na sa mga katropa peps na ito kay Sir, na kay Pastor. Morning, Lloyd Navales, Mayng Aga, good morning. We need to discipline our child, not extreme anger in home only. Nan, muna yung bagi Sir Lloyd Navales, no? And not in public places. Oh. Sir P. Helia, good morning. Salamat. Good girly Sembrano, member niya sang Moms Bacolod, mga katropa, no? Grupo sa mga ginikanan natin. I hope makakita to. Siguro pa kaya makita mo ni sa mga nanay. Ginalain mo, no? Sa mga Moms members na to, no? Kapon to nagluntad, mga katropa. Kalain, no? Pero ato lang mga bagay nga nakita ta ang isa ka istorya nga hindi namin pananawan, no? Pero ang reality mga katropa, ara sila sa sitwasyon nga kinahanglan man nila bulig, no? Kinahanglan man nila sang pagsapupo sang aton nga gobyerno, kag insakto nga programa para sa mga kuturan ta nga ara sa laylayan, no? Nag-superman sang kabudlayan sa pagpakabuhi ang tao-tao mga katropa. Guba ang pamilya, no? Wala sang inoy, way sang bugbog sa mga bisyo, kagiman pa ka mga hindi namin nga makabuluhaton, no? Resulta amo ning gwa sa pamilya ta. 747 mga katropa, kantuan ta. Ang pinaka-latest development, may anggulo na nga ginalantaw sa pagkapatay ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas, mga katropa, nagligat ng adlaw. May pagdaytay na sa mga investigasyon sini, mga katropa, no? Waonta ang pinaka-latest development update, mga katropa, with katropang Franz Andrew Burgos, nga nag-check, nagadayday sini, mga katropa, sang ining Baka nagluntad ko na ang incidente. Nagkapalibot sa kamatayon sa isa kamataas ng opisyal sa Bacolod City Police Office, mga katropa. No? Okay. Ma'am Girly Sembrano, good morning sa mga kauturan ta sa Moms Chapter sa Barangay Felisa, sa Moms Chapter. Felisa, mayong aga sa inyong tanan. Thank you sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Mabuhay po kayo. And all the members of class dira sa Southern Negros, no? Ma'am Miss Pa, good morning. Salamat gid. Dugay-dugay ari na sila, no? Comment abi sa mga sa mga issues kay mga balita gina talakay ta. Okay? No, 7:48 mga katropa, ginalantaw naton ang aton init mga katropa daw base mapalo naman ni sa 40 degrees Celsius. So medyo halong-halong lang ta kag magdalas ang payong kay kun hapon nag-ulan. Kalaing gali isang ulan, no? Nga grabe ang init, gulpi ng ulan nun, ara ka sa dalan, ara ka sa gwa, mga katropa, ang baho bla, no? Sang duta, daw ka sakit sa ilong, no? Kung kisa, nagresulta pa sa ining ginahambal tabla sipon, no? Ti sugda na sa sipon, amat-amat mga abyan, iguon ka naman sang ubo. Dayon, di posible tarangkaso. Abo na sa mga budlay ng mga bagay subong sa pagkampiyo sang panahon naton diri mga katropa sa siyudad sa Bacolod, Cabirog ng Negros Occidental. Macleod seeding patani. Kagulan ulan na. Kwaon tayo na yan. Pila ka mga latest development update mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. Ang ngotsiling development update sa nagluntad nga shooting incident mga katropa. Kag katapo sang puso, nagpamukaw sa mga nagakatulog nga sa plaza. Sumungo? Ariwa, no? Ama detalye sa mga balita mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
5: Katropa, when before kita pag-ulong sa tayo na balita, sining aga. Magsapag-iputin po natin dito sa siyudad sa Bacolod na Kalabay. Kita dahil sa may Bacolod po big plans ako sa injury. Mga alas 7 sa aga, natabuhan na po nga rin dito sa buwan katapos ang puso, no? Nga pamukaw sa mga nagkakatulog rin sa buong sumay Bacolod Public Plaza. Katropang uwi, no? Kay isa sa mga kinakatuman Manila para sa Supreme Plaza lang, may public place nito. Tapos nakita, mando lang may iba rin natin. So, rin na lang ang nagtinerang sa ito ganito, na nabla pala eh. Nakita na nagkatulog. Pero rin lang, pamukoto ko lang yung si mama. Ma'am, wala ko makasap pangalan mo, mama. Sa puso. Pamaling sa sana, yun ang ginaumpisa, nga muna yung ginayin mo. Aling kini sa pagsugod, kiti ay ang umpisa ko. Asad, lagi kami aga, bali, kwan ka ni din mo, sumba. Sinara, kiti ay may araw, nalilay ka sa muka. Okay. 8 to 8, din na kami sa saugto, nalilay din lang kami pa muka. Ano mo di sana, ano mo na yung kasaway, sa balik-balik. Pero kung nabalik-balik, hindi sila yung namun. Kaya mo na nang na eh. Kung kuro sa gabi, mama ni Mau,
7: Yaraman, yaraman nagkarugi. Kaya bali pang adlaw, ang kami ay
9: Ginapukaw, pagkatapos gabalikman, tulog balik.
7: Balik ko yung
10: Kaya mo nang nando sa poso. Na sila mismo kang pukawin. Pero, ito ko ay tanong nanay, hindi mag-gita.
5: Mhm. Kaya mo ito na nag-reaction. Ano ba yung problema? Ako di matulog.
9: Wala.
5: Alam mo bang budget din ako? Kasi iba nyo lang hindi. At mga ako ko, wingin na tuyo pa pala. Kasi yung iba yung sila gulo na binigas sa dino.
9: Na, oh, nakapulaw, guro.
5: Good morning. Mami nga, gada. Tagadiin ka mo. Tagadiin. Tagadiin. Ha? May palay ka mo to?
9: May balay pa ni sila?
5: Kaya redirin sa buong sa, lakot. Sa kuling isa siya, ang ilaming elisaran nila nga sa lulugan, dapat ano nila ito, Corwin, maayaw pala.
9: Oo. Oo. Loka. Naglainain nga mga istorya sa mga kauturan ta, nga ara sa plaza, nagatinerda. Because nga ti, isa sa rason kapigalong. Pero amot-amot ma, ano ta na sa, madepensa ta na sa, marason ta na sa always to at the
5: parts. Sabi na ganyan, ito pa Erwin, si Kasubutan na para sa mga taga-Dariman. Ito, no, nandoon din na sa syudad, which is the, hindi din sila, bawal, good na natin, ito pa Erwin, no, na, Brice Marasiner, kaya kailangan mo ng, ano, sa syudad, mga, hindi sila din.